Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Malhay na aga sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. At sa punto naman pong ito ay nais naman po nating pasalamatan kayo pong aming mga nakakasama at kaagapay na patuloy po naming kapartner sa ministeri po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay going 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, kaya malapit na rin ang ating anniversary celebration.
2: Ano, actually, 78th year na tayo sa June. Oh, oh.
3: 78 wow. Years na tayo, yes. Coming June 6, no? At sa mga nais naman hong maging ka-partner po natin dito po sa ministeryo ng FEBC, maaari po kayong magtungo o mag-message sa aming pong Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa amin pong napapanhong diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 11 verse 25. Ang sabi po, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, ay tutungo na tayo sa isang mahalaga na namang topic na ating magiging subject matter of discussion ngayong umaga. Kaya huwag ko kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa punto por punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay unay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
2: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po, si Attorney Joanna Cruz Gonzalez. At sa ating point of discussion ngayong umaga, Attorney, napakahalaga nito, no? At mabuti na lamang at meron palang ganitong awareness na parang celebration of some sort, ano? At ito po ang anti-graft and Corruption Awareness Month.
2: Ha? Meron palang ganyan.
0: Meron palang ganyan.
2: Tsaka,
0: ano?
2: Kailangan na kailangan natin sa ating bayan yan.
0: Yes. Kaya nga po, ang pagdedeklara ng buwan ng Mayo, liro mo, parang hindi nakakaalam yan, no? Na yan ay Anti-Graft and Corruption Awareness Month. Ito po ay sa ilalim ng Proclamation No. 591, Series of 2004. Ang tagal na pala nito, no? Pero yung awareness parang medyo kulang pa yata, ano? Or may awareness na pero yung implementation ba ang kulang? Ayan. At hindi lang ito dito sa Pilipinas, ano, attorney, na merong pagkilala doon sa kaseryosohan at bigat nitong problemang ito na kinakaharap ng mga lipunan. Hindi lang ito sa Pilipinas, ha? Talaga sa buong mundo ito, no? Dahil ang corruption, hindi lamang naman ito pagnanakaw sa kaba ng bayan, pagbaluktot sa katotohanan. Andun din yung pagkasira ng ating pundasyon ng mismong lipunan natin. At gusto natin tingnan yan sa araw na ito. No? At nabanggit na nga natin, buong mundo may International Anti-Corruption Day na pinagdiriwang tuwing December 9. So ito pa lang kung buwan lang ng Mayo, itong Anti-Graft and Corruption Awareness Month ay dito sa Pilipinas, no? By virtue of Proclamation No. 591 nga, ano, Series of 2004. Pero sa darating na December 9 ay magkakaroon ng pandaigdigan na paggunita ng International Anti-Corruption Day. At ito ay
2: buong
0: mundo na to, no? At ito ay pagkilala na ang korupsyon ay sumisira sa demokrasya, sa hustisya, kaunlaran at lalo't higit sa tiwala ng taong bayan. At attorney, maganda lang na i-note natin, itong taon na ito, 2026, ang partisipasyon ng kabataan ang isa sa mga tema, no, ng pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day. O kaya mga kabataan, ayan, ay pinapanawagan ang ating aktibong pakikilahok, ano, dito sa paggunita sa buwan na ito sa Pilipinas ng ating Anti-Graft and Corruption Awareness Month at sa December 9 naman ang International Anti-Corruption Day. Dahil talagang attorney, ang sinasabi nga natin ang susunod na henerasyon ang kinakailangan ding magkaroon ng partisipasyon dito para sa kanilang magiging pamumuhay naman, ano, sa darating na panahon. Dapat umpisahan na ngayon.
2: Ngayon pa lang.
0: Hindi lang awareness, kundi talagang aktibong pakikilahok para malabanan ang korupsyon. At dito sa ating pagtatalakay ngayon, palalawakin natin ang ating usapan. Kasi ang korupsyon di naman tungkol lamang doon sa public funds. Mali-mali pa raw, ano, attorney, na napunta sa kamay ng iilan, ano, na hindi naman nararapap. Ito daw yung mga ninakaw na pera mula sa kaba ng bayan. Pero ito ay tungkol din, ano, doon sa pagbaluktot nga ng katotohanan, pagkasira ng ating moralidad, At naku, ito may nakamabigat eh. Pag-atake sa pundasyon ng lipunan. Kaya nga, attorney, simulan na natin. Ano ba talaga ang corruption?
2: Well, karaniwan na pag sinasabi natin, attorney, talaga na corruption, ang naiisip natin, yung corruption eh, pag nanakaw yan, pera yan, no? So, lahat na may kinalaman sa pera ng gobyerno, dapat pinag-iingatan dahil kaba ng bayan yan. Subalit, mas malalim naman ang pagkakaintindi natin. At dapat intindihin natin in terms of corruption sa ating lipunan. Dahil ang corruption, ito yung anumang pagbaluktot, pag-abuso, o pagkasira ng isang bagay mula sa tamang layunin na to at tamang disenyo. No? Binabaluktot, minamali, at nilalayo tayo dun sa tunay at tama. So, corruption pa rin yan. Ano? So, yung unang corruption na atin na nakasanayan na, no? Yung mga tinatawag na institutional or legal corruption. Yung mga corruption na kinukonsider ng batas na legal. Diba? Halimbawa, yung pagsusuhol or bribery, no? Bribery na tinatawag yung ikaw ay tumatanggap ng suhol. Actually, ang bribery ho, ito yung pagtanggap ng suhol, no? Yung pag-offer ng suhol, ito po yung tinatawag na corruption of public official, no? Kasi ikaw ay nag-o-offer naman. O ano pa? Pagkuha ng kickback. Di ba? Na ikaw ay nag-sponsor ng proyekto, pero actually may contractor ka na nagbibigay sa'yo para dun sa proyekto na minsan nagiging defective kasi nga na yung may mga gastos na napupunta hindi naman dun sa proyekto, pero yung kinikita ay napupunta doon sa politician or kaya doon sa isang bureaucrat na hindi naman dapat, no? Kasi kita na yun dapat noong tinatawag na contractor o nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan, no? Kaya pag pumatong pa ang taong gobyerno, eh lalong lumalaki yung gastusin at napupunta lamang sa personal, no? Yes. At ito rin yung mga issue na alam natin ngayon sa mga flood control issues natin, ano? Diyan na pumasok yung mga ghost projects na katakot-dakot at hanggang ngayon ay mainit na pinag-uusapan at tinutukoy na ba ang mangyayari. And ito yung isa sa mga issue na alam din natin na may connection sa corruption, ha? Ito yung red tape.
0: Coming from the first Director General of ARTA, Anti-Red Tape Authority. At attorney, ano ba masasabi mo riyan?
2: Attorney Chona, yung red tape kasi ito yung pagdagdag ng mga hindi naman kinakailangan proseso, hindi kinakailangan na requirements, at ang salitang red tape, magkaiba siya talaga sa corruption, pero magkapatid yan, ha? Kasi kapag madaming red tape, maraming pagkakataon na corruption. At pag may corruption, nagkakaroon din ng insentibo ang red tape. Kasi nanggaling yung ibig sabihin ng red tape na yan doon sa during the medieval period na kung saan ang mga utos ng hari ay itinatali nila yung kumbaga para mga executive orders ng hari, itinatali nila sa isang red ribbon o red tape. So, kinakailangan bago mo mabasa yung nilalaman nung mismong regulation o mismong polisiya, kailangan mag-undergo ka muna doon sa red ribbon. So, it's what you go through, you need to go through before you go to the real and necessary parts. Yan talaga ibig sabihin yan. So, yung red tape na yan, yan yung mga nagiging killer ng maraming mga industriya sa atin. At syempre, yung kasama rin sa corruption, yung pag-abuso mismo ng opisina. So, ito yung mga legal at institutional corruption. Subalit, meron din tayong mga tinatawag na moral at cultural corruption. Ayan, ano?
0: Yes.
2: No, katulad ng pagbaluktot sa mali, sa tama, ginagawang mali, yung mga moral truth. Ano po, lalo na yung pag nagpapahina sa pamilya, no, ang pagre-redefine ng pamilya at pagre-redefine ng ating pagkakaintindi sa ating sarili at pag-atake sa parental authority, no, na, yes, ba, na tinatanggal ang kapangyarihan ng magulang, maraming nagganyan ngayon ng mga ideolohiya, no? Mm-hmm. At pagsira sa moral formation ng kabataan, at syempre yung pagkurap ng hustisya, ng katotohanan, at ng ating values sa, yes, ating bansa.
0: Kaya napakahalaga, no, na yan ay binigyan ng pansin natin, ano, na hindi lamang pagtuon doon sa tinatawag na corruption na involving money, kung hindi binigyan daan din natin ang pagtatalakay naman ng moral and cultural corruption, Attorney, no? Kasi para malaman natin na hindi lamang ito patungkol, minsan nga sabi nga nila, parang consequence na lang yung patungkol doon sa pera. It is more of our moral state, eh, no, natin. Kaya tabigyan pansin din naman natin ngayon, ano, ano naman ang mga constitutional basis for or against corruption, ano. So, number one na dyan, ang Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Naku, madalas natin itong nadidinig. Ang pwesto raw sa gobyerno, eh hindi pag-aari noong opisyal. Ito ay pinagkakatiwala lamang ng bayan kasi o ng taong bayan, kasi sino ba ang mayroong kapangyarihan talaga, hindi ba yung taong bayan, di ba? All sovereignty dito sa bansang ito emanates from the people na nag-elect ng ating mga official. Of course, delegated authority yun, attorney, no? Dahil ang talagang sovereign is Almighty God, nasa preamble natin yan. Amen. No? At tayo, bilang mga Pilipino, mga mamamayan, ay may delegated authority from our sovereign God. Kaya nga, bagamat binanggit na the sovereign Filipino people, eh, imploring the aid, yan, of Almighty God. So, ito po kasing provision na ito sa Constitution, Article 11, Section 1, eh merong mandato ang lahat ng public official na maging accountable, no, sa tao, serving with supreme integrity. Naku, attorney, no, mabibigat na salita ko. Loyalty and efficiency. Loyalty sa taong bayan, ha? Hindi loyalty sa sarili, sa partido, di ba? Kundi loyalty sa taong bayan. It requires acting with patriotism and justice while living modestly.
2: Amen.
0: Yan. So, yan po ang pakahulugan yan. Ano? So, ang ibig po sabihin, pag sinabi natin accountability, officials are stewards of taxpayers' money, not owners. Ito po yung lagi nating nababanggit, ano, dahil konstitusyon na nagsasabi niyan. Tagapangasiwa lamang at hindi nagmamay-ari ng pera ng bayan.
2: Katiwala, no?
0: Katiwala. Alam mo, ganda-ganda nung ano na yan, eh, no? Ng stewardship, ano? Ng kahulugan talaga niyan. So, stewards, katiwala, at hindi nagmamay-ari. Code of Conduct, Republic Act 6713, nagre-require po sa mga officials of government to prioritize public interest over personal interest. Ayan, attorney, no? So, ayan nga, bayan muna bago sarili, di ba? Enforcement, ayan, yung graft and corruption, pag po may mga violations, mga batas na ito, can lead to impeachment or removal from office. Kaya nga po may mga impeachable offenses, impeachable officers na merong basis na mga impeachable grounds, ano po, and may legal prosecution. Nakikita natin sa mga balita yan ngayon. Ano po? At ang scope, it covers all public servants and officers aiming to protect people's faith in government. So, ang ibig po sabihin, public positions exist to serve public good. Ayan. And those holding them must act as faithful agents of the people, not for personal gain. So, kaya po pinagkatiwala ng taong bayan ang posisyon na yan ay para po naman paglingkuran natin yung naghalal sa atin, hindi ating mga sarili. So, may duty, ano, bawat isa to fight corruption. Article 2, Section 27, state shall maintain honesty and integrity and public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, mandato ng Estado yan, ano? At kailangan natin din na panagutin ng Estado at sabihin gawin ang trabaho din ng Estado. Ngayon, higit yan, family as the foundation of the nation. Article 15, Section 1, state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Bakit mahalaga yun? Eh, lahat naman ba tayo nagsisimula sa pamilya. Saan natin natututunan ang ating mga values? Nahuhubog po tayo sa pamilya. Kaya po ang mga magulang ay mayroong talaga mabigat na responsibilidad, attorney, no, na hubugin yung ating mga anak, ano, ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Eh kasi nandun po yung patungkol riyan sa pagmamalasakit sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, at huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, hindi ba? Yung mga ganyan, mga ethical standards, ano, lahat yan nakikita natin yan sa Banal na Kasulatan. Kaya po, sa pamilya pa lamang nagsisimula na ito. Sanctity of Family Life, Article 2, Section 12, state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. So, napakahalaga po. At of course, we can discuss everything about the family, no? Pero balik tayo, no, attorney, ano ba ang legal framework natin against corruption?
2: Well, nabanggit natin lagi yan, ano? Kahit saan tayo pumuntang usapin ng corruption dito sa ating bayan, lalo na ang pagpa-file ng mga kaso. Ito yung Republic Act 3019, no? 3019, tandaan niyo po yan, dahil sa mga usapin pampubliko, yan po yung batas na naglalayong pigilan o maparusahan po ang mga iba't ibang mga action ng corruption. So, yes, ang example po na pinarurusahan ng batas na ito is yung bribery, no, yung panunuhol o pagtanggap ng suhol, manifestly disadvantageous na kontrata na talagang laban na laban sa interes ng taong bayan, pero yes, ipinasok pa din, no, para sa benepisyo ng isang pribadong grupo, no, yung tinatawag na undue injury to the government, isang action na nag-cause ng injury, no, at kawalan ng pera, kawalan ng pagkakataon sa ating pamahalaan, at yung pagbibigay ng unwarranted benefits sa mga private institutions at private parties, no, unwarranted, yes, benefits, no. Marami pang iba na mga basis ng corruption na pinarurusahan ng RA 3019. At dyan rin natin na makikita yung sa mga kaso pagdating sa plunder, ay makikita rin naman natin yan sa ating mga iba pang mga special laws na kadalasan ginagamit kasama ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng ating bayan. Ngayon, kasama rin dyan ang isa pang sikat na batas, no? Mm-hmm. Ito yung Republic Act 6713, no? Ito yung tinatawag na yung conduct ng mga public officials at people in government, no? So kasama dito sa ibang pinarurusahan, no? Ito administratively, no? Yung commitment to public interest, no? Kinakailangan, pinopromote na to na ang bawat tao sa gobyerno ay merong commitment talaga sa interes ng taong bayan, hindi sa interes ng pribado o interes lang nung nakaupong mga politicians temporarily, no? Yung professionalism ng bawat isa sa gobyerno ay kasama sa pinopromote ng RA 6713, yung kanilang responsiveness, yung kanilang bilisang pagtugon, at yung responsiveness, kasi attorney, kasama dyan yung hindi pa nangyayari pero nakikita mo na pwede mangyari, you act prudently, no? And syempre yung simplicity sa pamumuhay, no, ng taong gobyerno. Parang minsan parang nagiging baliktad pa nga.
0: Kasi
2: ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay siya. Pero ang 6713 ay pinapaalala ang values na ating inaasam. And syempre, yung integridad, no? Na sinasabi din ng ating konstitusyon na dapat makita sa bawat taong nasa gobyerno. So, kung ikaw po yung naglilingkod sa gobyerno, eh napakataas po ng requirement, no? Moral, yes, requirement, and requirement on honesty and integrity. Kasi nga po, ikaw ay lingkod pampubliko.

0: na processing time na hindi pwedeng lumagpas ang taong gobyerno sa pagpuproseso ng application, kung simple transaction 3 days, kung complex transaction 7 days, at kung highly technical ito po ay 20 working days. So nararinigan na yan sa batas, ano? At meron mga penalty din na pinoprovide, at yung siyempre yung pagpapalakas ng pag-aayos ng citizen's charter. Ngayon, pinarurusahan din dito sa batas ito yung mga fixers. Kanina, sinabi natin dun sa RA 3019, yung bribery, yung pagtanggap ng suhol. Ngayon, meron din naman minsan yung mga tagapamagitan dun sa nag-aalok ng suhol, tsaka dun sa tumatanggap ng suhol, yun yung mga tinatawag na fixers. So, mga fixers ay pinarurusahan sa batas ng Republic Act 11032. And syempre yung bureaucratic extortion naman na nangyayari, no? Kasama rin diyan yung pagpapasimple ng serbisyo sa pamahalaan. And finally, yung tinatawag na ang kapangyarihan ng ating Office of the Ombudsman. Yan ang sa lahat ng itong sinabi na ko na batas, attorney, the RA 3019671311032, ang tunay po na nag-i-implement po na to, no? Ay ang Office of the Ombudsman at ang siyempre Civil Service Commission dun sa RA 6713, pero in a larger scheme po, no? Ang Office of the Ombudsman, sila po ang siyang tunay na tumutugis sa mga government official na nagva-violate po ng mga batas na itong atin hong binanggit. Ngayon, Attorney Chona, mula sa Pilipinas, ano naman ang global fight against corruption?
1: Oo, so ito nga ay pandaigdigang problema, no, na kinakailangang harapin at labanan, ano, international or global fight against corruption. At ito ay isang coordinated global effort, attorney, no, na talagang hindi lang dito sa ating bansa. At meron ng mga frameworks, no, katulad ng UN Convention Against Corruption. Anong layo nito? Of course, para paigtingin pa yung paglaban, ano, sa corruption, sa bribery, money laundering. Yan ang mga bagay na una ng pansin. Strengthening accountability, increasing transparency in public procurement, and enforcing cross-border penalties. Ito na nga kasi dahil international na ito, attorney, no? So, ito pa lang yung UN Convention Against Corruption is or was adopted in 2003 pa, at 190 parties committed, wow, to its obligations. So, kasama tayo riyan, including preventing, detecting, and punishing corruption, as well as asset recovery. Kasi attorney, yun ang ano, isang bagay din na sentimiento rin, ano, ng ating mga kababayan. May mga makakasuhan ba dyan? At higit sa lahat, may maibabalik ba sa kaba ng bayan matapos na makasuhan? Kasi pag sinabi natin mga panagot, di talagang pagbabayaran naman nila yung krimen na kanilang ginawa, ano? At maibabalik ba yung atin namang mga pera, no, na nanakaw, no? So yan ang isa sa pinagtutuunan din, ano, ng pansin internationally. Meron ding anti-bribery convention. This requires signatories to criminalize the bribing of even foreign public officials in international business transaction. May mga ganyan, attorney, no? Meron ding Transparency International. Global coalition ito ng mga NGOs that works with governments and businesses to fight corruption through advocacy, research, and katulad ng Corruption Perception Index. Yeah. Di ba, taong-taon merong ganyan. CPI. Ano ba sa mga, oo, sa mga bansa ang pinaka-corrupt, ano? Based sa perception
0: ng international community.
1: Yes, oo, so merong ganyang listahan, ano? At bakit po mahalagang binibigyan din ng pansin yan? Kasi syempre, imagine ko ikay masasama dyan sa pinakakurap na bansa. Eh, syempre, eh, madi-discourage ang mga foreign investors in coming in. Hindi sila maglalagak ng puhunan, ano, sa bansa na napakakurap, hindi ba? At mahigit sa lahat pala, mahalaga rin, attorney, no, asset recovery and enforcement, international.

0: national efforts increasingly target the return of stolen assets to their countries of origin, aiding in justice and accountability. So, syempre sabihin ako, sana dito rin sa Pilipinas. Ano? Kaya naapektuhan po ang ng corruption, ang democracy, human rights, ang development natin, poverty reduction, and rule of law. Kaya kapag po karap ang gobyerno, eh alam po ninyo, ang unang-unang nasasaktan ay yung mga napakamahihirap nating mga kababayan dahil hindi po napapaglingkod sa kanila yung pera na sa pamamagitan ng mga serbisyo na dapat ding dumarating sa kanila. Kaya attorney, sa lahat ng ito, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa issue ng corruption?
1: Nako, napakaganda, attorney Chona, na nabanggit mo nga na ito'y international matter na ating nilalabanan. Dahil, actually, yung corruption talaga starts in the heart of man. And yes, sinabi yan mismo sa Genesis chapter 3, no? Makita natin na sinabi ng Diyos, once you eat of this fruit, you will die, you will surely die. At ang, yun ang unang corruption na nangyari. No? Ang nakorrupt ang ating namatay, ang spirito ng tao, at dahil yan, dahil sa pagpasok ng kasalanan, and from then on, nakorrupt ang soul ng tao, no? From the spiritual death, ang soul, ang mind, emotions, at ang will, pumasok dyan, nagkaroon ng distortion, and syempre, yung tinatawag na transmutation ng katawan ng tao from being the body to the flesh. Yeah. No, to the sinful flesh. So, makita natin na nandun ang corruption talaga, and hindi mo kailangan turuan ng kasalanan o kasamaan ang bata. Kasi ang bata, natural na matututo yan na gumawa ng mali. Kaya ang tinuturo nga natin is yung tama. Kasi nga, you know, sinful nature, kahit anong mahal natin sa ating mga anak, eh, yan po ay merong tinatawag na fallen nature. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos na sa Romans chapter 13, na ang gobyerno ay nag-i-exist as God's servant for justice. Ibig sabihin, ang civil government ang siyang nagiging bantay ng taong bayan laban sa injustisya at ang sinful manifestation ng katawan at ng sinful na tao. Kaya nga hindi natin aasahan sa isang biblical perspective na ang tao ay gumagawa ng mabuti. Kasi kung wala naman talaga ang Panginoon sa kanilang buhay. So dahil dyan, kinakailangan ng civil government. So kapag ginamit ang kapangyarihan sa pansarili at nilapastangan ang layunin, nilalapastangan ang layunin ng pamahalaan, ay kinakailangan mag-take action ng civil government against corruption. No? Hindi pwedeng tutulog-tulog dahil ang sinful nature ay naririyan yan. Ano po? Lalo na kung ikaw ay overtaken yan dahil wala pa sa'yo ang spirito ng Diyos, dahil hindi ka pa tumatanggap sa Kanya, no? Bilang tagapagligtas, no? So, kasama rin dyan makikita natin ang explanation ng salita ng Diyos patungkol naman sa bribery. No, sinabi yan ng Exodus chapter 23 verse 8. Ang linaw, no? Do not accept a bribe. Huwag kang tumanggap ng suhol, no? Dahil ang pagtanggap ng suhol para gawin ang iyong trabaho o para lumingon at tumingin sa ibang lugar para magawa ng tao ang mali. Naku, this is abominable before God. Ano po? At syempre, ang prinsipyo ng Proverbs 29 verse 4. Ang sinabi po, that corruption tears down a nation. By justice, a king gives a country stability, but one who is greedy for bribes tears it down. Grabe! Ano? And hindi lang corruption sa bayan, pero pati laban sa ating mga kapitbahay. No? Applied broadly, sa Malakay chapter 3 verse 8, every stolen public fund is actually an opportunity from the people that is also being stolen. Di ba? Yung kinukuha at ginagastos para sa sarili or minimisappropriate ng isang public official ay tinatanggal niya doon sa productive sana na mga paggagamitan o yung mga opportunities cost. So ang moral corruption, nagsisimula talaga ito kapag ang spiritual at moral aspects ng tao ay naliligaw at nawawala. Ito'y malinaw sa Isaiah chapter 5 verse 20, no? Sinabi, "Woe to those who call evil good and good evil." At itong verse na to ay nakadirekta, Attorney Jonah, sa mga public officials, yung verse na yan, ano? At napakagandang basahin, Isaiah chapter 5. And then sinabi rin ng Psalms chapter 11, ito is sa favorite verses ko, "When the foundations are destroyed, where will the righteous go?" Ang hirap na kapag ka mismo ang legal system, ang legal system at ang governmental system, ang siyang naririg na, no, ng corruption. At dahil ito'y napakahirap, kaya nga dapat sundan natin at simulan natin ang laban ng corruption sa ating mga pamilya. Mm-hmm. No, sinabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 yan, no. Ang katuruan na turuan ng tama ang mga tao ay hindi nagsisimula sa gobyerno, pero sa mga magulang. Ito nga yung panalangin sa Shema, no, mm-hmm, na teach your children when they wake up, when they lie down, when you walk, ituro mo sa kanila ang tama na ayon sa salita ng Diyos. So speaking of family, mm-hmm, and morality, Attorney Chona, ano naman ang masasabi natin dito sa corruption, oo, ng morality at culture?
0: Alam mo, Attorney, yung corruption talagang nabanggit na nga natin kanina, hindi lang doon sa pagnanakaw mula sa kaba ng bayan, ano, pero yung corruption na nga rin sa kultura, kasi may iba nagsasabi na nga na ano ba, parang systemic na to, nasa lahat na yata ng lugar, na lahat ng lugar sa lipunan meron, ano, public private sector, ano. Pero yun nga po, eh, magandang na-lay down biblically, no, ang talagang mga pinagsimula ng lahat ng ito. Kaya po, maging maingat tayo, no, kapag binabaluktot ang katotohanan, maging mapanuri tayo, kasi marami rin ngayong fake news, etc. So maging mapanuri tayo, at talagang marami pong attempts, ano, para pahinain ang pamilya, maging mapagbantay at mapagmatiyag po tayo, umaksyon tayo kapag kinukuha na, no, mula sa magulang ang pangunahing papel sa paghubog ng kanilang mga anak. Ano, huwag nating hayaan na alisin sa atin, agawin, ika nga sa atin ang karapatan na yan na hubugin yung mga anak natin ayon sa ating religious conviction. At mahirap na, no, Attorney, kapag winawasak din ang pinaka-moral foundation ng lipunan. Kaya nga po, napansin nyo ba na ibinabalik ko talaga ang values education sa eskwelahan. May mga batas tayo, may constitution tayo na nagsasabi na kailangan na tulungan natin ang ating mga kabataan, ipromote natin ang hindi lamang physical, social, kundi higit sa lahat, moral and spiritual well-being nila. Ano, nandun din yan sa batas patungkol sa youth in nation building, nandun din niya sa GMRC law, no? Maraming bagay po na naipasa na, mga batas rather na naipasa na, para po magkatulong-tulong tayo mula sa pamilya, sa lipunan, hubugin ang ating mga kabataan, ano po, kung ano ang tama, ano ang wasto at nararapat, ano po, ayon, ano, sa prinsipyo, hindi lang ng batas, kundi ng ating banal na kasulatan. At yan po ang nais nating maging kumbaga very prominent, ano, sa ating mga kabataan ngayon. Higit pa rin yung pamilya, no, kasi yan po ang unang paaralan ng integridad. Yan po unang natututunan ng mga kabataan ang kanilang mga values. Kung korap ang pamilya, huwag na tayong magtaka po kung korap din ang ating pamahalaan. Mm. Kaya maging maingat, wow, po tayo riyan.
1: Wow, that is a very strong fundamental truth, attorney, na nabanggit mo, no? It really starts personally. So, kaya nga, ang makikita natin, ang pinapatunguhan ng ating discussion, that the root cause of all corruption ay hindi lamang ito legal problem. Diba? Hindi lang siya administrative problem.
0: Yes.
1: Hindi nga lang siya isang political problem. Dahil ito'y nagsisimula sa puso at character. In fact, this is first a spiritual problem na nangyayari sa atin. Kaya nga, kinakailangan talaga na patuloy nating patatagin at malakasin, no, ang ating karakter at moralidad at syempre ang pangangaral ng salita ng Diyos. That is not to say na hindi natin i-implement ng malakas ang ating tinatawag na mga legal systems. No? Kumbaga, sa isang tumatagas na barko, tumatagas na may butas na tinatawag, syempre, ang gagawin mo na agad ang mga initial at immediate remedy mo, no, para tanggalin ang tubig. Pero hanggat hindi mo tinatakpan ang butas, tutuloy-tuloy po ang pagpasok po ng tubig na yan. Ganun din po. Kaya nga, lagi ko nga sinasabi, Attorney Cho, na kahit noon, ang corruption ay parang tubig. Lagi naghahanap ng lalagusan. Subalit, salamat sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng tamang solusyon at pag-asa sa pagbabago ng buhay sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesus at kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, tandaan ho natin, no, kapag ang laban kontra corruption ay patuloy ho natin ginagawa ito, simulan po natin sa ating pamilya.
0: Yes, at ito po ay hindi lamang, o ang korupsyon ay hindi lamang, o katiwalian, ano, ay hindi lamang laban sa mga nagnanakaw ng pera ng bayan, kundi laban din ito para sa katotohanan, integridad, sa hustisya, laban din para sa pamilya natin, at para sa kinabukasan ng ating bansa.
1: Amen. So, hindi natin maayos ang gobyerno, di ba, Attorney Chona, kung hindi maayos ang ating kultura. No? Ang ating culture ay yan ang nag-fuel talaga ng public engagements and public policies natin. So, kaya kung hindi maayos ang kultura natin, kung pababayaan natin masira, ang pamilya, yan ho masisira ang ating kultura. At hindi ho mapoprotektahan ng bayan kung walang taong handang manindigan para sa katotohanan at wala hong bayan na tumatawag sa tunay na solusyon sa korupsyon, ang ating Panginoong Jesus. Diba po? So, kaya nga, Attorney Chona, yes, no, napakaganda na ating usapan. So, subalit, tayo ay magbabalik, no? Sa ating pagbabalik ay sasagutin na natin ang ilan sa kanilang mga katanungang legal. Kaya huwag ko kayong aalis, babalik po kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
1: Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami na Attorney Chona sa Payo de Asunto kung saan, yes, susubukan po naming sagutin ang inyo pong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigyandaan na natin ngayon ang isang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng tulong regarding sa house title namin. More than 3 years na po akong naghihintay pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nire-release ng developer. Ang sabi po ng staff, nasa entry na raw po ng BIR. Normal po ba na ganito katagal ang proseso? Ano po kayang pwede kong gawin para mapabilis ito? Maraming salamat po and God bless.
0: Ayan, attorney. So, hindi lamang ito ngayon, ano, na nagkaroon tayo ng ganitong mga katanungan, ano, at hindi lamang sa ganitong pangangailangan na makita na naman nila, no, yung titulo ng kanilang bahay na binili, no. Pero yun nga, isang bagay po dito, wag tayong mag-rely lang doon sa sinasabi ng staff, ano, na, o nasa entry ng BIR. So hindi namin din maintindihan kung ano ibig sabihin noon, ano. Pero parang isa lang yung malinaw, parang nasa proseso pa, pero hindi namin malaman nasa ang bahagi na ba ng proseso yung sinasabi, ano, na kung saan ay marirelease na nga yung title in your name. Ano? Kaya mainam po talaga na sumulat po. Ano gawin ninyo in writing para po makatugon din sila sa inyo in writing at malinaw anong bahagi na ba ng proseso, nasaan yung developer. At malaman ninyo gaano pa kaya katagal ang inyong hintayin bago ma-release yung title na yan. Ano? Kasi attorney, hindi rin ganun kadali. Ano? Given naman yun. Kasi may mga dokumento silang isi-secure, may mga babayaran pa yan ng mga taxes, etc. Pero maganda at dapat lamang na yung mga developers i-update yung mga bumili sa kanila, no? Nang, nasaan na ba ang proseso ng kanilang pagpapatitulo ng property at hanggang kailan, no? Maari at least an estimated time, ano, para makampante naman yung mga buyers kung hanggang kailan sila maghihintay para makuha yung kanilang mga titulo.
1: Tama, attorney, and sinabi na BIR kasi kapag ganyan, maari iniintay kasi yung Certificate of Authorizing Registration. Ayan, from the BIR na kailangan naman para dalhin sa Register of Deeds. At yan naman ay doon po prosesohin. Pero tama nga, no? Katulad na sinabi ni Attorney Jonah, sulatan nyo po at hingin ninyo siguro yung mga katunayan, no? Kahit mga photocopies, katunayan na sila po ay nag-file na. Kasi kung matagal masyado, maaari na rin magtungo sa DHSUD, no? Yes. Department of Urban Settlements and Urban Development, para tapikin ng konti at palalahanan ang developer po, no? Ayon po sa PD 957.
0: Ayan. So pakinggan natin ang isa pang katanungan mula sa ating listener.
4: Hello po, last April 8, nag-send ng email sa amin ng HR na hanggang May 29 kami pwede magpasa ng deliverables. Tapos nagkaroon ng corrigendum noong April 13 emphasizing the signing pictures. April 28, admin branch informed us na hanggang April 30 lang kami as per the HR daw. Now, nag-email kami for further clarification. Tapos April 29 lang nagbigay ng email ng addendum ang HR na hanggang April 30 na lamang kami. Di referring daw sa contract na 10 months commencing from July 1, 2025 hanggang April 30, 2026. However, ang nakalagay sa contract is simula October 1, 2025, end of school year. In reference to official calendar, May 22 ang end of school year. Hinihingan namin ng proof sa basis nila tapos wala namang maibigay lagi. Ang sabi lang nila is nasa contract pero wala naman. Tapos sa addendum, iniligay nila na hanggang April 30 lang ang pagpasa ng deliverables, which is contrasting sa unang email na hanggang May 29. Tapos hinold ang sahod namin dahil doon at hanggang ngayon di pa kami pinapasahod kahit na napasa na namin lahat, confirmed na by the academic coordinator. Ano po kaya pwede namin gawin? Thank you po.
0: Ayan, attorney. So ito naman ay may kinalaman sa, I think, mga guru ito, ano, attorney, na involved at meron silang kontrata. Alam po ninyo kung ano yung talagang nakasaad sa kontrata, eh yun po ang dapat talagang manaig, ano? Yun ang dapat na bigyan. So, hindi po yung kung ano yung sinabi, kundi ano ba yung nakasulat. Kaya alam mo, attorney, napakahalaga talaga ng mga written contracts, eh, no? Kaya in this case, ay... ang tanong nga nila eh, at paano ba nila i-resolve ito, attorney? Andun na sila sa tipong nagtatanong na rin sila kung paano ba yung kanila ikakaso, no? Pero magandang linawin muna. Oo, attorney.
1: Nga, no. Kaya nga kung ikaw hindi rin nabanggit kasi kung ikaw ay nasa DepEd o government or private school, kasi kung ikaw ay private school or government man ay lumalabas ikaw ay parang contractual, dapat yung kontrata pa din ang masusunod. Yes. Kung nakalagay dito October 1 hanggang end of school year, eh yun ho yung susundin. Siguro pag-usapan malinaw kasi sinasabi ho nila iba ang starting nila na sinasabi, no? So tsaka diniklara po ng DepEd ano po yung end of school year. So yun ho susundin. So at the same time, kung kayo naman po ay hinuholdan ng salary, ay bawal din po yun. Lalo na kung ikaw ay nasa private, ha? Yan po ay bawal sa ating pong labor codes, Article 113 at 116. Kahil nakapagsabit na ho kayo ng lahat ng mga kinakailangan. Subalit, attorney, kung nasa public school naman sila, eh saklaw naman yan ng civil service at syempre ng DepEd. Pwede kayong makipag-usap muna sa HR, at kung hindi ho may produkto ang inyong pakipag-usap, mag-grievance mechanism na po kayo, no? Sa bawat DepEd, meron po sila diyan, at sa school divisions office,
0: yes.
1: At sa civil service, maaari din ho kayong magtungo kung wala pong mangyaring produktibong usapan. Kaya tingnan ho ninyo ang, at balikan ang inyong kontrata.
0: Yan po ang ating naging talakayan, at kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang naging kasagutan sa mga tanong, pwede nyo balikan sa ating Facebook page at 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang inyo po mga napadala na hong mga katanungan sa amin, maaari nyo po itong bantayan at abangan sa susunod pong mga Sabado. Sa mga may legal concerns po sa inyo at gusto magpadala po ng inyong katanungan, mag-message po kayo, magpadala ko yun ng audio, ng video po ninyo sa amin pong Facebook page. Sige, tayo ngayon ay dadako na po sa ating pong oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. Sa ngayon, sa oras na ito, sa bawat isang nakaririnig po ng aming tinig, Lord, wala pong aksidente sa inyo, Lord. Yung iba sa kanila, Lord, has just scrolled through, Lord God, ang aming pong programa. Pero Lord, dalangin po namin na hihipuin mo, Lord, at pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig po sa aming pong programa sa ngayon, Lord. We pray for those who are going through na napakabigat ang mga problemang legal, relational, financial, Lord God, psychological. Father God, we pray that you would just lighten their load, Lord, as you would teach us, Lord, to trust you, Lord, sa lahat ng mga bagay. Dinadalangan po namin, O Diyos, na ikaw, Lord, ang patuloy na gumabay sa bawat pamilya, Lord, sa amin pong laban sa korupsyon, laban, Panginoon, sa korupsyon. Una, Lord,
0: yes.
1: Sa amin puso at
0: yes.
1: Isipan, hindi, Lord God, lamang sa pagtuturo sa pagkakamali ng iba, kahit, Lord, ng aming mga leaders at pagkukulang ng iba, Lord God, pero, Lord, sa iyo kami unang titingin, Lord, and we will ask, Lord God, for the healing of our land, Lord, and for the correction, Panginoon, at pagtutuwid, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa bawat pamilya, Lord, sa bawat magulang, sa bawat kabataan. Panginoon, magpapasalamat kami dahil
0: yes.
1: Ikaw ay nananatiling Diyos at Panginoon. We pray, Lord, for our nation. Bless our nation, Lord God, as we commemorate our fight against corruption. We give you praise and we give you glory. In this we thank and pray in Jesus' name. Amen at amen.
0: Amen. Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook, via YouTube, at syempre via cable channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
5: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
6: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
5: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
6: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
5: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
6: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
5: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
6: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
5: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
6: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
5: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
6: Pang-lima, kagat
5: o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain, ha? Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
6: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
5: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
7: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
8: Nagagamot ba ang HIV?
9: Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
8: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
10: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
11: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
12: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
13: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
12: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
14: Time check, it's 9:01.
2: Isyung pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritwal. Narito na ang Healthcare

0: Mapagpalang umaga po mga kaibigan. So muli ito po si Nurse Awi nagsasabing this is the day talaga na ginawa ng Diyos. At tayo ay magagalak. Ayan. Yes, smile po tayo mga kaibigan. Start the day with a smile. Start the day with a positive mode. Kung ikaw man po ay merong pinagdadaanan, just remember po na there is always hope. There is pagkatapos ng brownout, may ilaw. Kagabi nag-brownout, no? So, during that, nagba-brownout, mamaya may ilaw na naman. So, I am really, amazed na naaalala ko na, there is light. And Jesus is the light of the world. Kaya nga, this is the station that cares po sa ating lahat. And this is the station na talagang, shares the good news of Jesus Christ. That, yun nga, there is hope. And we will continue sharing po until all have heard. And we share the good news online, on air, and on the ground. Kaya makikita mo kami, nyo ka po kami na mga taga-Dway. At talaga, we are also on the ground. Marami pong ginagawa on the ground, hindi lang online. But this is very effective po talaga na maabot natin po yung mga nasa bahay. Diba? Through radio, yung ating mga auntie, mga uncle, mga lolo, lola, nanay at tatay, at even mga bata po na nasa bahay lang at may radyo, ay pwedeng-pwede po nilang mapakinggan ang mabuting balita tungkol po sa unconditional love ng Diyos sa atin. Diba? Love na love po tayo ni Lord, kaya sa parte po ng ating kalusugan, gusto niya malusog ka. Diba? Kung ikaw po ay may sakit ngayon, gusto niya ay gumaling ka. Sinong niya? Si Lord. Ayan. Kaya sa Sabadong ito, patuloy po tayong magbibigay ng kaalaman. Kasi talagang kailangan natin ng knowledge para maging aware tayo, lalong-lalo po, tungkol po sa ating mental health. Kaya ayan, sa ating pagbati, we'll have Ate Tess.
1: Yes, good morning, Awi. Good morning po sa inyong lahat. At good morning na rin sa aming guest.
0: Mm-hmm.
1: Okay, si Miko. At sa ating technical side, andyan po si Sir Jun. Magandang umaga po sa iyo. At yung mga kaibigan ko, yung palaging nakikinig sa atin sa Taysan, si Mean.
0: Mm-hmm.
1: At yung asawa niya, si King, si Mariel, si Kevin. Palagi pong nakatune ang radio nila sa DWAY. Kaya masayang masaya aw na kahit malayo ay nararating ng programang ito.
0: Yes.
1: Oo, sabi nga nung kaibigan ko, kumari, Mads, nakukuhan daw siya na nabibless.
0: Talaga.
1: Oo, pag nakikinig gaya ako sa inyong dalawa ni Nurse Awi. Wow.
0: Oo,
1: kaya nakakatuwa naman na may mga feedback na ganyan na nakakagaan ng puso.
0: Oo,
1: sabi, pagpatuloy nyo lang kasi maraming nai-inspire. Mm-hmm. O diba, nai-inspire.
0: Mm-hmm.
1: At ngayon po, ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines.
0: Mm-hmm.
1: At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 DWAY-FM.
0: Mm-hmm. Ayan, so napakaganda ng ating talakayan ngayon. Para talaga ma-maximize natin ang ating guest. Kasi this will be part 2 po ng ating topic the other Saturday kasi talagang kulang yung time.
1: Mm-hmm.
0: And since mental health month tayo, talaga magpo-focus tayo sa ating mental health. Kasi mahalaga yun sa araw-araw na pagkabuhay
1: mm-hmm.
0: natin. So with that, let's have our trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam mo ba na ang simpleng pag-reject sa mga notification ng social media sa loob lamang ng 20 hanggang 30 minutes bawat araw ay isa sa pinakamabisang healthy coping mechanisms para sa mga adolescents upang mapababa ang kanilang cortisol or stress hormone? Ayon sa mga clinical studies, kapag ang isang teenager ay nakakaranas ng stress sa eskwelahan o pa sa pamilya, madalas silang tumatambay sa TikTok, Instagram, o FB bilang coping mechanism. Ngunit ang totoo, ito ay isang numbing mechanism o panandaliang pangtakas lamang. Ang utak ng kabataan ay mabilis makaramdam ng comparison anxiety or FOMO, F-O-M-O, fear of missing out. Kapag nakakakita ng tila perfect na buhay ng iba online, kaya sa halip na magrepresent ang kapayapaan, lalo nitong pinapalala ang mental fatigue at anxiety ng isang adolescent. Kapag ang kabataan ay nagdi-detox sa screen kahit sandali lang at pinalitan ito ng physical na pagkilos tulad ng paglalakad o pagsusulat sa isang diary, yan ay journaling, automatic na nagpapakawala ng endorphins, ang tinatawag na happy chemicals ang kanilang utak. Ito ay natural na panlaban ng katawan sa depression at nagbabalik ng tamang focus sa kanilang pag-aaral. Ang trivia pong ito atin sa atin ng American Psychological Association and World Health Organization Youth Mental Health Guidelines.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Welcome back sa ating usapang pangkalusugan. At talaga indeed napakaganda ng awitin sa radyo, yung mga nasa radyo kanina. Liwanag sa dilim. Kaya talagang patuloy na ano ako, kahit may brown out, may liwanag, 'di ba? At napakaganda ng mayroong beautiful promise that no matter how dark the season feels, light is coming. Mm-hmm. Kaya sa ating mga pinagdadaanan, no, especially sa mental health, there is light, there is hope. Minsan pag may pinagdadaan natin, tas parang nasa kadiliman ka talaga, no? Pero, parang hindi mo, ano, hindi mo, yun nga, parang dark.
1: Oo, pero sabi nga, there is always sunshine.
0: After the rain.
1: Actually, after the darkness.
0: Actually, ang nakita ko from Isaiah 9:2, the people that walk in darkness have seen a great light.
1: Yeah.
0: They who dwell in the land of the shadow of death, upon them light has shined. Ayan. So may liwanag.
1: May liwanag. Mm-hmm. At para sa ating pagpapatuloy po, narito po ang aming contact number na 0998-843-0573. At live po kami ngayon sa social media na FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At batiin natin aw si Miles Owen Valladolid.
0: Is you here, Miles?
1: Yeah.
0: Mm-hmm. At congratulations sa lahat po ng mga Bicol University College of Nursing. Nagkaroon sila ng ano yan? Clinical graduation and the ring hop ceremony kahapon. At syempre, andun po si Owen. Andun ako, syempre, part for my daughter. Congratulations po sa lahat.
1: Congrats sa inyo. Si Kim. Congrats, yes. Kim.
0: They are our future nurses that will bring care, light, encouragement po sa mga may sakit.
1: Yes. At batiin
0: at pati
1: ko,
0: sa mga walang sakit.
1: Yeah. Batiin ko din aw yung anak ko na isa ding nurse.
0: Ay, syempre.
1: Oo, si Lala HD dyan sa Canada.
0: Yeah.
1: Oo, nakakapagod ang duty niya.
0: Totoo.
1: Pero
0: kaya nga,
1: sige lang la, go on.
0: Kahapon yung message talaga nung ano, yung chief nurse ng SIGA. Grabe, doon ako na-touch. Indeed, mayroon talagang difficulties bilang nurse.
1: Yes,
0: hindi simple
1: yan.
0: Po yung pagiging nurse, kagaya kami ni Ate Tess. Mm-hmm. Pero at least, ano na tayo ngayon? Medyo senior-senior na. Pero sa mga young ones po, di ba yung mga madali nang mag-graduate at nasa ano, perfect na perfect po ang topic natin ngayon kasi it's how to thrive, not just survive. Mm-hmm. Habang ikaw ay estudyante, actually marami, first year, second year, third year, fourth year, iba-iba talagang challenges. Pero may year dyan na napakagrabe na parang gusto mo na mag-give up, tama, no? Mm-hmm. Kaya our topic today is thrive, not just survive, coping mechanisms and stress management for students part 2. Kaya ano, Ate Tess, makakadagdag ka ba on just hindi lang mag-survive, hindi lang makapasa ka lang, 'di ba, matapos lang yung araw, sana matapos na yung araw, parang ganoon lang. Parang walang, 'di ba?
1: Parang walang saysay.
0: Walang fulfillment.
1: Yes.
0: We would like to thrive habang tayo ay nag-aano ng mga iba't ibang talagang challenges sa mundo.
1: Oh, oh.
0: Kasi sabi nga ni Jesus, in this world you will have troubles. Mm-hmm. So hindi na talaga ano, lalo na sa mga nurses, sa mga students. And kaya with that, let's proceed sa ating ano, sa ating talakayan para ma-maximize talaga natin itong guest na natin, napakagaling siya. Siya po ay member po ng Youth Access. Siya po ay BS Psychology Level 4 ngayon sa Bicol University. And also proud to say that he is the Sangguniang Kabataan Kagawad din sa kanang lugar. Mm-hmm. It's a leader talaga. Leader talaga siya at home and at school. And even here talaga, we are so proud to present Mr. Miko Raniola. Hi, Miko.
2: Hi, Miko. Hello po, ma'am. Good morning po.
0: Hi, Kagawad.
1: Akalain mo yun. Kapurok.
2: Opo, ma'am.
0: Magka-barangay po kasi magkakapit bahay si Ate Tess at si Miko.
1: Hindi ngayon, ko akalain.
0: Ngayon lang sila talaga nagkaroon ng ano,
1: ng chance,
0: to connect. Diba?
2: Uh-huh. Ayan po. So we're going back po to our before po mag-proceed po tayo sa ating discussion, I would like po to introduce again the Youth Access po or the Youth Alliance for Community Care, Environmental Sensitivity and Sustainability. So basically po, it wants to provide access po sa different communities. Mm-hmm. And maganda po dito kasi we as a youth po, we really do have Throughout our history, di ba po kasi, meron pong participation talaga sa youth sa nation building. Ayan po, isa pong napakagandang way to serve our community or to serve the nation as a whole po, through the youth access po. Kasi po, di ba, we as a Filipinos po, very collectivism po tayo. Now, nag-try po tayo sa group settings. And why not use that trait po to really help communities po?
0: Yes. Perfect topic perfect. Natin na tribe. Yung tribe po, we have connection. We shift from being isolated ka to be connected. We shift from we fix our focus and we take care of our personal energy. Kaya yung mga youth like Miko, 'di ba, aside from yung may ginagawa siya, meron pa siyang energy. to expand, 'di ba? To reach others pa, no? Hindi lang self. To be a good member of the community. Kaya we're just proud po sa mga kabataan ngayon.
1: Yes, and also
0: liwanag sa dilim talaga.
1: We are so proud, Miko.
2: Thank you po. So ngayon po, punta po tayo, like, explore pa po natin yung title po natin na Tribe and Not Just to Survive. Meron po kasi nauso po ngayon na term na survival mode. Sinasabi po dito na yung mga tao po na basically po, ang definition po ng survival mode is yung tao po is nasa prolonged state of stress po. So, ibig sabihin po, those people po na nasa survival mode, they're just want to endure things po para matapos lang.
0: Ang sunod nun, burnout.
2: Or self-destruction po, yung pinaka-worst po. Kaya gusto nga po natin na mag-drive po sila. To adapt. To really adapt po, to really grow, and to really flourish po throughout the problems po.
0: Ayan. Sige. Sana po, lakasan ang mga radyo no natin, kasi ang ganda po ng topic. This is for the whole family to really understand about this topic.
1: Sige, go ahead, Miko.
2: So, ayan po. So, babalik po tayo sa ating clues that indicate that yung mga kung bakit po or paano tayo stress. So, una po, meron tayong cognitive science, difficulties, concentrating, worrying, anxiety, and trouble remembering. Naalala natin, last time po, diba, napag-usapan po natin, Ma'am Au, yung kung paano po sedimentary ng lifestyle po ng youths natin ngayon.
0: Ang tagal-tagal sa social media. Kaya yung trivia natin, mag-break kayo 20 to 30 minutes. Diba? Tama
2: po. Yes po, ma'am. Next naman po, meron naman tayong emotional science po. Meron po tayong madaling mairita, irritable, matatakotin, or yung mood change po. Ayun. Next naman po, meron po tayong physical science. So, dito naman yung mataas yung BP natin, meron tayong headaches, yung madali po tayo
1: pagod ka.
2: Pagod.
0: Fatigue.
2: Yung neck pain po. And then yung
1: parang nararanasan ko. Hinawakan ko rin. Sabay na tayo.
2: Sabay po.
1: Parang ako rin.
0: Sige, Mick. Sobra ka digital, ano. Parang nawakan bigla.
2: Meron naman po tayong digestive problems po, yung mga grade po natin, yung sa acid po, and then yung ano po, changes sa menstrual cycle, and yung sex drive.
0: Affected talaga siya.
2: Meron naman po tayo sa behavioral science po, yung poor self-care po, yung mga oras na, usually sanay naman po tayo na nag-i-enjoy tayo, pero at for some reasons, di na po tayo nag-i-enjoy dito.
0: Surviving lang.
1: Makaraos lang yung hapon mo.
2: And then, meron naman po tayo yung mga nare-rely po sa drugs, sa alcohol. And then, as a result, the stress affects multiple body systems po. And it affects every person differently. Correct. So, ayun po, subjective po talaga. And
0: iba-iba ang tao. Hindi pare-pareho. So, baka ito grabe na, ito hindi pa, no? Pero, kala mo hindi pa grabe kasi hindi lang nagmamanifest.
2: Yes.
0: Pero deep inside, suicidal na, di ba?
1: May namumuo ng iba.
0: Ang boss, sumakay ka ng jeep. Hindi natin alam kung sino dyan yung mamaya pala.
1: Tatalo
0: na. So, let's be kind.
2: Opo. Yan. Ayun po. So, how does it affect or distress or how does stress affect your health? Mm-hmm. So, ayun, may kita ulit natin dito yung heart disease, high blood pressure, diabetes, obesity, skin conditions, changes in periods, depression, or social withdrawal. So, nakikita natin dito po na yung mental health, meron po kasi tayong tinatawag na biopsychosocial model po ng mental health.
0: Ano yun?
2: Biopsychosocial. So, we can really understand po mental health concerns sa tatlong models po or tatlong aspects ng life natin. So, mapapansin po natin na yung first part po ng na kung paano na-affect ng stress yung health natin is mostly physicals po. So, ayun nga, ayun yung, ito kadalasan yung madali po natin makita kasi ano, over naman po siya, na-observe naman po. While po, yung next naman, yung psycho, which is yung psych, yung depression or anxiety. Mm-hmm. Ayun nga po yung sabi ni Ma'am Au na hindi po natin alam kung sino po yung meron po neto or yung meron nag-undergo po sa mental health crisis or meron mental health concerns. Mm-hmm. And lastly, yung social withdrawal or the social ano aspect po ng biopsychosocial model po natin.
0: Wow! Coming from BS Psychology talaga, parang gusto ko rin talaga mag-enroll dati.
1: Ay, wow! Kasi baka one of these days, really pasyente kami ni Au.
0: You really understand yung biopsychosocial na that yun nga, yung ating mental health, it affects our physical and emotional health. So, apektado kaya. So, let's proceed to how do we manage. Kaya, yan, excited ako nito.
2: Ayun, so, meron po tayo yung, di ba po, last time na diminish po natin yung difference ng coping and then stress management strategies. Kung saan, yung coping po, sila po yung short term.
0: Aha.
2: So, number one po, meron tayong watching funny videos. Mm-hmm. And second is listening to calming music.
1: Yeah.
2: So, kung mapapansin po natin, babalik naman po tayo sa 40s.
0: Naranasan ko yan. Mag-isa lang ako sa bahay. Tapos nag-watch ako ng funny videos. Hindi ko talaga, alak ako. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Pero mag-isa lang ako sa bahay. Pero yun nga, it's one of the coping talaga na strategy.
1: Ako din, ginagawa ko yan. Tawang-tawa ako. Tapos isi-share ko sa mga anak ko.
0: Minsan yung anak ko,
1: coping mechanism ko na pala yun.
2: Opo, ma'am.
0: Minsan sabi ko, may nagtatawang isa. Ate, okay ka lang ba? Kasi nagtatawa siya mag-isa. Anyway, that's our coping mechanism.
1: Yeah.
0: Appreciate po yung laughing.
1: Yeah. Ayun, sige, Miko.
2: Po. So, mapapansin po natin na yung first example po natin is nag-undergo po sa first D natin, which is to distract.
0: Yeah.
2: Kasi when we are watching funny videos po, our focus po, nag-shift po siya doon sa pinapanood natin. So, natitigil po yung mental fatigue or yung process po mismo.
0: Naalala ko yung may mga autism, di ba? Minsan may ano din sila. I-distract mo talaga sila.
2: Opo.
0: By asking questions. What are your favorite color? Tapos, na-shift na po. So, isang example yun.
2: Opo. And then, yung listening to calming music, dito na po yung dalute natin.
1: Kung
0: nagkanta ako kagabi.
1: Ako miss yan eh.
0: Pero calming music talaga, hindi masyadong.
1: Minsan, pero dyan ako sa funny videos.
2: Opo.
0: Kumakanta ka rin natin.
1: Oo naman.
0: Sige, ano favorite song mo?
1: Goodness of God.
0: Wow!
1: Pag kinakanta talaga, naluluha ako.
0: Sige.
2: Opo, ayan po. Yung di ba po kasi nadidilute po natin yung stress na or yung tension po ng body natin when we are listening to calming music.
0: And we really have to appreciate yung calming music. May mga tao na ayaw nila maingay. Kasi pag naingay, na-stress sila.
2: Yes,
0: di ba parang kailangan mga ano lang, short lang, and then respect talaga yung huwag masyadong maingay.
2: Yes po, ma'am.
0: Tapos kung gusto mong maingay, headset na lang.
1: Yeah, yeah po. Diba? Mag-headset ka.
0: Kasi yung calming music, talagang nakaka-relax po talaga.
1: Correct.
0: Siya. Agree? Ayan.
1: 102%.
2: Ayun po. Next naman po, meron po tayong physical grounding techniques.
0: Ayan, gusto ko yung mamaaralan.
2: So, number one, we have walking or stretching. Kaya di ba po, may kadalasan na nag-walk po tayo
1: ay,
2: sa tuwangan.
1: Ay, si Au. Oo,
0: pero dapat daw barefooted? Tama ba? Para may connection yung anong, hindi naman.
1: Depende sa lugar. Kasi barefooted, pwede mo yang gawin sa dagat.
2: Ah,
1: sa dagat. Doon baga sa
0: seashore.
1: Oo.
2: Opo. Siguro po, ma'am, yung difference
1: pero
2: po...
1: Pero sa iba, nun, hindi pwede.
2: Opo, na barefooted. Is dito po kasi sa physical grounding techniques, gusto lang po natin yung mga muscles po natin yung gumanaw. Well, yung barefooting naman po, papasok na po siya sa sensory grounding techniques na next slide po natin i-discuss.
1: Oh, yes, nauna na naman tayo. Ow. Ow. Sige, Miko, opo, go ahead.
2: Kasi kung matatandaan po natin yung 3 Fs po natin, di ba kasi may tension po? So, gusto po natin na kapag na-stretch po tayo or nabawak, nare-release po talaga yung tension ng body natin, yung paglulak po ng jaw, yung kapag natitense po yung muscles po natin, nare-release po siya. And then next naman po yung holding eyes on our hands. So,
0: yellow,
2: yes
0: malamig.
2: Po, man. Opo.
0: So, hindi ko po yun. Ngayon ko lang yan
2: naman. Or kahit po ma'am yung cold bottle water po, nakaka-help din po siya.
1: Uy, ginagawa ko yan.
2: Ay, opo.
1: Oo, ginagawa ko yan.
2: Overwhelming
0: na po. Ibig sabihin, pag merong, panic attack.
2: Opo.
0: Pwede pala yung
1: pahamak. Yes po, ginagawa ko na yan. O, diba?
0: O, diba mga kaibigan? Pag meron tayong medyo stress, kumuha ng ice, pahawakan, or cold water, pahawakan lang po.
2: Opo.
1: And, kung minsan, binababad ko lang.
2: Opo.
1: Oh, so, pero malamig yun. O, diba?
0: Ayan. So, I learned new today. Or, siguro, alam ko na to, nakalimutan ko lang.
1: Ako kasi, ginagawa ko talaga. Opo. Pag natitense ako,
2: opo, na-release po talaga. Ngayon, pupunta lang po tayo sa ating sensory grounding techniques na na-mention po. So, dito, yung difference po kasi nila is we will use po our senses to be grounded, to shift our focus.

0: Meron po ta, meron pong sa TikTok na nag-share na kumakain daw po siya ng gummy worms dahil sour po siya.
1: Oh.
0: Apo. And kapag dahil po doon nasa-shock po yung senses po niya. And then nagigising po or na-shift yung focus niya naman doon sa taste. Apo.
1: Parang nag-detach siya.
0: Yes po, yeah. Ma'am. Naging grounded din po siya. So, maganda po to sa students kasi we can buy na lang po isang jar ng gummy worms and nilagay na lang po sa desk when everything po gets overwhelming.
2: Pwede pala yun. Ayokong pakainin yung mga apo ko.
0: Bakit po?
2: Kasi sabi ko, wag kayong kukain na. Basta yun lang, parang yun pala, may effect din sa kanila.
0: Opo, yung mga sour po, ma'am, na gummy worms. And next naman po is yung 5-4-3-2-1 technique. So, wow. Kadalasan po, ma'am, ginagamit po siya sa psychological first aid.
1: Correct.
0: Yes po. Yung una po, yung kaya 5-4-3-2-1, kasi 5, you will name po sa room kung nasan ka, the 5 things you can see, 4 things you can touch, 3 things you can hear, 2 things you can smell, and 1 thing you can taste.
1: At ang ginagawa sa psychological first aid, close your eyes, inhale, exhale, tapos pag na-relax na, think of 5 things that you can see. Then, may isipin mo na. Siyempre, nagkakaroon ka na ng ibang focus. And 4 things that you can touch. And then, 3 things you can hear, 2 things that you can smell, and 1 thing that you can taste. Diba?
2: Wow.
1: Parang yung mind mo, nadadivert na into this, and nakakapag-relax na siya. Ang ganda, 5-4-3-2-1 technique po sa mga students na pwedeng nai-stress habang nag-aaral. Ganda. Sige. And also, eating gummy worms na sour. Ang sour, ibig sabihin ay
2: maasim.
0: Yung yucky po.
2: Pag bumili pala ako niyan sa mga, bakit ibinalik?
1: Okay.
2: Sige,
0: po.
2: Owen.
0: Next naman po, tuloy
2: ako. Nalito.
1: Alam ko.
2: Hi, Owen.
0: Ayun naman po, yung long term naman po tayo, which is yung stress management strategies. Yung number one po is social support. Or yung to cultivate our social support. So, kanina na-mention po natin na isa pong aspect po ng biopsychosocial model po ng mental health is yung social aspect.
1: Yes.
0: Need po natin talaga ng, grabe po kasi yung impact ng social support kapag kailangan po natin.
1: Mm-hmm.
0: Especially po yung friends, yung families po natin, or yung mga tao po, or yung kahit isang tao po naniniwala sa atin.
1: I believe in you. I trust you.
0: Yes.
1: Ang ganda yung mga confirmation. Don't worry. Andito kami. We're here to support you.
2: But correct.
1: Ikaw lang, pero andito kami. Don't worry. Parang ganun ba? Actually, nare-relate natin ito sa World Day for Safety and Health. Diba? That is April 28, last month. Ang team nito is healthy psychosocial working environment. And how to have that? Siyempre, yun nga, may support. Taka merong psychological safety.
0: Opo.
1: Diba? You can speak your mind without fear. Kung ano naiisip mo, you can speak about it. At then, syempre, yung working environment is supportive din sa tao.
2: Yung simpleng, kumusta ka?
0: Opo, ma'am.
2: Diba? Kumusta ka na?
1: Actually, pumunta sa amin yung Dole Regional Director. Nag-speak siya. Ang tanong lang niya, pumunta ako dito, nagkukumusta lang ako sa inyo.
2: Yes.
1: And then, yung katabi mo, kumustahin mo rin siya. Yan yung social support talaga natin sa about it.
2: Kaya, mayroon akong kakilala si Pastora Annabel Riborta.
1: Wow!
2: Yeah. Kami, kumusta ka na? Tapik-tapik. Oh. Kailangan yung sense
1: ako,
2: of touch.
1: May problema ako. Wala akong pera.
2: Okay lang. Okay lang. Ganon siya, very supportive sa mga life coach na, kumusta, nahirapan ka ba? O di bang sayo?
0: Opo, nag-cultivate po talaga ng safe space po.
1: Yes, so kaya yan po ay nagsisimula sa mga tahanan. Kaya auntie, uncle, yung mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola, let's cultivate po social support lalo sa mga students natin. At syempre sa mga nanay at tatay din. At sa school, ganun din, no? Ang dami yung activity sa school that provides, that cultivates support.
0: Opo.
2: Dapat pala ang mga nanay, laging kukumustay ng mga anak.
1: Hindi lang pati nanay, tatay.
2: Tatay, oo. Tita, lola, lalo na ang lola.
1: Lahat po tayo, magkumustahan po. Yung naiisip lang natin at kayang abutin. Di ba parang social media, isang chat, uy, kumusta ka
0: chat? Diba? One click na lang
1: po. One click lang, musta. Musta you.
0: Opo, ma'am.
1: Di

0: Okay.
1: Oo, si Ao, lagi ako, kumusta ka na, Ate Tess? Mm. Sabi ko, okay.
2: Pag naisip ko siya.
1: Mm-mm. Let's pray. Okay, ganun lang kaming dalawa.
2: Sige. So, let's cultivate social support. Ang next, Miko ay?
3: Is to seek good nutrition. Mm-hmm. So, ayun po. Siyempre po, with a strong body, we will have a strong mind din also. Yes. Ayun po. Alam naman po natin kung paano po, yung intersection po ng body natin sa ating mind, na may effect po ang lahat ng kinakain natin, na-absorb na information. So, when we are also carrying our body, we're also carrying our mind.
1: Mm.
3: So, kailangan po talaga natin na palakasin din ang ating katawan.
2: Yeah, tsaka sa nutrition nyo, kaya nga nutrition po ay healthy. Kaya ang ibang kabataan kasi more on chichiria, diba, pizza, yung talagang hindi siya very, very healthy. That actually, ini-encourage natin na yung close to nature. Yun lang, ibig sabihin lang, talagang kailangan balanse po tayo kahit ano ka naman, meron kang social support, pero yung nutrition mo hindi okay.
1: Oh, very poor.
2: Diba?
1: So, okay.
3: Mm-hmm. And next naman po is to relax our muscles.
1: Mm-hmm. Ito ang gusto ko, relax our muscles.
2: Massage?
1: Pwede.
3: Oh, yes Pwede. Po, ma'am. Another way po to, ano po, to alleviate po our stress or yung tension po ng body natin.
2: Mm. Medyo costly lang siya, kaya dapat sa pamilya, isang pamilya, merong isa dyan na marunong dalawa.
3: Oh,
2: kayo na lang yung mag-learn, meron sigurong guide, and massage one another.
3: Opo, oh, ma'am.
2: Especially yung foot massage, at ito sa
1: ang sarap. Pwede naman yung mechanical, di ba?
3: Opo, ma'am.
1: Pwede naman yun, oo. Medyo dapat, hindi yung pwede regalo, matamahal yun. hindi yung pangregalo, mahal yun.
2: Yung chair, mahal yun. 49,000 yata yun. Pero sa ano meron? Sa mall?
1: Meron.
2: Minsan,
1: hindi, tako-tako doon.
2: Yung likod, pero naglalagay lang ako sarili kong happy. Mm. Kasi iba-iba na yung naging Sige, so relax your muscles.
1: Sarap magpamassage.
3: Yeah. Mm. Ayan po. So again po, we need to cultivate social support, to seek good nutrition, and to relax our muscles.
2: Correct.
3: Moving forward po, dito naman po tayo sa when to ask for help.
1: Mm-hmm.
3: Ito na yung mga mental health red flags po na nababanggit natin. So, a person should seek help when stress becomes overwhelming, emotions become difficult to manage, daily functioning is affected, coping strategies are no longer enough, or hindi na gumagana yung mga coping mechanism.
2: I tried everything.
1: Andan pa rin siya.
2: Ayaw umalis. Love ako.
1: Nakatambay.
2: Chuchu.
3: And lastly po, is kapag naging persistent na po, or lumala, yung distress na na-feel natin. Tsaka na po tayo, pwede mag-ask ng help.
1: Okay.
3: So ngayon, next naman is, kung kanino tayo mag-ask ng help.
1: Ayan.
3: Meron po kasi sa BU po, na BU Student Forum, isa po siyang Facebook page na kung saan pwede po kahit sino, kahit anonymously mag-post. And karamihan po doon sa post na nakikita ko po personally is mga natanong po sila kung saan po pwede makarecommend ng psychiatrist. And medyo nababahala lang po ako as a psychology student kasi we have different specialties po kasi when it comes to mental health. And they provide different specialization and treatment. So, malay po natin na baka further knowledge po, psychiatrist po for them yung unang intervention kahit hindi naman po. Okay, so, isa-isahin po natin sila.
1: Sige.
3: Meron po tayong simula or yung number one natin is yung psychologist. So, sila po yung nag-help sa atin through therapy, assessment, and coping intervention.
2: Perfect.
3: So, sila po yung nag-diagnose ng mental health conditions and sila din po yung mga nagtotalk therapy.
1: Ikaw na yon, ikaw ito pag-graduate mo.
3: Hindi pa po, ma'am.
1: Hindi pa.
2: Magmamasteran.
1: Pero you are going there.
3: Hopefully.
1: I-claim mo na. Ikaw na yun.
2: Sa BRHMC or BMC, meron mga psychologist?
3: Yes po, meron pong psychiatrist po.
1: Meron psychologist.
3: Hindi po ako, ma'am, sure if meron pong psychologist sa BRTTH. Pero sure po ako, ma'am, na meron po silang psychiatrist kasi supervisor po ng classmates ko po for this OJT. And then, meron naman po sa Tanchuding po. Ayun po.
2: Ako, ang kilala kong psychologist, is talaga naging speaker kasi namin sila sa DOH, si Dr. Baloloy.
3: Ah, opo, si Sir Jim po.
2: Sir Jim Baloloy and also si Dr. Penetrante sa CYTAC.
3: Ah, opo, ma'am.
2: Ah, yan, yan. Sila yung mga kakilala ko na din, mga psychologists natin. So, I think we need more. Kasi isang session mo lang to evaluate you is it take time. Then pag syempre psychologist na po muna before tayo magle-level up. Actually before psychologist, yung tayo na muna psychological first aid muna yung gagawin natin. Pag psychological first aid nakita natin na 'di ba, listen, link. Pag nag-listen muna tayo doon sa taong may problem, may concern, is magli-link na tayo.
1: Mm-hmm.
2: Di ba?
3: Yes po, ma'am.
2: Alalala ko.
1: Proper protocol.
2: To link, to refer.
3: Opo, sila din po, ma'am, yung mga nag-interpret din po ng mga psychological assessments, yung IQ test. So, sila po yun.
2: Yeah. At pag hindi na siya na, di ba, nag-psychologist na, dun titingnan kung kailangan i-raise to the higher level.
3: Mm. Yes po. Which is the psychiatrist po. So, sila naman po yung mental health specialist natin na yung sila po yung expert sa medical treatment and medication.
2: Nagre-reseta na yun.
3: Opo.
2: Yung psychologist, hindi sila magre-reseta ng gamot. Pag kailangan
1: assessment
2: talaga
1: ng...
2: Expert talaga sila.
3: Opo. So, may pinaka madaling way po na tinuro po sa amin ni Ma'am Ladi po, isa pong psychologist po sa BU, na yung psychologist po, sila po yung mga tumatarget po ng underlying cause po ng behavior natin.
2: Parang nagro-root cause analysis.
3: Opo.
2: Kasi alam ko, magmula pagkabata yan eh, kukunin yung history mo.
3: Yes po, ma'am.
2: Diba? Meron ka bang, parang traumatic experience during childhood. Tapos parang nakalimutan mo na, pero nagkaka-apekto pala.
3: Opo.
2: Pag naging adult na, pag nagka-pamilya na, lumalabas yung mga...
3: Yes po, ma'am. Yes,
2: ang ganda talaga at understanding psychology.
3: Opo. Yes. Part po siya, ma'am, ng psychological report po na
2: natin. Yan.
3: And the next naman po is kapag sa psychiatrist naman po, sila po yung sa behavioral. So, kapag hindi po nakakatulog yung patient natin or client natin, edi bibigyan po natin ng pampatulog. So, ganun po, ma'am, yung madaling way to explain yung difference ng psychologists and psychiatrists. And the next naman is we have guidance counselor.
2: Yes po.
3: So, sila naman po yung mga expert po sa academic, personal, or social concerns and career concerns. So, kapag sa career guidance, sila po yung malalapitan po natin. Kapag meron naman po tayo sa adjustment po sa school or kahit po adjustment po sa bahay kasi naglipat po tayo ng another hometown, sila din po yung pwede natin malapitan.
2: Parang naririnig ko sa mga high school, uy, na-guidance ba siya?
3: Opo.
2: Pinatawag siya ng guidance.
3: Opo.
2: O kaya pinatawag ng principal. Diba?
3: Yes po.
2: So, how to become a guidance counselor? Ano ba yung requirement?
3: A master's naman po, ma'am. And you will take po the examination po for registered guidance counselor. So, another naman po sila.
1: Another
2: po. Pero, BS psychology din sila o not necessary?
3: Not necessary. Alam ko po, ma'am, parang yung ladder po or yung map po for this is yung human services Bachelor's in Human Services po. Na meron po dito sa Divine Word College of Legazpi. And then once po mag-graduate po tayo doon, pwede na po tayo mag-masterials for guidance counselor. Opo. Pero pwede pa rin po kami mag-apply po.
1: Oh, kasi psychologist.
3: Opo. So, hindi ko na po, ma'am, alam yung specifics po if required po.
2: So, ang Bachelor's in Human Services, 4 years din pala ito.
3: Yes po, ma'am. 4 years din
2: parang
3: po
2: psychology
3: siya.
2: Pero magpo-focus ka talaga sa school.
3: Opo.
2: High school or college.
3: Yes po, ma'am. Magaling po sila, ma'am, sa mga program developments.
1: Elementary, pwede din sila, di ba? Yung mga...
2: I'm not sure kung elementary
1: grade six,
2: kung may guidance.
1: Mga grade 6. O principal sila.
3: Hindi ko po, ma'am, sure.
1: Diretso sila sa principal's office.
3: Pero po, ma'am, yung may bago po tayong batas ngayon, yung napinamahan ni President Bongbong, yung Mental Health Act po natin, na kung saan, yung guidance po natin, bago na po yung tawag. From guidance council or guidance office, magiging care centers na po siya.
1: Kasi at po, least para, maganda pakinggan.
3: Opo, makukultivate po natin na there are the person to go to when times are different po or overwhelming sa school settings po. So, imbis po, matatagal na po yung notion na, ala, nag-guidance ka. Kasi ngayon po, care centers na po siya.
1: Oh, na-care center ka.
2: parang gusto ko nito, baka may makredit na yung mga subjects ko dito sa Bachelor's in Human Service.
3: Wow. Oh, po, sige po, ma'am. So, dito naman po, sa bagong batas po natin, though unfortunately po, under transition pa rin po siya, based po sa supervisor po namin, which is ganda. A guidance counselor po ng Kabaangan High School.
2: Mm. Ang ganda po. Kasi parang may, di ba parang, ano ba ito yung door, guidance counselor, nakalagay na care center.
3: Yes
2: care
3: po.
2: Center. Diba? Ang care kasi sa atin, malasakit. Oh, parang po. Malasakit center. Ayan. So, sana ano kasabay sa ating yakap yung merong psychologist ba? Diba? Hindi lang doktor na magre-reseta sa'yo. Merong psychologist.
1: Merong, na mag-a-assess.
2: Merong nutritionist din. Parang po, ako, kaya reminder po sa inyo kung may yakap na po kayo, mag-avail kayo to know yourself, to be aware po ng iyong mga health status. Mm-hmm. Yung health po, hindi lang physical, pero napakahalaga yung physical eh. Dapat alam mo blood pressure mo, alam mo cholesterol mo, di ba, sugar mo. Mm-hmm. And alaman mo rin po yung mental health status mo. Kung nasaan kang ano yan, parang continuum yun. May explain mo ba yung continuum na, di ba?
3: Yes po.
2: Na pwede kang nandito, pero it's really a continuum na. Hindi mo masasabi na palagi kang nasa okay na stage. There will be time may stress, dito ka sa medyo stressed ka, medyo makaka-adjust ka. Pero pag hindi ka na umaalis sa super stress na, talagang it will become a mental health problem.
3: Mm-hmm. Oh po, ma'am.
2: Okay. So, any other last?
3: Next naman po is, meron po tayong list or yung QR code po na curated po ng list of mental health providers na binigay po ng the Psychological Association of the Philippines Bicol Chapter.
2: Wow.
3: Yes, so binigyan po tayo ma'am ng sige. Access po nila para makita para mabigay din po sa publiko yung listahan po ng mental health providers. So may iba-iba po dito categories po, hindi lang po psychologists, hindi lang po. Opo, meron.
2: So libre to.
3: Opo, ay meron po listahan lang po siya ma'am ng mga mental health providers. Po here. Meron po, nandito po ma'am sa listahan yung Malino Treatment Hub, ay center po. Meron naman po dito yung BRTH.
2: So mga kaibigan, sa naka-flash po sa screen yung QR code. Parang pag nagtatanong kayo where to ask for help, andyan po yung mga listahan ng mga mental health providers na curated by the Psychological Association of the Philippines Bicol Chapter. We're so proud. Thank you po sa organizer po ng PAP Bicol. At para po sa mga listeners natin ngayon, ayan, kung nagtatanong po talaga ang iba, saan pwede? Kasi minsan nahihiya, merong stigma, and then gusto is confidential.
3: Yes po.
2: So, yan, thank you sa PAP Bicol for that, pwede ninyo po mapicturan at pwede ninyo po balikan ulit po ito sa edition na to. Pati kami na Ate Tess is interested po dito. Okay? Sige.
3: Opo. Ang maganda naman po dito, ma'am, sa list kasi meron na pong address, meron na pong contact numbers. Kaya, if anyone po would like to really seek help po, maganda din po yung list na parang tago lang natin.
1: Sige.
3: And ayan po, this is the end po of our talk and we would like to share po this saying na resilience is not the absence of stress, but the learned ability to adapt, recover, and function despite stress or to thrive.
2: Yes. Let's strive together po at magtulungan po tayo because shared responsibility po sa school, sa offices, at sa bahay. It's a shared responsibility to ensure po lahat that we are thriving po and not just surviving. And with that, thank you, Miko. Stay ka lang and we will have now the reflection for today, care of Ate Tess.
1: Sabi po sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan dahil Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Madalas kapag tayo ay nakakaranas ng stress, pag-aalala o takot sa hinaharap, ang unang reaction natin ay solusyonan ito ng mag-isa. Ngunit ang totoo, ang labis na pag-aalala ay unti-unting nagnanakaw ng ating kapayapaan. at nagpapabigat sa ating puso. Ang salitang ipagkatiwala, hindi po ito basta pagbitiw lang dahil sumusuko ka na. Ito ay sadyang pagtitiwala ng ating pasanin sa kamay ng ating Panginoong Jesus, our Lord and Savior. Dahil siya ay nagmamalasakit sa ating lahat, hindi niya tayo binigyan ng buhay para maglakad ng may mabigat na dalahin. Kasama natin ang Panginoong Jesus sa lahat ng ating pasanin sa buhay. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na minsan pa'y pinadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Salamat po na may mga taong pwedeng lapitan. Katulad po ni Miko na siyang nagbigay ng inspirasyon ngayong umaga na wala po tayong dapat ipangamba dahil ang Panginoong Jesus may ibinigay na tulong sa ating lahat. Salamat po sa buhay ni Miko na patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, na lalo na po na sa murang edad niya ay ginagamit na po, binibigay na po niya ang kanyang buhay para sa komunidad. Salamat, Ama, na dalangin ko po na makilala ka din niya, Panginoong Jesus, sa kanyang buhay, na ikaw din po ang maghari sa kanya bilang kanyang tagapagligtas. Maraming salamat din po sa buhay namin ni Aw na patuloy kaming isinosurrender namin sa inyo ang lahat. Lalo na po dito sa healthcare, buong puso po kaming nagpapagamit na ito po'y maging kalugod-lugod po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Halimhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

0: Paano nga ba naipapasa ang HIV?
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na.
2: Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Time check, it's 3:10 in the morning.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.

0: Good Navy morning po sa ating lahat mga Carians at nandito na naman po tayo sa Care 104.3 The Way FM upang maghatid ng mga napapanahong balita mula sa inyong Naval Forces Southern Luzon, Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines. At syempre shoutout din po sa lahat ng patuloy na umaantabay at tumatangkilik sa ating programa sa Radyo Man o Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Samang-sama po tayong muli para sa isa na namang makabuluhang programa.
1: At partner, habang patapos na ang summer season, sama-sama nating panatilihin ang kalinisan, kalusugan at kaligtasan sa ating komunidad.
0: Yun.
1: Ang simpleng pag-iingat ay malaking tulong para sa lahat.
0: Yun. At syempre, malapit na naman mga ka-Carians ang pasukan. And syempre, enjoy the last days of summer. So stay hydrated, stay healthy at stay safe po tayong lahat. At syempre, binabati ko rin po ng isang good Navy morning ang aking partner for today.
1: Good morning, partner.
0: Good morning partner.
1: Sa ating lahat.
0: Yun,
1: at yan mga kakayan, sa ngalan po ng aming Commander Naval Forces Southern Luzon, Commodore Estelito B. Lagadia Jr. Philippine Navy. Ako po si Ensign Ryan Hans G. Gitoria Philippine Navy.
0: At ako naman po si Petty Officer 3rd Class Jessica Mison Philippine Navy.
1: Welcome po sa ating programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan at Your Service Philippine Navy. Dito lamang po yan sa Care 104.3 The Way FM.
0: Yun. So mga mahal naming mga Carians, abangan nyo po mamaya ang ating special guest mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 5. Kasama natin sila upang talakayin ang mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng National Fisher Fox Month at Fisher Fox Day.
1: Yes, partner. Actually, sabay yan eh. Pinagdiriwang natin ngayong buwan yung National Fisher Fox Month. Tapos ngayong paparating na 31
0: yes,
1: ay yung National Fisher Fox Day.
0: Day.
1: Kaya mga ka-Carians, stay tuned lang po kayo at siguradong marami tayong matututunan. At syempre, huwag din natin kalimutang i-share ang ating Facebook Live sa official na page ng ating estasyon, Care 104.3 The Way FM, para mas marami pa tayong makasama ngayong araw.
0: Yun, at syempre, bago naman tayo dumako partner sa ating mga balita, unahin muna natin ang isa sa mga inaabangan ng ating mga tagapakinig kung saan babalikan natin ang mahalagang pangyayari na nagbigay kulay at aral sa kasaysayan ng ating hukbong dagat, ang Today in Naval History.
2: Today in Naval History.
0: At alam nyo ba? Ikaw, partner, alam ba natin?
1: Hindi ko alam, partner.
0: Sabay natin
1: alam. Alamin natin, mga ka-Carians.
0: Yes. Na noong ika-30 ng Mayo 2005, opisyal na pinalitan ang pangalan ng Naval Special Warfare Group bilang Naval Special Operations Group o NAVSOG sa pamamagitan ng General Order Number 118. Ang NAVSOG po ay isang Elite Special Operations Unit na binubuo ng mga highly trained personnel na dalubhasa sa Maritime Special Operations, Counter-Terrorism, Amphibious Raids, Reconnaissance at Combat Diving Missions. Itinatag ito upang pangalagaan ang seguridad ng karagatan at suportahan ang pambansang depensa. Kilala din ang mga ito sa kanilang husay, katapangan at kahandaan sa mga misyong may mataas na panganib. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi sila ng mga operasyong laban sa terorismo, piracy at iba pang banta sa seguridad ng bansa, habang patuloy na isinusulong ang profesionalismo at serbisyo para sa sambayan ng Pilipino.
1: Nagugat ang kasaysayan ng unit sa pagkakatatag ng Underwater Operations Team noong 1956, na unang binuo para sa combat diving, underwater demolition at maritime special warfare missions ng Philippine Navy. Sa paglipas ng mga dekada, pinalawak ng organisasyon ang kakayahan nito upang maisama ang counter-terrorism, direct action, reconnaissance at maritime interdiction operations. Kalaunan, nagpatuloy ang ebolusyon ng NAVSOG tungo sa makabagong Naval Special Operations Command o NAVSOCOM, na sa kasalukuyan ay nagsisilbing pangunahing Naval Special Operations Force ng Armed Forces of the Philippines.
0: Yun, at yan po ang ating pagbabalik tanaw sa kasaysayan, isang makasaysayang yugto na nagpapaalala sa atin mga Carians ng kahalagahan ng matatag at mahusay na pamumuno ng hukbong dagat. Mula sa kasaysayan, dumako naman po tayo sa kasalukuyan at alamin ang mga pinakabagong kaganapan sa Navy News Update.
2: Navy News and Updates.

0: Sa ulo ng ating mga balita, Naval Forces Southern Luzon pinamunuan ang blood donation activity sa Legazpi City.
1: Now for Sol, nagsagawa ng mangrove planting at coastal cleanup drive sa Bacacay, Albay.
0: Naval Forces Southern Luzon nakiisa sa sabayang pagsasagawa ng Philippine Navy Integrated Personnel Support Fair bilang pagdiriwang ng ika-128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Legazpi City.
1: Philippine Navy Mobile Recruitment isinagawa sa rehiyon ng Bicol.
0: Care 104.3 The Way FM pinarangalan sa 2026 Philippine Navy Stakeholders Awarding Ceremony. Para sa detalye ng ating mga balita, alinsunod sa selebrasyon ng 128th Philippine Navy Anniversary at 39th Southern Luzon Command Founding Anniversary, matagumpay na nakapagsagawa ng blood donation activity ang Naval Forces Southern Luzon na ginanap sa Fleet Marine Quarterdeck, Naval Station Jol Hasan Arasain Rawis, Legazpi City, nito lamang 18 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng Dugong Alay Dugtong Buhay Incorporated at ng Department of Health sa pamamagitan ng mga dedikadong medical professionals mula sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory na ang kanilang kahusayan at suporta ay naging daan upang maging maayos, ligtas at matagumpay ang pagsagawa ng aktibidad. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga military personnel, Naval Reservist, stakeholders at mga volunteer donors na nagkaisa sa iisang layunin na makapagbigay ng tulong na maaaring magligtas ng buhay para sa mga nangangailangan ng blood transfusion. Sa diwan ng volunteerismo at malasakit, husang loob na ibinahagi ng mga kalahok ang isang bahagi ng kanilang sarili bilang suporta sa pampublikong kalusugan at mga makataong advokasya sa komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang dedikasyon at kabutihang loob ng lahat ng mga kalahok, matagumpay na nakalikom ng kabo ang 20,700cc ng dugo sa nasabing aktibidad. Isang matagumpay na maaaring makatulong sa pagliligtas ng maraming buhay at makapagbigay suporta sa mga ospital at institusyong medikal na nangangailangan ng sapat na supply ng dugo para sa mga emergency at medical treatment purposes. Habang pinagdiriwang ng hukbong dagat ng Pilipinas ang ika-128 taon ng dedikado na at marangal na paglilingkod sa bansang Pilipino, patuloy na ipinakita ng Naval Forces Southern Luzon ang pangako nito hindi lamang sa pagtatanggol sa maritime domain ng bansa, kundi pati na rin sa pagsuporta sa mga makataong adhikain na nagpapaunlad ng pag-asa, pagkakaisa at malasakit sa mga komunidad.
1: At para sa iba pang detalye ng ating mga balita, sa patuloy na pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan at coastal protection, nagsagawa ng mangrove planting at coastal cleanup activity ang Naval Forces Southern Luzon sa Barangay 3, Bacacay, Albay nito lamang ika-24 ng Mayo taong kasalukuyan. Nakaisa sa nasabing aktibidad ang iba't ibang ahensya at organisasyon kabilang ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, Barangay Local Government Unit ng Barangay 3, Marine Environmental Protection Group Bicol ng Philippine Coast Guard, Rotary Club of Legazpi North at JCI Daraga bilang bahagi ng sama-samang advokasya para sa pangangalaga ng karagatan at kapaligiran. Tinatayang nasa 400 na propagules ng native mangroves ang naitanim sa mangrove research and protected area na matatagpuan sa baybaying bahagi ng Barangay 3 upang makatulong laban sa coastal erosion, storm surge at epekto ng climate change. Samantala, humigit kumulang 54 na sako ng basura ang nakolekta, kabilang mga plastic at bote na maaring makapinsala sa karagatan. Patuloy namang pinagtitibay ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Forces Southern Luzon ang mga programang nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan at proteksyon sa karagatan sa Timog Luzon upang mapanatili ang ligtas at malinis na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon.
0: Para sa iba pang balita, aktibong nakilahok ang Naval Forces Southern Luzon sa pagsasagawa ng Simultaneous Philippine Navy Integrated Personnel Support Fair kaugnay ng pagdiriwang ng ika-128th anibersaryo ng Philippine Navy sa Fleet Marine Quarterdeck, Naval Station Jol Hasan Arasain Rawis, Legazpi City nito lamang ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang Integrated Personal Support Fair ay nagsilbing komprehensibong one-stop support platform na idinisenyo upang mapahusay ang operational readiness sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kabuuang pangangailangan ng mga personnel ng Philippine Navy at kanilang mga dependents. Nakabatay ito sa prinsipyong ang matatag at matibay na pamilya ay may malaking kontribusyon sa pagtubad ng misyon. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, pinagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong organisasyon, at mga katuwang na stakeholders upang magbigay ng accessible at essential support services. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ay ang medical and dental services, mental health and wellness support, financial and legal assistance, housing and livelihood programs, entrepreneurship and economic opportunities, as well as family welfare and social services. Layunin ng serbisyong ito na isulong hindi lamang ang physical well-being ng mga personnel, kundi maging ang kanilang financial stability, emotional resilience, at pangkalahatang kalidad ng pamumuhay. Ang sabayang pagsasagawa ng Integrated Personal Support Fair sa iba't ibang unit ng Philippine Navy ay nagpapakita na patuloy na dedikasyon ng organisasyon sa pangangalaga sa kapakanan ng mga sailors, marines, civilian human resources, at kanilang mga pamilya bilang pagkilala sa kanila bilang mahalagang haligi ng lakas ng organisasyon at pagiging epektibo ng operasyon. Nananatiling nakatuon ang Naval Forces sa Luzon sa pagsusulong ng mga programang nagpapalakas sa moral, welfare, at kabuuang pag-unlad ng mga personnel tungo sa mas may kakayahan, maagap, at matatag na pwersang pandagat.
1: Samantala, ang Naval Forces Southern Luzon sa pamamagitan ng Philippine Navy Mobile Recruitment Team ay opisyal na sinimulan ang unang araw ng Mobile Recruitment Activity na nagbukas ng mga oportunidad para sa mga nagnanais na kabataang Pilipino sa Bicol Region na ituloy ang isang makabuluhan at marangal na karera sa Naval Service. Naginanap sa Naval Station Julasan Arasain, Rawis, Legazpi City nito lamang ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na ito na mailapit sa komunidad ang mga serbisyo ng recruitment ng Philippine Navy sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga aplikante ng accessible information, career orientation, at initial processing procedures para sa mga individual na nagnanais maglingkod sa bansa bilang bahagi ng country's maritime defense force. Ang mga prospective applicants ay ginabayan sa pamamagitan ng recruitment process, mga kwalifikasyon at mga available opportunities sa loob ng hukbong dagat ng Pilipinas. Nahinihikayat ang mga kabataan na makilahok sa isang profesyon na batay sa pagkamakabayan, disiplina, katapangan at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Habang patuloy na pinalalakas ng Philippine Navy ang hanay nito ng mga kwalipikado at dedikadong individual, ang Mobile Recruitment Activity ay nagsisilbing tulay para sa mga nagdanais maging sailors at marines upang tugunan ang tawag ng tungkulin at maging bahagi ng isang profesional na organisasyon na nakatuon sa pagpoprotekta sa maritime interest at integridad ng teritoryo ng bansa. Hinihikayat ng NAVFORSOL ang mga kwalipikado at may mataas na motibasyon na individual na samantalahin ang pagkakataong ito at gawin ang unang hakbang tungo sa isang buhay na puno ng karangalan, serbisyo at kahusayan.
0: Para sa huling balita, bilang bahagi ng mga pre-anniversary activities para sa nalalapit na ika-128th anibersaryo ng Philippine Navy, matagumpay na isinagawa ang 2026 Philippine Navy Stakeholders Awarding Ceremony na sinabayan ng Fellowship Dinner noong ika-26 ng Mayo taong kasalukuyan sa Philippine Navy Officers Clubhouse, Social Hall, Marine Barracks, Trudiardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Kabilang sa mga kinilala ay ang stakeholder ng Naval Forces Southern Luzon, ang FEBC Philippines Care 104.3 The Way FM na personal na tinanggap ni Ms. Ruth De La Rama Dizon, Manager Corporate Communications and Resource Development Office, FEBC Philippines. Naging keynote speaker sa nasabing aktibidad si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, Flag Officer in Command, Philippine Navy, kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng matatag na ugnayan sa pagitan ng Philippine Navy at mga katuwang na organisasyon sa pagsusulong ng serbisyo publiko, nation building at maritime security. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong kilalanin ang mga individual at organisasyong patuloy na nagbibigay ng mahalagang suporta, kontribusyon at pakikipagtulungan sa pagtupad ng misyon ng Philippine Navy. Patuloy namang pinagtitibay ng Naval Forces Southern Luzon ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor bilang bahagi ng adhikain nitong makapaghatid ng mas epektibo at makabuluhang serbisyo para sa sambayan ng Pilipino.
1: At yan po mga kakiriyan sa mga balita ng inyong Philippine Navy dito sa Southern Luzon, sa Philippine Navy at sa inyong Armed Forces of the Philippines.
0: Susunod na po ang ating panayam sa ating guest for today. Pero bago po yon, ay inyo po muna nga pakinggan ang napakagandang musika ni Commander Charter Lee Sumbiling Philippine Navy na may pamagat na Kanluran.

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: At your service, Philippine Navy.
1: Welcome back po sa ating programang
2: Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan ng inyong Philippine Navy.
3: Ayan partner, nais ko lang batiin muli. Good Navy morning po muli sa ating lahat ng ating mga masugid na tagapakinig sa Care 104.3 The Way FM. Mm-hmm. Sa walang sawang sumusubaybay na nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa ating Facebook Live. Salamat po sa inyong walang sawang pagtutok dahil kasama nyo kami saan man kayo naroon. Stay tuned dahil marami pa tayong kwento at balitang ihahatid ngayong araw.
1: Yan, dumako na po tayo sa ating segment na At Your Service, Philippine Navy.
0: At Your Service, Philippine Navy. Safety reminders from
3: and partner, welcome po sa ating guest from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office 5. Walang iba kundi si Mr. Alvin Christopher C. Lat, ang Provincial Fishery Officer ng Albay. Isang mainit na pagbati po sa inyo, sir. Bago po tayo magsimula, mari po ba kayong good morning po, sir.

0: Hi, sir. Good morning.
1: Hi, good morning, ma'am.
0: Hi, sir. Good morning. Ako po si Wang Brisha Briones. Ako po ang information officer ng BFAR Regional Office 5. I think may problema sa connection si PFO Alvin. So, I'll be going on from here po.
1: Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bago po tayo magsimula, ma'am. Again, ma'am, pwede po ulit kayo magpakilala, ma'am. At kung may nais kayong batiin, ipaabot sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ma'am. Good morning po.
0: Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa inyong programa. Ako po si Wang Brisha Briones. Ako po ang Information Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 5. So, sa lahat ng ating mga mangingisda na nakatutok sa inyong programa, magandang umaga. At sa lahat ng mga empleyado ng BFAR Bicol at ng Philippine Navy, magandang umaga sa inyong lahat.
1: Magandang umaga rin
2: po,
1: ma'am.
2: Good morning, ma'am.
1: Isang pasasalamat po muna, ma'am, sa pagtanggap sa aming paanyaya, ma'am. At ngayong umaga, ma'am, ating pag-uusapan yung National Fisher Fox Month, ma'am. And with that, ma'am, ano ba ang kahalagahan nito para sa mga kababayan nating mangingisda, particular dito sa Bicol Region po?

0: ng pagluklok o pag-install ng mangingisdang direktor under the mangingisdang direktor program, kung saan ang isang mangingisdang leader po ay umuupo bilang direktor ng ahensya. So they switch places, samantalang ang aming regional director ay pumupunta naman sa mga costales para mas makipag-ugnayan sa mga mangingisda. In fact po, during the whole month of May ay nagkaroon na ng mga proyekto, programa na dinaluhan ng ating mangingisdang director na galing sa Gubat, Sorsogon. Siya po si mangingisdang director Rosendo Entico, at siya po ay nakapag-experience na for the whole month of May at magkakaroon ng closing program ng mangingisdang director program sa June 3 po sa kanyang bayan sa Gubat, Sorsogon. And along with that, dire-diretsuhin ko na po, along with that, magkakaroon po ng Fisher Folk Wellness Day, kung saan ito po ay nakatalaga para sa lahat ng mga mangingisda sa Gubat or sa mga Karatig Bayan. Meron pong check-up at mga doktor na tayo ay tinap through the local government unit of Gubat, Sorsogon. So, ito po yung ilan lamang sa mga aktividad na ginawa in relation to the mangingisda and the Fisher Folk month and day celebration po.
1: Yan, thank you, ma'am. Partner, ating narinig na sa pag-celebrate natin ng National Fisher Folk Month, nagkakaroon rin sila ng mga activities.
2: Yes.
1: Isa sa mga nabanggit ni ma'am is yung wellness program.
2: Mm-hmm.
1: Bilang pag-celebrate sa kanilang dedikasyon, nagkakaroon sila ng wellness program. Yun, katulad nga nabanggit ni ma'am, yung mga medical.
2: Yes.
1: Isang magandang programa to, partner.
2: Yun. So, malaking tulong po sa kabuhayan natin sa araw-araw, lalo na sa mga mangingisda po natin, ma'am. Kaya mahalaga talagang pag-usapan natin ito. So, ano po yung mga livelihood assistance o proyekto ng BFAR para sa mga fisher folk organizations at coastal communities sa rehiyon?
0: Actually po, marami yung mga programa ng ating pamahalaan, particularly ang Bureau of Fisheries para sa ating mga mangingisda. Ano? Mm-hmm. Nandyan po yung programa natin sa aquaculture o kaya yung mga tulong na ibinibigay natin, kagaya po ng pagbibigay ng fingerlings or fingerlings distribution na libre para sa ating mga mangingisda. And then meron din po tayo na pagbibigay ng mga gears sa ating mga mangingisda, mga asosasyon. Nandyan din po ang mga capacity building para mas mapaunlad yung kakayahan ng ating mga mangingisda. Ito po ay isang holistic na pagtutulong or assistensya sa ating mga mangingisda. So these programs included na po dyan yung mga post-harvest trainings, kung saan kung nakikita ninyo po sa mga activities na ginagawa ng BFAR, nagkakaroon po ng value-adding training kung saan yung mga isda ay pinoproseso ng ating mga mangingisda para mas tumaas po yung value at magkaroon ng kabuhayan. So this leads to a community-based enterprise na makakatulong po na maiangat yung kanilang kita at kanilang kabuhayan. Hindi lang po ng individual, ng asosasyon, but more so yung buong komunidad.
2: Napakaganda proyekto po pala ito, ma'am, kasi yung mga training po, ma'am, ay makakapag-enhance talaga sa kabuhayan at ekonomiya ng ating mga mangingisda.
1: Tama, partner. Yun nga, katulad nung sinabi ni ma'am na hindi lang to para sa mga mangingisda, kundi sa mga coastal na komunidad.
2: Sa community.
1: Sa buong, kasi nga katulad ng term ni ma'am, holistic approach siya. Mm-hmm. Hindi lang siya sa mangingisda, kundi panglahatan na siya.
2: Mm-hmm.
0: Yes, sir. And ma-share ko din po, dahil meron na din tayo ng whole of nation approach, no? Meron tayong mga collaboration programs and projects with other government, national government agencies. Nandyan po yung ating pakikipag-ugnayan sa DSWD. Meron din po tayong DOLE. At mga kagaya din po ninyo ng mga national government agencies na nakikipagtulungan, kasi hindi naman po talaga siya kakayanin ng isang ahensya lang. Mas maganda kapag sama-sama tayo.
1: Interagency, ma'am.
0: Yes, interagency. Mm-hmm. Kung ano yung mga resources na meron kayo na medyo kulang sa amin, then we work together para mas mapatatag at mas mapabuti yung ating ibibigay sa ating mga stakeholders.
2: Yun ang essence ng pagkakaisa ng mga organisasyon.
1: Yes, ma'am. Ang Philippine Navy naman, ma'am, ay mananatiling bukas po, ma'am, sa mga ganyang project, ma'am, na nakatuon sa pagtulong sa ating community po.
0: Yes, tama po. And in fact,

0: Ang Philippine Navy ay isa po kayo sa mga regular member agencies ng aming ARLEC Subcommittee on Fishing and Marine Environment Protection.
1: Very much appreciated, ma'am. At sa sunod na ating katanungan, ma'am, kung interesado ba ang ating mga kababayan natin na mga mangisda na mag-alaga o mag-culture ng tilapia or ibang species ng isda, paano po sila makaka-avail nito, ma'am?
0: Number one, kailangan po ay i-make sure nila na sila ay rehistrado, no? So they have to be registered sa kanilang lokal na gobyerno. So parang sa lahat naman po, number one qualification ng ating gobyerno ay dapat rehistrado ka. So kung mangingisda ka, siguraduhin po na rehistrado. Kung hindi pa rehistrado, pwede pong makipag-ugnayan sa kanilang lokal na gobyerno through the Municipal Agriculture Office, or pwede din po na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Provincial Fisheries Office. In this case, actually po, dapat kasama natin si ang aming Provincial Fisheries Officer ng Albay, si Sir Alvin Christopher Lat. Siya po yung head ng Albay. So kung may mga interesado po na mag-culture, or kung gusto na, kung may interesado po na hingi ng technical assistance, meron po tayong provincial office sa bawat probinsya. So sa Albay naman po, ang aming opisina ay nasa Tabaco City.
1: Unfortunately, ma'am, hindi nakasama si Sir Christopher Lat po.
0: Opo, may technical problem po yata.
2: So hindi na rin po hindi natin maiiwasan ang epekto ng kalamidad, syempre, at pagbabago ng klima sa pangingisda, di ba po, ma'am? So sa panahon po ng kalamidad at climate change, paano po tinutulungan ng BFAR ang mga fisher folks na makabangon at makapagpatuloy sa kanilang hanap buhay?
0: Actually po, ang BFAR ay nagbibigay ng mga technical assistance at iba pa pong mga tulong sa ating mga mangingisda, especially during mga calamities, ano. Dun sa side po ng yung mga ayuda, ito ay ikino-coordinate namin sa mga proper national government agencies, ano. But yung tulong naman na ibinibigay namin ay yung doon sa technical side. So kapag halimbawa, meron po silang mga fish pond na naapektuhan ng kalamidad, nagpo-provide po kami ng replacement free fingerlings, pero ito po ay subject for validation. So chine-check muna po right after po nung mga kalamidad, ina-assess po yung damages. So dito po pumapasok din po yung pakikipag-ugnayan natin sa lokal na gobyerno, dahil sila po yung ating partner on the ground. So halimbawa naman po yung mga instances na nagkakaroon ng epekto sa aquaculture, yung sabog ng bulkan, o kaya yung ashfall, o mga ganun, meron din po tayong ibinibigay na mga asistensya kapag naapektuhan through the provision nga po ng mga fingerlings doon sa mga cages nila. But as I have mentioned, kailangan lang po ay yung safe na tayo na makapag-assess and makapag-validate doon sa mga lugar.
2: So paano po, mama, paano nyo po pinapalakas ang preparedness po ng mga komunidad bago pa po dumating ang sakuna?
0: Number one po, nagkakaroon kami ng mga information campaign. Especially, halimbawa po, for El Nino, meron po tayong mga paalala sa ating mga kababayan, sa ating mga mangingisda, na napakahalaga yung kanilang awareness at yung striktong pagmumonitor ng kanilang mga stocks, kumusta yung kalagayan ng kanilang mga stocks, at mahalaga po na nai-report sa amin. So yung mga ganito, these are some of the measures na magagawa natin para mas maagapan yung posible na pagkalugi o kaya merong mga damages sa kanilang mga stocks. Another thing, nagkakaroon din po tayo ng mga capacity building para sa kanila, para mas maintindihan nila. So meron po tayong mga registered fisheries professionals na tumutulong. Pwede lang po silang makipag-ugnayan para mas maintindihan po nila. Kasi ito pong mga ganito, apart from doon sa technical know-how nila, so mahalaga din po na meron silang awareness doon sa siyensya. Bakit ito nangyayari? Ano ang dapat gawin? Bakit nagkakaroon ng fish kill? And so on and so forth. So napakahalaga po ng kanilang awareness para mas matugunan ng maayos at makipag-ugnayan sa aming opisina.
2: Yun, ganun kahalaga yung info drive talaga.
1: Yes, partner.
2: Na binibigay natin sa ating mga mangingisda.
1: Para siyang partner, full pack na yung ano eh, mm-hmm, yung tulong natin para sa ating mga mangisda, kasi aside na nag info drive tayo, nagbibigay ng awareness sa mga mangisda, may tulong pa rin na binibigay, yes, ang BFAR, like yung nabanggit ni ma'am na nagbibigay sila ng mga kapalit na mga nasalanta ng mga, sabihin natin, mga dahil sa bagyo.
2: Dahil sa sakuna.
1: Yes. And for the information po ng everyone, ng karamihan ma'am, especially sa mga ka-carians natin ma'am, ano naman ang nagiging tulong nito sa mga asawa ng mga mangisda, sa anak nila, sa dependents ma'am?
0: Actually, meron po kaming mga programa para sa mga kababaihan. Meron po kaming mga post-harvest trainings or fish processing. Yung fish processing po or yung value adding na tinatawag, ito po yung pagsasanay na mas mapataas yung value ng mga isda. Halimbawa, may mga excess na mga isda doon sa lugar nila. So, yung aming regional fisheries training and fisher folk coordination division, sila po yung mga eksperto kung paano mas mapapataas yung value in collaboration with our fish processing plant, ano, and yung aming marketing section. Sila po yung aming mga eksperto para mabigyan ng mga capacity building trainings yung mga kababaihan sa mga komunidad, para halimbawa yung iba wala pong trabaho or tumatambay-tambay sa labas or naghihintay sa kanilang asawa. So ito po yung mga magandang mga alternative na mga pagkakakitaan na when we capacitate them, we give them yung kanilang kapasidad at yung kakayahan na mas maiangat po yung antas ng kabuhayan. Minsan medyo maliit yung kita kapag una pa lang, pero doon sa pag-strengthen at pag-empower natin sa kanila, we start from there, kasi yun naman yung goal natin. Kahit maliit, basta matulungan natin sila and they can start on their own and makapag community-based enterprise na po na kahit wala nang tulong yung gobyerno.
2: Yun. Pag sinabing mangingisda, ang laging tumatatak sa isip ko, mga lalaki, di ba?
1: Partner, tama.
2: So, dito, binibigyan din natin ng halaga ang posisyon ng mga kababaihan,
1: especially mga asawa nila,
2: yes, partner. Sa mga asawa nila. Tapos
0: tama po 'yon.
2: Sa mga kabataan na rin po.
0: Tama 'yun, mama, no. Hindi lang yung mga kalalakihan, yung, yes, mga mangingisda. Even yung mga kanilang asawa o kaya yung mga kababaihan, mm-hmm, sa komunidad na walang asawa, yung iba po tumutulong sa paghahayuma, paggagawa ng kanilang mga nets na gagamitin sa paglawod, ano. So yes, ining mga aktibidad na ini, these are still included doon sa sektor ng pangisdaan. Sabi nga ni Kayan, kapag ang kamutdaa kang sarong tao, parte kan sa iyang kabuhayan na naaagihanin lansa, ibig, yes, sabihon para sira ka, mangingisda ka, so pwede kang magrehistro kung vendor, kung gumagawa ng mga tinapa and other post harvest, considered po kayo na mangingisda.
2: Yun. So nabanggit naman po natin, ma'am, na ang kahalagahan din po ng kababaihan. So paano rin po nakakatulong ang participation po nila sa pagpapaunlan ng sektor ng pangingisda?
0: Napakahalaga po ng kontribusyon ng mga kababaihan at mahalaga din po yung tulong na ibinibigay ng gobyerno, dahil wala na tayo doon sa era na yung babae ay walang ginagawa,
2: yes,
0: or patuloy po kasi yung aming bibigay din ng mga capacity building trainings, mm-hmm, para sa ating mga kababaihan at mga kalalakihan din po, na dapat mas maintindihan nila yung gender awareness, gender equality, gender equity, na kailangan nila, they have to work together para mas mapaunlad yung kanilang kabuhayan. Meron tayong mga financial literacy trainings na ginagawa din sa komunidad. Ito po ay isang capacity building training na funded by the BDO Foundation and Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po ay isang capacity building training kung saan mas kinakapacitate natin ang mga mangingisda kasabay ang kanilang mga asawa, ang mga kababaihan sa komunidad, na mas mapatibay yung usaping pinansyal, dahil hindi pwede na one time, big time. Pag may pera ngayon, ubos-ubos biyaya. So, dito po, marami na po tayong mga kababayan na mga mangingisda na natuturuan ng pag-iimpok sa bangko at yung mga kinikita galing doon sa mga livelihood na mga ipinamigay ng gobyerno ay natututo na po silang mag-impok dahil eventually, kapag binitawan na po ng gobyerno yung asosasyon nila, kailangan po na mag-operate pa din sila base doon sa mga ibinigay na livelihood interventions ng pamahalaan.
2: So ang edukasyon naman ang alam naman natin na ito yung susi sa para sa pangmatagalang pag-unlad ng ating sektor. So paano po ma'am ito nakakatulong or paano po nakakatulong ang Fisheries Scholarship Program o iba pang educational assistance ng BFAR sa mga anak po ng mangingisda?
0: Ang Fisheries Scholarship Program po ay isa sa mga programa ng BFAR na direkta talaga din na nakakatulong hindi lang sa mangingisda kundi sa kanilang mga anak. Ang Fisheries Scholarship Program or FSP ay isang programa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kwalipikadong anak ng mangingisda na makapag-aral ng 4-year course. Dapat po ay sila ay anak ng mangingisda, registered fisherfolk at magkakaroon po ng nationwide qualifying exam. In fact, ang exam po this year that will be on October 2026. So actually ngayon ay nasa campaign period na po kami sa lahat ng mga interesado ng mga anak ng mangingisda. Pwede pong mag-signify, pwede pong humingi ng application form sa kanilang LGU or kaya sa aming provincial fisheries office. Dahil po ang scholarship program ay ito po ay para sa mga anak ng mangingisda. Mag-aaral po sila ng 4-year course pero ang course po ay Bachelor of Science in Fisheries. And eventually, kapag natapos nila, may chance na maging registered fisheries professional po sila. Kagaya ng marami na sa aming mga kaopisina ngayon, na mga dati naming scholars, ngayon ay katrabaho na namin. So the scholarship program provides monthly stipend, meron na 5,000, book allowance na 3,000, thesis support na 10,000, on the job training allowance, and then kapag sila po ay graduate, may graduation support. Meron din po na kapag merong last year, nagkaroon tayo ng top notcher. So kapag top notcher po sa board exam, makaka-receive, yung top 1 po makaka-receive ng 50,000 pesos from BFAR. So meron po kaming nag-top 1 sa buong Pilipinas. Ngayon ay empleyado na din namin sila. So ito po yung mga, at on top of that, kapag nag-graduate po sila with Latin honors, may incentive din po. Kapag cum laude ay 20,000, pag magna cum laude 30,000, pag summa cum laude 50,000. Ito po yung mga incentive na ibinibigay namin para mas ma-inspire ang ating mga kabataan to take on the fisheries course. Yung iba, gusto nating ibahin yung perception na hindi sexy, hindi maganda ang mga agricultural course. Gusto nating baguhin yan dahil may pagkakataon sila maging scientist. Mas maiintindihan nila yung mga natura ng ating pangisdaan, ng ating aquatic resources. At may pagkakataon din sila na mas makatulong sa ekonomiya ng ating bayan through the fisheries programs.
1: Yes, ma'am. Napakaganda talaga ng program na yun, ma'am. Panigurado, ma'am, na-inspired talaga yung mga nakikinig sa atin ngayon. Ulitin ko lang, ma'am, na ang exam ay gaganapin sa October, ma'am?
2: October 2026.
0: Yes po, October 10, 2026. Ia-announce po namin. Magkakaroon po kami ng testing centers per province. So, kada probinsya may nakatalagang testing center at ngayon po ay bukas na ang ating application. So, sa lahat ng mga interesado, pwede na pong mag-apply. Pwede din po sa, meron kaming link sa Facebook page na inilagay sa aming Facebook page na BFAR Bicol. Pwede pong i-click doon at dahil online naman na tayo, pwede po silang makakuha ng application form online. So dapat po sila ay grade 12 ngayon na August. So by the time of examination, they should be grade 12 dahil po yung scholarship will be for the upcoming next year na pasukan po for college.
1: At yan, partner, ang dami nating natutunan ngayon mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Very holistic.
2: Yes, it's a great opportunity talaga sa ating mga kabataan na naninirahan sa ating abaybayin. Siyempre, ang dami nating ano opportunities pagdating talaga sa BFAR, siksik, liglig din talaga sila magbigay ng opportunities.
1: Ngayon nalaman natin, hindi lang pala sa focus sila sa mangisda, kundi sa dependents and different programs na makakatulong sa ating mga kababayan.
2: And so, kailangan nila ay anak ng mangingisda. Yun.
0: Tama po. Oo. Actually, ma'am, i-add ko na din po, doon sa mga hindi naman anak ng mangingisda, meron din silang chance dahil meron din po kaming slots para sa mga honor students na gustong maging scholar din po ng BFAR. So, meron pong slots for the honor students kahit hindi sila anak ng mangingisda. Pwede rin po. So, basta ang qualification naman po doon, you belong to the honors class. So, dapat with honors, with high honors, with highest honors. Or, kung meron pong another component naman po, kung hindi kayo anak ng mangingisda, kung kayo naman po ay you belong to the indigenous peoples or IP or ICC communities, pwede din pong mag-apply. So, tatlong category po yan, anak ng mangingisda, honor students, at mga IPs.
2: Yun. So, bisita na lang po tayo sa Facebook page ng BFAR, BCol, correct po, ma'am?
0: Yes po, yun. Yes po.
2: O, para malaman natin kung ano yung mga requirements na kailangan.
1: And ma'am, bago tayo magtapos, ma'am, ano po ang inyong mensahe sa mga mangingisda bilang sa ating mga mangingisda bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa food security at sa ating economy, ma'am?
0: Sa ating mga mangingisda, taus-puso po ang aming pasasalamat sa BFAR Bicol sa inyong sipag, dedikasyon at sakripisyo sa pagbibigay ng pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. So, saludo po ang BFAR Bicol sa ating mga mangingisda at kami naman po sa aming ahensya ay patuloy yung aming pagpupursige na mas makapagbigay ng tulong para sa ating mga mangingisda na mas mapatibay yung kanilang kabuhayan at mas makatulong para mas maiangat yung antas ng kabuhayan ng ating mga mangingisda at ang ating mga kostal na komunidad.
2: Yun, maraming salamat po, ma'am, sa inyong makabuluhang pagbabahagi at sana maging inspirasyon po ito at gabay para sa mas maunlad at mas ligtas na kinabukasan ng ating mga fisher folks.
1: At yan, partner, ang naging espesyal nating bisita ngayong umaga mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office 5, si Ma'am Rowena Briones, ang spokesperson ng BFAR Region 5. Maraming salamat po ulit, ma'am, sa pagbabahagi ng inyong oras at mahalagang impormasyon para sa ating mga kakirians, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mangingisda, ma'am. Ma'am, again, ma'am, maraming salamat po, ma'am.
2: Thank you so much,
0: ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang Philippine Navy.
1: Thank you, ma'am.
2: At bago magtapos ang ating programa, atin po munang balikatin ang safety code for the week.
3: Safety reminders from the Philippine Navy. Safe seas, safe lives.

0: safety coat, self-check builds discipline, neglect builds accidents by Naval Safety Office. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala tungkol sa kahalagahan ng pagiging maingat at responsable sa lahat ng ginagawa. Ang ibig sabihin ng self-check builds discipline ay kapag lagi nating sinusuri ang ating sarili tulad ng pagtiyak na tama ang ating ginagawa, sumusunod sa patakaran at ligtas ang ating kilos, nahuhubog ang disiplina. Nagiging maayos at sistematiko tayo sa trabaho o anumang gawain dahil sanay tayong mag-ingat at magplano. Samantala, ang neglect builds accidents ay nagsasabi na kapag pinapabayaan natin ang mga simpleng safety rules o hindi tayo nag-iingat, mas tumataas ang posibilidad ng aksidente. Ang kapabayaan kahit sa maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng malalaking problema o kapahamakan.
1: Tumungo naman tayo sa ating leadership quote.
2: Leadership Code.
1: Leadership Code. A leader's duty is not comfort, but trustworthiness, responsibility, ownership of the mission, and yielding oneself to service by Brigadier General Antero Troy S. Narcisse, Philippine Navy Marines, Deputy, the Inspector General, Armed Forces of the Philippines. Ang pagiging leader ay hindi tungkol sa sariling kaginhawaan o luho. Hindi ito posisyon para lang maging madali ang buhay o makakuha ng kapangyarihan. Ang tunay na leader ay dapat mapagkakatiwalaan, dapat naniniwala ang mga tao na natapat siya at ginagawa niya ang tama kahit mahirap. Kailangan marunong siyang tumanggap ng responsibilidad, hindi siya umiiwas sa problema o sisi kapag may pagkakamali. Ibig sabihin, buong puso niyang inaako ang layunin o misyon ng grupo. Hindi siya naghihintay lang ng utos. Pinangungunahan niya ang pagtupad sa layunin. Ang leader ay handang magsakripisyo at maglingkod sa kapakanan ng iba. Hindi puro sarili ang inisip, ang tunay na leadership ay serbisyo.
0: Yun, at dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig at viewers na walang sawang sumusuporta at tumututok sa Care 104.3 Way FM.
1: At bago tayo magtapos, partner, may special announcement lang tayo. Yun. In relation po sa ating upcoming 78th anniversary of FEBC Philippines on June 6, 2026, we would like to inform you that we will have a special coverage from 8 a.m. to 12 noon. We will be back to our regular programming by 12 noon. Yan po mga ka-Kareans. Maraming maraming salamat sa pag-celebrate with us God's faithfulness to FEBC for 78 years. Partner, 78 years. Sobrang tagal na ng FEBC Philippines. Ayan, isang taus-pusong pasasalamat din po sa pamunuan ng Care 104.3 The Way FM kay Ma'am Yvette Pau at kay Ma'am Mel para sa kanilang patuloy na paggabay at suporta. At syempre, isang malaking pasasalamat din sa ating kasama sa technical, si Sir Don Alfonso, sa kanyang walang sawang suporta sa ating programa.
0: Hanggang sa susunod na programa, maraming salamat, Kareans. God bless and keep safe.
1: Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Ensign Ryan Hans G. Gitoria, Philippine Navy.
0: At ako naman po si Petty Officer 3rd Class Jessica Mison, Philippine Navy. Magkita-kita po tayong muli dito sa ating himpilan sa Care 104.3 The Way FM sa inyong programang
1: Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan at Your Service, Philippine Navy.

Ang awiting ito ay sumasalamin sa buhay ng bawat kawal Pilipino na ang layunin ay lingapin, mahalin at ipagtanggol ang mamamayang Pilipino.

0: Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@bway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Time check, it's 11:02 in the morning.
0: The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos, mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

0: We are your teacher tandem on the radio, your double G, Gretchen Nocos, and sa ngalan po ng aking teacher husband, Jemar Nocos. Kami po muna, o ako po muna, ang inyong makakasama sa umagang ito. Welcome to G Stories, and you are listening to Far East Broadcasting Company in the Bicol Region, CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. Malugod po namin kayong welcome sa atin pong programa ngayong umaga. At alam nyo, napakabilis ng panahon, mga katinji. Konting tulog na lang. Mga ilan na lang ba? Dalawa? Isa? Yeah. And it's June 1 na on Monday. And that marks the season of schooling sa Department of Education. Well, on June 1 to 5 will be the Brigada Eskwela. Yan, mga ka-team G. At last week, pinag-usapan natin, we talked about how are you going to be part of the Brigada Eskwela sa bayanihan sa paaralan. At kung ikaw ay nagkaroon na ng inspiration, ng thoughts, how you can contribute to the nearest school in your community. Nako, go mo na yan, ha? Push mo na yan, ka-team G. And this Saturday morning ay special po para sa G-Stories kasi meron po tayong bagong kakampi sa pagtuturo. Bagong mga kakampi pagdating po sa ating pagsusulong ng isang laban para sa edukasyon. Alam niyo po, no? Sabi nga everybody is entitled for education. Lahat po tayo, lahat po, no, mayaman o mahirap ay may pribilehiyo para sa edukasyon. Kasama na po dyan ang mga out of school youth na mga nasa community natin. And of course, yung mga tumigil sa pag-aaral pero nagnanais pa rin na ipagpatuloy ang edukasyon. Alam nyo po, napakahalaga ang mga second chances, mga ka-team G. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa second chance, manood na, makinig na ngayong umaga because every end of the month is our episode for Alternative Learning System or ALS. Yeah. So excited ka na ba, ka-team G? Makipag-ugnayan lamang sa aming mga numero sa estasyon for Smart 0998-843-0573. Again, 0998-843-0573. And of course, sa ating mga social media account, FEBC Bicol Care, 104.3 The Way FM. And of course, you can watch the replay of this episode through YouTube, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at syempre sa Instagram. Kayo po ay hinihintay din namin ang inyong mga kuro-kuro opinion and of course inspirational messages sa ating Carrion Official GC sa ating Messenger account. Pagbati po sa lahat ng mga guro na naghahanda na for Brigada Eskwela kick-off on Monday. And salamat po sa ating mga naging guests last week. Of course, nakasama natin ang Arimbay High School at ang Anislag National High School. At this moment, mga ka-team G, ano nga ba ang inspirasyong hatid ng Alternative Learning System sa atin ngayong umaga? Let's have this quote. Yan, itong quote na to ay ano nga ba ang tulong na hatid sa atin ng Alternative Learning System? Well, from our DepEd Secretary Sunny Angara, sinabi niya po ito sa isang interview, no? Sa Alternative Learning System, may ikalawang pagkakataon ang bawat Pilipino. At yan po ang pinanghahawakan natin, mga guro, at syempre ng ating mga mobile teachers, mga teachers natin for Alternative Learning System. Again, from Secretary Sunny Angara, ang sabi po dyan, sa Alternative Learning System, may ikalawang pagkakataon ang bawat Pilipino. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa mga second chances, ka-team G, kahit sa education, tumutok na sa ating programa ngayong umaga, Bayanihan sa Paaralan with the Alternative Learning System. At para po paumpisahan ang ating umaga ang ating discussion this morning. Narito na po ang ating Guru Story for the day.
1: Guru Stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.
0: Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, sumula 2017 hanggang taong kasalukuyan ay bumaba na nga ng bahagya ang bilang ng mga out-of-school youth. Bahagya pa lamang ito sa napakalaking problema ng ating bansa ng edukasyon pagdating sa out-of-school youth. Ilang mga kadahilanan ang nakikita ng mga eksperto kung bakit patuloy na nagiging biktima ng kahirapan o kakulangan sa access sa education ang maraming kabataang Pilipino. Una na po dito ang kahirapan. Ito pa rin ang pinakamatinding dahilan. Maraming pamilya ang hindi kayang tustusan ng gastusin sa paaralan tulad ng pamasahe. Kasabay pa nito ang hinaharap nating krisis sa gasolina, maging ang mga uniforme, proyekto, pagkain ng mga estudyante. Isa pa sa nakikitang dahilan ng pangangailangang magtrabaho ng maaga ng mga kabataan, kaya patuloy ang nagiging problema ng bansa sa mga out-of-school youth. Ang ilan ay pumapasok sa informal na sektor ng construction or construction, pagtitinda o mga ilang simpleng hanap buhay. Meron din po tayong hinaharap na problema pagdating sa maagang pagbubuntis, pagpapamilya o pag-aasawa ng mga kabataan ngayon. Malaking factor ito, kaya nahihinto sa pag-aaral ang karamihang naitalang datos ng PSA na karamihan po ay mga kabataang babae. Ang kakulangan sa access ng edukasyon ay isa pa rin nakikitang dahilan kung bakit marami po ang mga out-of-school youth. Sa ilang liblib na lugar, malayo pa rin sa paaralan ang ating mga kabataan, at kakulangan pa rin sa guro, limitadong pasilidad ang ilan sa mga nakikitang dahilan. Kasama na dito ang problema sa kalusugan at mga personal na kalagayan ng ating mga out-of-school youth. Kaya ngayong umaga ay ating pag-usapan ang isang napakagandang programa po ng edukasyon, no, ng Department of Education. At ito ay naisabatas na din, mga ka-Team G, ang papalaganap, ang strengthening ng alternative learning system sa atin pong bansa. At makakasama po natin ang ating guest for this morning, ating magiging regular resource person every end of the month for Alternative Learning System, Attorney Giancarlo B. Anonuevo, Teacher 3 for Alternative Learning System. Good morning, Sir Gian.
2: Hello po, ma'am. Good morning po.
0: Ayan, batiin po muna natin yung ating mga ka-Team G, Sir Gian.
2: Hello po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lalo-lalo na sa mga kapwa ko, ALS teachers and ALS learners ng Legazpi City.
0: Yun, ng Legazpi City Division. Ano, G ka din pala, Sir Gian. Oo, oh, diba? Gretchen, Gian. Oh, talagang bagay na bagay si Sir Gian dito sa ating programang G Stories. Well, alam mo ba, Sir Gian, bakit G Stories? Kasi Guru Stories, yan. At syempre, kasama sa ating mga kwentong pangguro, yung kwento ng inspiration din mula sa ating Panginoon. Kaya God, yan. God Stories, Guru Stories. At syempre, your host is Gretchen and Jemar. Oh, yan, si Sir Gian. Gian na rin. Sir Gian, alam mo po, ito ay isang, sabi nga natin dito sa G Stories, ay question ng initiation. Yan, initiation rites sa G-Stories. Tinatanong po kasi natin lahat ng ating guest teacher sa programa, bakit ka po ba naging guru? Yan, bakit po guru ka, Sir Gian?
2: Actually po, ma'am, karamihan sa family ko is teachers.
0: Ay, wow.
2: So from siguro yung grandmother hanggang titas and titos, mga teachers po.
0: Ay, wow. Yes, so, maganda
2: parang nasa bloodline na din po. Na.
0: Nasa bloodline na ang pagiging guro. Pero personally, no, pwede kasi yung mga family members natin ay teacher. What inspires you to be a teacher? Paano kanila na-inspire, sir, na maging teacher din?
2: Actually, ma'am, yung sa personally, ma'am, parang
0: kwento ba to, sir, ng hindi naman sinadya? Parang ganun ba, sir? Pero tinadhana.
2: Well, you could say that po, ma'am. Kasi yung undergrad ko po is hindi naman po talaga education.
0: Oh, pareho tayo, sir.
2: Yes po. Mm-hmm. So, napadpad po tayo dito sa sa pagiging teacher. Kasi parang yun, hindi ko alam po kung masasabing linapit ako dito or talagang na-mold lang po ako na malapit sa ano.
0: Tingin ko, sir, pareho. No? Sabi mo kasi karamihan ng mga family members mo, teachers, no?
2: Yes po.
0: And there is always pride in the family kapag may teacher. Sa akin naman, sir, ako yung feeling ko, I'm the first teacher in the family. Oo, at parang yung iba walang balak. Pero sir, alam mo po, mobile, ikaw po, tama po ba? Iba po yung teacher 3 ka po sa ALS.
2: Yes po.
0: Are you also a mobile teacher? Iba po yun.
2: Parehas lang po. Dati po kasi ang designation namin ay mobile teacher.
0: Mm-mm.
2: Naging mobile teacher kasi we move from one place to another. So yun po. So halimbawa ako, I teach in Arimbay. Mm-mm. Then magtuturo din po ako sa BJMP, sa City Jail, sa Buragwis and other places po. So pa ano po kami?
0: Mobilize 'yun, yes, namo-mobilize niyo yung area, yes, for ALS. Ngayon so, po.
2: Ngayon po, ma'am, since po meron na tayong RA 11510 or mm-mm, the ALS Act, mm-mm, ang designation na po namin is ALS teacher.
0: Yun nga eh. Wow, ang ganda. Ibig sabihin, sir, your appointment is as katulad din po namin na nasa mainstream ng teaching. Tama po ba?
2: Yes po.
0: Oh, wow.
2: So, yan po, ma'am, ang ano, parehas lang po yung ALS teacher and
0: mobile teacher.
2: And ang teacher sa classroom. Ang difference lang po namin is ALS teacher, kami po ay sa barangay hall or sa community nagtuturo.
0: Well, ito ba sir ay parang item na naging available tapos timing nag-a-apply ka for ano or pinili mo talaga for ALS?
2: Ano po, ma'am, nung time po kasi 2018 nagkaroon po ng mass hiring for ALS teacher.
0: Yun.
2: So nagkaroon ng 16 new items for ALS and isa po ako sa mga naka-receive ng item na yun.
0: Ayun. Actually gusto ko talaga din sa ALS, sir. Alam mo ba, sir, kwento ko lang sa iyo. Ang pinakaunang teaching experience ko na talagang nagturo ako is I was a volunteer ALS tutor. Yan. Ako po ay high school noon. High school pa lang po ako. Fourth year high school po ako. Tapos, yung teacher ko na siguro nakita ako sa klase na may chance akong mag-tutor, in-invite niya po ako Saturday sa isang klase niya pala yun ng ALS. Tapos, ang naging role ko po doon is magturo ng mga, parang review nila yun eh, on araling panlipunan or social sciences. Apo. Yan. Tapos, doon ako na-open na may ganito palang school, may ganito palang classroom. And then, ako po ay napunta sa technical vocational, sa TESDA school, sa isang TESDA school, na nagki-cater din kami, sir, ng ALS programs. Pero po, ang pinaka kinikater namin is matuto sila ng mga tech voc skills.
2: Yes po.
0: Yan. Kaya po, every Saturday, nandun din ako, nag-o-observe din ako ng mga mobile teachers pa nga yung tawag po noon. Ayan. Pero sir, ano ba ang rewarding sa pagiging isang ALS teacher?
2: Yung pinaka-reward namin is makita yung makatapos yung mga learner namin. Actually, ngayon po, kalalabas lang ng result nung 2025, 2026 AND exam. So, baka po next week ilabas na namin yung mga nakapasa.
0: Ay,
2: so,
0: wow.
2: Ang initial passing rate po namin sa pagkakaalam ko is 92% for the for the whole Legazpi City.
0: Well, 92.
2: Yes po.
0: Wow, congratulations po. Mm-mm. Napaka kumbaga rewarding po 'yan na data, no, para po sa ating mga IELTS teachers and IELTS learners. Alam mo, Sir Gian, ito po na pag-uusapan natin kanina sa ating Guru Story na bagamat bahagyang bumaba na ang datos pagdating sa mga out-of-school youth, no, bahagyang bumaba, ay actually, no, medyo nga ina-analyze ko itong mga data natin kasi according sa ibang sources ay bumaba na. Pero in totality, meron pa rin naman pong 5% na drop ng enrollment sa public schools, no? Well, hindi natin nakikita kung bahagi nito yung mga IELTS learners. Pero ito yung nabanggit natin kanina, bahagyang bumaba yung datos ng mga out-of-school youth, pero malaki pa rin yung ating target na dapat solusyonan. At isa po sa mga nagiging rason ay yung kahirapan pa rin, yung malayo po yung mga schools sa ilang paaralan, kahirapan, yung maagang pagtatrabaho ng mga IELTS learners or ng mga out-of-school youth. Pero po sa field, Sir Gian, doon po sa field mo mismo, ano po ang sinasabing dahilan ng mga IELTS learners kung bakit napahinto din po sila sa pag-aaral?
2: The most common reason po, ma'am, is yung pagtatrabaho nila.
0: Ayun, oo.
2: Kasi, ano po, sa IELTS po kasi talaga ang kinikater namin is yung mga may pamilya na, may mga anak, ganyan, nagtatrabaho.
0: Nabanggit din natin yung kanina, yung early pregnancy.
2: So,
0: po.
2: Mostly po yan yung mga reasons. Ngayon, hindi naman po natin pwedeng, sa amin sa IELTS, hindi naman po namin pwedeng i-hold si learner.
0: Opo.
2: Na kagaya sa formal na araw-araw yung pagpasok ng school.
0: Opo.
2: So, ginagawan po namin siya ng paraan para makatapos. Like, meron po kaming blended learning.
0: Yes,
2: may face-to-face and may modular din po kami. Kinikater po talaga namin yung free schedule nila.
0: Ayun. Ako po ay IELTS teacher din sa school namin. Nagtuturo po ako ng research. Wow. And alam mo, sir, talagang sinama ko din sila dun sa research colloquium na meron sa school. And hindi naman masasabing na huhuli yung ating mga IELTS learners pagdating sa ganitong mga field. Kasi actually, lumalaban talaga sila. Sumasabay sila dun sa mainstreams ng mga classes. Pero yung napansin ko po, sir, no, may mga estudyante ako, sir, na ano, ilang beses ko lang talaga ding nakita sa loob ng classroom kasi nga nagtatrabaho.
2: Yes po.
0: Tapos yung iba, mga nanay na. And alam mo yung warming experience ko, sir, sa IELTS class ko is yung mga nanay, yung mga mommy, no, sila-sila din yung naghuhugutan ng strength pagdating sa mga classes nila, yung nagbibigay ng inspiration sa isa't isa. Di ba, sir?
2: Yes, sir.
0: Go ahead, sir.
2: Nung panahon ko po sa Gugun High School, sa senior high, talaga pong maraming nanays and na nagbabanding sila.
0: Nagbabanding.
2: Yes, po. Nag-uusap-usap kung kung anong oras nila gagawin yung module, parang
0: ganyan.
2: So,
0: nga.
2: Maganda po talaga pag
0: sa ano po, sir, sa school namin, yung pinaka, sabihin na nating pinakamatanda naming learner ay barangay captain ng isang barangay, sir. Siguro si ma'am is around like mga nearly 70 years old na siya. And siya ay barangay captain ng isang barangay doon sa Daraga. And nakakatuwa kasi talagang hindi siya iniiwan nung kanyang mga kaklase. Hinihintay siyang matapos mag-take ng exam. parang motivation din niya yun. Oh. No? Tapos meron kaming isang learner. Naranasan mo ba, sir, sa loob ng classroom na yung learner mo may dalang anak?
2: Ay, yes po. Mm-mm. Normal na normal po yan sa IELTS.
0: Paano po yun?
2: Pag minsan, pag busy si learner or si nanay, si teacher po yung nag-aalaga
0: ng baby.
2: Hindi lang po teacher kami sa IELTS. Kami din po ay babysitter ng anak
0: Eh sir, pag IELTS teacher ka, ano ba yung mga extra efforts na ginagawa mo pag IELTS teacher ka?
2: Ano po ma'am, mas common po ang home visitation sa amin.
0: Ah, home visitation.
2: So, halimbawa, si learner, hindi na nagpapakita sa'yo. So, kailangan puntahan mo po talaga sa bahay. Actually, ginagawa ko po talaga to. Kailangan mong puntahan sa bahay, tatanungin mo kung kumusta na, kung bakit hindi siya nakakapasok, or nakakapag-submit ng module.
0: Opo.
2: Then, from there po, magpa-follow up ka na lang kung anong mga kailangan niya.
0: Mataas po ba, sir, ang failed ang data nyo for failed students sa IELTS?
2: Sa IELTS po kasi walang drop out or walang fail po.
0: Po, no?
2: So, it's either papasa ka or magre-retake ka next school year.
0: Talagang unlimited chances
2: yes,
0: yan.
2: Po.
0: Oo. Go ahead na, mga nakikinig natin ngayong mga ka-Team G, ha? Kung ikaw ay huminto sa pag-aaral, tapos you are aiming na i-continue yung pag-aaral mo, go ahead. Punta ka sa pinaka-nearest IELTS. Mamaya babanggitin yan ni Sir yung requirements for IELTS at kung paano ka din mag-uumpisa ng inyong enrollment. Pero Sir, pag-usapan natin po itong RA-11510. Ayan po yung batas na tumatalakay po no sa Alternative Learning System Act. Okay, baka po may mga gusto kang i-emphasize na provision ng batas na ito para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig.
2: Yes po, ma'am. So, ito pong RA-11510 ay na-enact noong December 2020, if I'm not mistaken po. Ito po ay nag-i-institutionalize ng Alternative Learning System. So, ibig sabihin po, hindi na po mawawala ang IELTS
0: yun
2: sa Department of Education.
0: Yes.
2: So, may sarili na po kaming bureau.
0: Yun, di ba?
2: May sarili po kaming curriculum. Pero wag po kayong mag-alala kasi kung ano po ang tinuturo sa formal school, ay ganun din po ang tinuturo namin sa Alternative Learning System. Ang difference lang po is kami ay mas flexible. Ang ibig ko pong sabihin, kung sakaling kayo ay nagtatrabaho, so pwede po kayong blended learning. Kung hindi kayo pwedeng mag face-to-face, pwede po tayong mag blended learning, modular. So depende po kung anong araw or anong oras libre kayo.
0: Ay, wow. Po. Ganda naman.
2: Pero, ito ang pero.
0: May pero. Yes, makinig po sa pero.
2: Ang kinikater lang po namin dito ay out of school youth with special cases. Ano po ang special cases?
0: Ayun, maganda yung tanong na yun. Oo.
2: Ang special cases po is ito po yung mga nagtatrabaho, yung may mga yung nabuntis or may pamilya na, or yung may mga special circumstances. So, kung ikaw po ay let's say 13 or 16 years old. So 13, bakit po 13? Kasi elementary po, pag elementary ka sa IELTS, kailangan at least 13 years old ka.
0: Okay.
2: And 16 for junior high school.
0: Okay.
2: So kung ikaw po ay nasa school age pa and ayaw mo lang pumasok
0: yun
2: sa school.
0: Yun nga, sir. May ganun, sir.
2: Yes po. May mga learner po kasi tayo na ayaw nang pumasok araw-araw sa school.
0: Kasi may schedule ako ng basketball, may schedule ako ng ML, o ganun, sir. Paano yun?
2: So, hindi po kayo pwedeng
0: hindi
2: mag-alis.
0: Po, hindi. Paano, sir, nasisiguro sa enrollment na nasa sala yan, na, sir?
2: Actually, yun nga po, ma'am, pinupuntahan po talaga namin sa bahay.
0: Ay, nako, nag-check talaga ang teacher.
2: Yes po. Kasi kung halimbawa po, school age ka and ang reason mo lang is ayaw mo nang mag-school araw-araw.
0: Tinatamad.
2: Opo. Hindi po namin kayo pwedeng i-enroll.
0: Ayun naman.
2: Kasi po syempre, kailangan school age ka, dapat sa school ka.
0: Opo.
2: Yes po.
0: Ganda yan, sir. Sir, may tanong ako kasi 'di ba, ngayon ay haharap naman ang Department of Education doon sa strengthen K-12 curriculum at saka may 3 terms na tayo.
2: Yes po.
0: Affected po ba?
2: Sa ngayon po, ma'am, wala pa po sa aming binababang order regarding that. Pero nag-expect po kami na kasama kami sa 3-term
0: Twitter.
2: At idadagdag ko lang po, ma'am.
0: Go ahead po, sir.
2: Hindi lang po youth yung kinikater namin. Kasama din po yung adults na gusto pang makapagtapos.
0: Yes.
2: So, halimbawa po kayo ay, let's say, 20, 30, or 40 years old na gusto pa rin makapagtapos ng elementary or high school, pwede pa rin po kayong mag-enroll sa IELTS.
0: Okay. Oo. Paano yun, sir, nai-encourage yung mga nahihiya? Kasi, gurang na ngayon ako. Maklase pa ako. Yes, paano yato, sir?
2: Actually, ma'am, ngayon po, during the whole month of May, nag-conduct po kami ng literacy mapping.
0: Mm-mm.
2: Ang ginagawa po namin dyan is, parang nagsisurvey kami sa mga barangay na handle namin.
0: Mm-mm.
2: Kung sino yung mga hindi nakapagtapos.
0: Mm-mm.
2: So, kung yung mga na-survey namin, dyan na po namin sila ina-encourage na mag-enroll sa IELTS.
0: Ah, talagang nag-data mapping kayo at
2: yes po.
0: Kumbaga, kayo na mismo yung lumalapit
2: yes po,
0: sa kanila. Wow, maganda yan, sir, no? Kasi yung iba talaga nahihiya, sir.
2: Yes po.
0: Oo.
2: May mga learners po kami sa IELTS na talagang ano na, may pamilya na, nasa 40s or kahit nga po senior citizen, may nag-enroll pa rin kasi gusto po ang makapagtapos.
0: Ayun nga, sir, no, tanong ko lang sa'yo, in your personal thoughts po, bakit kahit matanda na tayo, no, may asawa na ako, nagtatrabaho naman ako, may simple naman akong sari-sari store, pero bakit kailangan ko pa din makatapos ng pag-aaral? Para po sa mga nakikinig nating IELTS learners.
2: So, although may trabaho na po tayo, syempre, mas maganda pa rin na makapagtapos.
0: Mm-mm.
2: Kasi, kumbaga kailangan natin mag-aim higher.
0: Yun.
2: Kaysa sa kung ano tayo ngayon.
0: Mm-mm.
2: So, yan po yung mga rason ng kung bakit gusto ng ibang learners natin na makapagtapos.
0: Ayun. Well, ito sir, no, ang ganda nito, meron kayong mga specific programs sa IELTS. Ano ba itong BLP, sir, or Basic Literacy Program? And A&E, Accreditation and Equivalency. Parang ano, ito curious ako dito, sir. May mga policies na ba na in-improve, nagbago? At itong balikpan,

0: Ah, nice
1: talaga?
0: Na hindi po marunong magbasa. And compute. Mm-mm. So yan po ang focus diyan. So halimbawa, hindi ka nakapag tapos ng ano or hindi ka marunong magbasa or magsulat and mag compute. Mm-mm. Yan diyan po ilalagay yung learner.
1: Learner. So, okay. Literacy and numeracy, tama, sir?
0: Yes po.
1: Okay po.
0: So, yung A and E naman po, meron po tayong dalawa dyan.
1: Mm-mm.
0: So, meron po tayong A and E elementary and A and E secondary.
1: Okay.
0: So, ang A and E elementary po, yan po ay mag-start from grade 4 to grade 6.
1: Mm-mm.
0: So, para po makapag-enroll ka dyan, kailangan po at least 13 years old ka.
1: Okay. Mm-mm.
0: And for for secondary naman po, yan po ay yung grade 7 and grade 7 to grade 10.
1: Mm-mm.
0: So para ang age requirement naman diyan po ay 16.
1: Oo, yes, 16 po. Years old. At itong ito po sir, ito na yung ito po yung program na talagang nasa classroom setup, nilalagay natin sa classroom setup,
0: yes,
1: yung mga estudyante. Mm-hmm. Okay.
0: So ganito po siya, ma'am. Mm-mm. Kung sakali pong ikaw ay hindi nakapagtapos ng grade 4, let's say, and nag-enroll ka sa A&E Elementary.
1: Okay.
0: Pag napasa mo po ang accreditation and equivalency exam, yun automatic yun. Po graduate ka ng grade 6. So, ayun. Pwede ka na po mag grade 7. I-continue yung junior high school mo. Ganon din po, ma'am, sa junior high school.
1: Parang magja-jump sila,
0: yes,
1: sir.
0: Po. Parang kasi acceleration.
1: Nga, acceleration program ni IELTS.
0: Yes, yes po.
1: Okay. Sa high school po, paano yun, sir? Meron din po ba?
0: Yes po, ma'am. So, ganun din po. Let's say, nag-stop ka ng grade 7.
1: Mm-mm.
0: Let's say, 25 years old ka na. Ayaw mo nang bumalik sa formal school. Kasi kung grade 7 ka nag-start, kailangan mo pang mag-grade 8, grade 9, grade 10.
1: Oo.
0: So, sa IELTS po, kumbaga, parang matitipid mo yung oras.
1: Oo. Eh, gusto mo nang mag-abroad.
0: Yes po. So, actually, may mga learners po talaga na nag-IELTS kasi
1: mag-a-abroad.
0: Opo, magte-test da din mag-a-abroad. Magte-test
1: da.
0: Yes po.
1: Ito naman sir na BLP. Balik paaralan para sa out of school adults. Okay. Yan.
0: Ito pong BPOSA or balik paaralan balik paaralan sa out of school youth and adults ay halos parehas lang din po ito ng A&D elementary and secondary. Ang difference lang po nito is ito po ay ginaganap sa school, kumbaga.
1: Sa school, okay.
0: So, parang IELTS program din siya, pero instead of sa community po, sa school siya ginaganap. And ang nagtuturo po dito is mga regular school teachers.
1: Doon pala ako. Doon pala ako napasama. Opo, sir. Yun, no? So, pero nakita ko, sir, sa senior high school, usually talaga nasa BP, tama po ba? How do you say that? BPOSA.
0: Yes po.
1: Ayun, okay. Well, alam niyo mga ka-Team G, baka napapatanong ka na ngayon, ano? Wow, ang galing naman. May alternative learning system, may second chance pala tayo sa education. At napapatanong ka na, paano ba mag-enroll dyan? Ha? Paano ba ako magiging IELTS learner? Ngayon, sasagutin yan mamaya ni Sir Gian. Okay, sasagutin po yan maya-maya ni Sir Gian. But for now, let's take a pause, a break with this beautiful song. Bayanihan.

0: Jetzt nicht sehr.
1: Bayanihan sa paaralan, yan po ang inaasahan natin, no, na magaganap. Simula po actually yan sa June 1 to 5 sa lahat po ng pampublikong paaralan ng Department of Education. Kaya kung ikaw ay naglalayon na makibahagi po sa Brigada Eskwela, Bayanihan sa Paaralan, eh mag-join ka na. Pagbati po muna sa lahat ng ating mga ka-Team G dyan sa Taladong, Camalig, Albay, Tagoytoy, Camalig, Albay. May mga youth po dyan na nakikinig. Hello Gwen, hello po sa inyo dyan sa Tagoytoy, Camalig, Albay. Maging dyan po sa Lakag, Daraga, Albay. Ayan, sa Taladong, hello kay Ella, pinaka-bata nating viewer, listener dyan sa Taladong. At syempre, kaila Mama Arlene, Nana Nights, Nana Rita, ayan, yung mga kasama po natin dyan sa Taladong. At syempre po, pagbati din po sa lahat ng mga kaguro po, Teacher Steven Reyes at... kanina nakita ko si Teacher Carmela de los Reyes. Hello, Teacher Carms. At pagbati sa lahat po ng nagsipagtapos sa Daraga Community College. Hello, good morning. Nako, napakasarap, Sir Gia, na magtapos ng pag-aaral. At positive pa din tayo. Positive tayo na ito pong mga bagong graduate natin ay makakahanap din po ng trabaho. Medyo masalimuot talaga, mahirap Sir Gian, 'di ba? Magpa-ranking. Oo, mahirap, pero syempre nandiyan yung hope dahil gusto natin itong ating ginagawa. Sir Gian, nahirapan ka ba sa ranking?
2: Yes po.
1: Mga ilang umabot pa ng years or months? Hindi naman.
2: Kasi yun nga po yung mass promotion na.
1: Ako naman Sir Gian, ako yung last batch nung tama ba? Kami na ata yung mass hiring dahil sa senior high. Yan. Kaya thank God na paayos din, na pabilis din yung hiring. Hindi naman tumagal yung aking ranking, pagpaparanking. Kasi kailangan noon ng mga senior high school teachers. Ayan. So, napakinggan nyo po, no, ang awiting Bayanihan. At syempre, sana na-inspire kayo, no. Huwag natin kalimutan itong ating Filipino value na to na Bayanihan. At Sir Gian, ikaw, tanungin kita, feel mo pa rin ba yung spirit of Bayanihan?
2: Yes po, ma'am.
1: Sa community, no? Especially kayong mga ALS teacher na pumupunta talaga sa community. Pag pumupunta ba kayo sa community, may na-experience ba kayo na hindi warm yung welcome? O most of the time, warm naman yung kanilang pagbati sa inyo?
2: Mostly, ma'am, warm naman po talaga. Siyempre, hindi naman mawawala yung experiences mo. May mga negative, kasi hindi naman natin alam kung ano ba yung pinagdadaan ng tao.
1: At hindi pa nila alam kung ano talaga itong ALS program, di ba, sir? Minsan isipin nila, ay, may mga abala na naman. Oo, di ba? Pero yun nga, sir, paano ba ang ating mga tagapakinig ay maging part po ng ALS program sa kanila pong balak na maging isang ALS learner? Go ahead, sir.
2: So, kung... dito po sa Legazpi. Okay. So, hello po sa lahat ng mga nakikinig. If you want to enroll po sa ALS, pwede po kayong pumunta sa inyong mga barangay hall.
1: Yun.
2: Okay. Kasi po, sa pagkakaalam ko po, lahat ng barangay dito sa Legazpi ay meron pong ALS program. So, tanungin nyo lang po ang inyong barangay council or sikap. If aware sila na merong ALS program sa kanilang barangay. So, ang requirement lang po for enrollment ay birth certificate.
1: Birth certificate.
2: Yes po. If wala po kayong birth certificate, any national ID or any government ID po, any na merong birth name nyo. Yun.
1: Sir, yung birth certificate ba kailangan? Ano bang, kasi diba, PSA ba? NSO? Okay, ganyan po.
2: So, yung birth certificate po, kahit po civil registrar na birth certificate, pwede po yan.
1: Okay.
2: Pero much better if meron kayong PSA birth certificate. Ayun. Pero kung wala, okay lang din, ma'am. Okay lang yun.
1: Opo. Oo, wala naman tayong idinidiscriminate, no, sir, yes, pagdating sa enrollment. Basta, kukumplituhin, no? Yes, kukumplituhin naman. Ano pa po, sir?
2: Kung halimbawa, wala talaga. Walang ID, walang birth certificate.
1: Wala talaga po, opo.
2: Magsabi lang po kayo kay teacher. Kasi si teacher po, pwedeng magpagawa ng certification sa barangay.
1: Ah, yun naman. Na sila po ay residente ng barangay.
2: And yung mga data na kailangan ng teacher, ilalagay na lang po dun sa certification.
1: Opo. Sir, paano kung ano, yung learner ay nahihiya pumunta ng barangay? Yan. Saan pa po sila pwedeng pumunta? Meron pa po ba?
2: Pwede po kayong pumunta sa ALS office sa Bagong Bayan Central School. Central School sa Bagong Bayan, Legazpi City po. Nandun po ang office namin. Pwede po kayo doon.
1: Sa mga nearest school po ba, may pwede din po ba yon, sir?
2: Sa Legazpi po kasi mostly nasa barangay hall po kami nagtuturo.
1: Okay.
2: Pero kung kayo po ay senior high school.
1: Oh, yun. Sa senior high school naman po.
2: Meron po tayong senior high school sa Gugon Legazpi City, Gugon High School, sa Legazpi City National High School, and sa Bangkerohan National High School.
1: Pati pala sa Bangkerohan.
2: Yes po.
1: Ayan. Sir, may uniforme ba dyan na kailangan? Kasi baka isipin itong ating nakikinig ngayon o nakikinig na at nagde-decide na mag-enroll. Baka naman may kailangang uniform dyan. Meron po ba?
2: Sa elementary and high school, junior high school po, wala po tayong uniform. Pag minsan nire-require lang po ni teacher na naka white shirt, kahit po naka shirt kayo, naka pant, ay naka chinelas, pwede po kayo sa ano. Ngayon, when it comes po sa senior high school, since po nasa school-based siya, depende na po yan sa rules ng senior high.
1: Okay. Wow. So, yun lang. Ano, napakasimple. Kailangan mo lang magdesisyon sa araw na ito na ipagpapatuloy mo na yung pag-aaral mo. Tapos, if you have your birth certificate and any valid ID, you can proceed to the barangay hall or yung mga nabanggit kanina ni Sir na Gian, yung Bagong Bayan, tama po ba? Yes, po. Central School, kung nasaan po yung inyong opisina. Napakadali naman pala, ka-Team G. Huwag ka na magdalawang isip. Go mo na yan. Ha? Okay. So, Sir Gian, meron ka bang gustong i-share na mga, alam mo yun, naiisip ko lang, nakakatuwa, napakasaya natin na mayroong second chance itong mga out-of-school youth, out-of-school adults natin for education. May mga naaalala ka bang mga estudyante na talagang nagpursige tapos ngayon, okay na sila? Oo, may ganun ba, sir?
2: Meron po kong mga estudyante. Ngayon, since po 8 years pa lang po ako sa service, meron na po akong mga...
1: Mahaba na yun, sir.
2: Meron na po akong mga students na graduate na din po ng college.
1: Ayun, oo.
2: And malapit nang mag-graduate.
1: Opo. Well, dito sa CARE, no, meron tayong mga kwentong ganyan. Nako, si Teacher Tin Asilo. Hello, Teacher Tin. Good morning sa'yo. Na alam ko, ano na rin, LPT na rin si Teacher Tin. Ayan. Good morning sa'yo. At sa lahat po ng nangangarap na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, may pag-asa pa po. May second chance pa. And yan nga po, sabi ni Sir Gia, napakasimple ng mga requirements. Kailangan nyo lang po i-present yung birth certificate. At kung wala naman po, ay wag pa rin po kayong magdalawang isip dahil may mga paraan at tulong na ibibigay po ang ating mga ALS teacher. Samantala, sa pundong ito, mga ka-Team G, dumako tayo sa huling segment ng ating programa na kung saan ating nire-recognize that our great teacher is our Lord God. Narito na po ang OMG on Matters About God.
0: OMG, because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with Him. Here now is On Matters About God.
1: Sa ating On Matters About God, let's read 1 Peter chapter 3, verse 8. Finally, of all of you, or finally all of you, be like mind, or be like-minded, be sympathetic, love one another, and be compassionate and humble. That is from 1 Peter chapter 3, verse 8. Sa panahon ngayon na marami sa atin mga Pilipino ang tila baga iniisip na muna ang sarili bago sa iba. Sa panahon ngayon na mas nahahighlight yung ating individualism, yung ating pagtuto kung ano yung kailangan ko, ano yung gusto ko. The Bible is reminding us that there is great joy, there is great thing, godly thing in being sympathetic, thinking of others first, loving one another, and being compassionate to one another. Sana kahit ano pa ang ating kalagayan ay huwag nating kakalimutan na tayo ay nilikha ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Tayo ay nilikha ng Diyos upang magbigay liwanag, magbigay ng pag-asa sa bawat isa tulad ng alternative learning system na kung saan ang mga guro ay hindi man po simple yung kanilang efforts na ginagawa para po sa ating mga IELTS learners ay andun po yung sakripisyo, andun po yung compassion. But we pray for all IELTS teacher today, and may this word remind every IELTS teachers na in suffering for doing good, God sees all our suffering and it's God who will reward it. Huwag po tayong mapagod na gumawa ng mabuti. Dahil ang Diyos po ang magpapala sa atin. Ang Diyos po ang nanakakakita ng lahat ng ating ginagawa. He will give a due reward. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat isang nakibahagi sa programang ito ngayong umaga. Lord, may we not get tired of doing good for our learners. May we not get tired of caring for them. That sometimes we know our works may be not appreciated, Lord God. Sometimes, most of the time, we work in secret. No applauses. No recognition. But it's you who sees everything. Our one audience. And you are the one. In time, will reward this. And even though, Lord God, there's no reward, we know we're doing what pleases you, what worships you. And for that, our heart is settled. Thank you, Lord, for this opportunity to talk about the alternative learning system and the dedication of the teachers for the learners. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa alternative learning system, may second chance ka. Yan. Sir Gian, may mga nais ka pa bang last messages mo po para po sa ating mga IELTS learners ngayon na nagde-decide na mag-enroll for IELTS?
2: So, para po sa lahat ng mga taga-Legazpi, mga out-of-school youths, or adults na gusto pong makapagtapos, pwede po kayong mag-enroll sa alternative learning system sa inyong mga barangay. Okay. Mm-hmm. Ipopromote ko na din po yung mga barangay na hawak ko.
1: Go ahead, sir.
2: So dito po sa Arimbay, Dapdap and Buragwis. Mm-hmm. Kung may mga gusto po pong makapagtapos ng kanilang basic education, elementary or junior high school, pwede niyo po akong lapitan. Mm-hmm. Or pwede po kayong pumunta sa Barangay Hall at magtanong. Mm-mm. Kung anong araw po ang schedule ng IELTS session. or ALS training mm-hmm. session sa barang sa mga barangay na yun.
1: Usually ano bang mga araw yan, sir?
2: Sa ngayon po hindi pa po namin na finalize.
1: Okay po. Mm-hmm.
2: Kasi po magdedepende po 'yon sa availability
1: ng mga learners. 'Yun nga yes, po yung sabi niyo kanina, no. I have this friend po, classmate ko din sir sa law school from PAWA, ALS teacher din po siya. Kilala mo po ba?
2: Yes po.
1: Sino nga po?
2: Si Ma'am Evangeline.
1: Hi Ma'am Evangeline, and nakapag-guest na po siya dito last time. Oh, hi Evangeline. Siyempre, hello din sa iyong daughter. Yan. Yung anak, yung pangalan ng daughter niya is
2: si Aya.
1: Opo. Yan. Ay, parang alam ko, inadopt niya dun sa name ng class namin.
2: Si Hiraya.
1: Hiraya. Yan. Opo, si Hiraya. Hello, Ma'am Evangeline. At sa lahat po ng ating mga ALS teacher, pagpupugay po sa inyong lahat at patuloy lang po tayo sa ating serbisyo publiko. Samantala, muli niyong mapapakinggan ang G-Story sa susunod na Sabado. At but in connection po, no, we would like also to announce na in connection po to the 78th anniversary of Far East Broadcasting Company Philippines, magkakaroon po ng special programming. Ayan, magkaroon lang po kayo ng patuloy na pagantabay sa mga anunsyo ng ating estasyon. Samantala, sa ngalan po ng aking teacher husband, Jemar Nocos, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating patuloy, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Pagbati po kay Teacher Laika ng Bicol College at syempre kay Ate Gracious Camille, ayan, na nanonood po ngayon. Samantala, magtatapos tayo ng isang magandang awitin. Paalala sa ating lahat na panahon na, week na ng bayanihan, linggo na ng bayanihan sa paaralan. Narito po ang Brigada Eskwela, awiting Brigada Eskwela. At see you soon mga ka-Tinji. God bless you all!

0: Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM.
1: Paano nga ba na ipapasa ang HIV?
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

tayo po'y nagbabalik here on Amplified Beats, where every song tells a story and every melody brings back a memory. So here's our second segment, Shared Memories with Music. So dito po, hindi lang po tayo nagbabasa ng mga ibinabahagi po sa atin ng mga ka-amplifieds natin na kanila pong certain memories sa isang certain song, but we also discuss here yung mga memories overall at kung anong ibig sabihin ng isang awitin na talagang magbibigay sa atin ng realization and reflection habang tayo po'y nakikinig. Well, habang kayo po ay nakikinig sa ating himpilan, hello po sa inyo. Pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook Live ng inyo pong mga greetings sa inyong mga loved ones, inyo pong mga kakilala, at pwede nyo din pong i-share ang link, or kung di naman kaya po, pwede pong yung i-encourage ang inyo pong mga kakilala na makisama po sa akin sa online streaming. So hanapin nyo lamang po sa search bar ang bit.ly/thewayfm para tuloy-tuloy po ang inyong napapakinggan ng mga kwentuhan at mga awitin. Siyempre, kung meron po kayong mga portable missionary radios, i-calibrate lang po yan sa 104.3 para kayo po ay makasunod po sa ating programa. So, welcome po sa another heartfelt edition of Shared Memories with Music, the segment na kung saan binabalikan po natin ang mga timeless songs na continuing na nagtatouch ng mga generations from millennials to Gen Z listeners. So, discovering also classics for the first time. So, iba-iba po yung mga binabahagi nating awitin po dito, whether it's classic or yung makabago pong awitin. So, for today's featured track, meron po tayong pag-uusapan na one of the most iconic love songs from the early 2000s. So, kaway-kaway dyan sa mga 2000 kids na ngayon ay mga tita na or tito. So, ano po yung favorite nyong 2000 song? So, pwede nyo po yung ibahagi din sa atin pong comment section sa atin pong Facebook Live. So, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang awiting This I Promise You by NSYNC or NSYNC. So, very familiar po ito sa atin pong mga ka-Koreans na talaga namang nakikinig nung mga kapanahunan, mga early 2000. So hanggang ngayon nga, very trending pa din itong awitin na to. Kaya masasabing po natin, ito po'y isang iconic. So, yun nga po, ito po'y nirelease sa year 2000 as part of their album na No String Attached. At ito pong awitin na to ay naging, mabilis po itong naging favorite ng mga fans because of its sincere message, emotional lyrics, and soothing melody. So, what made the song even more special is that ito po ay sinulat ng isang famous singer, songwriter Richard Marx, kung kayo po ay familiar po sa kanya. At siya po ay kilala sa paggawa ng mga powerful love ballads. So, ang awiting This I Promise You ay tungkol sa reassurance, commitment, and unconditional love. Ito po ay nagsasabi sa mga tao, lalo na sa mga favorite ang song na to or napakinggan itong song na to, na it speak to people who want to comfort someone they deeply care about, promising to stay kahit ano pang season, kahit ano pang struggle, and every uncertain moment. So, and honestly, even after many years po, mga ka-amplifieds, itong awitin na to ay hits differently. So, whether ito po yung mapapakinggan natin during family video okay nights, yan, mga Pinoy, tayo po'y kilala sa mga ganyan na mga bandings, dedication sa mga radio, and ito po'y ginagamit din na mga background music sa mga weddings or kahit yung mga old playlist CDs natin. Itong awitin na to ay nagdadala ng kind of nostalgia that instantly brings memories back.
So one reason why many listeners still love the song or this track today is because yung timeless niya pong message. So in a world kung saan ang relationships ay minsan temporary na nga lang po, no? The song reminds us about genuine promises and sincere affection. So for millennials, ito po yung nagre-remind sa atin ng mga teenage years natin. Yan, mga first love or classic boy band era. So kaway-kaway, taas kamay sa mga mahihilig dyan sa mga boy band era. And sa ating mga Gen Z listeners naman, ito pong song na to ay nagpo-prove sa atin that good music never goes out of style. So kayo po ba ay in fever po sa sinabi ko? So wherever you are right now, mga Kakerians, take a moment to breathe and let the song brings comfort to each of us, memories, and maybe even a little kilig into your day. So this is Shared Memories here on Amplified Beats, and here's the song, This I Promise You.

Bites. So ngayon po, ang ating featured food is something fresh. Hindi po ito yung usual na ibinabahagi po natin na medyo heavy at talagang tatak Pinoy. So kindly turn lang tayo sa other side. So para naman may panibagong timpla. Pero ito po yung magbibigay muli sa inyo ng panibagong information and at the same time nutritional value. So ito po yung something fresh, flavorful, and perfect for foodies like me who love a mix of healthy and delicious food. So we're talking about fish taco. So yan po ang ating merienda idea for this afternoon. So sino po yung mahihilig sa inyo pong magtaco? So pwede niyo na po ibahagi yan sa ating comment section para naman, di ba, malaman ko kung sino po o ano po yung mga favorite nyo pong food. At baka magkaroon din ako ng time to try it within myself. So ngayon po, ito po yung ating pag-uusapan. Fish taco. So ito pong pagkain na to ay believing to have originated from Baja, California, Mexico. So malayo po ang originated nitong pagkain na to. At kung saan yung fresh seafood ay isang big part of coastal cuisine. So over time, ito pong simple street food na to ay naging popular worldwide at naging popular po siya because of its crispy texture, refreshing toppings, and satisfying flavor combination. Wow, nagugutom na ako ano. So ang fish taco po ay usually nagkukonsist po siya ng seasoned fish placed inside a soft tortilla. Then nilalagyan po natin ng top, which is yung vegetables, sauces, and sometimes yung mango salsa or cabbage slaw for extra crunch and freshness. So it depends naman po. Dito po sa atin pong programa, mahilig po tayo mag-improvise. So kung hindi kayang gawin yung original, we can do other than that. So basta yun pa din yung kakalabasan. Diba? Fish tacos. So ayan, let's go further. So kung gusto niyo pong gumawa ng fish tacos at sa inyong mga bahay, ito po yung pinakasimple at madaling recipe na pwede natin itry. So you can put it in your notebook or in your notes sa inyong mga cellphone habang nakikinig. So ang ingredients po, yung fish fillet like tilapia, mahi-mahi, kung ano po yung available or prepared niyo pong fish na ilalagay natin sa tacos. Then we have tortillas, cabbage or lettuce, may tomatoes, onion, may lime. So we have also mayonnaise or garlic sauce. Then syempre sa mga seasoning, we have salt, pepper, paprika, and garlic powder. So kung meron po kayo dyan sa inyong mga kusina, you can consider this snack. Pwede nyo magawa to maya-maya po. So paano po ang gagawin? Una, i-season po natin yung ating isda with salt, pepper, paprika, then garlic powder. Then after that, pipirituhin po natin ito or pwede natin i-grill. So kayo pong mag-decide kung fry or grill. Then after that, hintayin nyo pong mag-golden at maluto po ng maayos po yung fish. Next, iwa-warm po natin yung tortillas on a pan for a few seconds. So, huwag nyo pong iiwan yung inyo pong ginawa. Baka masunog yan, no? Matutong ba? Then, after that, i-assemble natin yung taco by placing the fish inside the tortilla. Then, mag-aadda po tayo ng shredded cabbage, tomatoes, onions, and yung favorite po nating sauce. Kung nais nyo pong medyo simple pa, pwede nyong bawasan. So, depende po sa inyong taste bud. Then, after that, we can squeeze a little lime on top for that fresh and zesty flavor. Pero kung ayaw naman ninyo ng lime, it's okay. So, we can say na optional po ito. Then, after that, there you have it. Homemade fish tacos. Simple, malinamnam, and syempre, kasama na dyan lagi yung Instagram worthy. So,
Ngayon po, let's talk about the nutritional value of it. So, ang fish tacos po ay pwedeng maging healthier version food. Depende po kung paano po natin ito pinipress, inihanda. So, yung fish po ay mayaman sa protein na tumutulong po sa atin to build and repair muscles. Of course, meron po itong omega-3 fatty acids na maganda po sa ating heart and brain. Vegetables like cabbage and tomatoes ay nagbibigay po ng vitamins and fiber, while yung tortillas po ay nagbibigay ng carbohydrates for energy. So, ito po, kung prefer nyo pong i-grilled, much better po siya instead of deep-fried, kasi nagiging healthier ang tacos kapag, syempre, grilled po siya kasi wala siyang masyadong mantika. Then, so, ngayon po, whether you are hanging out with friends later, manunood po kayo ng favorite nyo mong series, di ba? Share nyo naman yan. O kung kayo po ay nakikinig pa din sa akin at ngayon magpe-prepare na po kayo, yan, pwedeng-pwede po ito. So, fish tacos might just be your next comfort food. At naniniwala po ako na hindi lang po dapat busog ang ating mga tiyan, dapat may beets on the side. Dahil di ba, mas masarap ang merienda mo kapag may good music tayong napapakinggan. Kaya naman, ngayon po, pakinggan niyo po ang mga awiting inihanda namin

0: What's up? What's up? Nandyan pa po ba kayo? At tayo po ay nagbabalik. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa inyo pong paboritong himpilan, The Station That Cares, FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM. And nandito na po tayo sa atin pong pinaka-last segment, which is the request line. So ito po yung part of our program kung saan it's all about you naman. So, hindi na po ako ang magde-decide ng mga awiting mapapakinggan nyo. So, it's your time to shine, mga ka-amplifieds. And here we are sa pinaka-last segment natin. Welcome to the request line, where your favorite songs, OPM man po yan, favorite nyo pong praise and worship song, or kahit yung, diba, tema ng puso nyo ngayon. Yan, baka meron po kayong mga pinapakinggan sa inyong playlist na nais nyo pong ibahagi sa ating mga kakayans. Huwag na po kayong mahihiya. Ilagay na po yan sa comment section. Now na. Hindi mamaya, kundi now na. And of course, hindi lang po ito mga favorite songs. You can still send your or comment your shoutouts and dedication. At yan po ay itatake center stage natin. Kung kayo po ay nakikinig sa inyong mga workplace, bahay, tambayan, or habang naka-earphones lang po tayo at nagpapanggap na productive. Joke lang yan. Thank you po sa inyo pong pag-tune in sa atin. So this is your chance to send your song request and your heartfelt dedication to your friends, family, classmates, of course, yung crush nyo or special someone, or even para po sa inyong sarili, because self-love matters too. So meron po tayong na-receive na dalawa pong request and shout out sa atin pong Disney Princess Carmela de los Reyes dyan po sa Pulanggi, Albay. And good afternoon din po, happy listening kay Nanay Mildred. So siya po ay nag-request ng matibay na sandigan na mapapakinggan po natin right after this talk. And at the same time po, hello din po sa ating pong ante, Ante Ruby Ann Zaragoza. Hello po. At ingat po, mamaya papunta po dito sa ating station at makinig po kayo. Patuloy po kayo makinig, mga kakayans, sa ating pong mga susunod na mga programa. So hello po kay Ate Ruby, at nag-request po siya ng isa pa pong song, Happy Day by Jesus Culture, yan, feat. Kim Walker, Walker Smith. So, mapapakinggan din po natin yan. Kaya, habang tayo po ay naghihintay ng inyo pong mga ipapahabol ng mga song request, pakinggan po natin yung mga nauna po nilang mga song requests. Laban lang always, remember mga kakayans, tough days don't last, but good music definitely helps. And here's our songs under the request line.
1: The request line.

Just like that, another meaningful episode of Amplified Beats comes to an end. Ngayon pong programang ito ay pinapaalalahanan tayo na ang music po ay more than just a sound. Ito po ay nagiging parte ng ating mga memorya, emotions, and everyday life. From our shared memories, featuring timeless love songs, to delicious conversations in beats and bites, and the heartfelt dedication during the request line, sana po ay ngayon pong episode na to ay nagbigay po sa inyo ng mga ngiti, comfort, and good vibes sa lahat po ng nakikinig. Ang atin pong pinaka-biggest takeaway ay napakadali lang po ngayon. Ano man po ang atin pong pinagkakaabalahan o nagbibigay po sa atin ng stress, tayo man po ay busy, lagi po tayong maghanap ng oras sa mga bagay na nagbibigay po sa atin ng kapayapaan sa ating mga puso. Whether it's all about music, pagkain, friendship, family, or quiet moments para sa sarili mo. Minsan, yung mga smallest moments natin create the loudest memories. And before we officially end our program, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Lord, thank you for allowing us na makomplete po namin ang another wonderful program today. Salamat po sa mga awitin na nag-inspire sa amin, sa mga taong palagi nandyan to support us, and the moments po na nagre-remind sa amin na kami po ay nakakangiti despite of all life's challenges. We're praying po sa lahat ng nakikinig right now, patuloy mo pong i-guide ang bawat isa sa kanila pong pag-aaral, sa kanila pong mga trabaho, maging sa kanilang mga relationships and personal struggles. Bigyan mo po ang bawat isa ng kalakasan kapag kami po ay nakakadama ng kapaguran, kapayapaan kung kami po ay na-overwhelm, and hope whenever life feels uncertain. Continue to bless our listeners, our families, ang aming mga kaibigan, and every person behind this program, Father God. May we always use our voices, talents, and creativity para po mag-spread ng positivity, kindness, truth, love, and encouragement to others. Panatiliin mo po ang bawat isa na safe throughout the day at palagi mo pong ipaalala sa amin that brighter days are always ahead. Ito po ang aming panalangin. Pasasalamat sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen.

At dyan po tayo nagtatapos. Maraming maraming maraming salamat mga ka-Kians, mga ka-Amplifieds. Ano? Ang daming maraming marami yun ha. But anyway, yan, I'm very appreciative lang po sa lahat ng nakakasama po natin everyday sa atin pong himpilan. Salamat po sa pakikinig nyo sa atin pong programang Amplified Beats. At ako po ang inyong host, your DJ Ate and Snack Buddy Kay Barciliano. At maraming salamat sa muli sa pag-spend ng time with us here at FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ingat po kayong lahat at hanggang sa susunod na jamming session natin. Keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Maraming salamat din sa atin pong nakasama sa tech team, Don Ramon Diaz at Don Jun Apinado. Susunod na po dito ang hashtag Friendzone. See ya!

0: grateful for you.
1: Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
3: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
5: Time check, it's 1:30 in the afternoon.
4: The program where friends meet. This is hashtag Friendzone, where vibes are high and friendships are forever. Sabay-sabay tayong magkwentuhan, magtawanan, ma-inspire at matuto sa iba't ibang kwento ng buhay. Stay connected

0: Frenzy Eye.
1: At ako naman po ang inyong ka-hashtag Frenzy na Ara.
0: At ito po ang hashtag Friendzone! Hello, hello mga ka-Frenzy! Kamusta po kayo, no? Today is May 30, no? Ka-Frenzy,
1: yes.
0: Na ara.
1: Second to the last day of
0: yes.
1: the month. Grabe,
0: grabe.
1: Bilis.
0: Ang bilis-bilis talaga ng panahon. Diba? Parang kailan lang. No,
1: oo.
0: Nung nasimula natin ang buwan ng May.
1: Masyadong nagmamadali siya.
0: Oo nga eh, baka nag-rush.
1: May diba? Hinahabon.
0: Oo, kamusta ka ba ka-Frenzy?
1: So far, so good.
0: Oy.
1: How about you?
0: I'm good, diba? Iba yung smell natin ngayon, ha?
1: Yes.
0: Siyempre, ngayon ay araw ng Sabado at mm-hmm. excited tayo, no? Sa ating mapag-uusapan ngayong Sabado, diba?
1: Yes, as always.
0: Yes. Batiin natin, no, ang ating mga ka-Frenzy na ngayon ay nakatutok na dito sa hashtag Friendzone. Hello
1: mm-hmm.
0: po.
1: Magandang
0: happy
1: hapon.
0: Saturday and good afternoon po, no? Kung saan man po kayong banda
1: mm-hmm. o
0: kung saan lugar
1: kayo.
0: Opo, kung saan man po kayong lugar dito sa Bicol region, oh. Sana po kayo ay nasa maayos din na kalagayan ngayon.
1: Yes.
0: And of course, no, gusto ko ring batiin ang lahat ng mga college students, mga ka-Frenzy natin na nagsipagtapos.
1: Wow.
0: No, kahapon no, may mga nagsipagtapos sa mga ka-Frenzy natin. And shout out mm-hmm. kay Kuya Stanley M. Reyes. Siya po ay nag-graduate sa college student siya before. So ngayon ay natapos niya na ka-Frenzy na ara. Sumaksas na din siya.
1: Congratulations and welcome to adulting.
0: Welcome na agad.
1: Yes, ganun na talaga yun.
0: Oo, no. Pa-enjoyin muna natin yung mga natitirang ano.
1: Hinga ka muna.
0: Oo, dahil pagkatapos niyan ay may mga another adventure mm-hmm. na naghihintay. Oo, syempre no, gusto ko ring batiin ang lahat ng mga kabataan, ka-Frenzy natin dyan sa Taladong, Kamalig, Albay. At syempre, meron din tayong ka-Frenzy sa Lakag, Daraga, Albay. And sa Tagoytoy, Kamalig, Albay. So marami-rami sila ka-Frenzy
1: hello
0: na ara.
1: Hello.
0: Oo, hindi ko na sila iisa-isahin mm-hmm. pa at baka may makalimutan ako.
1: Ang gaganda, ang unique ng mga pangalan ng barangay nila. Ha?
0: Yes. Ikaw ba may gustong batiin?
1: Yes. Hello din sa mga ka-Frenzy natin sa Sorsogon at sa aking mga ka-work dyan. Hello, hello sa inyo, pati na rin sa aking mga friends sa AFC and sa J-Rock. Hello, guys. And also, my high school friends na nakasubaybay sa atin ngayon.
0: Yes. At bago ko pa makalimutan, no, gusto ko ring batiin ang advance happy birthday. Ngayon na to, ngayon na yung moment. Kaya advance happy birthday sa aking kasama din, na ka-Frenzy natin, na nakakasama natin dito sa hashtag Friendzone.
1: Mm-hmm.
0: Si ka-Frenzy Antoinette M. Reyes, isang college student sa Bicol University.
1: Wow. Happy birthday.
0: super advanced. So,
1: magpapadala kami sa iyo ng virtual cake na may
0: love.
1: Malaking kandila.
0: Kakaiba 'yun, ha. Oo, at syempre no, sa ating mga ka-Frenzy na gusto pa pong makipagkwentuhan, samahan kami ngayong hapon, maaari niyo pong mapanood o mapakinggan kami, no, sa ating mm-hmm. Social media accounts or social media page sa ating Facebook, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM, at syempre sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM. At kung kayo po ay member na, no, ng ating Carians Official GCI, pwede nyo rin pong ipadala ang inyong mga pabate at pa-shoutout.
1: Yes.
0: At syempre, no, meron din tayong contact number. Ate.
1: Para sa mga gustong magpa-anonymous at masyadong maraming load at walang mapatutunguhan ng inyong load, pwede nyo kaming i-text sa ating smart number na 0998-843-0573. Again, 0998-843-0573. Kaya ano
0: yes.
1: pang hinihintay nyo? Ipa-shoutout nyo na mga ipapa-shoutout nyo habang nandito pa kami.
0: Ay, kakaiba yun, na. Oo, syempre, no. Tayo ay sasamahan muli ng ating mga ka-Frenzy ngayong hapon.
1: Yes. And before natin makalimutan, meron po kaming announcement sa inyo. Gusto nyo ba yun?
0: Ano ba yan?
1: Para bang? Ayan, sa susunod na Sabado, next Saturday, June 6. Wow, June na pala next Saturday.
0: Oo nga, no.
1: Diba ang bilis? Ayan, sa June 6 ay magkakaroon po

0: tayo ng 78th anniversary ng FEBC. Kaya kayo po ay aming iniimbitahan na manood po ng ating program. Special program po yan ng Saturday morning ng June 6. Kaya, please watch.
1: Yes. Oo, no. Special coverage from 8 a.m. to 12 noon. Ayan, syempre yan ang aabangan ng ating mga ka-frenzy, ng ating mga ka-carians, no, sa June 8. Tama ba, ka-frenzy?
0: June
1: 6. June 6, yun. Yes. June 6, 2026.
0: Mm-hmm. Ayan. Ayan, may papa-shoutout pa tayo.
1: Oo, meron pa ba?
0: Meron. Ayan pa, shoutout daw po kay, sabi ni Aliza, sabi, ano nga apelyado ni Aliza ate?
1: Nakalimutan.
0: Wait lang.
1: Oo.
0: I-check natin, double check. Ayan, sabi ni ate Aliza M. Alden. Pa-shoutout daw kay ate, kay Elsie Alden and Alejandro Alden. Hi po, shoutout
1: po sa inyo. Mamaya no ay may pa-surprise tayo sa ating mga ka-frenzy. Dahil may panibago tayong ka-frenzy na makakasama ngayong hapon.
0: Kaya be excited and watch out.
1: Pero bago ang lahat, ka-frenzy, Naara, ano bang song ang ating ipapabaon sa ating mga ka-frenzy ngayong hapon?
0: Para sa ating vibe zone ay mapapakinggan natin ang isang natatanging awitin ng Shift to Abundance na may pamagat na No Expectations. Kaya kami po ay magbabalik at ito ang inyong vibe zone.

0: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse,
1: your rhythm,
0: your zone. It's Vibe Zone.
2: Muli, yun po ang ating, ang napakinggan po nating awitin ay No Expectation by Shift to Abundance. Ka-Frenzy, how do you feel about expectations? Whether expectation ng iba sa'yo, expectation mo sa kanila, o expectation mo sa sarili mo. Alam kong hindi ka magiging comfortable na marinig to, pero ang mga expectations na yan, dagdag lang yan sa mga baggages mo. Sa mga excess baggages. At mabigat yan, di ba? Habang patagal ng patagal na pasan-pasan mo yan, mas mahihirapan kang umusad. Sabi nga sa kanta, expectations feel like hope, but it's pressure in disguise. Because you don't get hurt but by what they do, you get hurt by the story in your mind. Kaya ang recommendation ko sa'yo, i-let go mo na yan. Sabi pa sa kanta, the moment I stopped expecting, life started treating me freely. My dear Frenzy, freedom starts when you let go. Kaya wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Let go, let it be, and let God handle your life. Do not place your expectations on others or yourself. Instead, place your expectations on God. At ayun po ang ating Vibe Zone.
3: Yes, ang ganda naman nung mga lines ni Ka-Frenzy na Ara, di ba? Kala ko kanina, kakanta ka ng
2: Ay,
3: Let
2: hindi.
3: It Go.
2: Baka masira ang araw ng ating Ka-Frenzy.
3: May recommendation pa siya. Uh-huh. Ang tara. Ang ganda nun. Pero di ba, usually kasi kapag narinig natin yung expectation,
2: mm-hmm.
3: Una nating na-feel is medyo negative.
2: Yes.
3: Mabigat.
2: Mm-mm.
3: Which is, gano'n naman talaga, no? Ka-Frenzy.
2: Usually, gano'n.
3: Oo. Ikaw ba, sa experience mo, ano yung pinakamabigat na expectation na naranasan mo, ha?
2: Siguro ang pinakamabigat na expectation ay yung expectation yung sarili ko na to do great in everything I do, ganyan. And although I always naman, I mean, hindi naman siya always pala, madalas I do great sa lahat ng ginagawa ko, pero pag alam mo yun, pag meron akong parang pumapalya ako minsan dahil sa mga expectation ko sa sarili ko, parang may disappointment talagang kaakibat. How about you naman?
3: Sabi ko na ibabalik nito sa
2: syempre naman ako lang.
3: Siguro ano, pareho tayo yung sa sarili.
2: Mm-mm.
3: Kasi iba yung feeling kapag ikaw sarili mo nag-set ka ng expectations sa sarili mo. Though sinasabi natin, ako minsan sinasabi ko na hindi ako affected ng expectation din ng iba, pero parang nafe-feel ko din yung expectation ng iba. Pero mas mabigat yung kapag ikaw na mismo sa sarili mo. Kasi parang yung kalaban mo is yung self mo.
2: Mm-hmm.
3: Self
2: pero diba sabi, self. Napaka-ironic na sabi dapat kakampi mo yung sarili mo. Pero bakit ganun? Kinakalaban tayo ng sarili natin.
3: Oo, yun yung pinakamahirap actually, di ba? Mm-hmm. Yung dapat nakakampi mo ay yung self mo.
2: Mm-hmm.
3: Pero ginagawa mo siyang ano.
2: Kaaway.
3: Diba? Oo, kaya yun yung mabigat din.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? Sa ating mga ka-friends, ano kaya yung expectation na experience din nila, no?
2: Yes.
3: Sa life nila. Oo, i-comment nyo yan, no, ka-Frenzy? At babasahin namin yan dito live na live sa hashtag friendzone.
2: Mm-hmm.
3: At syempre, no, para sa ating zone in question, maaari nyo pong sagutan ang aming zone in question na naniniwala ka ba, ka-Frenzy, sa student mantra na grades doesn't define you? At bakit? Oo, mamaya no, babasahin din natin ang inyong mga kasagutan.
2: Mm-hmm. Sikat na sikat talaga tong mantrang to. Gamit na gamit siya since
3: yes.
2: High school.
3: Yes, oo. Familiar na familiar.
2: Oo.
3: Diba? Oo, pero ngayong araw ng Sabado, ka-Frenzy na Ara, ay panibagong topic ang ating pag-uusapan.
2: Yes.
3: Ano kaya ito? Ito, the weight of expectations when success becomes pressure. Ano ba ang ating hugot dito, Ka-Frenzy?
2: Syempre, ang ating hugot ngayon ay may mga nakikita kasi tayo sa Facebook and TikTok and other social media platforms na mga post ng mga students natin na graduate na and nakita din natin na may nirelease na rin yung mga results ng mga entrance exams sa college. So, may mga post tayo nakikita na may mga hindi nakapasa, may mga nakapasa, and yun ang panghuhugutan natin sa araw na to.
3: Yes, oo, tama. Dahil yan ay trending din, no, sa ilang mga social media, no, Ka-Frenzy. Mm-hmm. At sabi ko nga kanina sa'yo, no, parang it's very timely kasi season talaga. Yes. Parang nandun tayo sa point na nakakabasa tayo ng mga news about entrance exams, mm-hmm, di ba? And sabi ko kanina sa'yo, marami akong nababasa sa TikTok na may mga nagpo-post ng mga ka-Frenzy natin, mga college din, incoming college actually, mm-hmm, sila. And yung post nila is, yung song is parang hindi ko alam kung sinong kumanta nun, pero ito yung naaalala ko, parang sabi dun sa kanta, I thought I was a fast learner until may isang school, hindi ko na i-mention, mm-hmm, yung school, pero yun, until yung school na yun, hindi niya napasahan. Mm. Oh, hindi siya nakapasa sa course na gusto niya. So, kala niya, no? Kala niya, marami na siyang nahahakot kasing award, di ba? Kala niya,
2: the best na siya.
3: Oh, the best na siya. Makakapasa na siya. So, siguro yun yung expectation niya din sa self niya. Mm.
2: Ako din, I thought I was a fast learner until I discovered, short-term memory loss.
3: Oh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo kanina, di ba? Na ako din, na-experience ko din. Sabi ko, nung nag-college ako, parang na-realize, actually, hindi lang ako, yung mga friends ko din. Hindi namay. Oo, ito yung naisip namin. Nung way back high school, marami kaming nare-receive na awards. Mm-hmm. Until nag-college kami na parang,
2: Asa na sila?
3: Oh, okay. Oo, ganun kami. Minsan napapatawa kami kasi parang pag binibring back namin yung mga ganun na moments. Mm-hmm. Diba? Sabi ko, oo nga, no.
2: Sa college ka talaga matatauhan.
3: Oo. Kaya, diba, sa ating mga ka-friends, you know, makipagkwentuhan po kayo, no, sa amin ngayong hapon. At baka
2: ingayin
3: kayo
2: ang comment section.
3: Baka kayo ay nakaka-relate din sa amin.
2: Pagtawanan natin ang experience natin.
3: Oo, syempre, no. At ngayong hapon nga, no, ka-frenzy na ara, ay may panibago tayong ka-frenzy na makakasama dito live, yes, na live sa hashtag friendzone. Kaya naman, sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa ating safe zone.
0: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay. This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary. Your stories, your safe zone.
3: Ayan, kanina nga ay nabanggit natin na may dalawa tayong ka-frenzy na makakasama, yes, ngayong hapon dito sa hashtag friendzone. Ready ka na ba, ka-frenzy na ara?
2: Medyo hindi pa. Nawawala yung kodigo ko.
3: Ano ba yan? Ano ba itong kasama ko? Oh, ano ba to? Hindi, syempre, no? Ready na tayo, yes, na ipakilala ang ating dalawang ka-frenzy. Ayan, ngayong hapon po, makakasama natin si ka-frenzy Eliza Alden at si ka-frenzy Ruby Ann Alden. Sila, yes, po ay si ate Eliza Alden ay from Cagbacong Wesleyan Church at isang second year, no, sa kursong Bachelor in Religious Education sa Rosales Bible College. And si ka-frenzy Ruby Ann Alden naman ay from Cagbacong Wesleyan Church din, mm-hmm, at isang second year Bachelor of Theology sa Rosales Bible College. Wow. Kaya naman, let's welcome dito sa hashtag friendzone ang ating dalawang ka-frenzy. Ayan na sila.
2: Yan! Tada!
3: Na-surprise ba kayo?
1: Grabe.
3: Oo, bati naman kayo, ka-frenzy.
1: Yes. Hello po, magandang hapon po sa bawat isa. Napaka maganda talaga ang buhay.
4: Yan, magandang hapon din po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon dahil nakapunta kami ng safe dito sa The Way FM.
3: Oo, magpakilala naman kayo sa ating mga ka-friends kasi bagong faces to eh sa ating mga ka-friends.
4: Yes,
1: ako nga po pala si Eliza Alden from Esmeralda. And yung church po namin is Kagbahong. And kanina napakilala po kami na galing po kami sa Rosales. Doon po kami nag-aaral. And second year. So yun po. And itong katabi ko po ay si Ruby Ann. Kapatid ko po siya.
3: Oh, sino mas matanda sa inyo?
4: Yan, pinakilala niya na po. sabi niya, pagkilala lang daw, pinakilala niya na yung...
2: sabi ni Ruby, kaya ko naman ipakilala yung sarili.
4: Kaya ko naman ipakilala yung sarili mo. Bakit sinabi mo kayo?
3: Ang bait ni ate.
4: Yes. Ayan, so alam niyo na yung pangalan niya. Ruby Ann Alden, from Esmeralda Dance.
3: Oo, pero gusto naming malaman, kasi kanina nagtatanong to si ka-frenzy na ara niyo, kung sino daw mas matanda o mas bata sa inyong dalawa.
1: Ako po yun.
4: Ako po 18 years
3: old. Oh, yan na, ka-frenzy na ata.
2: Ako din, 18 years old din
3: ako. Uy! Hindi. Ayan, kami ay natutuwa no, na makasama kayo ngayong hapon dito sa hashtag friendzone. Oo, syempre magpapakilala din tayo ka-frenzy.
2: Oo,
3: hindi natin, actually mga ka-frenzy,
2: hindi po kami magkakilala. Oo,
3: hindi po kami, kaya napakagandang opportunity ito ngayong hapon na makasama natin itong dalawa dito sa hashtag friendzone. Syempre, ako po ang inyong ka-frenzy ay.
2: And ako naman ang inyong ka-frenzy na Ara. Nice to meet you too.
3: Yes, oo. Nice. Kamusta ba ang inyong travel papunta dito?
1: Grabe, ang bilis ni Paz. Yes.
4: Yeah, parang nag-rush na kami.
1: Papuntang heaven ba?
3: Oo, sino ba 'yung na Paz? Ayaw niyo bang i-shout
1: po,
3: out
1: Pastor Jesse?
4: Shout out po kay Pastor Jesse diyan. Mag-ingat ka po diyan Paz sa pagda-drive mo.
3: Yes, ingat po no.
1: Galing po kasi kami sa sa resort po.
3: Yes.
1: So, naligo po kami kasi sobrang init.
4: Naligo-ligo muna kami.
3: Nagpa-fresh muna sila bago sila bago sila sumabak dito sa ating
2: Kaya pala fresh na fresh si talaga sila. Nahiya naman kami.
3: Huwag mo naman i-down. Going back no, doon sa ating pag-uusapan ngayong hapon no, sa ating dalawang ka-frenzy. Ang ating pag-uusapan ay the weight of expectations when success becomes a pressure. So, 'di ba? Natural sa life natin na maka-experience talaga tayo ng mga pressure or expectation. Kayo ba, anong pressure ba yung pinaka mabigat or naging challenging talaga sa inyo? Na naranasan niyo sa life niyo?
1: Siguro po sa akin is yung parang nag-i-expect sa akin yung family ko, parang gano'n, na ganito si Eliza, parang magiging successful to. Eh, gano'n. Pero, syempre, ginagawa ko naman yung best ko para mapunta doon sa expectation nila para sa akin.
3: Yes, oo.
2: Parang lahat naman tayo, no, in-expect ng family natin na magiging successful tayo. And tayo rin naman, in-expect natin na maging successful tayo. Sino man naman ayaw maging successful in life.
3: Diba?
4: Yes. Oo, correct parang ka dyan natin.
3: Kasi yun na talaga yung nakaano na mindset sa atin, no, na magkaroon din tayo ng goal, 'di ba? So yun, minsan nagiging medyo ano lang talaga challenging yung mga expectations sa life
2: natin. Ang bigat
3: natin.
2: Nun.
3: Oo, si ka-frenzy naman.
2: Ate Ruby.
3: Oo, si Ate Ruby.
4: Ayan, yun sa akin naman, syempre yung mga 'di ba, yung family, like mga friends, may mga expectations sila, like sa pag-aaral, ito magiging pastora na ito, ito magiging missionary na ito, ganyan. Kaya, yun yung mga expectation ko sa buhay.
2: Wow!
3: Oo.
2: Kakaiba ang mga expectation nila in life.
3: Yes.
4: Maraming expectation.
3: Mm-hmm. Pero ano ba yung ano course nyo talaga? Anong profession ba? Kasi course, si ka-frenzy na ara, ano ka nga ka-frenzy? Nakalimutan si ka-frenzy.
2: Ayan, nag-graduate ako ng bachelor's degree sa journalism.
3: Oo, ako naman ay isang social worker.
4: Wow.
3: Kayong dalawa.
2: Bago kayo pumasok ng Bible school?
1: Sa akin po talaga, teacher na talaga.
2: Oh.
1: Nung pumunta na ako sa Bible school, teacher pa rin. Mm-hmm. Walang pinagbago.
2: Ano talaga niya? Sa buhay niya talaga yung pagiging teacher.
1: Oo.
4: Sabi nga magpastora na lang siya eh.
3: Si Ka-Frenzy naman.
4: Yan, sa akin si naman, di ko alam kung ano yung ano ko, pero talagang kumatok sa puso ko na yung pagiging pastora.
3: Yes. Wow. Pero 'di ba, ano ba yung mga common, kung mapapansin niyo, ano yung mga common na expectation ng mga nararanasan din ng mga youth ngayon, ng mga kabataan? Ano ba yung mga napapansin niyo na expectation na sobrang hirap sila na daladala nila yun hanggang ngayon?
1: Okay. So for me po is nanggagaling siguro po sa friends nila. And parang yung expectation ng friends nila sa kanila is parang itong girl na to is parang ma-achieve niya yung isang bagay, parang ganon. And minsan, naku-compare din po nila yung sarili nila sa ibang tao. And gumagawa rin po sila ng expectation dahil parang gusto nilang may patunayan sila sa sarili nila. Parang ganyan po.
3: Yes. Sika Frenzy, Ruby.
4: At sa akin naman, ina-expect silang makakuha ng high grades, ganyan.
3: Oh.
4: Habang, I know. At dapat pagka-graduate ay mataas agad na sahod, gano'n.
3: Oo, parang ano yun, hirap nun ah.
4: parang pressure din sa kanila. Ina-expect ng mga kaibigan nila na ganyan.
2: Pero fantasy lang po yan, ha?
3: ano ba, proven and tested? Sabi ni Ka-Frenzy na Ara, hindi po yan ano.
2: Hindi
3: po yan totoo.
2: Sana nga.
3: Diba? Pero yun talaga, no, yung mga kadalasan talaga na mga common, no, na na-experience natin, especially ng mga kabataan ngayon, yung mga expectation sa, hindi lang sa kaibigan, di ba? Sa family. So, iba-ibang
2: sa ibang tao.
3: Expectation. Oo, iba-ibang ano, tao. Pero ano ba, kanina kasi napag-usapan namin ano yung pinakamabigat na expectation. So, may nabanggit tayo, no, Ka-Frenzy na Ara, na pwedeng sa self, no? Kayong dalawa, kung kayo ang tatanungin, ano yung pinaka mas mahirap? Yung expectation na nagmumula sa ibang tao, o ikaw mismo yung nag-set ng expectation na yun sa sarili mo? Uy, ang hirap na.
2: Na-speechless sila.
3: Ano ba? Para sa inyo ba? Sa inyong ano lang, opinion?
2: Expectation ng iba o expectation nyo sa sarili nyo?
1: For me po is, di ba sa social media, marami tayong nakikita ang mga na-achieve nila yung mga gusto nila. Nakikita natin na andun na sila sa taas. Tapos ako nandito pa rin sa baba. Parang nagaano ako sa sarili ko na dapat andun rin ako sa part na yun. Parang ang bigat din para sa akin na parang hanggang dito lang ba ako? Or mapupunta rin po ba ako doon sa taas na yun? Parang ganun. Parang ang bigat para sa akin. Na nag-expect din ako para sa
3: Ikaw ka, Frenzy Ruby.
4: Yan. So, sa akin naman, parang ganun din kay ate, copy-paste. So, yun. Yung mga expectation talaga.
3: Yes. Ka-Frenzy, naaram?
2: Siyempre, yung expectation talaga sa sarili. Kasi ako, parang masasabi ko na isa akong sutil na tao. hindi ako nakikinig. I mean, nakikinig ako pero hindi ko masyadong binibigyan ng halaga yung mga binibigyan ko lang ng halaga yung mga magagandang sinasabi ng ibang tao. Pero yung mga negative, hindi ko talaga sila pinapansin.
3: Parang dead ma.
2: Ano, shrug lang sila. Pero yung expectation sa sarili ko talaga ang pinakamabigat. Kasi, syempre, may mga gusto din naman akong magawa sa sarili ko, and may mga gusto akong maabot. So parang mas parang mas better, mas kaya kong takasan yung expectation ng ibang tao kaysa yung expectation ko sa sarili ko, kasi ako na to eh.
3: Oo. Oh, oh.
2: Sa araw-araw kaming dalawa yung magkasama.
3: O di ba? Oh, nga, yun yung mahirap talaga, no, yung sarili mo yung nagiging kalaban mo. Diba?
2: Araw-araw ka i-remind.
3: Oo, oh, oh, na kung tutuusin talaga, kayong dalawa lang naman yung magkasama. Yes. Diba? Sarili mo lang naman. Siya yung nakakaalam ng mga pinanggagawa mo. Mm-hmm. Diba? So, yung expectation talaga, no, pa rin sa sarili.
2: Yes.
3: Pero hindi natin din, ano, parang maikakaila na yung mga expectation din from other people is challenging din, mahirap din, mabigat din, di ba? Oo, minsan, minsan affected din tayo, di ba?
2: Yes.
3: Aminin nyo. Di ba? Oo, pero yun, ano ba yung para sa'yo, ka-frenzy, sa inyong dalawa, gaano ba ito kabigat? Minsan kasi, di ba, may mga positive and negative din na
2: expectation.
3: Oo, expectation. Para sa inyo, ano ba yung maganda din na idudulot ng mga positive or new expectation nga? Ano ba yung mga magandang na idudulot din ito sa inyo?
5: Ay, ako naman na, sige.
2: Nagkahiyaan pa sila.
5: Yung expectation po is, nakakatulong din po siya kasi nagbibigay din po ito ng motivation.
2: Mm-hmm.
5: Di ba? Dahil may goal ka, nagiging dahilan siya para mas pagbutihin mo yung ginagawa mo.
3: Oo, oh, yes. Diba? Oh, oh.
5: And at hindi ka basta sumusuko. Mm-hmm. Pero nagiging unhealthy po siya kapag sobra na yung pressure.
3: Yes. Diba?
5: Pakiramdam mo kailangan perfect ka palagi.
2: Yes.
5: Diba po? Mm-hmm. So kapag hindi ka na nakakapagpahinga ng maayos o kapag lagi ka nang anxious dahil takot kang magkamali, diba? Doon nagiging mabigat.
3: Nagiging negative na siya.
5: Yes po.
3: Yes.
5: Pero maganda dahil may goals tayo, pero kailangan healthy rin po yung way ng pagtingin natin sa sarili natin.
3: Yes. So, ikaw ka, Frenzy, Ruby.
4: Yeah. So, sa akin naman is, yun, nagbibigay nga ng aral, kahit na masakit. But, tanggapin na lang yung mga ano sinasabi nila, mga expectation nila. Kasi, kahit masakit man, but makakatulong ito sa aking buhay.
2: Ako nag-agree ako sa sinabi nila na yung expectation ng ibang tao makaka-motivate talaga sila.
3: Yes. In a positive
2: kahit,
3: way naman.
2: Oo, kahit negative. Naalala ko, meron akong ka-work. Oh, chinis mo siya.
3: Nanunod siya.
2: Oo, hi. Hindi ko na lang siya papangalanan. Sabi niya, ina-expect ng mga tao, ng mga kapitbahay nila, ng mga kamag-anak nila, na parang, ay, itong batang to, hindi to magtatapos ng high school.
3: Mm-hmm.
2: Hanggang elementary lang to. Pag high school, mag-aasawa na yan, ganyan-ganyan. Pero dahil dun, ginawa niya yung motivation. And ngayon, graduate na siya ng college. And may ano na siya, may mapagtatapos na siyang kapatid. Kasi breadwinner siya ng family, siya yung panganay. So, as someone na nakikinig ng story niya, parang napaproud ako para sa kanya. Kaya, ayun.
3: Oo, kasi yung mga expectation naman talaga, no, may mga positive din naman talaga siya na idudulot sa life natin.
2: Yes.
3: No? And may negative din. Pero, siguro yung negative, no, na expectation, parang nandiyan na yung dumarating ka sa point na you tend to compare na yung sarili mo.
2: Yes.
3: Diba? Kino-compare mo na ano bang mali sa akin, diba? Ano
4: dun
3: bang
4: din natin, doon din natin mapapakita na kaya natin yung
3: mga yes. Oo, no? Parang magigising ka na lang.
4: Yes.
3: Ay, nakaya ko pala.
4: Kaya diba? Ko pala.
3: Oo, mali pala sila ng iniisip sa akin. Kasi yung mga positive naman talaga na expectation, pwede natin siyang gamitin din na motivation,
2: yes,
3: 'di ba?
2: Yes.
3: Para mas ma-achieve natin yung mga goals natin,
2: yes,
3: yung mga gusto natin sa life natin. And depende, no, kung paano ka mag-react.
2: Yes.
3: So, how do you usually react ba kapag may na-fail ka or may na-disappoint kayong tao? Ito man ay loved ones nyo or other people. Paano ba kayo nagre-react kapag mga ganun?
5: For me pa is normal po talaga na parang masaktan kapag nag-fail, di ba? Or feeling mo may na-disappoint ka, di ba po? Minsan, napapatunan tayo sa sarili natin kung enough ba tayo o kung may mali ba sa atin, di ba? Pero importante rin po natandaan na hindi dahil nagkamali tayo, ibig sabihin, tapos na agad.
3: Yes, diba oo.
5: Party talaga po ng buhay yung failure,
3: yes.
5: Diba? Minsan doon pa tayo mas natututo, diba? At mas nagiging strong.
2: Yes.
5: Diba po? Mahirap din po siya sa simula, pero habang tumatagal po is natututo rin po tayong bumangon ulit.
3: Yes, so oo.
2: Perfect.
3: Alam mo na, naalala ko sa sinabi ni Ka-Frenzy, no, na yung isang movie, nakalimutan ko actually yung kung sino yung nagsabi nun, pero isang movie to na I'm sure alam to ng lahat, no? And sabi doon, hindi ka daw nananalo kung hindi ka rin natatalo.
5: Yes.
3: Diba? So, yung mga failures talaga, it's already part ng life natin.
2: Yes.
3: Depende lang talaga sa atin, paano tayo magre-react. Diba? Oo. Ikaw baka Frenzy Ruby?
4: Yan. So, ayun naman. So, meron talagang mga failure, meron ding nahihiya ako, ganyan. So, but, ang kailangan ko lang gawin is, sa buhay ko is normal na to sa buhay ko. Normal na sa parte ng pagiging tao. At ito din ay magbibigay ng pagkatuto sa akin.
3: Yes. Oo. Sa ating zone in question, pwede nyo itong sagutan, no? Naniniwala ka ba sa student mantra na grades doesn't define you? At bakit? Kayo ba, kung tatanungin, naniniwala ba kayo?
5: Yes po. Yes, naniniwala po ako. Pero, syempre, importante rin po yung grades. Diba? Alam nga naman, mabagsak ka. Tapos hindi ka na makapasa, diba? Pero,
3: gusto ko yung ano niya, alangan naman. Alangan naman, diba? Love it.
5: Yes,
3: tama.
5: Kasi, hindi ka naman mapupunta din sa pinakaitaas kung hindi mo naman gagalingan, diba? Pero, grades doesn't define you. Kasi hindi kasi grades lang yung basihan ng value ng isang tao, 'di ba po? May iba't ibang strength din po yung bawat estudyante.
3: Yes.
5: And may magaling sa academics, 'di ba? Academics po, may gifted din po sa leadership, sa pagkikitungo sa ibang tao, mga ganun. Pero yung grades po ay sukatan po siya sa performance po ng performance sa school, 'di ba po? And importante po talaga yung grades for me. Pero hindi po nito kayang sukatin yung buong pagkatao mo, 'di ba?
3: Yes.
5: Kaya magandang pagbutihin yung pag-aaral, 'di ba po? Pero tandaan po natin na hindi nababawasan yung halaga mo kapag mababa ang grades mo.
3: Yes. So, pero ikaw baka friends.
4: Sinabi na niya.
3: Ikaw baka friends, how can you remind yourself or paano mo nire-remind yung self mo na ay itong grades na to. Parang alam mo yung value mo talaga. Ikaw ba paano mo siya nire-remind yung sarili mo?
4: Yung sa akin naman, 'di ba yung mga iba kasi sinasabi nila grades lang 'yan, ganyan. Pero sa akin, as a student, kaya sinasabi nila grades lang 'yan, pero for me, 'yun nga grades lang 'yan, pero kailangan mong parang pursigihin para makuha mo yung ano, yung 'yun.
2: Yung goal.
4: Yeah, yung goal.
3: Yes. So, no? Ikaw ka Frenzy na ara kung ikaw yung tatanungin. Ikaw tatanungin ka Frenzy. Ano ba yung sagot mo dito sa ating zone in?
2: Instead na ako yung sasagot, babasahin ko na lang yung sagot ng ating ka Frenzy. Ayan, may sagot din kasi dito yung Frenzy natin, si Eugene Molina. Hi, Eugene. Sabi niya, yes, grades should never be used to define a student's worth, intelligence, or overall capability. They are only one measure of academic performance and it does not capture a person's potential. Some people excel in academics while others are gifted in other fields that grades simply cannot measure. From my experience, grades are not always a perfect reflection of a student's actual learning either. There are instances where some teachers may not take the grading process as seriously as they should, resulting in inconsistencies and subjective evaluations. Because of this, a student's grade does not always tell the full story of their effort, growth, and abilities. At the end of the day, grades are just numbers. They can reflect performance in a particular subject at a particular time, but they should never determine a person's value or limit what they can achieve in life. Yun, tama naman, di ba? At ito pa, sabi pa ni Ka-Frenzy Mike, sabi niya, Mike Palermo. Sabi niya, for me, grades does not define me in life. They are only one part of my journey. What truly matters is my character, hard work, perseverance, and how I treat others. Success in life is not measured by grades alone, but by the lessons I learn and the person I become. Yun. Yun. So, yun yung sagot ko
3: din. Copy-paste lang din. Oo. Pero totoo yun, no? Na grades doesn't define your worth or your value. Pero, sabi ng ating dalawang ka-friends, you know, very clear, diba, na importante pa rin. Na mag-focus pa rin tayo sa pag-aaral natin, diba?
2: Yes.
3: Natin, kasabay pa ako. Oo. Diba, mahalaga pa rin talaga na alam mo yung goal mo, yung focus mo din, na hindi mo hahayaan din na mabagsak ka.
2: Yes.
3: Diba? Oo. Pero huwag mo din hahayaan yung sarili mo na sobra ka ng ma-pressure.
2: Yes.
3: Sobra ka ng affected dahil lang sa ini-aim mo na alam mo yon na dapat ako yung top one, di ba? Laging ganun yung ano mo.
2: Yes.
3: Pero hindi naman talaga siya masama na ganun yung maging mindset natin.
2: Kung baga, grades doesn't define you, pero hindi siya dapat maging excuse
3: para
2: pabayaan mo yung pag-aaral mo.
3: Hindi dapat yun yung maging reason din talaga na yun tuloy yung ikabagsak mo.
2: Yes.
3: Di ba? Parang
4: meron din parang gusto mo magpa-impress, ganyan.
3: Yun din. So, ano din, mahalaga na alam natin yung kung ano talaga yung goal and yung intention mo din eh, 'di ba? Dapat maayos at malinis din talaga yung intention mo.
2: Yes.
3: Bakit mo to gustong maabot, 'di ba? Ito naman, batiin naman natin ang ating mga ka-friendsy na nag-iingay sa ating FB Live.
2: Ayan,
3: sabi ni Kuya Jonathan Herrera Alcon, sabi niya dito, pa-shoutout po Alcon family. Didi Sakimantong, Didi Sakimantong, Daraga Albay. Then Pastor Dave Alcon sa Borias, Claveria Masbate. Hello po sa Alcon family. Shoutout. Diyan po Sakimantong, Daraga Albay. At kay Pastor Dave Alcon sa Borias, Claveria Masbate. At shoutout din sa ating ka-frenzy na maingay na dito sa ating ano comment section. Si Frenzy, Kuya Steven Reyes. Ayan, ito pa. Sabi ni Antoinette Reyes, good afternoon po. Ay, narinig niyo yung bati natin kanina.
2: Dahil dyan, Antoinette, papakainin mo kami.
3: Ay. Pabawi, no? Ito pa, sabi ni, ay, ito maganda. Ipapahuli ko na to.
2: Sige.
3: Nakikita mo rin ba yung nakikita?
2: Oo.
3: Mamaya ka sa akin.
2: Lumiliwanag yung mata ko.
3: Mamaya ka sa akin. Ito muna si Ate Christine Alden, sabi niya, showerat. Showerat, hehe. Hello
4: kapatid
3: po.
4: Ah,
3: kapatid niyo.
4: Yes.
3: Ayan naman pala.
4: Shout out.
3: Shout out niyo na.
4: Shout out din.
3: Ayan.
4: Ito
3: naman. Nanonood ka pa. Inabangan kayo, syempre. Diba? Ito naman, si Sir Ernesto Salazar. Kilala mo ba ito, ka-friendsy na ara?
2: Familiar yung pangalan.
3: Ito na nga. Gusto mo nang basahin ko?
2: Sige na.
3: Sabi ni Sir Ernesto Salazar, magandang hapon po sa inyong dalawang Miss Universe ng The Way FM.
2: Wow.
3: Sino po ba dito? Apat po kami.
2: Dalawa lang yun na pamuli.
3: Sino po ba dito, Sir Ernesto? Paki-clarify nga po. Mukhang gusto talaga malaman, no, kung sino yung tinutukoy.
2: Doon na lang tayo sa may clarification.
3: Wow, thank you po sa inyong ano, pakikinig at panunood sa hashtag friendzone.
2: Yes.
3: Magandang hapon. At balik tayo, no, sa ating pinag-uusapan, mga ka-friendsy. If you could change one mindset about success in today's generation, ano yun at bakit?
5: Oh, galing naman ng question.
3: No? Parang ito pinatunayan talaga.
2: Oh, Miss Universe talaga.
3: Tama talaga si Sir Ernesto.
5: Tama.
3: Yes, sige.
5: Sige po. Siguro, yung mindset na kailangan laging mabilis at kailangan may mapatunayan agad. Diba? Parang minsan kasi feeling ng maraming kabataan, kapag hindi sila ahead, nahuhuli na sila. Diba? Pero hindi naman pare-pareho yung timeline ng bawat tao. May mga kanya-kanya tayong pacing, journey, di ba po? Hindi po kasi race yung buhay natin.
3: Mm-hmm. Yes.
5: Diba? Okay lang mabagal minsan, di ba? Okay lang na mag-adjust, at okay lang po na hindi pa alam yung lahat.
3: Mm-hmm.
5: Okay? Ang importante po is tuloy lang and hindi ka tumitigil sa pag grow. Mm. Mga ganun.
3: Yes, ang ganda nun ah.
4: Pamiss yun. Parang karela.
3: Parang karela. Pinatunayan niya din. Diba? Oo. Oh, oh. Mm. Ang ganda nung sagot niya. Yes. Papatalo ba si Ka-Frenzy?
2: Oh, go Ruby. So,
4: yeah, ang buhay ay isang karera. Oh. Yeah. At nahuhuli ka na kapag wala ka pang nararating sa edad na 25. Yeah. Mm. Ang daming kabataan ang nabuburn out at nadedepress dahil sa maling akala ito. Gusto ko itong palitan ng idea na ang buhay ay isang mahabang individual na lakbayin. Mm-hmm. Ang tunay na tagumpay po ay hindi nasusukat sa bilis, mm-hmm. kundi sa kung gaano kapayapaan ang iyong puso sa takbo ng sarili mong buhay.
3: Wow! Ang ganda! Parang sobrang nag-isip makata. Diba? Oo, ang ganda nun. Totoo naman talaga nun, yes. na yung success ay success natin sa life. May mga proseso, may mga step by step bago tayo sumaccess talaga. Oo, 'di ba? Bago natin ma-achieve. Oh, bago tayo sumaccess. Kailangan na, muna natin pagdaanan yung mga waiting season, yes. yung mga process, 'di ba?
2: Yung mga diba? Silent seasons.
3: Oo, 'di ba? At kung part 'yon na kailangan nating maranasan yung mga expectation. Embrace it, yes. 'di ba? Kasi part 'yon na kailangan mong ma-experience na maraming expectations sa'yo sa season na to. Part yun, di ba? Ang ganda naman sagot.
2: I felt seen dun sa sinabi nila. Kasi sabi nila, hindi daw basehan yung pagiging mabilis. Kasi mabagal talaga ako kumilos. Salamat sa inyong dalawa.
4: Oh, pagiging mabilis ka na, te. Meron ka ng motivation.
3: Naging motivation pa. Oo. Oh, oh. May gusto pa ba kayong sabihin sa ating mga ka-frenzy?
2: Mga
3: no?
2: paalala nyo. Mm-mm.
5: Paalala. So, for me, gusto kong ipaalala sa mga nanonood. Ayun, sa mga ka-friendsy natin dyan. Na, ano man yung expectation ng ibang tao sa inyo, gawin yung motivation yun. Dahil, kung nandyan ka pa sa baba, asahan mo, napapunta ka dun sa taas. Dahil, ginagawa mong motivation yung mga expectation nila sa'yo. Mm-hmm. Diba? So,
3: thank you, ka-frenzy.
4: Yan, yes. Sa mga ka-frenzy naman dyan, gusto kong sabihin sa inyo na yung mga expectation ng ibang tao sa inyo na merong mga negative, merong mga positive, but kailangan nyo lang tanggapin sa inyong buhay dahil makakatulong ito sa inyo. Sabi nga ni ka-frenzy, may kapatid na magiging motivation din ito sa inyo para sumaccess kayo.
2: Yes.
3: Yes. Sumaccess sa buhay.
5: Ayun, so may kwento po pala ako.
2: Hala, ano yan?
5: Nag-hirit pa mo. Ayan, kasi ako, dapat graduate na ako ng college. Pero, 4 years akong nag-work. And then, that time na nag-work ako, parang sabi ko, hanggang dito na lang ba ako sa work na to? Wala na ba akong itataas? Mm-hmm. Hindi na ba ako pupunta dun sa taas na yun? Magsasuccess sa buhay? Pero, isa sa pinagpapasalamat ko sa Lord. Ayun, sa Lord na. Nandito ako, and syempre, nakapag-aral ulit. Mm-hmm. So, yes. Parang, nagawa ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And then, yun. Thank you dahil nandito ako.
3: Oo.
5: And isa yun sa pinagpapasalamat ko.
3: Yes.
4: Sumaccess
3: na siya. Yes.
4: Sumaccess na siya.
3: Oo. Thank you sa ating dalawang yes. ka-frenzy sa pagsama ngayong hapon. Maraming salamat sa inyong oras, no, at sa mga insights, mga learnings na ibinahagi niyo. Oo, sa ating mga ka-frenzy ngayong hapon. Thank yes. you sa ating ka-frenzy na si Aliza Alden and si ka-frenzy Ruby Ann Alden. Sana ay magkita-kita pa tayo, no, sa mga susunod pa na episode.
2: Yes,
3: syempre, no, dito sa hashtag friendzone.
2: Yes,
3: at sa puntong ito ay mas palalalimin pa po natin ang ating pinag-uusapan. Tayo po ay dadako na sa ating Devo Zone.
0: Devo Zone. Your pulse, your peace, your faith. Where every experience echoes wisdom and guidance.
3: Asino.
6: Sa mundong puno ng expectations, mahalagang tandaan na ang worth ng isang tao ay hindi lang nasusukat sa mga achievements. Hindi mo kailangan, ka-frenzy, na maging perfect para ikaw ay maging valuable. Dahil ang grades, ang awards, at recognition ay bahagi lang ng buhay. Hindi sila ang buong pagkatao. Okay lang na mangarap, okay lang na magsikap. Pero okay lang din na minsan makaramdam ng expectation, ng pressure, ng mapagod. At huwag mong kakalimutan na ikaw ay magpahinga. Hindi kabawasan sa iyong pagkatao ang hindi palaging nasa itaas. At sa mundo na puno ng pressure, expectation, sana ay matutunan mo o matuto tayo na maging mabait pa rin sa ating mga sarili dahil higit pa tayo sa expectation ng ibang tao. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 4, "You are precious and honored in His sight. You are loved, you are worthy, you are valuable." Let's pray. Lord, thank you sa hapong ito dahil sa muli, ginamit mo ang programang hashtag friendzone to encourage, to motivate ang mga ka-frenzy na nakikinig ngayon. Lord, thank you sa mga insight, sa mga wisdom na naibahagi ng programang ito. At thank you sa mga challenges, sa mga expectations na naranasan at mararanasan pa ng ating mga ka-frenzy. Ito man ay hindi magiging madali, pero we pray na kami ay patuloy mong gabayan, bigyan ng strength sa aming araw-araw na buhay. Lord, sa mga kabataan na nakikinig ngayon dito sa hashtag friendzone, bigyan mo po sila ng wisdom and bigyan mo po ng kalakasan na sa tuwing nakakaramdam sila ng expectation, ng pressure mula sa kanilang kaibigan, sa kanilang family, o minsan sa kanilang sarili. Remind them, Lord, that they are worthy, they are loved, and they are valuable. Dahil mahal mo sila. Thank you, Lord, for this afternoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: Kami po ay nagbabalik muli. Maraming maraming salamat sa ating dalawang ka-frenzy. At ang ating napakinggang awitin ay ang awitin ng Hillsong Young and Free na Everything I Could Want.
1: Yes! At syempre, bago po tayo magtapos ngayong hapon, at basahin po muna natin no, ang ilan sa mga comments ng ating mga ka-frenzy, ng ating mga kasama dito sa radio. Yes. No? Ayan, sabi ni... Ay, eto, hello po kay... Ayan, kay Teacher Chen, no ko. So, ayan, ngayon lang natin nabasa, no. Sabi niya, hello po sa aking love, na si Ivy. Oh, minadyo po. Oh, at kay Gorgeous na Ara. Hello po, hello Ate Chen. Po. May comment pa ba? Eto si Kuya Miko. Mm-hmm. Hello, Kuya Miko. Meron pa ba, ka-frenzy?
0: Ayan, si Pastora Dulce Bahado ay nanonood rin sa atin. Hello po, Pastora. Mm-hmm.
1: Hello po. Thank you po sa inyong mga, comments, no? Siyempre, no, ka-frenzy, gusto rin natin magpasalamat sa lahat ng ka-frenzy natin na nagsubaybay ngayong hapon dito sa hashtag friendzone. Mm-hmm. Sa ating dalawang ka-frenzy na nakasama natin ngayong hapon. At siyempre, no, sa mga ka-frenzy na sumagot sa ating zone in question.
0: Yes, napaka, ano naman natin, di ba? Napaka... bless natin sa ating mga ka-friends.
1: Yes.
0: And also, we would like to thank our napaka-poging tatay, si Don Alfonso Apinado. Napakasipag niyang mag-assist sa atin. Salamat ng marami.
1: Yes. Maraming salamat po no sa pagsama sa atin muli sa isang oras. No. At syempre, no, magkikita-kita pa rin tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ito po ang programa kung saan vibes are high and friendship are forever. Ako po muli ang inyong ka-hashtag frenzy ay...
0: At ako ang inyong ka-hashtag frenzy na Ara.
1: At ito po ang hashtag friendzone. At susunod na po ang Let's Connect! Bye-bye! Bye.

0: Have you been inspired and felt you belong here at Hashtag Friendzone? Let us know by reaching us through our contact information, 0998-843-0573, or message us on our FB page at Care 104.3 The Way FM. Looking forward to another time with you next Saturday here at Hashtag Friendzone.
1: Nagagamot ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumaban sa sakit. Sa ngayon, wala itong lunas, pero kaya itong i-manage sa pamamagitan ng pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ito ay laan para sa mga taong wala pang HIV pero may mataas na possibility na ma-expose sa sakit. Nagpositibo sa sexually transmitted disease sa loob ng 6 na buwan, drug-dependent at gumagamit ng shared syringe at mayroong partner na HIV positive. Ang PrEP ay highly effective sa prevention kung tama ang pamamaraan at agad na magagampanan.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ama sa isang oras. Ako po si Ante Robby Ann Zaragoza.
1: At ako naman si Ante Grace Mata. So kung kayo ay young adults, young professionals, Gen Z, young ones, or kahit anong henerasyon ka pa man, welcome na welcome kayo dito sa amin. Kaya tara, let's connect!
0: Let's connect sa mga struggles, sa mga victories, at sa kung ano pa man ang napangyari sa ating mga buhay nitong nakaraang linggo. So, kayo po ay makikonnect lamang sa amin at makabuluhan na naman ng mga pag-uusap ang ating tatalakayin ngayong isang oras, 2:30 to 3:30 tayong magsasama-sama. At sana simula ngayon hanggang mamaya ay nandyan pa rin po kayo. At dahil dyan, syempre pwede kayo sa aming makipagkulitan sa mga contact information na sasabihin ni Grace. Saan ba sila, Grace, pwedeng makipag-ugnayan sa atin?
1: Yes, sa mga gustong makipag-connect sa atin sa hapong ito, ang pwedeng-pwede niyo po yan, i-message sa ating contact number 0998-843-0573. At kung ikaw naman ay nasa Facebook Live, pwede mong i-comment yan sa ating... Tama, comment ba? I-comment mo yan sa ating sa comment section ng ating FB Lives, FBC Bicol-Care 104.3 Dway FM. At kung ikaw naman ay member ng Carrion's Official GC sa ating messenger, pwedeng-pwede ka rin na magpadala ng iyong mga greetings, comments, sagot sa ating anong say mo, at syempre sa ating discussion mamaya sa Connect Talk. Yes. And batiin na rin natin yung mga nanonood sa atin sa YouTube via FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at yung mga nakikinig naman sa atin via online streaming sa bit.ly/TheWayFM, at sa syempre sa ating mga silent listeners sa radio. So hindi lang sila nakikipag kumbaga wala silang ways to communicate sa atin kapag nasa radyo, pero nandyan sila sa atin from 5 a.m. to 7 p.m. So hello po sa inyo, and sana'y samahan nyo kami sa isang oras.
0: Ayun, at hello hello syempre dahil sabi na rin ni Grace kung saan tayo yung mga social media platforms na kami iyong matutunghayan at makikipagkulitan, kaya igigirta din namin syempre lahat syempreng nakakapanood at nakakaranig sa buong Kabikulan, sa Camsur, sa Camnorte, sa Masbate, sa Sorsogon, sa Albay, at sa Catanduanes. At even po kasi nakakarating na rin ang ating radio station, yung 104.3 Dway FM sa Romblon at parte ng Northern Samar. Hello, hello po sa inyo at good afternoon. And siguro ang opportunity na to ay i-take ko din para i-hi yung... Actually, dalawa na nakasama ko simula kahapon hanggang kaninang morning. Kasi ko pa shout out daw sila. Hello kay Ma'am Sha at kay Ma'am Kisha. Kasi nakasama ko silang basta sa work, parang nag-augment kami sa work. Tapos kanina, galing kaming Oro site. Dito lang naman sa Legazpi. Tapos, sobrang happy ako kanina. Kasi ginagawa namin yung augmentation sa work. Pero parang na-feel ko na, ay grabe, yung nabigay na gulay. Kaya akala ko nga ako yung nangangamoy kanina eh. Kasi akala ko kumapit sa shirt ko yung amoy ng celery ba yun? Mga ganun. Guys, thank you sa Barangay Oro site at sa dalawa, kay Ma'am Sha at kay Keisha. Sana na nanonood sila ngayon. Keisha, kung nanonood ka dyan, magparamdam ka.
1: Yes, hello po sa inyo. And sana eh. Baka may sagot po kayo sa atin.
0: Actually, parang sumagot yata si Kish. Later, baka mabasa natin yan. And meron ka rin bang i-greet, Grace? Mm-hmm. Baka may nag-birthday dyan.
1: Okay, hindi birthday ko na maalala kung may mga nag- Hello, happy birthday na lang sa nag-birthday sa nakaraang linggo. Wala ako yata. Wala yata akong maalala. Sino ba?
0: Sino ba?
1: Pero happy birthday na lang kung sino yung mga... nag-celebrate ng birthday.
0: May birthday celebrants.
1: At sa buong May. Oo. At sa, ano ba yan? Sa first week ng June, sabihin natin, advance happy birthday sa inyo.
0: Yes.
1: And syempre, sa mga, yung mga ginigreet mo dati, sa mga magsa-celebrate ng anniversaries.
0: Mm-hmm.
1: Friends Aries.

0: Ano pa bang mga saris-saris yan?
1: Okay.
0: And so, i-greet ko na lang din yung mga, parang two Saturdays kasi hindi ako nakapag-greet dun sa mga nag-react sa ating post, dun sa anong same post at sa ating live. So, hello, wow, first honor sa i-greet ko si mama ko. Si Mama Linda, hello, nasa ano yan ngayon, magpapa-check up. Sana okay lahat ng results. We're praying with you, mama. At hello kay Mighty, kay Kams, kay Ella Rempilio, kay Auntie Kay syempre, Amplified Beats. Si Miko Moreno Butial, kay Mercy Disa Aban, Roland Abrique, Heisel Mercado, Rochelle Rox, Mercy Nunez, Alex Llorin, Annabel Lagria, Mayra Babasoro David, Zion Tets Banico, si Pastor Tony yata tong isa. Tony, yung man kasi siyang logo na sa FABC. Si Valentina Nabata Osila, si Ate Ne o si Ate Indra na nakasama ko rin nung last Saturday. Greet ko na rin pala yung grupong nakasama ko last Saturday, si Ate Ne o si Ate Indra, si Chiche at si Sha. Kami nagkape-kape dyan. Sana maulit-ulit yon. At hello kay Arnold Aton Ryudike na napakagaling kumanta. Sino pa ba? Si Ka-Frenzy Ai na nakita lang natin kanina. At sa aking pamangkin na si Janset Zelig na kasama rin ni Mama ngayon. Kay Antoinette Reyes. Kay Edang RGMLS. Hindi ko alam kung paano to, Ragamolus. Edang RGMLS. So yun, hello and thank you kasi may mga nabasa akong parang talaga sila yung consistent na nagre-react at for sure nanonood sa atin every time meron tayong segment na ganito, itong programa nating Let's Connect. And we really appreciate you. Know that we appreciate and see you sa lahat po ng ginagawa nyo. And may God bless you sa lahat po ng inyong ginagawa sa buhay. So, ano pa ba? May nag-comment ba sa ating live? Parang wala pa eh.
1: Sa live wala pa naman.
0: Oo. So, kung wala na, tayong i-greet at nakalimutan yata namin yung mga may birthday na iba. So, habang hinihintay natin ang mga comments ng ating mga connect at iba pang mga greetings nila, mas maganda na ituloy na natin ito sa susunod nating segment na napakaganda at mas marami tayong mapag-uusapan. Ang ating segment na Anong Say Mo?
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: Okay, para sa ating anong say mo? Kakonek, ano ang maipapayo mo sa isang empleyado na may magandang ideya pero nahihiyang magsalita sa meeting? Okay, ulitin ko yung tanong. Ano ang maipapayo mo sa isang empleyado na may magandang ideya pero nahihiyang magsalita sa meeting? So ayan, sa mga gustong mag-participate sa ating anong say mo, pwede nyo po yan i-message sa ating contact number 0998-843-0573. Mm-hmm. Ipadala mo yan sa ating messenger GC, sa Carrion's official GC. At kung ikaw ay nanonood naman sa ating Facebook Live, i-comment mo yan sa comment section via FABC Bicol-Care104.3 The Way FM. So, nakaka-pressure naman yung ating tanong ngayong hapon.
1: Yes.
0: Uh-huh. And sa habang wala pa...
1: Sa live,
0: wala pa namang sumasagot.
1: Proceed data.
0: Pero doon sa iyong Facebook post, meron na dito. Sampo ba ito?
1: Mm-hmm.
0: Wala namang thread? Okay. Sige, basahin
1: May
0: natin.
1: May konting comments lang.
0: Oo. Sabi dito, ang una sa ating listahan ay si Pastor Gorder Pilar.
1: Hello, Pa.
0: Hello po, Pa. Sabi niya, gugulati na lang sa meeting daw. Ah, si Blanc mayroong idea. Ito yung turuan, di ba? Kapag sinong may suggestion sa inyo, nagsirikuhan na.
1: Ano talaga to? Pastor Gor na Pastor Gor to. Ganyan talaga siya. Parang yun yung way niya para maghikayat na merong magsalita. At nakikita naman yata, feeling ko kasi may pagkaano si Pastor Gore, yung observant. Mm-hmm. Nakikita din niya kung sino yung parang hindi lang makapagsalita, pero ang dami ng gustong sabihin.
0: Oh, parang, di ba? Para, sige, ano talaga yan siguro? Naalala ko nung nag-comment dati si Pastor Gore. Mahilig siya talaga yung, hindi naman sa namemressure, kumbaga, yung mailalabas mo talaga. Oo, ma-encourage. Yes. Ma-encourage ka mag-speak, mailalabas mo talaga kung ano yung natatago mo. Mm-hmm. So kasi may mga ganong tao na naghihintay lang natawagin.
1: Mhm. Yes.
0: Ang daming nasa utak pero kapag hindi mo tinawag, hindi yan sa
1: kaya dapat may taga-tawag, mga gaya ni Pastor Gor. So, yun, thank you Pastor Gor kasi napaka-encouraging actually din nun. May iba-iba kasing way, no. Ganon din ang way ni Pastor Gor at nakaka-help talaga siya. Hindi lang ma-pressure yung tinawag, no?
0: Yeah, sabi naman ni, babae ba ito?
1: Lalaki yan.
0: Lalaki. Janset.
1: Yung kapamangkin ko to.
0: Ah, okay. Sabi ni Janset Zelig.
1: Wow naman.
0: I-push na magsalita na para sa magandang idea na makapapakinabangan ng lahat.
1: Wow naman, Janset. Sige nga.
0: Ilang taon na ba ito si Janset?
1: Si Janset ay 11, nakaka-11 lang nung January. Diba? Janset. Alam ko naman to si Janset, ano naman talaga to. Tinuturuan naman talaga naming mag-speak. Pero, with respect. Mm-hmm. Pero dapat hindi siya yung, ano lang, yung tahimik na kahit nasaktan na or what, parang sa kanya lang. So, tinuturuan naman namin talaga siyang mag-speak. At, very Janset din to. I-push.
0: Yeah, push. I-push daw na magsalita para sa magandang ideya.
1: Kasi sayang,
0: na?
1: No?
0: Mapapakinabangan ng lahat. Ay, pwede itong maging supervisor.
1: Yeah, future supervisor yarn. Proud of you, Janset.
0: From supervisor to manager to CEO.
1: You push mo yan.
0: Okay, thank you, Janset.
1: Thank you.
0: And sabi naman ni Naara, speak now or forever hold your peace. Tapos may tinag pa siya. Parang may pinag-usapan itong dalawa.
1: I-shoutout natin yung tinag niya. Hello, kung nanonood din si Charmin. Basta hello sa'yo, natinag ni Naara.
0: Yes, na taga-Sorcy.
1: Oh, taga-Sorcy. Kilala mo din?
0: Hindi, inopen ko lang yung...
1: Na-stalk.
0: Kasi tinag niya. So,
1: okay, no worries.
0: Tinignan ko
1: hello
0: lang.
1: Sa kay Charmin na taga-Sorcy.
0: Siya ay taga-Kasiguran, Sorcy.
1: Oh, hello sa mga taga-Kasiguran na mga nakikinig sa atin dyan.
0: Yes, and sabi naman ni Miss Olivia Ricafort Barbin, sabi
1: hello,
0: niya,
1: Olive.
0: Relax na, relax, and kaya mo yan, be strong enough to say it.
1: Ganun siya mag-encourage. Yeah. Relax na, kaya mo yan.
0: Oh.
1: Be strong enough to say it. Wow. Ayos ah. Parang verbally. Ganun niya i-encourage yung katabi niya, for example.
0: Anong laking tulong nito kapag yung sinasabihan mo ay grabe na ang ano, kaba.
1: Yes.
0: Yung hindi na, yung may mga, ako base sa experience ko, di ba? Mm-hmm. Kasi sobrang kapag, lalo na pag nagugulat ako. Kaya hindi, mm-hmm. hindi ako pwedeng, kapag, siguro kung ma-encounter ko si Pastor Gore, kailangan prepare ako.
1: Kasi magugulat ka.
0: Kapag nagugulat ako, bigla ang tanungan. Parang nagiging ano, nawawala yung lahat. Minsan, namarangkal pa ngayon.
1: Very grace din. Very tapos, itong si, yung sinabi ni Ate Olive dito sa kanyang anong say mo answer. Ano siya, parang na-imagine ko yung, for example ako, tapos meron akong katabi na ako pa yung pinapasalita. May mga ganun, di ba? Na, uy, sabihin mo to. Ito yung sagutin mo. Parang, ganun din ang sasabihin ko. Kaya mo yan, girl. Relax lang. Be strong enough to say it. Kasi minsan mahilig kasing ganun eh, yung pinaparelay sa'yo yung sasabihin. Na pwede namang sila, di ba? So minsan may pagkaganon naman talaga, pwede mo namang sabihin na, ikaw na. Kaya mo yan, be.
0: Oo nga, ang daming, kahit ako na-experience ko yan. Na-experience kong magturo at na-experience ko.
1: At experience mo rin na ikaw yung gustong pasalitain.
0: Oo, kaya mo yan. Malaki ka na, may mga ganun.
1: Sige.
0: Okay. Sino thank naman? You po, Ma'am Olivia. And sabi naman ni Jaire Emmanuel Ranyeses.
1: Hi, Jai.
0: I-keep mo lang yung idea mong yan. Baka i-credit grab pa ng iba. Sila pa mapopromote yan. Ah,
1: iba okay. din ang suggestion eh. Ano to, parang nag-gatekeep to si Jai ah.
0: Oo,
1: parang baka may hugot. Baka may,
0: may pinagdadaanan nito si ano. Machika nga natin.
1: Oh, ano kayang nangyari sa'yo, Jai, sa workplace mo? Kailangan daw na i-keep lang, baka ma-credit grab. Baka depende to, no? Depende naman yata sa i-relay mong information. Kung talagang strategy mo yun na as in, dapat secret talaga na strategy, kuwari sa ingredient, mga ganun, pwede yatang hindi. Pero kung ikaw ay bossing at kailangan mong mag-instruct sa yung mga subordinates, feeling ko dapat hindi talaga siya i-gatekeep.
0: Yes. Sige. Anyway. And sabi naman ni Uncle Alves.
1: Si Uncle? Hello, Uncle.
0: Sabi niya, wag mo sabihin, baka sa, kasi sa'yo papagawin. Ma'am Yvette, oh.
1: So, wag sasabihin yung magandang ideya. Kasi sabihin, oh, dahil ikaw nakaisip, ikaw ang gumawa. Ay, nang daming nangyayaring ganyan. Pag may suggestion talagang maganda. Oh, naisip mo yan, Alvis? Gawin mo yan. Ikaw ang mag-lead niyan. Very true kaya yun, no? Very realistic.
0: Yes. So, ang iba, ano din naman, lalo na kapag, isa din, kapag ganito yung, kapag may boss, or, di ba, may boss na ganun yung mindset, or hindi maganda yung, ano, anong panta, hindi maganda yung leadership sa isang, isang workplace. May mga empleyado na ganito na lang talaga yung, ano, yung kanilang
1: gagawin.
0: Gagawin na hindi na lang, huwag mo na lang sabihin. Lalo na kung madami ka pang gagawin, tapos baka sa akin to paggawa, o di, hindi ko pa nga tapos yung ginagawa ko.
1: Tapos nagbigay ka ng magandang idea. So, parang connected siya kay, ano, Jai.
0: Kay Jai.
1: Pero ito yun kasi, credit grabbing. Ito naman, para hindi siya mapagawa ng, ano, walang
0: para hindi
1: dagdag
0: na
1: load.
0: Madagdagan yung gagawin.
1: Oo.
0: Very realistic naman itong sagot ng ating
1: si Uncle.
0: Kakonek na Uncle Elvis.
1: At nag-agree si Naara. Siyang tunay daw. Sige. Sino ang next, ano, Grace?
0: Okay. Sabi naman ni Bandola Kizea Abuela.
1: Ayan, si Kish.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, yung nakasama ko kanina. Okay. Si Kisha.
0: Medyo mahaba-haba ito. Ano. Tapos, ang ikli ng sagot ni Tutsi.
1: Nakita mo na agad si Tutsi.
0: Sabi niya, talk when the right time comes, pero may haha sa huli. Pero relate ako dito, sabi niya, based on my experiences, huwag hahayaang matapos ang session pag hindi na ilabas ang saloobin. Best pa rin na marinig ng iba ang ideya mo. Malay mo, yun yung mga hinihintay ng iba na marinig. A big help for them, especially for the team. Don't be shy, tiwala sa sarili at lakas ng loob lang para iwas overthink and guilt. Ayun.
1: Ang ganda, napaka-professional naman, Kish.
0: Yes, oo.
1: Pero ang ganda, no? Ang ganda nito kasi parang hindi mo iisipin yung sarili mo, kundi iisipin mo yung iba. Yung may iba nga na baka yun yung gustong marinig. Tapos dahil hindi mo sinabi, so sayang ng pagkakataon na meron sanang ideyang magandang nasabi ko or naka-help sa ibang tao.
0: So, yes, tapos ang ganda ng perspective na ano, ang ganda nung halimbawa, gustong marinig ng ibang ka-team mo, tapos nasabi mo, sila din ay pwedeng ma-encourage next time, na parang, ay, yung hinihintay ko, yung gusto ko din palang sabihin, nasabi ng iba. So, parang tama yung kanilang ideya. So, yes. Magandang, ano din siya.
1: Makaka-encourage.
0: Yes, nakaka-encourage na para sa iba to speak up din.
1: Yes.
0: And ang sabi pa dito sa huli, para iwas overthink and guilt. Ito talaga, kapag alam mo yun, may hinuhold ka na idea, tapos hindi mo nasabi, grabe talaga yung ano, yung guilt.
1: Dapat no, na-experience ko na yan.
0: Diba? Kahit sa church, diba? Yung kapag meron kayong Sunday school or Bible study, fellowship, tapos may sasabihin ka dapat, pero na pangunahan ka, no?
1: Ang overthink kapag hindi mo nasabi, parang fresh pa. Para mag-overthink ka na, ano kaya ko nasabi ko? Ang guilt naman kapag may nangyari after that activity na imbis meron ka sanang nasabi, tapos iisipin mo, ay sayang, kung nasabi ko sana. So may guilt ka na parang, kung nasabi ko sana, okay sana. Di ba? Parang sana hindi na rin yun mangyari, no? Kaya maganda rin talaga na nag-speak up. Basta alam natin na tama yung sasabihin natin. It will help, yung sabi nga ni Kisha kanina, na it will help others in your team. So yun, thank you.
0: Yes, thank you po sa inyo. Sabi naman dito ni, sino nga ito?
1: Si Messi. Jason Matthew Clider.
0: Di daw niya alam, wala pa daw siya work eh. Pero sa ibang context, ano? Sa ibang context, ano?
1: Pwede din nga, yung Messi. Sa church, pwede yes. din sa ibang ano groups. Kung meron kang sinalihan, Messi. Hindi lang sa work. Anyway, kasi meeting. Oo nga, nagmi-meeting naman sa iba, di ba? Hindi lang naman sa workplace nagmi-meeting. Avoda.
0: Yes, sige. Sabi naman ni Tutsi.
1: Yan si Tutsi.
0: Siya daw yung empleyadong mahihain. Uwe.
1: Walang naniniwala,
0: Tutsi. Ay, masyay type daw na phrase. So on. Hindi kami naniniwala, Tutsi. At anong nangyari? Bakit?
1: Pero si Tutsi, as my friend, ano siya? Kung iisipin talaga, parang mas malaki ang porsyento ng pagiging introvert din niya. Kaya 'di ba mas more on writing din siya. Pero pag nakilala mo kasi siya, extra. Pag talagang ano mo na siya, friend na friend, makikita mo kung gaano rin talaga siya kaano, yung makisama sa ibang tao. Pero ano rin siya pag nakilala mo talaga. Kaya naniniwala ako dito, Tutsi. No worries. Na siguro sa meeting hindi rin siya ganun. Parang hinahayaan na lang 'yan na sila-sila na lang muna. Pero baka matuto dito si Tutsi. Sayang ng mga ideas mo. Ang dami mo pating mga wisdom dyan na tinatago-tago. Makatulong dyan sa inyong company. And sino ang last?
0: Siya yata yung last.
1: Meron pa yata si
0: sige,
1: Ate wala. Ruthie. Ayun, si Ate Ruth. Ana Ruth Liao. Hello Ate Ana Ruth. Sabi ni Ate Ruthie, ako na lang magbabasa. Ay, ipagpatuloy niya ang pagiging mahihain. Diba? Atirot na atirot din. Huwag na siya magsalita para matapos agad ang meeting.
0: Asaya
1: nito. As an inipin person, atirot. Huwag ka na magsalita, be. Yeah.
0: Very realistic sa mga umiiwas talaga sa meeting, diba? May monthly meeting, weekly meeting.
1: Actually, natatawa ako kay Ate Ruthie kasi nai-imagine ko yung pag nagsasalita ako tapos tinitingnan na niya ako. Yung parang tapusan mo na, be. Hello, Ate Ruthie. Thank you for that laugh. Sa cost ng laugh namin. Ay, meron na ba sa live natin? Parang so far wala eh. Wala akong nakikita. Anyway, ikaw, Grace. Anong mapapayo mo? Kung ikaw, ano ang maipapayo mo sa isang empleyado na may magandang ideya pero nahihiyang magsalita sa meeting? May ako, maipapayo ka ba?
0: Ako, parang ako yata yung kailangang payuhan.
1: Pero sa mga learnings mo, meron ka bang maipapayo? Sa self mo tuloy, anong mapapayo mo?
0: Sa self ko, parang gusto kong i-adapt yung sagot ng isang ka-connect natin dito, si, asa na ba yun?
1: Si Keisha.
0: Si Ma'am Olivia.
1: Ayan.
0: Be strong enough to say it.
1: Ate Olivia.
0: Kasi, sa akin naman, ako kasi talaga, di ba, hindi pa ako masyadong, sa meeting talaga, hindi rin talaga ako nagsasalita. At isa din ako sa mga gustong matapos na yung meeting.
1: Ate Ruth. Kaya ni Ate Ruth.
0: Oo. May mga beses pang, hindi naman, may mga beses pa na magtatanong, matatapos na ba ito? Pero, yun nga, pag-uusaping ideya kasi, kapag makakatulong naman talaga siya sa team, mas maganda na sabihin natin. Lalo na kung ang team naman ay ini-encourage ka, or, di ba, yung team mo ay ini-encourage lahat na mag-speak, mas magandang ilabas yung ideya na meron ka. Whether hindi ka sure kung maganda yan or hindi, mas maganda, be strong enough to say it.
1: Yeah.
0: Huwag kang mahiya. Malay mo, para sa team yan, di ba? Kung ang objective mo ay nasa goal talaga ng company, and alam mong makakatulong talaga siya, and alam mong nag-struggle talaga ang team, at kailangan ng bagong ideya, speak up.
1: Yes. At yun din ang sagot ko actually. Yun lang naman, magsalita. Basta alam mo na tama ang sasabihin mo at makakatulong. Pero kung pang paano lang naman, gusto mo lang talagang magsalita, marinig lang ang boses mo, or something na, basta yung parang, dapat kasi may hugot yun eh, parang hindi siya basta-basta lang na sinasabi. So kung feel mo na talagang it can help your workplace, sabihin mo. Pero kung for the sake lang of a motive na hindi naman talaga ganun ka malaman or substantial, might as well talagang manahimik na lang, sabi ni Ate Ruti. Pero kung nakikita mong sobrang fruitful or magiging productive lalo ang inyong workplace, so speak up. Ano lang talaga yan? Maging courageous. At syempre, mamaya sa ating Connect Talk, marami tayong pag-uusapan at malalaman natin kung paano natin malalabanan yan ang mga hiya-hiya na yan. So ngayon, before tayo mag-proceed sa ating Connect Talk, pakinggan po muna natin ang napakagandang awitin na konektado rin sa ating pinag-uusapan. Ang awitin ni Matthew West na ang pamagat ay Truth Be Told. At sa mga nanonood naman sa ating live ay makakapanood kayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Babalik po kami!

0: At nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3, D-Way FM. At tayo po ay darako na sa ating Connect Talk na ang ating topic this afternoon ay Breaking the Silence, Finding the Courage to Speak Up. At ang source of topic natin ngayon ay ang Facebook page ng Positive Workplaces. At ang introduction ay babasahin ko na lamang sa kanilang caption. Sabi dito, "Some meetings can look productive on the outside, but in truth, so many people might be holding back what they really want to say. You've probably experienced it too. You noticed a problem and had an idea that could help, but you stayed quiet because you don't want to sound negative, embarrass yourself, or make things awkward. So instead, you nod along and carry the concern silently after the meeting ends. In reality, many people aren't staying quiet because they don't care. Sometimes they care too much. They don't want to offend anyone, create conflict, or be judged for speaking up. In fast-paced workplaces where everyone already feels mentally and emotionally exhausted, staying quiet can feel safer than risking judgment or conflict. However, when people don't feel safe sharing concerns, teams can end up stuck in the same problems over and over again. Misunderstandings grow, good ideas stay hidden, and meetings become conversations where only a few voices are heard while everyone else quietly disconnects. So that's why learning healthier and psychologically safer ways to communicate and collaborate matters so much. Sometimes people don't need to become more outspoken overnight. They simply need better tools, safer conversations, and healthier ways to express concerns without fear or hiya." So yun. So pag-uusap pa natin ngayon kasi yun nga, kung isasummary natin yung intro at dun nga sa anong say mo natin kanina, marami ngayon na mga young professionals, mga young adults, mga millennials na syempre working. So marami talaga for sure na kahit meron silang mga ideas during meetings and even during kahit nga mga talks, hindi sila nakakapagsalita kasi ang dami nilang pwedeng iniisip. At mamaya, malalaman natin yung why. Bakit? Yung why and how. Una, why? Bakit kaya nagkakaroon ng mga ganun na hiya? And second, how? Paano natin maaalis yun? Ano yung mga pwedeng tips na pwede nating i-take note para maalis natin yung hiya na yun at we will become a more confident speaker or someone that suggests. Kasi yun nga, yung iniisip natin yung kapakanan din ng ating workplace. Tapos dito sa unang ano, photo caption ng Positive Workplaces, ang sabi dito ni Mr. Sun, kasi ano na siya, parang natatakot siya at parang iiyak na. Sabi niya, "May sasabihin sana ako, pero nahihiya ako." So ang daming ganito. Marami, for sure makakonect, nakaka-relate kayo dito kay Mr. Sun. Tapos, yun, before we proceed on sa how, ay sa why and how, i-ano muna natin ang hiya. Ano ba ang hiya? Sabi dito, "Hiya is a cultural concept that emphasizes avoiding embarrassment and saving face." Meaning, kultura siya. So talagang ano siya, actually hindi lang nga kultura, parang part siya ng ano, nasa ano nga yan eh. Parang sa emojis, nasa emotion siya. Parang nangyayari talaga siya sa bawat tao. Nagkakaroon tayo ng hiya. And it emphasizes nga, meaning parang nangyayari yung hiya dahil nag-a-avoid tayo na tayo ay ma-embarrass o mapahiya. Parang nahihiya ka kasi ayaw mong mapahiya. At parang meron kang sinisave na, ay, ano, image. Dapat yung dignidad ko, yung image ko, di ba? Parang baka may mamamali ako, mawala yung image kong, ano, perfect. Joke lang. Yung mga ganon, mga image kong, ano, okay sana ako, tas biglang dahil magkamali, may magtataas kilay, mga ganon. Mga sample lang yun. At ang hiya, it can lead to reluctance too, meaning parang ito yung iniiwasan nila, yung mag-disagree openly, ayaw nila ng ganun. Yung parang open na may mga disagreements. Second, may reluctance sila sa negative feedback, yung pag-offer ng negative feedback. Third, reluctant din sila sa pag-provide ng constructive criticism, meaning hindi nila masabi na yun, kahit dapat. And lastly, it has a reluctancy on directly expressed concern. So parang hindi na nga sila nagdi-disagree openly, pwedeng hindi pa sila maka-offer ng negative feedback, hindi pa sila makabigay ng constructive criticism, at pati yung even the concern na mag-express ka lang ng concern mo, hindi mo rin masabi dahil sa hiya. So, dito na tayo sa why. Bakit we usually hold back speaking up at work? So, ang una, sabi dito, speaking up at work can feel difficult because baka isipin nila na mareklamo ako. So, isa pala yun, no? Tapos iniisip ng isang nagtatrabaho na kaya pala ayaw niya mag-speak kasi baka isipin nila mareklamo ako. Tapos second, baka magalit si boss sa akin. Yun nga, mga talagang overthinking. Baka magalit si boss. Third, nakakahiya, paano kung mali ako? Yun, yung sabi na rin natin kanina, ayaw, parang yung image nga, na baka mamali siya. Fourth, wala namang magbabago. Ito medyo marami akong kakilalang ganito. Yung parang, pag sinabi ko to, parang wala namang babago. Ilang beses na yatang may nagsabing ganyan, pero wala namang nagbabago. So yun, fourth yun, very realistic. And the fifth one, paano kung awayin nila ako dahil sa sasabihin ko? Grabe. Aawayin. Grabe naman yun. Nagsabi ka lang ng concern mo or ng ano. Pero pwede, no? Depende talaga sa workplace. At yun na. Yun, ang sunod natin, kasi yun lang naman yung lima na sample kung bakit hindi tayo nakakapag-speak up sa workplace. Bakit nagiging difficult. Ngayon naman, doon na tayo sa how. Paano natin ma-work out o mapapaalis yung hiya na yun? Paano mawawala yung hiya? Kahit papaano ha, hindi naman to sasabihin namin na kapag may tips na, baka mamaya agad-agad wala ka ng hiya. Ano lang to, bahala kayo kung paano nyo siya, iba-iba naman ang learning phase. Paano natin siya gagawin. Pero at least ito, magbibigay lang kami ng mga tips from positive workplaces. So una dito, sabi dito, acknowledge the fear. Sabi dito, it's okay to feel hesitant. Many of us were taught to just go with the flow, but that doesn't mean we shouldn't speak up. So yun, ang meaning kasi ng acknowledge the fear, dapat mong, kung nahihiya kang magsalita, i-accept mo talaga siya, sasabihin mo sa sarili mo na oo, talagang nahihiya ako. Kasi, parang naaalala ko, yung pag-abot din baga sa panic attack. Once hindi mo nire-recognize na may fear ka at nilalabanan mo yun, mas lalong lalala yung nararamdaman mo or mas hindi ka makakaalis dun sa sitwasyon. Pero if you acknowledge na, nahihiya lang ako. Parang natatakot lang ako. Pag nalaman mo kasi, pag acknowledge mo siya, pwede ka agad makaisip ng solusyon. Dahil nahihiya ako, baka pwede ko itong gawin next time. Baka dahil nahihiya ako, may dapat akong baguhin din sa sarili ko. So, dahil nga parang ina-accept mo siya, may mga solutions kang pwede rin na maisip. Hindi gaya ng, in denial ka, nahihiya ka. Magpapatuloy ka lang na ganun. Walang change na mangyayari if you do not acknowledge it. So, yun para sa akin yung acknowledge the fear. Meron ka pa, Grace, na madadagdag doon?
1: Yun na din sa akin. Uh-huh. So,
0: yung second na lang.
1: Yes, sabi nga, normal ang matakot at normal ang mahiya. So, ang ganda nung i-acknowledge natin siya.
0: Yes.
1: And next naman dito sa atin ay, sabi dito, take small steps daw.
0: Mm-hmm.
1: So, sabi dito, if you're not used to speaking up, don't wait for the big issues. Start by sharing smaller concerns and work your way up. Every little conversation helps build confidence. So, ayun, ang gandang tips na hindi naman kailangan pala na hintayin mo yung may, 'di ba, may big issue,
0: mm-hmm.
1: tapos dun ka magsasalita. Even yung mga, di ba sa meetings kasi, kung may mga meetings na na-discuss talaga. Like for example, sa amin may tinatawag kaming lightning round, may mga tech issues, mm-hmm. technical issues, stocks. Ano ba, tama ba yung term ko? Stocks ba yun?
0: Hindi ko rin alam kasi stock, ano nyo yan?
1: STUK. yung parang ano ka, yung parang pending. Mm-hmm. Mga pending, mga ganon. So, dun pala, mas maganda na dun pa, limbawa, kahit sa anong sambal na nakita ko dito. Sabi dito, pwede daw na ang, kalimbawa, may napansin sa isang process, kung ano yun. Limbawa, kung may napansin daw sa, ano bang pwede natin i-sample na process ngayon, kung ano yung isa, pwede natin pag-process ngayon ng ano, wala akong maisip na anong example. Anyway, kahit anong ano, halimbawa sa isang may project kayong ginagawa,
0: mm-hmm.
1: tapos may parang may mali sa process, imbis na daw sasabihin na mali yung buong process, mali yung entire process natin, pwedeng palang sabihin na suggestion na ano lang, may napansin lang po ako, mga ganun. May napansin lang po ako sa mm-hmm. parang ganitong issue kung bakit nagkakaproblema tayo sa ganito. Tapos mas mahalaga din pala yung way kung paano natin siya i-express,
0: mm-hmm.
1: yung pagsabi ng concern ng ating ideya. So mm-hmm. take a small steps, kahit yung pinakamaliit lang na napansin mo din sa issue, and then para nakakatulong na din pala siya to build confidence. And baka mm-hmm. sa susunod na may pag-uusapan kayo, makakapag-contribute ka na ng mas magandang mm-hmm. idea, lalo na dun sa mga bigger issues.
0: Yes.
1: So, yun.
0: At dahil nabanggit mo na rin yung kung paano sabihin, yun yung third natin, na nakakatulong yung how we will say that feedback or kung ano man yung concern. Kasi sabi sa third na tip, learn how to deliver feedback positively. So sabi dito, use the feedback sandwich method. So may ganun na method. Meaning, kaya sandwich siya, kasi pag sinabi mong sandwich, may palaman. Bread, palaman, bread. Ang palaman, meron pa yung mga gulay.
1: So, may pagkamatis pa sa gitna.
0: Ang una, syempre yung bread. Ang sinasabi dito, yung bread na una, start with something positive. Meaning, kapag nagbibigay ka ng feedback, ito ha, tip ha, parang nagbibigay ka ng feedback, parang may sasabihin ka muna ng something positive. Yung talagang positive na positive. For example, ano ba, mamaya magbibigay ako ng example. Second, yung palaman niya, yun na yun, syempre palaman eh, yun ang feeling. So, ibibring up mo na yung concern. From una, positive, something positive na sinabi mo, sunod, bring up the concern, yung palaman, at yung sunod naman na ano niya, cover nung sandwich, end it with a solution or appreciation. So parang napalamanan siya ng dalawang positive. Yung nasa gitna niya, yung concern. Parang, sige, example. magsasabi ngayon ako ng feedback. Alam ko naman dito sa company natin, ang ganda ng mga ginagawa natin. Alam ko, nagpo-progress tayo. Mga ganyan. Which is to naman. Dapat hindi ka naman magsinungaling. Kung may progress naman talaga, sasabihin mo yon. So may mga affirmation sa una. Pero syempre, dahil lahat naman ng company, nagkakaroon pa rin ng mga, tawag mo dito, may mga ano pa rin, yung mga nangyayaring hindi naman lahat positive ang nangyayari. Meron pa rin dapat tayong mga dapat i-improve. So, ganito. May nangyari kasing ganito. Example, sa ganitong department. So, nandun na yung concern. Isisingit mo. After nung positive na sinabi mo about the work or kahit ano man, yun parang generalize ko lang eh. Sa buong company yung sinabi ko. Next, sinabi ko na yung concern. Next, after nun, pag sinabi nung concern na, ay, may ganito na nangyari. At ito ang pwede nating mga solusyon. At dahil dyan, dahil lahat naman tayo ay may ways nga to improve, gawin lang natin to na mga solusyon at baka meron din kayong pwedeng masuggest. And we can do it all together. At napapangyari at magiging mas okay ang ating workplace. O yun, yun na yung positive na ano, nakapalaman na, yung parang nag-cover. So, positive concern, then positive ulit. Solution ulit ang isasabihin mo. Or appreciation. I-appreciate mo yung iyong mga ka-workmate. So, ang ganda nito actually yung feedback sandwich. Sana maraming makakarinig nito at gawin ito ng mga leaders natin sa ating company. And even nga yung mga, hindi lang leaders, even the subordinates, yung mga empleyado na gustong mag-speak, you can do that feedback sandwich method. So, yun. Ano to? Maganda tong i-take note. Anong sunod, Grace?
1: Yes. Yung sunod naman ay use positive framing daw.
0: Connected din dun sa second din na sinabi mo eh. More on kasi the way you will express it, di ba?
1: Yes, itong halos yung 2, 3, and 4 ay, yes, diba, magkaka-connected lang. So sabi dito, reframing negative concerns daw in a constructive way makes them easier to receive. So this way, your feedback doesn't feel like criticism. It feels like a suggestion for progress. So whether you're a leader you're a leader or a member or kung ano yung member ka lang sa team. Mm-hmm. So, mas maganda nga na sinasabi siya in a positive way, and then yung iwasan yung kasi dun din, 'di ba, kapag nauuna yung mga negative concerns, mm-hmm, doon na talagang nag-uurungan yung, mm-hmm, yung mga suggestions ng iba. So kaya imbes na may mag-open, parang hindi lang kasi siya kapag sinimulan mo into sa negative na sasabihin mo agad yung negative, parang parang hindi lang sa umurong yung suggestions ng iba, kundi parang nakakabigay din siya ng negativity. Yan ang negativity nga na parang may pag-asa pa ba itong natin. So maganda na kahit may concern, mas maganda i-frame pa rin siya into positive way.
0: Tama. And before ako mag-proceed doon sa second to the last natin, ikwento ko lang quick yung way ko. Kasi nangyari yan sa akin. Ako yung nagbigay ng, sana constructive yung nagawa ko. Kasi ito, hindi ko, basta nangyari lang siya sa akin na meron akong katrabaho na newbie. Bago siya. So ako kasi yung tipong tao na gusto ko na yung katrabaho kong newbie, kasi nga newbie pa siya, gusto ko talaga matuto siya in a way na proseso. At kung may napansin ako sa kanya na kailangan pa niyang i-improve, talagang kailangan ko sabihin, criticism man yan, but in a constructive way. So ang sample ng pagsalita ko o pagsabi ko sa kanya, sasabihin ko muna sa kanya na, meron akong na-observe noong may ginawa tayong ganitong activity, pero ito ha, sasabihin ko lang sa'yo kasi, yun nga, gusto ko lang na para sa susunod mo, mas magagawa na natin to ng mas maayos, at this is also for you. Para, syempre, kapag nagawa mo to ng mas maayos, mas yung mga makakasalamuha mo, mas, di ba, pag nasa, lalo na kung may marami kang kasama, even sa mga barangay, mga ganun, di ba, pag mas nakikita, di ba, mas okay ang pag-deliver mo ng isang basta meron kang sinasabi, may dinideliver kang instructions, mas talagang focus sila sa'yo. So, the way ko siya sinabi is, yung hindi niya mafe-feel na maling-mali siya. Yung alam mo yun, na for improvement lang, na it's for him or her, and it's for the people, yung kung sino yung kinikater namin. Hindi siya para sa ako. Kasi kung ako, yun yan, actually sinabi ko na, wala man yan sa akin, kung ako man yan. Basta ako, para ikaw ay mag-improve at para mas matulungan natin yung mga kinikater natin ng mga tao. Yun lang siya. At in fairness naman sa feedback niya, yung pagkatapos ko sabihin, nagpasalamat siya. Kasi, alam mo yun, yung alam niya sa sarili niya na he can really improve, na merong nagsabi sa kanyang ganun kaysa wala, di ba? Patuloy siyang magiging ganun kung walang nagsasabi na constructive way. So yun, nasingit ko lang para at least yung mga ating kakonect na nanonood ngayon, medyo alam nyo rin kung paano yung tamang pagsalita. Hindi yung parang, oh, nagkamali ka. Oh, nagkamali ka dun ah. Oh, ano na. Mga ganun. Dapat kung may sasabihin tayong ganun, more on, dapat magiging mentor na din tayo. Hindi yung nagsalita ka lang ng negative, pinabayaan mo siya. Paano kung nagmukmuk na yan kinagabihan? Hindi natuloy siya naging productive lalo. So be ano, be a critic who helps, hindi yung nakaka-discourage. So yun, I grace yung second to the last net. Ay, ako yata, no? Ako pala, second to the last. So sabi dito, how do we work around hiya? Encourage an open conversation culture. Let others know they can speak up too. Creating a group environment where feedback is normal. When you open the door, others may feel comfortable doing the same. Oh, ito yung actually madalas na nating nababanggit sa iba nating mga segment dito sa Let's Connect. Yung mga Connect Talk natin na ang importante talaga sa workplace, parang masiset mo na yung mood na simula pa lang, newbie pa lang yung isang tao, alam na yan na, ah, itong company na to, very open sila na kapag nagmi-meeting, parang kung pwede, lahat ng voices will be heard. So kung doon pa lang, naset mo na yung mood or alam na, parang nandun na sa policies nyo na dapat pag-meeting ganito, hindi lang isang nagsasalita. Dapat yung ibang suggestion ng ibang mga kasamahan, members man yan o mga assistant, dapat magsalita rin. So yun pa lang, makakatulong na for an open conversation culture. Tapos ang ganda nga nung effect nito, yung last na sinabi dito, when you open the door, others may feel comfortable doing the same. Yung parang hindi na sila mahiya. Kasi ikaw nag-open ka ng door, meaning parang may in-open kang something na conversation, sila din, mag-open din. Hindi na sila mahihiyang mag-open kasi nga may ganun na siyang vibe sa inyong workplace. So sana, again, ilang beses ko na ito nasasabi at sana marami na rin na nakakapanood ng mga leader or mga talagang CEOs na sana magkaroon ng ganun na working environment na laging open sa lahat yung mga suggestions at mga concerns na pwede silang magsalita. So, yun. And ang last natin, Grace, ay... Or baka may dadagdag ka pa doon? O last na ba?
1: Okay. Okay, ang last natin dito ay use structured tools for safer conversations. Ito ngayon kasi medyo ano na tayo eh, nasa digital yes. Ano na tayo, era. So, may mga true. Tools na... pwedeng gamitin or strategies, techniques. And itong sample dito sa huli ay bago din sa atin.
0: Oh,
1: and maganda kung ma-take note natin itong mga connect. Sabi dito, ay nawala. Okay, sabi dito, frameworks daw like the 6 thinking hats encourage people to look at situations from different perspectives, making it easier to express concerns without fear of a judgment. So, sabi dito sa Google, ang 6 thinking hats daw is a powerful decision-making and problem-solving tool na dinevelop ng psychologist na si Edward de Bono noong 1985. So, sabi dito, it forces teams or individuals to look at a problem from 6 distinct perspectives. So, moving away from adversarial arguing toward collaborative, para mga 360 degree thinking. So, ano siya? 6 na sombrero. So, ang una ay hindi naman siguro ito ano, chronological order or hindi naman siguro pasunod-sunod. Sabi dito, ang white hat daw dun siya sa parang it represent facts, parang focusing on data, facts, information available or needed. So, ang red hat naman is feelings, so expressing gut reactions, emotions and intuition without justification. And yung black hat naman daw is for cautions. So identifying risk, obstacles, weaknesses and potential failures. Yellow hat, yun yung benefits. So focusing on optimism, value, advantages and positive outcomes. And yung green hat daw is for creativity. Nandyan yung generating new ideas, possibilities, alternatives, and solutions. And yung blue hat naman ay yung process. So, managing the thinking process, setting agendas, and summarizing conclusions. So, kung ang team mo, di ba, napakalaking team, hindi yan mauubusan lahat yan. Ang ganda, di ba? Mm-hmm. Parang, ma-imagine mo palang, ano nga sa Tagalog yung kaniguan, kaniguan na wala ka pang mabigay na suggestion.
0: Oo, parang hindi na siya expected na wala ka pang masasabi.
1: Yes, so parang sa team mo, parang kung saan, kung kilala mo yung team mo, alam mong dito, eto, baka may masuggest ka dito sa ganito na to. So, ang ganda, and ano ko din to, aaralin ko din tong six thinking hats na to ni Edward De Bono.
0: Oh, actually, ang ganda niya kasi parang per category, yung mga iba-ibang hats na color, doon pa lang, parang pwede ka na mag-notes. So, makakatulong siya para, pag na-notes mo, usually, di ba, ang mga tao, hindi lang sila makakapagsalita kasi parang hiya pa sila kung tama ba, pati yung pagbigkas. So, at least, for example, itong positivism, habang nagdi-discuss kayo, may nasulat ka doon. Kasi thinking hats eh, meaning, yun yung makaka-trigger or makakabigay sa'yo ng thoughts. So, doon ka magsusulat about doon. About creativity, about logic. Magsusulat ka ng mga ideas. So, dahil doon, makaka-share ka. Hindi ka mawawala ng ideas kasi meron kang mga pwedeng ma-input sa bawat hat. Ilang hats yun? 6 na hats. So, hindi ka talaga mawawala ng idea. So, yun. Actually, yun yung 6 din. Kung may 6 na hats, may 6 tayong tips para maalis ang ating mga hiya. At siguro, yung about na lang sa hiya, dahil 3:28 na, ano na to, siguro next week na lang namin ikikwento kung about din namin, kami ni Grace, sa paano namin na overcome yung pagiging mahihain din namin dati. Na parang, mahihain din ba to si Auntie Robbie? Mahihain din pala siya. So yun, next week po ulit. Actually, tapos na po tayo. Akong take away lang naman dito para sa akin yung gawin nyo lang. Dahil alam na natin yung wise, gawin nyo po yung 6 na tips. At alam ko, makakaya nyo yan. Just take it parang step by step lang. Slowly but surely, huwag nyo i-pressure ang sarili nyo. Gawin nyo lang yung mga tips na yun pa konti-konti at magiging okay din yan. Mawawala din yung mga hiya-hiya dyan sa inyong mga nerves. Ikaw, Grace, may ano ka ba? Quick ano? Take away?
1: Siguro sa ano na lang din.
0: Sa Sabado na lang din.
1: Baka malay mo, may ma-extend pa tayong topic to continue the hiya.
0: About hiya-hiya. So yun. Pwede mo ba kami, Grace, i-lead sa prayer?
1: Yes, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa panibagong hapong ito, sa topic na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga ideas, sa mga insights, Panginoon, kung paano namin ma-overcome yung hiya namin. Ito mang topic na ito ay nakafocus sa workplace, Panginoon, but we can apply sa iba-ibang context na aming buhay, Panginoon, sa church man yan, sa family, sa kung ano man na a-attend namin mga seminars na makakatulong kung paano ma-improve yung aming productivity, yung aming personalities, Panginoon, para mas mag-glorify ka namin, Panginoon, sa iba't ibang, sa aming ginagawa sa buhay. Lord, thank you sa topic na to through positive workplaces, Panginoon, na binigyan mo ng pag-asa, binigyan mo ng lakas ng loob yung mga taong mahihiyain, na natatakot mag-speak. And help us, O God, na itong mga tips na ito ay hindi na makakatulong sa amin kung paano ma-overcome. But above all, Panginoon, ay tinataas namin, Panginoon, itong character issue na ito sa iyo, na ikaw ang may control ng lahat at ikaw ang nawa ang aming courage ay dyan sa iyo magsimula. And patuloy na hingi namin ang iyong wisdom sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. And kung paano namin ito ma-overcome. And you, your word, Panginoon, told us, Panginoon, na to speak, encourage us to speak up. And thank you. Thank you sa patuloy na pagbibigay sa amin ng topic every Saturday. Pag-ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. And ibinabalik na.

Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mga ka-campus, alas 3:22 ng hapon.
1: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.
0: Hello po, magandang hapon po sa ating mga campus listeners. Ako po si Jason Ekal at ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines, at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 D-Way FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platforms, sa FB, Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube, Care 104.3 DWAY FM, and sa IG at Care 104.3, or sa mga nasa Carrion's official GC ay maaari po kayong mag-chat. Sa ating listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy ang saya at balita, kaya tutok na sa Campus Buzz.
2: Updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
0: Mga ka-campus, matagumpay nang naisagawa ang orientation para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Kabangan High School para sa taong panuuran, panuruan 2026-2027. Kasabay nito, aktibong nakilahok ang ating mga magulang at iba pang stakeholders sa Brigada Eskwela bilang paghahanda sa isang ligtas, malinis at maayos na kapaligiran sa pag-aaral para sa ating mga mag-aaral. Samantala, nagsimula na rin ang pagpaparehistro ng mga magbabalik na mag-aaral bilang paghahanda sa ating darating na pasukan. Paalala sa lahat ng mga magulang at mag-aaral, ang enrollment period sa Kabangan High School ay mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 5, 2026, kasabay ng pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Inaanyayahan ang lahat na makiisa at magtulungan upang mas maging handa ang ating paaralan para sa panibagong taong panuruan. Abangan ang official na anunsyo ng paaralan para sa pinal na schedule ng enrollment ng bawat baitang sa bawat araw. Sama-sama nating ihanda ang Kabangan High School para sa isang matagumpay at makabuluhang school year 2026-2027. At ngayon, dumako naman tayo sa Talas Isip.
2: Kaisipang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Isip.
0: Bago pa man magsimula ang unang klase, mayroon ang unang aralin na itinuturo ang paaralan.

0: At hindi ito matatagpuan sa anumang aklat. Ito ay aralin ng pagkakaisa. Kapag may magulang na nagwawalis, may guro na nag-aayos ng silid-aralan, may kabataan na tumutulong magbuhat ng mga kagamitan, at may stakeholder na naglalaan ng oras at tulong, isang mahalagang mensahe ang naipapakita. Ang edukasyon ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan, kundi ng buong komunidad. Ang Brigada Eskwela ay paalaala na ang matibay na paaralan ay hindi lamang mabubuo sa semento, pintura at mga upuan. Nabubuo ito sa mga kamay na handang tumulong at sa mga pusong handang makibahagi. Kaya mga kakampus, sa bawat pako na ipinupukpok, sa bawat basurang napupulot at sa bawat oras na inilalaan para sa Brigada Eskwela, may isang bagay na unti-unting na itatayo. At iyon ay ang mas maliwanag na kinabukasan ng ating mag-aaral. Ang unang aralin ng taon ay hindi itinuturo sa loob ng silid-aralan. Ito ay isinasabuhay sa pamamagitan ng bayanihan. Dumako naman po tayo ngayon sa ating Teacher's Voice.
1: Ng ating guro, gabay ng kabataan. Teacher Talk!
0: Ayan, magandang hapon po ulit sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Campus Connect. Ayan, binabati po natin si Ma'am Mesa Estrella, si Ma'am Sally Masinas, Ma'am Isabel Yap, Ma'am Maricel Año Nuevo, ang ating principal si Ma'am Bing at ang ating assistant principal si Sir Mike Delgado. Ayan. Ngayon po, meron po tayo ngayong panauhin muli. At ang ating pag-uusapan ay dahil ngayon po ay Brigada Eskwela season, doon po tayo ulit magfo-focus mga kakampus. Ayan, ang ating pong guest sa araw na ito ay si Ma'am Josephine Datiles at si Ma'am Michelle Honda ng Buyuan National High School. Magandang hapon po, Ma'am Michelle and Ma'am Josephine Honda.
2: Ay, magandang hapon po, Sir Ekal.
3: Good afternoon, sir.
0: Ayan.
2: At magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
0: Baka may gusto ko kayong i-shout out.
3: Shout out po sa mga teachers sa Buyuan na busy ngayon sa nagbibrigada.
0: Aha. Ayun, meron pa tayong isang panauhin. Ang gusto ko magpakilala si Ma'am Michelle Honda. Kasama po nila ito sa Buyuan National High School. Sige po, Ma'am.
3: Ako po si Ma'am Honda. Si Ma'am Jennifer.
0: Ayan, si Ma'am, ipakilala niyo po ang ating isa pang kasama.
4: Jennifer Macasitan Galain.
0: Ayan, si Ma'am Jennifer Macasinag. Ayan po. Si Ma'am, ano po, Ma'am Josephine, ano po ang inyong katungkulan, Ma'am, sa Buyuan at sa Brigada Eskwela?
2: Ako po yung, actually po kaming tatlo. Sa Brigada Eskwela po, kami pong tatlo ang nasa Mobilization Committee po.
0: Mm-hmm.
2: Resource and Mobilization Committee.
0: Ah.
2: At ako po ay isang English teacher.
0: Mm-hmm.
2: Teacher 3 ng Buyuan National High School.
0: Apo.
2: Pioneer teacher since the time it has started as a school.
0: Mm-hmm.
2: Dalawa lang po kami dati, isang math at isang English. Package, Latinoturo.
0: Anong taon po yun, ma'am?
2: That was in the year 2019.
0: Mm-hmm. Before the pandemic,
2: yeah,
0: ano?
2: Yeah, before that.
0: How long have you been working with DepEd, ma'am?
2: 7 years.
0: Seven years, counting.
2: Yeah. Counting.
0: Uh-huh. Si ma'am, ano po? Si ma'am Makasinag po. May gusto po kayong batiin. Batiin muna, batiin ko po muna si Sir Jojo Apuli, ang inyong former school head. Napaka-supportive na school head. Sige po, ma'am Makasinag.
5: Hi sa mga taga Buyuan.
0: Aha.
5: Mga po teachers ko sa Buyuan National High School. Mga taga Anislag.
0: Mm-hmm.
5: And sa mga anak ko, Vanessa and Jake.
0: Ayun. Sige po. Si ma'am Honda.
3: Yes, sir.
0: Meron ka hong gustong batiin muna bago tayo magpatuloy?
3: Binabati ko po lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating Campus Connect.
0: Mm-hmm. Gaano
3: at
0: po
3: lahat po ng mga taga-Camellia.
0: Ah, doon po sa may Taysan yan, ma'am?
3: Yes po.
0: Ah, madalas ako dumaan dyan sa Taysan, papunta ng galing dito. Ayun. Pero may shortcut dyan, ma'am, doon sa may Puting Daga. Baga, alam nyo yun?
3: Yes.
0: Napakabilis doon. Ano, Ayun. Sige po. Anong category po ang buyuan? Large po ba? O...
3: Ano lang siya? Small.
0: Ah, small.
3: Small school pa lang.
0: Mga ilang population po ang kinikater ng...
3: Last year, 215 students. As of now po, meron na kaming senior high school.
0: Mm-hmm.
3: We are offering senior high school.
0: Mm-hmm. Ayun. So, makakapagpa graduate na kayo ng ano, ano? Grade 12.
3: 11 pa lang po.
0: Ah, 11 pa lang po ngayon.
3: Pa lang muna.
0: Ah, ayun. Sige po. So, kayo po ang nasa mobilization committee. Ano po? Kayong tatlo. Sige po. Baka umpisa po muna tayo sa pag-announce ng kung may gusto kayong i-announce o i-plug para sa inyong Brigada Eskwela activities. Sige po.
2: Sa muli po, magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Campus Connect. Nandito po kami ngayon para ipaalam na ang Buyuan National High School po ang napili bilang venue, bilang host ng Division Kickoff Ceremony. Okay, Brigada Eskwela Kickoff Ceremony. So kami po ngayon ay napaka-busy sa paghahanda,
0: mm-hmm,
2: okay, para sa nasabing okasyon. Ito po ay magaganap sa June 1, Hunyo 1 po.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Lahat po ng school heads at brigada coordinators ay pupunta, dadalo para bigyan ng pagpupugay ang pagsisimula ng ating Brigada Eskwela sa SDO Legazpi. Ano po ang maganda dito? Ang maganda po dito ay kahit papano ay magkakaroon ng benepisyo din yung Buyuan National High School.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Kasi may mga tutulong at ito po ay siguro hindi naman ganun kasapat. Kaya po kami ay
0: naandito ngayon.
2: Naandito ngayon. Okay, para sa kahit konti po na resources na pwedeng mm-hmm i-provide sa amin. Ano? Hindi man po 'yun ganun kalaki. 'Yun po ay napakahalaga para makapagsimula po ang Buyuan National High School sa bagong tirahan.
0: Mm-hmm.
2: Dati po nasa elementary station, doon po kami naka-base. Ngayon po ay inilipat kami sa Basud. Parting dulo na po ng Buyuan, pero Buyuan pa po yun. Ano? So, bagong bahay, bagong tirahan, bagong paghahanda, mm-hmm, syempre, bagong kakabisihan,
0: uh-huh,
2: kung paano magiging presentable at conducive para sa mga bata.
0: Mm-hmm. Yun.
2: Ayan.
0: Po. Opo. Sige po, si ano po, si Ma'am Honda.
3: Yes po, humingi po kami ng suporta sa bawat isa pang sa mga lalo-lalo na sa mga nakapaligid po sa Buyuan National High School, na suportahan po nila ang school na malapit na po sa kanila. Na sana yung mga anak po nila o mga kamag-anak nila na mag-high school, mag-grade 7 to 11, i-enroll na po nila sa Buyuan National, mm-hmm, High School po. Kasi naando na po, malapit na lapit na po sa kanila, walking distance na lang, at least po, financially, makakaano na rin sila, makakatipid na rin po. And ang in-offer din po namin, ang learning ng mga students ay ang quality din po, quality, mm-hmm, education ang binibigay ng bawat guro po ng Buyuan National High School.
0: Yun. Mag-aaral niyo po dyan, ma'am, sa ang mga barangay po nang gagaling?
3: Bigaa po, Matanag, Bigaa, Matanag, Buyuan yun po.
2: We also have students from Arimbay.
0: Arimbay, ano. Arimbay. Although may Arimbay High School, ano.
2: They're from,
0: Pero meron pa rin nag-e-enroll doon sa inyo.
3: Opo.
0: Ayun. Si Ma'am Makasinag. Sorry, Ma'am Makasinag. What's your first name po?
6: Jennifer.
0: Ma'am Jennifer. Si Ma'am Jen po. Ano po ang gusto niyong i-plug?
6: Iniimbitahan ko po yung mga magulang, mm-hmm, mga stakeholders na makiisa sa Brigada Eskwela ng Buyuan National High School. At iniimbitahan ko din or inihikayat ko yung mga mag-aaral na tangkilikin ang Buyuan, mm-hmm, National High School. Kumbaga, huwag nang lalayo, doon na sa mas malapit. And we assured na Buyuan High School will give a quality education for, mm-hmm, you.
0: Mga ano pong mga pwede nilang may ambag po sa Buyuan National High School Ano pong mga in-kind or...
6: Okay, we accept in-kind donation or services po.
0: Like what po na mga... Yung mga pinaka... nakikita nyo pong mas pinaka kailangan ninyo ngayon?
6: We need cleaning materials.
0: Nga po.
6: Mga pintura.
0: Aha.
6: Servisyo naman dahil yung paaralan namin ay... bago lang po kami doon, medyo yung surroundings niya ay... medyo madamo pa. Yung sa side tsaka yung sa likod po. Mm. So we need manpower po.
0: Manpower, no? Mga yes, carpintero. Ano po?
6: Pwede rin po. Yung mga...
0: electrician.
6: Yes po.
0: Kung may mga parents po sa Buyuan National High School na marunong sa ano... pagkakabit ng kuryente, yes. No? Pagpagsasaayos ng mga linya, opo. Pagkukumpuni ng mga upuan, ng kisame. Ano, syempre, kung magkukumpuni ka ng kisame, kailangan mo ng pako at martilyo.
6: Yes.
0: Di ba? Eh, kasama 'yon sa pinapanawagan natin ngayon, ano po?
6: Yes, po.
0: Sa mga parents po and stakeholders ng Buyuan National High School. Ayon, mangyari po sanang kayo tumugon sa panawagan ng ating mga magigiting na guro from Buyuan National High School. Ano pa pong iba, ma'am? Services, like...
3: Yes, mga ano po, sir, mga electrician. Kasi apa? Wala pa, hindi pa po nakakabit yung mga ceiling fans namin na galing sa old school. Opo, yun.
0: Uh-huh.
3: Tsaka yung... kasi sa likod daw po eh masyadong grabe ang damo. So hindi naman natin pwedeng paanuhin yung mga students
0: nila. Oh, kasi delikado
3: may
0: din.
3: May mga ahas daw po doon.
0: Oh my gosh. Oh, dahil
3: so yung mga experts. Yung
0: oh, oh, delikado sa mga bata.
3: Opo. Palinisin yung mga bata.
0: Ayun. Ano pa po? Sige po.
2: Bilang karagdagan po, sir, hinikayat natin yung mga magulang na magbigay suporta. Magbigay suporta. Sabi nga ni sir kanina na sa pagkakaisa, di ba?
0: Apo.
2: Okay. Di pa nagsisimula ang school pero we have that value na tinuturo na sa mga bata. Kung nakikita ang mga magulang na nagsusuporta sa school, may ginagawa, for sure, may gagawin din yung bata para sa school. So, yung mga magulang po na hindi pa nakakapagsimula ng kanang pagbibrigada, kasi po, sir, nag-enrollment na kami ng maaga kasi nga, naghanda kami para sa June 1. So, yung ibang school, they are going to proceed with enrollment June 1 to 5. But with Buyuan National High School, we started out since May 7. Okay, hanggang ngayon, tumatanggap kami ng enrollees. At yung mga magulang po na pwede nang pumunta kasi kailangan niyo yung mga tulong ninyo po. Okay, pwede na pong pumunta. Of course, we salute those students na nandun na para tumulong. Yung mga responsable na. At yung mga... magulang nakasapi sa SPTA, very active po. Maraming salamat. So, hinihikayat po namin yung iba pa. Alam ko, busy lang. So, kahit konting time po, humihingi kami ng pabor para sa inyo. Ito po ay hindi para sa teacher, hindi para sa school. Ito po ay para sa bata.
0: Oo naman.
2: Yun po ang ating laging tandaan.
0: Ang end beneficiary ng lahat ng ito, ang ating mga mag-aaral. Opo. Ano? Ayun. So, marami po ma'am ang nakakaalam na ang paglilinis ang pangunahing gawain ano sa Brigada Eskwela. Ano po ba ang mga aspeto nito na madalas na hindi napapansin ng publiko? Ano pang mga aspects ng Brigada Eskwela ang madalas hindi napapansin ng publiko? Kasi ang publiko kasi pag sinabing Brigada Eskwela maglilinis. Ano? Ano pong aspeto ng Brigada Eskwela ang hindi nila napapansin?
2: It's the spirit. Ang para sa akin po, ano, sa pananaw ng isang guro, ang ano po yun, yung responsibility. Diba? Yung responsibility nila bilang miyembro ng sosyedad, miyembro ng paaralan, at parte ng kontrata na sila makikipagtulungan sa paaralan para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. So yun po ang medyo hindi naiintindihan masyado. Siguro malapit na. Okay, paunti-unti. Maiintindihan din yun na, okay, it's not the sole responsibility of the government. It's not the sole responsibility of the teachers, not the school, but as parents, as guardians, we have that equal responsibility na i-maintain ang paaralan at bigyang halaga, bigyang panahon, kahit konting oras po na silipin man ang paaralan at kung anumang may gagawang tulong ay maybe. may bigay natin ng tama.
0: Yun.
2: Ganun po yun, sir. The spirit of responsibility.
0: Yan. Ngayon po, Ma'am Michelle, paano niyo po ini-encourage ngayon yung mga parents? Di ba ho, alimbawa, 100% ng population ng inyong mga magulang, ano? Eh, alimbawa, nakita ninyo na 40% ang may initiative na tumulong. Malaking bagay ho yung 60% na hindi makakatulong. Paano nyo ba sila ini-encourage?
3: Ini-encourage po namin ang bawat parents po na yung mga hindi nakikisali po, nakita na busy sila, kahit magpadala sila ng kung sila may mga work, kung sinong available na pwedeng makatulong man lang. Kasi ang pagsama-sama, madali yung goal natin, yung trabaho natin, yung spirit nga ng bayanihan, diba? So kahit yung time nila, kahit small period of time na pwede nilang maibigay, okay na po yun sa amin. Hindi naman hinihingi nung from morning until afternoon na nandun sila po. At least, spare a little time sa school nila po. Yun po ang inaano ko sa... Bigyan nila ng konting time man lang na makapag-brigada po sila.
0: Yun. Si ano po, si Ma'am Jen, parte ho ng kultura natin ito sa ano, no, sa government at saka sa mga public school, no, yung pagpapakita ng malasakit sa komunidad, no. Paano po nakakatulong ang Brigada Eskwela para maipaintindi ang essence ng malasakitan at paghubog ng kultura ng bayanihan?
6: Kumbaga, yung Brigada Eskwela ay ano, nakakatulong to para pagandaan ng ayos, mabuti yung pagbukas ng klase po. Ihanda yung mga estudyante, yung silid-aralan, yung kapaligiran ng mga estudyante. Dahil pag maayos, malinis, komportable yung mga estudyante, mas magiging epektibo yung kanilang pagkatuto.
0: Yun. Siyempre, pag conducive, sabi nga ni ma'am kanina, nabanggit ni ma'am Josephine, ano, yung conducive environment. Pag conducive talaga, mataas ang ano ng pagkatuto ng mga bata, no? So nag-uumpisa yan sa Brigada Eskwela sa paghahanda natin ng kanilang paaralan. At ito naman pong Brigada Eskwela hindi natatapos sa isahan, ano? Isang buong taon po ito. Tama po.
3: Opo. Hindi lang June 1 to 5.
6: Continuous activity.
0: Continuous, so year long activity, ano ho. Paano niyo po pinaplanong i-maintain o i-sustain ang espiritu ng Brigada Eskwela sa school?
3: Sa amin po, ano, proper communication with the parents lagi po. Kung ano man po yung mga projects na kailangang bigyan ng pansin, nagko-communicate po agad sa mga parents.
0: May mga pagkakataon po na yung ating HPTA, you know, may mga HPTA na hindi aktibo. Ano po ang ginagawa ninyo doon, ma'am, para kung talagang inactive si president ng homeroom, tinatanggal nyo ba para palitan ng mas aktibo? Para ma-sustain natin yung partnership ng parents and school.
6: Continuous communication with the parents. Kailangan po may bukas na komunikasyon ang paaralan at ang magulang ng estudyante para mapag-usapan po kung ano yung mga kailangan ng bata, kung ano yung kailangan ng paaralan, kung ano yung makakatulong para sa pag-unlad ng mga estudyante.
0: Ayun. So, bakit po mahalaga na hindi lamang ang magulang, kung hindi ang buong komunidad ang nakikilahok sa Brigada Eskwela? Sige po, sino po?
2: Sabi baga, sir, di ba? The very famous one. It takes a village to raise a child.
0: Correct.
2: You cannot do it alone. You cannot make superstars in just 1 year with teachers alone. So we need everyone, okay, to help us. Kahit po kultura, kahit nagsisimula po yan sa pagsakay pa lamang sa, di ba, sa tricycle. Kung ang tricycle driver ay may pananagutan sa kanyang pasahero na isang estudyante, magiging magalang siya kahit sa pagsukli. So it's a culture. So
0: paglabas pa lang ng bahay, ano, meron ng Involved na ang lahat.
2: And involved na ang lahat.
0: Sa holistic na pagkatuto ng mga bata.
2: Totoo po yun.
0: Yun magandang po. Punto po yun.
2: Opo.
0: Sige po, si Ma'am Honda.
7: Yes po, sir.
0: Same question po.
7: yun po, sir, yung sa bayan yan, sa brigada po. Ang kailangan po, tulong-tulong po tayo lahat. Kasi hindi naman po talaga ano lang yan ng teacher, responsibility ng teacher. It's between the teacher, the parents, and the community.
0: Mm.
7: And tinatawagan ko din po ang mga LGU ng Buyuan na makipagtulungan din po sa inyong school. De, kasi para din naman po yan sa inyong barangay po.
0: Oh.
7: Kasi po, karamihan po ng teachers ng Buyuan is not from Buyuan.
0: Mm-hmm.
7: Lahat po outside Buyuan National High School.
0: Mm-hmm.
7: So we are doing our best even though hindi kami mga taga-Buyuan. So dapat po yung mga barangay officials and mga tanods and mga ano ng Buyuan po, dapat po makipagtulungan po
0: kayo ano?
7: Po sa school po. Kasi para din po sa ano po nyo yan, mamamayan po. Hindi naman po para sa amin.
0: Totoo yun. Paano, kumusta naman po yung inyong partnership with the Barangay Council ng Buyuan last year?
2: Ay, actually po, active naman po sila.
0: Active ano, naman po sila.
2: Ngayon nga po, nakiisanid na po si Kagawa Jury para sa pag-prepare ng school. Of course, with the head, our chief executive there in Buyuan, si Kap Minya. Opo. Kailan po patuloy po namin i-encourage, syempre. Maraming salamat po sa suporta, Kap, Kagawa Jury.
0: Maganda pagka ang kapitan ng isang barangay ay ano, hindi pa kayo nagsasalita, pinapatawag na kayo, no? At para pag-usapan kung ano magagawa ng kanilang konseho, no, sa Barangay Buyuan. So one of these days, Kap Minya, papasyal po sa inyo ang mga guro diyan sa ano, sa inyong barangay. Ano, ibig sabihin,
2: maraming salamat po, Kap.
0: Ayun, at least ano, may papaabot natin kay Kapitan ang inyong desire na patuloy na makipag-partner sa kanilang barangay. Ayun. Sa inyong karanasan, no, ano yung pinaka may naalala ba kayong napakagandang kwento ng bayanihan sa inyong paaralan? Meron ba kayong natatandaan na itong during brigada eskwela ay merong very notable na halimbawa, notable na stakeholder na naging selfless talaga sa kanyang pag-share ng kanyang magagawa para sa school? Sa dami, ano? Hindi nyo nang maisip, ano?
2: Siguro pakuti-kunti, sir. Lahat naman notable. Sa graming lahat naman notable po. Sabi mo nga po, kahit isang pukpuk ng pako, ay okay, makakatulong para makabuo ng isang sturdy na bahay. Ano. So, lahat naman po notable. Lahat naman po.
0: Ibig sabihin, no, walang effort po na hindi nakikita ng paaralan. No? Paano nyo po sila binibigyan ng recognition?
2: Ay, ang recognition po ay first sa school-based. Opo, yun din po yung Stakeholders Night, yung mga napaka-active po, or Stakeholders Day, ganyan. May mga awards po sila, they are recognized. And siguro po, pag talagang maigpitan ng schedule, sa experience ko po, ano, kasi ako ang pinakamatagal sa Buyuan, usually po sa completion ceremony, doon po nabibigyan ng kaupulang recognition ang mga magulang na napaka-active.
0: Napakagandang motivation.
2: Motivation po yun. No? Kahit po simpleng sertipiko at pagtawag sa pangalan ay napakagandang notification sa kanilang mga effort po sa school.
0: Totoo yun.
2: Opo, kahit wala pong cash. Maraming salamat po.
0: pagka ganun po ba, maisingit ko lang ho, pagka limbawa, may mga magulang na napaka-busy ho, ano, hindi na makakapag-brigada, halimbawa, pwede ba silang mag-donate na lang ng cash doon sa inyo?
2: We actually discourage cash. They can have it in kind.
0: In kind or in service.
2: Okay. In service. floor rocks po, pintura, mga bookshelves, mga notebooks, ballpen, pencil, medyas, uniform ng mga bata na kahit po nga po marami ng benepisyo binibigyan ng gobyerno, may makikita at makikita marami pa rin kulang po ang kapos. Pinapapasok ng halos, ma'am, pera po ng ballpen. Ma'am, wala po akong notebook. Yung ganun, makita mo, walang bag, plastic bag, yung ganyan. So, sa mga simpleng ganun po, pwedeng, pwede naming tanggapin bilang tulong galing sa inyo. Ano po? Yan.
0: Kayo po, 9 years na sa Buyan. Ano ho, Ma'am Josephine?
2: 7 po.
0: Ah, 7. Si Ma'am ano po? Si Ma'am Honda?
7: Ako, sir, 1 year pala.
0: 1 year. Si ano po? Si Ma'am Jen?
5: 1 year po.
0: Ah, 1 year din.
7: Sa service.
5: Service po, 11 years.
0: 11
5: one,
0: years.
5: 1 year po sa Buyuan.
0: Okay. Ah, okay. 11 years. Matagal na rin. Ano. Siyempre, yung pananaw ng mga magulang noon at ngayon, pagdating po sa Brigada Eskwela, meron ng pagkakaiba. Ano, ano meron, si Ma'am Jen, ano po ba ang inyong 11 years na siya sa, ano, sa service? Paano niyo po maikukumpara yung mga magulang noon at ngayon?
5: Kumbaga noon po kasi parang hinahayaan lang na magulang yung ano, yung bahala na yung paaralan, ganyan. Parang pag in-enroll nila yung bata, okay na, bahala na sila. Ganyan. Pero ngayon po, sa ngayon, parang bukas na yung kaisipan ng magulang na merong talagang partnership sa between parents and school.
0: Ayun. Si Ma'am Honda?
7: Ako po, 1 year pa lang actually. Nung nagbrigada sila last year, wala pa po ako.
0: So ngayon mo pa lang
7: brigada po.
0: Si Ma'am ano, si Ma'am Josephine, 7 years.
2: Yeah. 7 years po in public teaching. Ano, matagal po ako sa private, sir. Wala po kaming brigada. Kasi they pay for the services. Sa public po sa ngayon, ano, the attitude kung may nabago or what po, ano, ang pananaw, may mabibilang pa rin po na medyo mataas pa rin ang porsyento na pagbrigada mapadala na lang na sigid sa mood, di ba po, may ganun pa rin ka na lang kaya kung ka dyan mga ganun na ano ng parent. Pero sana po in time, sabi nga namin nung dati kong partner dyan, dalawa lang kami nag-start na. We believe that in 10 years time, we can make a difference. Yung mga graduates natin, kahit pa paano, mabago din yung konsepto. We're not telling na ganun yung mga taga. Ano. Kaya lang, syempre, kahit pa paano, di ba, sa paglapit ng school, sa komunidad, mas ma-open yung mind nila na mas maganda at progresibo mga paraan na lalong makatulong para mas maging edukado ang mga bata. So, alalahanin natin na napakalapit ng school, walang mangmang. Mamamatay pag may school na pwedeng tumayo ng hanggang 100 years. So, yun po ang binibigay ko lagi. Kasi sir, nag-TIC din ako sa Buyuan for 3 years. So, I handled it. I had work with Sir Charles, Ma'am Ruby Rivar, si Ma'am Ruby. Yung training po namin doon din, eh, sabi nila sa akin na isabi sa mga parents na hanggang may school, may batang matututo. So, hindi dapat mawala ng pag-asa yung mga taga kung saan man na nasipit yung school, di ba? Kasi nilalapit na ng gobyerno yung paaralan sa kanila. Walang rason para hindi ka matuto. I mean, in Bicol term, cliche, kadangaga na ang day ka makaukod, niyaon na ang eskwelahan. Unlike during our time, sa panahon namin, sir, sabi ko sa
0: maglalakad ka na malayo.
2: Yan. The same old stories. Walang baon, isang pair of na medyas, a uniform labat hindi. I've been telling the same story sa mga estudyante. Sabi ko, ngayon, isang crawling distance, nandiyan ka na sa school, nakita mag-a-absent. Diba, sir? So, yun ang sinasabi.
0: Unless they understand the value of education. Ano? Ganon din po sa mga magulang. Ano? Kung siguro, if we involve them doon sa ating ginagawa, mas maiintindihan nila. Ano? Kasi pagka magbibigay lang sila ng walis tingting at walis tambo, tapos ibibigay na sa atin yung ibang responsibilidad, ano? Walang ano doon, walang sa tingin ko, walang masyadong involvement, no? yung parents. Kaya sa isang buong taon, naghahagilap tayo. Pagka may meeting, makikita mo yung ibang parents pagka completion na at bagsak yung anak. Ano, saka mo makikita. Pero yung apat na term o quarters na pinatawag dahil magpipirma doon sa card, wala palagi. Ano? So, kasabay na doon ang ating panawagan sa mga parents po, no? Specifically, dyan sa Buyuan National High School. Ayan, bigyan po natin ng oras ang pakikipagkaisa sa mga aktibidad ng Buyuan National High School. Ayun. Ngayon, yung mga former students nyo po, ini-involve pa po ba ninyo sila, yung mga alumni, sa paghanda ng paaralan?
2: Ay, opo. Ngayon po, very recent lang. Wala mag-i-skirting. Wala nang trained mag-skirting. Graduate na. Nag-graduate na nung ano. Minatawag namin. And thank you kay Andre.
0: Sige, Andre. Ano po?
2: Andre Briones po.
0: Andre,
2: salamat, Andre.
0: Ah, Andre Briones. Oh, magaling siya mag-skirting.
2: Opo.
0: Oh, imagine, ano. Meron ho ba silang ano? Kanila ring Facebook page para madali silang ma-contact pag kami mga ganung
7: yes,
0: ano?
7: Yes po.
2: Mm. Oh, meron naman po. Yeah. Pero usually po through ano, through former advisors and teachers. They have this contact. So, tawagin mo na lang si ano kasi magaling dito. Tinatap namin yung expertise. Opo. Hindi naman nakakalimot. Maraming salamat naman sa kanila.
0: Ayun. So, ano po yung mga nais niyong i-remind o ipaalala sa ating mga mag-aaral bago magsimula ang pasukan? Sige po.
7: Sa nais namin ipaalala sa aming mag-aaral bago magpasukan is maging ready na sila emotionally, physically, 'di ba? Parang wala nang pagdating sa school, wala nang culture shock. Tapos na ang vacation mode. Ano naman, academic mode.
0: Oh.
7: So yun ang ano, dapat ano, maging handa na sila. And yung dapat maging yung dati yung vacation, gigising ka ng late na. Ano, ngayon dapat ihanda na nila yung sarili nila sa pagising sa tamang oras at pagtulog sa tamang oras.
0: One week na lang ano, kung halimbawa nagigising ka ng 10 o'clock nung bakasyon, kailangan itong week na ito sikapin mo na magising ng maaga,
7: six
0: no?
7: 6 o'clock.
0: O'clock.
7: Malapit lang sa school, kahit 6:30, oh, diba?
0: Tapos anong oras ngayon ako, ma'am, tatayo? Pag nagising ako ng 6 o'clock. Eh, gumisingan niya ako ng 6 o'clock, sabi ni ma'am. Kaya lang di sinabi kung kailang tatayo. Alas 10 pa rin tumayo.
7: So, dapat ano na nila yun. Adjust na yung
0: body clock nila. Oo, importante yun. Ayun. So, sige po, si Ma'am Jen. Kayo po, ma'am. Ano po ang inyong nais ipaalala, ipaalaala sa ating
5: po,
0: mga...
5: Tiyaki na kompleto na yung mga kagamitan nila.
0: Mm-hmm.
5: Magkaroon ng tamang schedule ng pagtulog, yun nga po. Kung magasanayan na yung sarili na matulog ng maaga at gumising ng maaga.
0: Mm-hmm.
5: And then... yung ano, yung regular na pagbabasa para maging aktibo yung kanilang isipan.
2: At may napakahalaga.
0: Aha.
2: Oo. Kasi ngayon ay istrikto na ipapatupad ng aming punong guro na dati naman kay Sir Jojo. Na talagang walang cellphone sa loob ng klase.
0: Mm-hmm.
2: So, maging handa. Yung dapat paghandaan nila emotionally at physically.
0: Kasi, and that includes the teachers, ma'am. Tama ba?
7: Yes.
2: Yeah.
0: Oh, yun.
2: Okay, naghahanda din kami dyan, sir.
0: Oo.
2: Lahat tayo, maghahanda
0: kasi,
2: na din.
0: Kasi, ano na, ano, nasanay na talaga, no? Dati, ano lang ang cellphone, ngayon talaga necessity na, no?
2: Naiba kasi yung ano, sir, naiba yung purpose. Naging, ano siya, naging dahilan para hindi na makafocus. Iba na yung focus.
0: So, dapat alam nila, no, na sa pasukan, meron po ba silang lalagyan sa harap
2: meron
0: ng ano?
2: Po, mga rack, cellphone rack. Oo po.
7: Lalagay na lahat ng cellphone nila.
2: In order na, in order na sa meeting namin na bibili na ng maaga yung mga teachers para sa cellphone rack ng mga bata. So, kaya, ay nako, maganda yung mga bata. And ito, hindi to para sa teacher, hindi para sa school, para to sa inyo. Kasi wala nang focus, wala nang critical thinking. magtanong ka, bibigay sa'yo perfect lahat. Walang error.
0: Oo.
2: Kasi maraming kinusultang
0: AI.
2: Alam
0: mo na.
2: Iba-iba.
0: Yun. Nakakapagpapurl yun ng ano eh, ng ating isip. Ano? Pagka naka, tawag doon, naka-rely ka doon sa AI. No? Yun. Supplemental siguro pwede, pero para gawin mo siyang hobby na lahat doon mo ibabase lahat ng decision mo sa buhay, eh, hindi maganda yon para sa ating mga mag-aaralan. No? Dahil, pagka kayo lumabas na sa real world, sabi nga nila, no? Dapat independently, kaya ninyo talagang ipakita yung natutunan ninyo sa school. Ano? Yun. Ang inyo pong looking ahead po tayo, mga madam, ano? Ano ang inyong pangarap para sa Buyuan National High School ngayong 2026-2027? Anong vision ang inyong punong guro? Sige po.
7: Ako ang pangarap ko magkaroon ng mga marami pang estudyante na maging active sila sa school. Magkaroon ng active participation outside and inside the classroom. Na makasali sila sa mga patimpalak ng school. Yan po ang isa sa mga pangarap ko sa school, na ma-involve sila na sa mga extracurricular activities.
0: Oo. At saka soon ma-represent nila ang school sa labas.
7: Yes,
0: ano?
7: Yun. Actually, last year po, nag-umpisa na kami. So, sana madagdagan-dagdagan pa sa lahat ng level.
0: Ayun, darating yan dyan. Ano?
7: Yun ang isa sa vision.
0: Sige po, si Ma'am Jen po.
8: Ako yung ano ko ngayong school year, maging organisado yung paaralan.
0: Maging mas organisado.
8: Maging mas organisado. So, hindi lang sa simula, kundi hanggang sa matapos yung buong school year.
0: Tapos hanggang sa makasanayan na ng lahat. Yes. Ano? Yun. Minsan kasi tatama ng ating comfort zone. Ano? Pero kailangan nating isakripisyo yung comfort zone kung gusto nating mag-improve. No? Sige po. Si Ma'am, ano po? Ma'am Josephine.
2: Same thing po, sir. Ang pangarap ko din sa Buyuan National High School ay magkaroon ng maraming enrollees at patuloy na ma-appreciate ng komunidad na nasa sa kanila ang eskwelahan. Huwag nang lalayo. Okay? Para ma-decongest din yung mga malaking school. Matulungan din natin yung mga kabataan na gusto ding pumasok, na malapit din doon. So, pangalawa po ay yung pangarap nila ay pangarap ko para sa kanila na makatapos sila. And it hurts, it pains me nang may nakita ako once na not to mention na nagbabaggage doon. Hindi naman ako nag-discriminate or what. Tinuro ko siya, nag-ismail ako, sabi ko na sa iyo mo. Parang siya, nahiya din siya. And kahit ako garing na ano ako na, ay, susudyante ko. I've been telling you. Nag-ismail siya, garing na supugman siya. And naano pa na ko, hanggang sa saudan, teacher pa din ako. So, I would like to have students who are good citizens, professionals. Hindi naman ako hindi ko naman inaano yung skill, ano, kasi kailangan din yun. Pero, mas, may, kahit pa paano, mas angat ang nakatapos. Sinasabihan ko sila na, so nakatapos nga ni, nahirapan maglaog, kitrabaho, lalo na suday. So, di ba? So, I've been telling them to graduate, to finish schooling, wala lang rason. Habi ko, ang daming scholarship. So, ang pangarap ko, sana pangarap din nila. Yun yung pangarap ko sa Buyuan. Ako rason, hindi rason ang kahirapan, hindi rason ang broken family, hindi rason ang cruelty na pinagdaanan. Ang ano dyan ay dapat focus ka. You need to finish schooling for your own progress. Okay. Pag progresibo ka, progresibo ang kasama mo sa bahay. Pag progresibo ang kasama mo sa bahay, progresibo ang barangay, progresibo ang komunidad. So, be a help. Don't be a burden to the community.
0: And it's also important to understand and to let them understand that it's never too late.
2: Yeah.
0: No? Halimbawa, may mga factors kasi na nakaka-apekto kung bakit tayo minsan hindi nakakapagpatuloy. Ano? Ang mga factors na yon, hadlang minsan sa ating mga gusto man nila halimbawa makapagtapos, pero because of the circumstances na nasa palibot nila, nahadlangan sila. Pero dapat nila maintindihan na it's never too late to go back to start anew. Yun. No, pero at least nagtatrabaho siya, mama, no?
2: Opo.
0: Hindi naman siya tambay, you know, okay na pabigat.
2: Parang it pains me din.
0: Oo,
2: oh, na,
0: naman. Oh,
2: parang,
0: sa...
2: Matalino kasi yun, sir. Matalino din siya. I've been telling you.
0: Nang hinayang ka doon sa kanyang katalinuan.
2: Hindi pa. Ano pa naman sa sir? Bata pa naman. So, sabi mo nga, there's nothing late. There's nothing late to anything. So, lahat naman pwede mag-start.
0: So, may encourage natin siyang bumalik, ano? Sana soon na makabalik. Yun. Ibig sabihin, ma'am, nasa ano pa rin siya? Nasa high school pa rin siya, no?
2: Ay, tapos na.
0: Tapos na siya?
2: Tapos na din siya.
0: Yun. So, good luck.
2: Mga love ko po yung mga pioneer dyan. Kasi very, very close naman din siya. Since dalawa lang kami nagtutulong-tulong na time. So, yun po. Basta, ang ano nga, maging mabuting citizen. Yun lang yun. Hindi naman ako galit sa ganun. Kaya lang, mas may maaabot pa. Yun ang ano po, diba?
0: Maging law-abiding citizen, ano? Para hindi maging liability ng community. Yun. Yun. So, yung atin pong Brigada Eskwela, no? Then mag-start siya ng officially sa June 1, ano? Paano nyo po ba, ano ang magiging sukatan ninyo para masabi nating naging matagumpay ang ating Brigada Eskwela? Sino po ang sige po.
7: Ang isa sa mga magiging
0: sukatan,
7: namin ay yung mga services na ni-render nila, na makita namin na malinis na yung kapaligiran, maganda at malinis na. Siguro wala na mga ahas doon sa mga ano. So isa yun sa magiging sukatan namin na ano, at yung makita namin na nagtulong-tulong ang bawat isa na ma-achieve yung gusto namin na mangyari doon sa paaralan namin. Isa-isa po, isa lang po yun sa sukatan.
0: Sige po.
2: Ang kung magiging successful po sukatan ano ng success ng Brigada Eskwela, siguro po masasabi ko yan sa ano eh, kada term, di ba? May 3 term na lang tayo. Kung kada term walang bagsak sa akin, may parent na pag pinapatawag pumupunta talaga. May parent na nangungumusta sa mga bata. May parent na kahit hindi mo ninanak yung kanilang resources, nagbibigay din kahit paano ng pangangailangan in kind, ano. At magiging successful siya kung nagtutulungan at nagkakaisa yung mga magulang at mga guro para sa bata. Yun po siguro ang sukatan. And it's all year round. Hindi mo masukat ngayon, bukas, o pagkatapos ng kick-off. Kung lahat kumain, lahat masaya. Siguro sa katapusan, kung graduate ba lahat ng grade 10 natin, wala bang nag-back subject, wala bang nasa enrollment ng aral, kumunti ba? So, para sa akin kasi, pag kumunti yung enrollment sa aral, ibig sabihin, nakipagtulungan yung parents sa magpapasa sa bahay. That's a Brigada. Right? So, yun po siguro ang ano. It's both in the academics and in the physical preparations. And in the mutual cooperation between and among parents and teachers, stakeholders. Yun po siguro yung sukatan.
0: Yung output
2: ng,
0: para sa inyo, no? Yung ano, end result.
2: Yep.
0: Ng ano, after the school year. Si Ma'am Jen po. Ikaw po, Ma'am Jen.
8: Para po sa akin, ang sukatan ng tagumpay ng Brigada, yung pagkakaisa at pagtutulungan ng buong komunidad sa mga gawain sa paaralan. And then, yung kahandaan. Kumbaga, yung start ng klase, kumbaga makikita natin yung kahandaan ng paaralan at ng mga estudyante na simulan yung pagbukas ng klase. Yun po.
0: Yun ang inyong sukatan.
8: Yes.
0: Yun. Si ma'am, ang kanyang sukatan ay end result. Si ma'am naman ay naano ko na yung sinabi ni Ma'am Honda. Naano ko kanina. pero at least meron tayong kanya-kanyang
2: parameter.
0: Parameter, ano, batayan, sukatan kung paano natin. Pero sa kabuuan, kung yung goal ng Brigada Eskwela, no, at yung naabot natin sa isang buong taon, ano, meron mang hindi naman magiging perfecto talaga, no. Meron din mga pagkukulang sa pag-implement ng Brigada Eskwela sa buong taon, pero at least ano, kung yung goal ay naabot natin, naging matagumpay siguro ano yung goal, yung brigada eskwela. Sa isang pangungusap, ma'am, paano niyo ilalarawan ang tunay na diwa ng brigada eskwela?
7: Sa akin ay po pagkakaisa.
0: Mm-hmm. Sa isang pangungusap?
7: Sama-sama pag nagkakaisa kayo. Kasi hindi naman kaya ng isang grupo lang yan.
0: Mm.
7: So, dapat sama-sama. Ang collaborative work.
0: Dapat sa partnership ng stakeholders at ng school, parang isang katawan, ano? Lahat ng bahagi dapat gumagawa. At hindi pwedeng sabihin ng isang bahagi na hindi ka-importante. Parang isang katawan. Pag napuwing ka, hindi pwedeng sabihin ng kamay na hindi naman ako mata. Di ba, no? Kailangan ni mata si kamay para matanggal yung puwing, halimbawa, no? Ayun. So, sige po. Si Ma'am Jen.
9: Ang Brigada Eskwela ay bayanihan para sa pag-abot ng layunin ng paaralan.
0: Mm-hmm. Bayanihan, ano? Sa pag-abot ng layunin ng paaralan. Sige po. Si Ma'am Josephine.
2: Isang sentence, sir.
0: Pangungusa.
2: Napakahirap naman. the most profound question is the easy one. Napakadali gumawa ng sentence. Pero pang napakahirap ilarawan ang brigada o bigyang kahulugan sa isang sentence. In English, it's really difficult. Well, brigada. Brigada eskwela ay isang responsibilidad. Yun, isang sentence. Ang brigada eskwela ay isang responsibilidad ng guro, ng bata, ng pamayanan.
0: So,
2: pamayanan
0: yun.
2: Kasama yung magulang siya.
0: Yun. Sige, bago tayo magano, shout out muna ulit tayo man para makalusin up tayo natin.
2: Ang hirap parang pag-PCU.
0: Parang dire-direche. No?
2: Ang dire-direche kalita naman ng mga questions.
0: Sige po, baka may gusto kayong batiin ulit yung ating, ang inyo pong school head. Mga co-teacher.
7: Kay Ma'am Gabby Agarin. Thank you po. And of course, kay Sir Jojo Apuli. With, siya po ang nagpakilala sa amin dito sa D-Way.
0: D-Way FM.
7: FM po. Shout out po, sir.
2: Salamat kay Sir Jojo. Thank you sa lahat ng disiplina, sir.
0: Ayo.
2: Sir, shout out, sir.
0: Si Sir Jojo, napaka-meticulosong tao.
2: Napaka-meticuloso mula hanggang dulo ng kanyang buhok, napakalinis ni sir, pati sa trabaho. Okay. Si Ma'am Joby, si Ma'am Joby naman, ma'am, thank you for the kindness. Opo. Shout out po sa mga taga-Dapdap, pagka-fiesta sa amin tomorrow.
0: You're from Dapdap nga, no? Dahil si ang ating chief technician, si Sir Alphonse, he's from Dapdap also. Si Sir Alphonse po, dati naming SPTA president.
2: Talaga.
0: Pinaka-aktibo. Napanggit ko na sa mga nakalipas na minsan construction worker sa school, minsan electrician, minsan carpintero. Kaya kung may ganyan tayong stakeholders, papahiram namin sa inyo si Sir Alphonse.
2: baka may ay ka pa dyan, June. Pwede mag-enroll sa Buyuan. Okay. Yun po.
0: Sige po.
2: Mga taga-Dapdap, happy fiesta. Ay, mga taga-Buyuan po, magmahon kami, yaon kami sa Indo. Sana parehas man kami sa Buyuan. It's in Bicol. So, we're happy to serve you and we also expect the same happiness from you.
0: Kumusta pong mga taga-Buyuan? Mga sweet o mga...
2: Ang magmahon mga taga-Buyuan po, sir. Mga matibayon mag-ibong, mga galing gumawa ng ibos at suman.
0: Yan ang kanilang parang produkto talaga sa Buyuan.
2: Masarap sila gumawa ng suman at ng
0: kakanin. Galing ha.
2: Tsaka maraming dahon ng gabi, taro, ang siramon magluto ki ayun, gulay na
0: gulay. Si ma'am, ano po? Ma'am Honda, meron po kayong ano, gustong i-shout out muna?
7: Shout out ko yung mga friends ko nung high school. Sa mga sa Malabog National High School po. Shout out ko yun. Naka-lunch kami kanina sa kanila. Thank you sa lunch. Yun lang
0: po. Sige po. Si Ma'am Jen? Si Ma'am Jen minsan parang ano, parang meron siyang iniisip doon sa dakong dakong malayo. Sige po Ma'am Jen.
5: Shout out sa mga estudyante ng Buyuan National High School.
2: Sa mga napakatahimik na mga estudyante yung mahal na mahal namin. Sa mga mabait
5: na estudyante ng Buyuan National High School.
0: Hindi na hindi hindi talaga nawawala yung kakulitan ng mga bata yan, no?
2: High school po.
0: Oo. Ang maganda sa mga bata yung kanilang innocence, ano? Ayun, sige po. Ano po ang inyong hamon sa bawat magulang, mag-aaral at stakeholder ngayong pasukan?
2: Ang hamon po namin ay wag lang pong bibitaw. Ano? Kung ano man pagkukulang ng school, feel free po na masabi sa amin para ma-improve namin yun. At huwag pong bibitaw na patuloy na sumuporta. Medyo ano ako sa Tagalog, sir. Patuloy na sumuporta sa school, ano, sa anumang bagay. Willing po namin tanggapin at bigyang recognition po yun. Yun po ang aming hamon.
0: Kapit lang. Ibig sabihin, kapit lang. Ano?
2: At ano, patuloy na manalig na magiging progressive din po ang school natin. Siyempre, lahat may hirapan sa simula. Konti pa lang yung enrollees natin. Maliit. Sana we aim it to become large school. A large school or even a bigger one. So, yun po. Yun po ang aming hamon.
0: Ayun, sana tanggapin nila. No? Wag bibitaw sa kung ano man ang ating pinagdadaanan. Palagi nang merong ano, maraming mga pagsubok along the way. Ano? Importante, alam ho ng mga parents at ng stakeholders na may mga teachers ang Buyuan National High School na handa namang makinig sa inyo at makipagtulungan. Ano? Ang teachers naman ho kasi, hindi siya natatapos doon sa apat na sulok ng classroom. Kayo ho mga magulang, kung meron kayong gustong, halimbawa, may mga gusto kayong ilapit, huwag ho kayong mag-atubili na lumapit sa mga teachers. Dahil palagi naman silang handa, no, sa pakikinig at pagbibigay ng solusyon, no, sa abot ng kanilang makakaya. Yon. Si Ma'am Honda po.
7: Sa akin po, ang hamon ko sa mga magulang po ay huwag nilang susukuan yung mga anak nila. Huwag nilang sukuan yung pangarap ng mga anak nila na mapagtagumpayan anuman po ang mga pagsubok na dumating sa throughout the sa pang pag-aaral nila. Huwag nila pong susukuan. Bigyan nila ng support yung anak nila all the way po. Sana huwag nilang pabayaan na minsan sabihin nila, "Ma'am, ayoko na. Ikaw na po ang bahala diyan," 'di ba? So dapat ano, partner kayo ng teacher and ng parents. Huwag niyong sukuan yung anak niyo kasi on the other side, meron din talagang ano yan na mga pangarap na hindi mo alam na. Dapat na pinapatnubayan nila na maayos yung mga anak nila, di ba? So, ang sa akin, ang hamon ko sa kanila, ano man ang pagsubok na pinagdadaanan, maging open din sila sa teacher, sasabihin nila ganito ang anak ko. Kasi kung may maitutulong kami, we will do our best na matulungan din sila. So, ang hamon ko lang, huwag sukuan yung mga bata. Na pati sila, hindi nila imomotivate yung bata. Diba? So, minsan sabihin ng bata, yung magulang ko nga, hindi ako minomotivate. Diba? Siyempre, mas aanin nila yung ano ng parents nila. Yun lang po ang hamon ko.
0: Huwag nilang susukuan. Ano? At saka, importante na may faith yung magulang sa kanilang mga anak, ano?
7: Titiwala sa kanilang mga anak.
0: At saka pag tinawag mo yan na bata, ibig sabihin kailangan ng, kaya nga tinatawag natin na bata yan dahil kailangan ng guidance, ano? So, wag po tayong magsasawa sa ganun. Yun. At palaging may puwang yan sa pagbabago. No. Minsan makulit. Halimbawa, minsan hindi nag-ano sa pag-aaral. No? Pero, may mga ano na pagdating ng grade 10, biglang ano, no?
7: Opo, may changes.
0: Oo. Biglang 360, no? Turnaround. Ayun. Bigla siyang seryoso, biglang naging masikap sa pag-aaral, no? So, paano kung sinukuan mo ng grade 9? Okay. Di ba ba? Paano na? Yung pala pag grade 10 pala'y titino. Oo.

0: para magawa nila ng effective at efficient yung kanilang tungkulin, no? Kailangan nila ng guidance. E paano kung kaya pala hindi nila nagagawa yung kanilang tungkulin efficiently and effectively? Dahil sila mismo kailangan din ng guidance. Ano pong ginagawa ninyo sa ganun? Meron po ba kayong programa para sa ganun?
1: Ano po, actually sa mga ano natin, homeroom PTA, di ba?
0: Mm.
1: So, pinapatawag namin yung mga magulang.
0: Mm.
1: Nagkakaroon kami ng updates sa kanila.
0: Mm.
1: Tungkol sa kanilang mga anak. Para ano, at least nalalaman din nila kung ano yung mga suporta na kailangan nalang gawin para sa anak.
0: Mm.
1: Ano yung kinakailangan nilang itulong sa kanilang anak. Although yung teacher, sa paaralan kami ang nandoon para sa kanilang mga anak, pero siyempre, sa bahay nila, kailangan din nila yung magulang nila.
0: Mm. Maraming mga factors, ma'am, ano, kung bakit minsan ang mga bata ay hindi nagagamit yung kanilang full potential, ano? At isa sa mga factors dyan, yung family.
1: Yes.
0: Ano? So, importante na merong tawag doon, constant communication ang paaralan sa parents. No? Hindi naman palaging tungkol sa progress ng anak ang pinag-uusapan. Ano? Minsan, tungkol din sa problema ng parents. Di ba? Kasi minsan, yung, oo, kasi minsan yung bata gusto talaga mag-aral. Eh minsan naman yung parents naman ang ano, medyo may diferensya ng konti sa ano, no, pagtatawid ng kanyang ano. So sa ganun, pumapasok ho ang paaralan pagka ganun. Kasi apektado ang ating estudyante, di ba? Pumapasok po ba tayo doon?
2: Sa akin sir, sa case ko, if merong ganun na nagsabi ang student ng problem inside the family, kinakausap ko yung parents. At least meron, mabigyan mo siya ng malinaw na kaalaman, pag-iisip. Maano mo lang siya, yung parang maano mo yung pag-iisip niya.
0: I remember.
2: Na-enlighten mo lang siya.
0: I remember, ma'am, madam, there was a time na meron akong estudyante na hindi, ano, mabait yung estudyante. Pero hindi niya nagagamit yung kanyang full potential. Dahil pagka nasa klase na, malayo ang kanyang isip. Eh di syempre, ang grade nun, pati ang ano nun,
3: malayo din.
0: No? Pero matalino siya. Nung kinausap namin yung bata, na ano namin, ang problema talaga sa, ano, sa parent. So, ang ginawa namin, kinausap namin yung parent para matulungan yung bata. Yung parent naman, nagsabi naman siya na, oh, totoo nga yan, ma'am, sir. May ganyan talaga akong ugali, sabi niya. So, hindi naman kami expert sa ganun. Siyempre, i-refer natin sa guidance counselor. Binigyan namin yun ng
3: intervention.
0: Hanggang sa yung galit nung, yung tampo ng anak sa magulang inawala. Tapos nakita din ng magulang yung kanila talagang pagkukulang. Nangako sila na from that time on, magbibigay sila ng ano, suporta. Nag-ano sila ng series of consultation with the guidance counselor. Ngayon. Di ba naanuhan yung bata? No? So, hindi palaging sa bata. Minsan, ano? Ang kaya hindi naabot ng bata yung kanilang full potential. Ayun. Bilang pangwakas, ang kung bibigyan niyo ho ng slogan ang Brigada Eskwela ngayong taon. Anong slogan ang inyong ibibigay?
2: Kamu mo ba slogan?
1: Ano ba slogan natin?
0: Ano, no, impromptu ano. ganun talaga pag live. Pinabati ho natin si Ma'am Bing Maravilla, ang amin pong school head, at si Sir Mike Delgado, ang amin pong assistant school head, si Sir Jojo Apuli, si Ma'am Yap, Ma'am Anyanuevo, si Ma'am Campomanes, si Sir Darren,

0: at si Ma'am Aiza Atun with Ma'am Jazz, yon sa amin pong grade 10, grupo namin sa grade 10 teachers. Okay, so wala na ho?
1: Wala na, sir.
0: Wala na, ayan.
2: Wala na kasi
0: bayanihan. Pangwakas na lang po. Pangwakas na mensahe na lang sa ating mga stakeholders. May gusto kayong pasalamatan at may gusto kayong ibigay na mensahe sa kanila bilang pangwakas na mensahe.
1: Pangwakas na mensahe.
2: Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at tutulong pa sa aming paaralan. Naway pagpalain po kayo ng may kapal at ibalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw ang mga pagpapala na aming natanggap at maibalik po sa inyo. At inaasahan po namin na sa mga susunod pang mga brigada ang inyong support. Inilang po ngayon tao.
0: Pasalamatan din ho natin ang CARE 104.3.
2: Yes,
0: yun.
2: Thank you din
1: Maraming
2: po
1: salamat
2: sa inyo.
1: Thank you.
2: Sa amin po.
0: Very accommodating and CARE 104.3. You know, pagka sa mga
1: ganun. Salamat din po, sir, pala before we...
0: Salamat po sa inyo, Ma'am Josephine, Ma'am Jen, at si Ma'am Honda.
1: Ayun. Yes, sir. Makalimutan namin. Pasalamatan po si Sir Ballesteros, si Sir... Opo.
0: Hilmer.
2: Sir Hilmer.
0: Kasi, Sir Hilmer.
1: Very supportive po para pati si Ma'am Tet para sa pag
0: Ma'am Tet Barrios.
1: Prepare ng pag-prepare ng ating kick-off para sa Monday, June 1.
0: Si Sir Hilmer naging guest namin siya dito. Napaka ang kanyang wisdom, magaganda ang kanyang mga.
1: So, kanina po nandun po sila. Maraming salamat po sa suporta at sana'y maging successful nga kahit anong parameter pa ang ating kick-off sa Monday po. Maraming salamat po.
0: Salamat din po sa inyong tatlo, ma'am, at sa Buyuan National High School. Yun. Mga ka-campus, ang Brigada Eskwela ay hindi lamang paghahanda ng mga silid-aralan, kundi paghahanda rin ng ating mga puso para sa isang taong puno ng pagkatuto, pagtutulungan at pag-asa. Naway manatiling buhay ang diwa ng bayanihan hindi lamang ngayong Brigada Eskwela kundi sa bawat araw ng ating paglalakbay bilang isang komunidad. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli, ako po si Jason Ekal, ang inyong kakampus na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon, dito lang sa Campus Connect. Magandang hapon po.
3: Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
5: Hello kiddos, ako si TG Tagorda. Handa na naman para sa isang makabuluhang kwentuhan ngayong Sabado.
6: Magandang umaga! Ako si Rich Gabriel. Excited na makasama kayo at magbahagi ng salita ng Diyos mula sa Bible.
7: Mga kiddos, ako si Keisha Esperanza. Tara at sabay-sabay tayong matuto at kilalanin ang nagligtas sa atin na si Jesus.
8: Hello everyone! Nandito din ang inyong Bible guest, Kiddo co-host, Wakina Aliga. Masaya akong makasama kayong muli.
9: At ako naman, si Ate Michelle, ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga kabutihan ni Jesus.
5: Ang saya na makasama ulit ang mga kiddos ngayong Sabado.
6: Oo, tuwing papalapit ang Saturdays, parang may bagong energy at excitement.
8: Kaya kiddos, salamat sa inyong pagkikinig at pagsama sa amin.
7: Pero alam nyo, kahit masaya tayo ngayon, may mga bagay din na nakaka-worry sa paligid.
9: Tama, Keisha. Sa balita, may mga kaguluhan sa ibang bansa at dito sa Pilipinas din. Tumataas ang presyo ng langis at bilihin.
5: Minsan, narinig natin na nahihirapan ang mga jeepney at tricycle drivers dahil sa mahal ng gasolina.
6: Oo, at pati kuryente, tumataas ang bayarin. Kaya ang mga pamilya, nagtitipid at nag-aalala kung paano pagkakasyahin ng budget.
8: Tapos po, may mga balita pa tungkol sa giyera sa ibang bansa. Parang threat ng World War 3. Nakakatakot po ito isipin, di ba?
7: Dagdag pa ang sobrang init ng panahon. Mataas na heat index, kaya maski bakasyon, ang hirap pong maglaro sa labas.
6: Oo nga, Keisha. Kiddos, ingat tayo sa paglabas at always hydrate!
9: Kiddos, I really appreciate na kayong lahat ay aware sa mga kaganapan sa ating bansa. Mabuti at kayo'y may pakialam sa mga nangyayari.
5: Siyempre naman po, mabuti po sa amin na maging aware maski bata pa. Kaya lang, talagang minsan po parang ayoko na pumanood ng balita.
6: Kaya nga, puro nega?
7: Opo! Nakakabahala po ang mga news na papakinggan namin, Ate Michelle. Minsan po, nasa maraming positive na news ang maririnig.
8: Kung minsan po, nililipat ko na lang ulit ng channel. Or babalik po ako sa kwarto kaysa makinig o manood ng balita.
9: Kiddos, salamat na aware kayo sa mga nangyayari. Ibig sabihin, may malasakit kayo sa ating bansa at sa mga tao. Pero tandaan ninyo, kahit may mga balitang nakakatakot, meron tayong matibay na sandigan at siya ay si Jesus. Sakto sa title ng episode natin ngayong linggo ay, Si Jesus ang aking sandigan. Siya ang ating lakas, kanlungan, at handang saklolo sa panahon ng pagsubok. Stay tuned, kiddo listeners, dahil malalaman natin ang katotohanan kung paano tayo magtitiwala kay Jesus.
10: Amen!
11: Welcome to Okido, the 414 Kids Show!
6: Hatid po ito ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702DZS Radio TV, at World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702DZS AM Band at sa 1233DZMR Isabela.
6: At sa Kabikulan True Care, 104.3.
5: Ate Michelle, Paano po natin malalaman na si Jesus talaga ang sandigan natin?
9: Good question, TJ. Hindi ba may kwento at aral sa Bible na nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus? Naalala nyo ba, kiddos?
8: Yes! Iyon pong kwento last week, nakasama ni Jesus ang mga alagad niya sa isang bangka na biglang dumating ang malakas na bagyo, malalaking alon, malakas na hangin at natakot ang mga alagad. Sigaw nila, "Lord, tulungan mo kami!" Pero si Jesus tumayo at sinabi sa hangin at alon, "Tumigil kayo!" At agad na tumahimik ang dagat. Sa palagay ninyo, bakit?
7: Grabe po! Ang lakas po ang nang kapangyarihan ni Jesus kasi siya ay Diyos.
8: He is sovereign above all, even the storm.
9: Tama, and because we know that story, kailangan nating balikan ang kwentong ito para maalala natin na siya ang ating sandigan. Kahit may bagyo sa buhay, kaya niyang bigyan tayo ng kapayapaan. Siya ang ating maaasahan.
7: Parang kahit may storm sa puso natin, takot, problema, o worry, kaya niyang patigilin. Talagang sandigan at maaasahan, kaya payapa ang puso.
5: Oo, kasi minsan ang storm ay hindi lang ulan, kundi yung mga balitang nakakatakot o problema sa pamilya. Nakakastil po ito ng joy at peace sa puso.
9: Totoo, TJ, but if we remember God's miracle and powers in the stories of the Bible, tayo ay mapapanatag kasi He is our sovereign and powerful God indeed. Kaya kahit may balita ng gera, oil price hike, rebels, at sobrang init ng panahon, pwede pa rin tayong magtiwala kay Jesus. Siya ang ating lakas, kanlungan, at handang saklolo, at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Kaya kiddos at sa ating mga tagapakinig, tandaan na kapag natatakot tayo o kayo, sabihin ninyo, si Jesus ang aking sandigan. At tandaan natin ang memory verse, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46:1.
11: Si Jesus ang aking sandigan, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46:1.

0: katawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang tawag sa grupo ng mga aso?
2: Ah, alam ko yan. Asosasyon.
1: Galing! Eh, eto. Ano ang tawag sa grupo ng mga pusa?
2: Ano?
1: Eh, di... pangkat.
0: Just kidding!
3: Paano mo didisiplinahin ang baboy?
1: Paano po?
3: Eh, di... bigyan mo ng... leksyon.
0: Just kidding!
2: Ano ang pinakamataas na hayop?
4: Ano daw po?
2: Heady, turtle.
0: Just kidding!
4: Napatawag ba namin kayo, kiddos?
1: If yes, aba, share ninyo sa amin at share na rin ang inyong jokes.
4: Aabangan namin yan!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
3: Kiddos, naririnig ninyo ang mga balita. Drivers na nahihirapan sa mahal ng gasolina, mas mataas na electric bills, kaguluhan sa ibang bansa, at pati sobrang init ng panahon. Normal lang na matakot o mag-alala. Pero tandaan natin, si Jesus ang ating sandigan.
2: Kaya kiddos, isipin ninyo, ano ang ginagawa ninyo kapag matatakot kayo?
1: Kapag may problema sa school o sa bahay, sino ang nilalapitan ninyo?
4: Kapag nakakarandam kayo ng worry, paano niyo naalala si Jesus bilang inyong sandigan?
1: At kapag may balitang nakakatakot, paano ninyo ipinapakita na nagtitiwala kayo kay Jesus?
3: Magandang katanungan yan, kiddos. Pwede ninyong sagutin sa sarili ninyo at i-share sa inyong pamilya at i-share sa amin through our Facebook page. Tandaan ninyo ang memory verse, ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Trivia Time, kid listeners! Alam ba ninyo na tuwing buwan ng Mayo, may isang espesyal na festival sa Bulacan?
1: Oo! Ang tawag dito ay Pulilan Carabao Festival.
4: Tanong! Anong ginagawa ng mga Carabao sa festival na ito?
1: Ang mga Carabao ay pinapalamutian ng makukulay na kadekorasyon at pinaparada. At ang pinaka-espesyal, sila ay pinapaluhod sa harap ng simbahan bilang pasasalamat sa Diyos para sa kanilang tulong sa mga magsasaka.
3: Ang ganda, di ba, kiddos? Ang Pulilan Carabao Festival ay hindi lang kasiyahan, kundi paalala ng ating mga magsasaka ay tunay na bayani. Sila ang nagtatanim ng pagkain na kinakain natin araw-araw.
2: Kaya kahit mga bata pa tayo, pwede po tayong sumuporta sa mga magsasaka.
1: Paano? Simple lang. Huwag sayangin ang pagkain.
4: Pwede rin tayong bumili ng lokal na gulay at prutas para matulungan sila.
1: At higit sa lahat, ipagdasal natin sila na bigyan ng lakas at proteksyon sa hirap ng panahon.
3: Exactly. Sa panahon ng oil price hike at init ng panahon, lalo nating dapat pahalagahan ang mga magsasaka. Tandaan natin si Jesus ang ating sandigan at siya rin ang nagbibigay ng lakas sa ating mga magsasaka.
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: Paul! Paul! Gising, gising! Nananaginip ka!
1: Huh?
0: Paul! Paul! Ano? Gising ka na ba?
1: Ha? Ate Margie! Nakakatakot ang panaginip ko! Pahingi ako ng tubig!
0: Sandali lang! O ito, uminom ka! Parang uhaw na uhaw ka!
1: Nakakatakot talaga ng panaginip ko! May mga lalaki na humahabol sa akin! Nakatakip ang kanilang mga mukha! Mata lang nila ang walang takip! Takbo ako ng takbo!
0: Oh, buti ay hindi kanila naabutan!
1: Naku! Kapag naabutan nila ako, siguradong tatamaan ako ng mahabang kahoy na daladala nila. Hahampasin na lang nila ako
0: ng ano?
1: Nang magising ako. Buti na lang at ginising mo ako, ate. Kung hindi, ay baka nasaktan na nila ako.
0: Paano kanila masasaktan? Eh, panaginip lang yun.
1: Parang totoo kasi, ate. Takot na takot ako. Kasi nagtatawanan pa sila ng nakakatakot na mga tawa. Parang sa horror movies na pinapanood ko.
0: Ayan kasi, kakapanood mo ng mga horror movies, kaya nakakapanaginip ka tuloy ng mga nakakatakot.
1: Paano kaya kung hindi ako nagising? Baka hindi na talaga ako magigising. Nakakatakot talaga!
0: Lagi ka na lang natatakot. Kaya tuloy, hindi mo pinapatay ang ilaw dito sa kwarto natin kasi takot ka sa dilim.
1: Eh, hindi kasi ako makakatulog kapag walang ilaw. Napakadilim!
0: O, sige na nga. Bumalik na tayo sa pagtulog. 3 o'clock pa lang ng madaling araw.
1: Naku, hindi na ako matutulog. Baka managinip uli ako ng masama.
0: Basta ako, matutulog ulit. Naantok pa ako.

0: bigat ng pakiramdam ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko.
1: Oh, Liza, ba't hinahampas mo yung puso mo?
0: Para kasing may nakadagan sa dibdib ko.
1: Halika, daling kita sa klinik.
0: Hindi na, mawawala rin to mamaya. Kailangan ko lang magpahinga.
1: Ano bang nararamdaman mo, Liza?
0: Para kasing may gyera sa dibdib ko. Parang may nagkakagulo.
1: Ba't mo naman nasabi yan, Liza?
0: Umpisa ko itong naramdaman nang maghiwalay ang mga magulang ko. Kamakailan lang, hindi ko alam kung ano-ano ang mga nararamdaman ko. Halo-halo na at nagkakagalo ang mga nasa kalooban ko.
1: Ganun ba?
0: Oo, Willison. Noong una ay nakakaramdam ako ng lungkot. Tapos, para akong walang pakiramdam. Parang dinidinay ko na nangyari mga ito.
1: Ito ra lang na maramdaman mo yung mga yan, Liza. Talagang mahirap ang dumaan sa ganitong problema.
0: Oo, ganun nga. Tapos, umiiyak ako ng umiiyak. Tapos, nag-umpisa akong nakaramdam ng inis. Tapos, nagalit na ako. Galit na galit. Dahil ayoko na nangyari ito sa amin. Masaya naman kami dati eh. Tapos, unti-unti nangyayari ang hindi ko inaasahan. Gulong-gulo na ang isip ko.
1: Hindi ko alam kung paano kita tutulungan, Liza. Ang magagawa ko lang ay tulungan kang manalangin na maging maayos ng lahat sa pamilya mo.
0: Ano ang pwede kong gawin sa giyara na nangyayari sa aking kalooban?
1: Alam mo, may Bible verse na ganito eh. Sinabi yun sa John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
0: Ano ang ibig sabihin yan?
1: Sinabi kasi ito ni Lord Jesus sa mga disciples niya noon. Alam niya na darating ang araw na maguguluhan ng mga ito dahil siya ay huhulihin ng mga taong galit sa kanya at siya ay papatayin. May iwan niya ang mga ito.
0: Yung peace ba na tinutukoy niya ay kapayapaan sa buong mundo?
1: Ang tinutukoy niyang peace o kapayapaan, dito sinabi niyang ito ay ang kapayapaan ng damdamin ng mga alagad niya. At nangyari nga na siya ay mamatay. Sobrang nalungkot yung mga alagad niya. At hindi lang nalungkot, sila ay takot na takot.
0: Natakot ba sila dahil namatay si Jesus?
1: Oo, kasi akala nila ay si Lord Jesus ay magiging hari ng kanilang bayan at makakalaya na sila sa pananakop ng mga Romans. Pero iba nangyari eh. Biglang pinatay si Lord Jesus.
0: Nakakagulat nga iyon.
1: Kaya nga, sinabi niya yun sa mga disciples niya para hindi sila malungkot. Kasi alam niya na darating ang araw na yun na maguguluhan, maka-confuse sila sa lahat ng mga pangyayari. Parang ikaw, mag-iara rin sa mga damdamin nila.
0: Oo nga no, yung akala nila na okay na sana ang lahat, kasama nila ang magiging hari ng bayan nila. Tapos, mamamatay pala.
1: Oo, diba? Pero alam natin na hindi natapos doon ang kwento.
0: Ano ang kasunod na kwento?
1: Namatay nga si Lord Jesus, pero nabuhay siyang muli. At yun ang tagumpay ng kanyang ginawa sa krus. At hindi lang siya nabuhay muli. Umakyat siya sa langit at nangakong babalik.
0: Talaga? Babalik siya muli?
1: Oo. At siya ang dakilang hari natin. Magpakailanman.
0: Ibig sabihin, magiging hari natin siya.
1: Hindi.
0: Ha? Akala ko ay maghahari na siya. Hindi pala.
1: Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi siya maghahari pa lang. Kasi dati na siyang hari ng lahat. From the very beginning. He is our king.
0: Ah, ganun pala. Siya pala ang ating dakilang hari noon-noon pa.
1: Tama. At ang sabi niya sa kanyang mga alagad sa John chapter 16 verse 3, that in me you may have peace. In the world you will have troubles. But be of good cheer. I have overcome the world.
0: Ibig sabihin, sa kanya nagmumula ang kapayapaan ng puso ko.
1: Oo, siya ang source of peace ng lahat ng titiwala sa kanya.
0: Anong dapat kong gawin para magkaroon ako ng peace?
1: Ang sabi ko nga, magtiwala ka sa kanya. Maniwala ka na siya ay makapangyarihan at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa naguguluhan mong isipan.
0: Tama ka, Wilson. Hindi ko kayang ikalma ang magulong isipan ko. Kailangan ko si Lord Jesus.
1: Tandaan mo, ang Bible verse na ito sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 na ang sabi ay, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.
2: Kailangan ko palang mag-pray sa Kanya.
1: Ganun na nga. Hayaan mo, Liza. Isama din kita sa aking mga prayers.

0: Hol, gising na! Tanghali na!
1: Ha? Tanghali na pala?
0: Akala ko ba hindi ka na matutulog nang magising ka ng madaling araw kanina?
1: Nakatulog pala ako!
0: Anong ginawa mo at nakatulog ka pa rin? Akala ko ay ayaw mo nang matulog at baka managinip ka na naman na nakakatakot.
1: Kasi ate, nakita ko yung Bible sa side table. Naisip kong magbasa na lang. Habang binabasa ko, inantok ako. Ayan, nakatulog ako.
0: Nakakaantok pala sa iyong magbasa ng Bible. Ganoon ba?
1: Kasi nabasa ko yung kwento na kung saan sinabi ni Jesus sa mga natatakot niyang mga alagad pagkatapos niyang mabuhay na muli. Ang sabi niya, huwag kayong matakot.
0: Ah, ganoon.
1: Kaya paulit-ulit kong sinasabi iyon sa sarili ko. Nawala ang takot ko. Tama pala, Ate Margie. Kapag si Lord Jesus ang nasa akin na, hindi na ako matatakot.
0: Tama nga yung mga sinabi mo. Ang takot ay papalitan niya ng peace.

0: Shoutout sa lahat ng Kiddy listeners na nagdiriwang ng kanilang special occasions ngayong buwan.
1: Happy birthday, Tita Lola Lolit and Ninang Jolly! Happy birthday, Mommy and Grammy Ami! Happy birthday, May Celebrant!
0: Tandaan ninyo, si Jesus na ating mabait na kaibigan ay nakikisaya sa inyo. Siya ay laging kasama ninyo sa bawat taon ng inyong buhay.
2: Shoutout din sa mga kiddos from Kabikulan na nakikinig to 104.3. Salamat sa pagkikinig. Kamusta po?
3: Panginoong Jesus, salamat po sa aming mga kaibigan at kapamilyang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Dalangin namin na bigyan niyo sila ng kaligayahan, kalusugan at kabutihan ng puso. Naway lumago sila sa pagmamahal at pagsunod sa inyo. At Panginoon, inaalala din namin ang aming mga magsasaka. Sa gitna ng mahal na gasolina, mahal at mataas na bayarin at matinding init ng panahon, dalangin namin na bigyan niyo sila ng lakas, proteksyon at pag-asa. Naway maramdaman nila na hindi sila nag-iisa at si Jesus ang kanilang sandigan sa hirap ng buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Imagine kiddos, si Jesus ang nag-shoutout sa inyo.
0: Jesus is not just our friend, He is also our Savior.
4: Kaya sa lahat ng birthday celebrants, enjoy your special day. Celebrate with laughter, love, and presence of Jesus in your life.
1: Tandaan ninyo, bawat taon ay dagdag na biyaya mula sa Kanya. Kaya, magpasalamat at mag-enjoy sa inyong kaarawan.
5: God bless you and happy birthday!
2: Ang saya ng araw na to, kiddos. Ang dami nating natututunan. Kung gusto niyo mag-share ng inyong insights, i-comment niyo na yan sa ating FB page.
0: Oo nga! Bitin lagi kapag masaya at madaming learning.
3: Pero tandaan, bawat Sabado dito sa Okido ay puno ng bagong aral mula sa salita ng Diyos.
1: Ako po, natutunan ko na kahit may mga balitang nakakatakot, pwede tayong magtiwala kay Jesus bilang ating sandigan.
4: At higit sa lahat, si Jesus ay laging kasama natin, kaibigan, tagapagligtas, at kanlungan sa oras ng takot.
2: Tama, ang mga utos niya ay hindi para pahirapan tayo, kundi para bigyan tayo ng ligtas, masaya at mapagmahal na buhay.
3: Exactly, kaya kiddos, huwag kalimutan ang ating memory verse.
5: Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sa lolo kung may kagulungan.
3: Mga awit 46:1.
4: Kaya kiddos, kapag natatakot kayo sa mga balita o problema, tawagin ninyo siya. Jesus will always be there.
1: Remember, si Jesus ang ating sandigan at kaibigan.
5: Amen!
0: Siyempre, hindi kompleto ang ating Sabado kung hindi tayo magpapasalamat sa ating program partners. Maraming salamat po sa 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
2: A big, big, big thank you din sa ating production team na laging nagbibigay ng kanilang oras at talento. Tita Marvelous Marisa Rambides, Ate Favorite Ganda, Dashing Kuya Piatos Edward Baloha, Ate Faithful Fiti, Mommy Wonderful Wengnazo, Kuya Kilechi Dapogi, at Mommy Lavilea Morada, at maraming salamat po sa inyong lahat.
4: Special thanks din kay Ate Tini Tadeo Castillo at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
3: At higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga tagapakinig, bata man o mas nakatatanda. Bago man o matagal nang sumusubaybay, tuwing Sabado, pinipili ninyong makinig, matuto at makilala si Jesus bilang ating mabait na kaibigan at sandigan. Dalangin ko na patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng Panginoon sa inyong pamilya, sa inyong pag-aaral at sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ako po si Ate Michelle Tolentino nagsasabing, see you again next week.
5: God bless you all!
2: Ito po si TG Tagorda. See you next Saturday.
0: At ako naman si Rich Gabriel. Take care, kiddos!
4: Keisha Esperanza po. See you next week.
1: At ako naman po si Joaquin Aliga.
5: See you again. Dito lang sa Okidoga 440 Kids Show.
6: para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Special shoutout sa ating mga kaagapay sa Care 104.3 The Way FM. At ating pong musika, inyong mga napapakinggan at mapapakinggan mga awitin ay available po sa ating Popuri Music Room. Puntahan nyo lamang po papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre, sa inyong paboritong digital music streaming platforms, ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Almost 100 streaming platforms. Available po ang musika ng Panginoon up to date sa ating panahon. Yes! At huwag niyo pong kalimutan, tayo po ay merong very special. Lapit na po. Kailan lang? Parang feeling ko malayo pa. Pero ito na yon, June 6. Malapit na po in 2 weeks time. Yan. Ang anniversary po ng 78. Yan. Anniversary ng 78th anniversary. Yan. Ng Far East Broadcasting Company. At ito po ay gagawin sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center. Yan po ay alas 8 ng umaga. Kaya, if I am you, if I can make it there early, at mas maganda po para makapwesto ng maganda before 8 a.m. Pero ang programa po will start at 8 a.m. at tuloy-tuloy po yan. Lahat po ng programa represented, lahat ng mga hosts, lalo na ang Popuri Radio Show. Randyan po kami from Monday to Friday. Ng mga hosts will be there to meet and greet. Hindi lang po yan, bumati sa inyo, bigyan kayo ng mga awiting bigay na ating Panginoon, medley of songs na ibinigay sa amin ng Panginoon, at ito po yung awitin namin in a medley form, verse or chorus lamang po, specially lined up and arranged for you para sa ating very special program sa June 6. Ito pong darating na anibersaryo ng FEBC Philippines. So join us and be equipped for the Great Commission. Meron tayong mga speakers dyan, si Pastor Carlo Panilio at Pastor Roman Guevara. At syempre, lahat ng ito ay hindi makukumpleto kung wala kayo. Kaya handa na po tayo. Sana'y handa na tayo, mga kagapay. See you there. Ang ating pong album na i-feature ngayon ay ang Papuri 14 album na may pamagat na 14 na taong pagpupuri, release noong 1993. Ayan, excited ako dahil unang-unang awitin na ni-lineup ni Kayla Escalante ay ang awiting likha ng inyong lingkod. Isa po sa mga paborito kong awitin na bigay na ating Panginoon. Paano kung wala ka, Jesus? Likhang awitin ng inyong lingkod at inawit ni Sister Tricia Amper Jimenez. Susundan ng tunay ba? Likhang awitin ni Brother Abraham Grospe Jr. We fondly call him June Abring. At ito po inawit ni Oji de Guzman, Arnel Castro, Janet Rodrigo at Monica Doroteo. Susundan ng Nang Dahil Sa'yo. Likhang awitin ni Brother Ismael Ansaldo. At yes, ito po ay nilikha niya kasama si Emmanuel Paler. Yan. If I'm not mistaken, or siya lang po yata ang nag-compose nito. If I'm not mistaken, medyo nagkahalo yung credits. Pero just the same, ito po ay awitin ni Janet Rodrigo. Sa'yo lamang pala, likhang awitin ni Turla Ofelanda at Emmanuel Paler. Yan po ay ang dalawahang tinig nila, Ding Umakyo at Daya Dizon. Shoutout kay Daya Dizon na nasa Bay Area. Yan. Nakita-kita po kami dyan nung tayo nagkaroon ng konserto. 3-in-1 dyan sa Bay Area. Siya po ay Papuri USA member din po. At matapos niyan, ilang pa mga awitin pwede nating isingit sa segment na yan mula sa Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nagpapatuloy po ang programang Papuwi Radio Talkies Time ngayon muli para lamang i-shout out kayo at syempre ay i-line up natin yung mga awit yung ating papatugtugin na next. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig sa Scare 104.3 The Way FM. Muli po paalala ang ating pong music ay available sa Papuwi Music Room. papuwimusic.febc.ph Yan, muli po papuwimusic.febc.ph maging sa ating paboritong na digital music streaming platform, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Tuloy-tuloy tayo sa mga awitin from Papuri 14. Ito ay originally released in 1993. Ang title po ng album, 14 na taong pagpupuri. Pagtitiwala ko'y tanging sa'yo. Likang awitin ni Laverne Ducos, inawit ni Henry Santos, OJ D. Guzman at Arnel Castro. Walang hanggang pagmamahal. Composer and singer Radin Humacio. Kung, yan, likang awitin ni Brother Ricky Sanchez at ito po'y inawit ni Kathy Amaka. And then tatluhang tinig muli from Sol Flores Composition, Sol Flores Writing. Ito po ang awitin pinamgatang Di Susuko. Yan. After that, ay ilang pang mga awitin sa ating catalog sa Papuri, maging sa Waterwalk Records Collection. At sana po ay patuloy kayong maghanda sa ating greetings time. Huwag niyong kalimutan ang ating mga Bible verses. Yan, inaabangan po natin yan kung may Bible verse kayong iiwan. At ang mga greetings last week ay babasahin naman natin this week. Muli po, ito ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang tamang oras, alas 6:30 ng gabi.
2: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isa mapagpalang araw na Sabado po sa bawat isa. Sana po ay kung ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kapatid, kaibigan, minsan pa bigyan natin ng kaunting panahon ang mga oras na to, lalong-lalo na salita ng Panginoon na napakahalaga, higit lalo makakatulong sa buhay natin dito sa mundo at lalong-lalo na sa ating spiritual na buhay. Well, sa gabing ito, welcome po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At minsan pa ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong lingkod sa gabing ito, si Pastor George ng Praise Assembly. At maaari din po kayong makipag-ugnayan sa FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM sa mga sumusunod, no? Sa numero na 0998-843-0573 at maging sa social media account ng istasyon FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram naman, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And sa online streaming, bit.ly/thewayfm. Maaari din po kayo makipag-ugnayan sa Messenger. Kung kayo po ay gusto niyo po na makipag-unek,

away from this body, our goal is to please Him. Kapatid, sa Tagalog, sabi po, kaya maging tayo man ay nasa tahanan sa lupa o malayo sa tahanan o kasama niya, ito ay ating patuloy na ambisyon na maging kalugod-lugod sa Diyos. Tayo po ay manalangin muna, Panginoong Diyos. Salamat Lord sa mga salita mong ito na aming mapagbubulay-bulayan. Alam po namin Panginoon, alam ko Lord na noon pa man kami pinagpala muna nito. Subalit Lord, sa gabing ito, ang mga salita mo ay patuloy Lord na magdulot sa bawat isa, sa sino mang makaririnig Panginoon, higit na makapagbigay sa kanila Panginoon ng higit, iba yung kalakasan, tigit sa lahat, paglago sa spiritual na buhay, lalong-lalo na Panginoon sa aming paglakad at pagsunod sa iyong kalooban. Salamat Panginoon sa kamangha-mangha na gagawin mo Panginoon sa buhay ng bawat isa sa gabing ito at pagpalain mo Panginoon ang bawat isa. Salamat Panginoon, ikaw ang aming itinataas at madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo kapatid, I hope sa mga oras na to, tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. I hope na malinaw at malinaw sa iyo na ang buhay mo ngayon ay pinaghaharian na ng Diyos. And you see, bilang Kristiyano o bilang buhay na pinaghaharian ng Diyos, may bagay na dapat pinaka-naisin natin. May bagay na dapat higit lalo na mabigyan natin ng importansya sa ating buhay, especially no, kung ikaw ay totoong Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, no, na may pananampalataya sa Panginoon, aba, dapat no, sa gabing ito, ang ating goal, gaya po ng binasa natin, ang ating goal ay para ma-please ang Panginoon. Maging yung buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos. No, paano ba natin, paano mo ba mabibigyan ng kaluguran ang Diyos sa buhay mo? How do we please God sa buhay natin? Alam mo, napakahalaga ng mga babanggitin ko. Una, no, para tayo ay mas lalong maging kalugod-lugod no, sa harapan ng Diyos at para higit lalo mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Unang bagay, bigyan natin ng halaga ang debosyon o pananalangin sa Diyos. Napakahalaga nito, kaibigan, kapatid, no, na sa ating pananampalataya, napakahalaga po nito na meron tayong totoong debosyon, no, sa, lalong-lalo na sa pananalangin sa Panginoon. No, dahil sa pananalangin, no, sa ating pananalangin sa Diyos, doon tayo nakakakuha. God leads us doon sa patnubay o sa nais niya para sa ating buhay. Lalong-lalo na po sa araw-araw ng ating pamumuhay, lalong-lalo na po dito sa tanglaw sa buhay natin. Para maiwasan ng ano? Upang maiwasan natin yung mga bagay na kung saan makakasakit sa puso at damdamin ng Panginoon. Alam mo, ito po talaga yung sana pagsikapan natin, kaibigan, no, na bigyan natin ng panahon o oras ang Panginoon sa ating pananalangin. Baka sa sobrang you're too busy no, sa mundong ito, pero nakakalimutan mo na to have time, no, na kung saan tanging Panginoon ang pinagmulan nito. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Anong ibig sabihin nito? Na dapat tayo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng Panginoon, dapat ma-maintain po natin na meron tayong continuity, continual attitude

lalong-lalo na sa mga bagay na pagdating, no, sa Panginoon. Kaya mga kapatid, no, kaibigan, yung ating pananalangin, iyan yung nagsisilbing conversation natin sa Panginoon. At dapat hindi lamang continually, kundi dapat maging lifestyle. Maging lifestyle po natin yan. Hindi lang maging last resort natin dahil kailangan nating manalangin, kundi dapat maging lifestyle natin yan sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ano ibig sabihin nito? This speaks about consistency. Sabihin mo nga, consistency. Hindi tayo, no, ang buhay na para maging kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan po maging consistent tayo. Una sa pananalangin. Kailangan po na sadyain talaga natin, no, magtakda ng isang quality time. Hindi yung kung kailan mo lang ginusto, no? Magtakda ng quality time with the Lord para lalong-lalo na, no, gabayan tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. In Romans chapter 12 verse 12, ang sabi diyan, be faithful in prayer. Be faithful, kapatid. Kung nais mo na maging kalugod-lugod ang buhay natin, and I hope yun yung ating desire sa Panginoon, na maging kalugod-lugod ang ating buhay sa Panginoon. Be faithful in prayer. Pangalawa, ano yung una? Anong kailangan mong gawin? Bigyang halaga ang debosyon o pananalangin sa Panginoon. Pangalawa, mahalin natin ang Diyos. Alam mo, yung pagmamahal sa Diyos, ito'y dapat nakikita, no? Hindi lang dapat sa salita, kundi dapat merong paggawa. Ang pag-ibig sa Diyos, kung totoong nagmamahal tayo, dapat minamahal din natin yung kanyang mga utos. Minamahal din natin, sinusunod natin kung ano yung mga bagay na nais niya sa kanyang salita. Hindi lamang doon, no, sa sinasabi mo na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman sinusunod. Napakahalaga, mga kapatid. Kung gusto mo na maging kalugod-lugod ang buhay mo, napakahalaga ng pagsunod sa Panginoon. Lalong-lalo na para tayo ay maging maingat sa lahat ng ating gagawin. Para maging tama, at ito'y angkop sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita in John 14:15, Jesus said, if you love me, keep my command. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. Ang pagsunod sa Diyos, pakinggan mo to, ang pagsunod sa Diyos, ito ay ang pinakamalalim na patunay na ang ating pagmamahal sa Diyos ay totoo. Sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, dito po natin maipapakita na yung ating pananampalataya, na totoo meron tayong pananampalataya at lalong-lalo na paggalang sa kanya, na kung saan ito ay magdudulot sa iyo at sa akin ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Napakahalaga po nito. In 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Now as you obey God, kapatid, kaibigan, sa pagsunod mo sa Panginoon, hayaan mo na ang Diyos gawin niya ang kanyang kaparaanan upang tuparin niya ang kanyang mga plano para sa buhay natin. Plano niya para sa buhay mo. Sunod lang tayo sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon na gawin niya ang kalooban niya para sa atin. And I tell you, pag inuna mo yung pagsunod sa Panginoon, o nagawin ang kanyang kalooban, alam ko,
patas ang Panginoon. Patas siya. Dahil ano, alam niya kung paano kanya pagpapalain. Kung paano kanya na mas lalong pasasaganain. So, ano yung pangalawang bagay? Mas lalo nating mahalin ang Panginoon. Pangatlong bagay, para maging kalugod-lugod po ang buhay natin sa Panginoon, maging iba ang pamumuhay. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang ganda. Anong ibig sabihin nito? Ano ang dapat na maging impact nito sa ating buhay? Alam mo, napakahalaga na tinuturo sa atin sa gabing ito, salita ng Panginoon na ibukod natin ang ating sarili, ang iyong sarili sa mga bagay sa mundong ito. Ano ibig sabihin to? Mag-iba tayo. Hindi dapat tayo mamuhay o makiayon sa pamumuhay dito sa mundo. Napakahalaga na sa ating pamumuhay, dapat ang nais natin ay maparangalan siya. Sa lahat, sa ating mga salita, sa ating mga paggawa, at lalong-lalo na po sa ating mga iniisip. Yun po ang nais ng Panginoon para tayo ay patuloy na maging kalugod-lugod sa Kanya. Huwag po tayong makiayon sa sanlibutang ito. Kung meron man na dapat na nakikita sa atin, yung buhay na iba kaysa dun sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Ito ay tinuturo sa atin na gawin ang lahat ng bagay para sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, kaibigan, mabigyang kaluguran ang Panginoong Diyos. And you see, pagka sinusunod mo, no, pag gusto mong sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, no, at ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, mararanasan mo yung buhay na nag-uumapaw. Hindi lamang sa pagpapala, kundi maging sa Kanyang mga promises. Buhay na malapit sa Diyos at buhay na may malagong pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, napakaganda po, no, na anuman ang ating ginagawa sa ating buhay, sikapin natin na ito'y maging kalugod-lugod ang buhay natin sa Panginoon. Maging consistent tayo na gawin ang mga bagay para sa ikararangal ng ating Panginoong Diyos. Kapag nalulugod ang Diyos sa buhay natin, mararanasan natin lalong-lalo na ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Opo. Kaya napakaganda na sikapin po natin ng buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanunood o sumusubaybay sa ating social media platform. Huwag po muna kayong alis, babalik pa po ako.

purihin ang Panginoon. Tayo po, minsan pa ay manalangin muna. Panginoong Diyos, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat Lord, minsan pa sa paalala. Salamat Panginoon na habang kami, Lord, nandito at namumuhay, Panginoon, tulungan mo kami Lord na sa aming buhay, patuloy Lord na ikaw lamang ang mabigyan namin ng kaluguran. Naisin po namin Panginoon ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo kami Panginoon na mas lalo naming bigyang halaga ang aming debosyon sa iyo Panginoon. Salamat Panginoon. Tulungan mo rin po kami Panginoon na mas lalo namin Lord na makita sa amin yung totoong pagmamahal namin sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod at higit sa lahat paglakad sa iyong kalooban. Mas lalo din po namin, Panginoon, na dalangin. Tulungan mo, Lord, kami na mamuhay ng iba at hindi nakikiayon dito sa mundo. Salamat, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ang nais mo ay maging kalugod-lugod kami sa iyo. Kaya, Lord, ang dalangin din po namin sa gabing ito, nawa ang aming puso, ang aming buhay, ay isang maging mabuting handog, Panginoon, kung saan ito'y kalugod-lugod lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Ikaw ang aming mapupurihan at higit lalo mabigyan ng higit na parangal sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. At pasalamatan ko muna sa gabing ito si Kuya Jun Apinado sa technical side. Maraming salamat Kuya Jun, pagpalain po kayo higit lalo ng Panginoon. Maging sa kanina kay Kuya Guard, Kuya Bench Padua, maraming salamat din po sa iyo. Maranasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. At well, sa gabing ito, maraming salamat din sa lahat ng sumubaybay sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At sana po ay huwag po kayo magsawa na sumubaybay sa mga programa ng ating istasyon ng Care 104.3 The Way FM. At sana po ay patuloy na kayo po ay mapagpala. At higit sa lahat, kung nais po ninyong tumulong, kung kayo po ay inuudyok ng Panginoon, feel free na makipag-ugnayan po sa management ng istasyong ito. Maraming salamat din po sa inyong mga panalangin, lalong-lalo na po sa management and staff ng Care 104.3 The Way FM. Napakalaking bagay po yun, no, para sa patuloy na pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Again, maraming salamat sa inyo at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at syempre parehong istasyon. Sa gabing ito, sana po ang bawat isa ay napagpala. Sa Diyos lamang po ang kapurihan. God bless you all.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan

Isang pagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at maririnig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Pag-asa ay madalas na ihambing sa isang angkla. Ito ang nagpapanatili sa atin na matatag kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ikaw, kaibigan, saan ka kumakapit? Pagpakiramdam mo ay susuko ka na.

ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang angkla ng pag-asa. Ibigan, marahil ay dumaan ka na sa punto ng iyong buhay kung saan tila wala ng liwanag sa dulo ng tunnel. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi lamang emosyonal. Naapektuhan din ito ang ating buong pagkatao. Nagdudulot ito ng panghihina ng loob, kawalan ng gana sa pagtatrabaho, kung minsan ay paglayo sa mga taong nagmamahal sa atin. Naaalala niyo ba ang kwento ni Pedro? Matapos niyang itinatwa si Jesus ng 3 beses, marahil ay binalot siya ng labis na kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Inisip niya siguro na wala na siyang silbi at tapos na ang kanyang tungkulin. Ngunit matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi siya hinusgahan ng Panginoon. Sa halip, tinanong siya ni Jesus, "Mahal mo ba ako?" Doon ay muling binuhay ni Jesus ang pag-asa sa puso ni Pedro. Ang pag-asang iyon ang nagpabago sa kanya. Mula sa isang mangingisdang natatakot, tungo sa isang matapang na pinuno ng iglesia. Sa ating buhay, kapag tila lunod na tayo sa problema, tandaan natin ang pangako sa Jeremiah 29:11, "Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi sa inyong ikakasama. Mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasan ng pag-asa." Ang Diyos ay hindi patapos sa kwento po. Ang bawat tuldok na akala natin ay katapusan na ay kuwit lamang sa kamay ng Panginoon. Habang may buhay, may pag-asa. Dahil tapat ang siyang nangako sa atin. Kayo'y manalangin.

Aming Ama, malapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Para sa amin at para sa aming mga kaibigan na tila nawawala na ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay, sakit o bigat ng kalooban, paalala mo po sa amin na ikaw ang aming lakas, ang aming sandigan. Tulungan mo po kaming tumingin sa iyo at hindi sa aming mga problema. Salamat dahil ang iyong mga biyaya ay laging bago tuwing umaga. Tuyamin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: wants to steal from us. Help us to be aware of the enemy's schemes and also of your presence and promptings. Help us, Lord, to discern what is from you and what is not from you so that we can glorify you in all that we do. In Jesus' name we pray, amen and amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon at sana po ay patuloy nating ipaglaban ang ating oras at koneksyon at pakikiugnay sa ating Panginoon sapagkat ito po ang susi upang malabanan natin ang ating kaaway na walang layunin kundi tayo ay mapariwara, masira at kanyang manakawan ng buhay at kalakasan, gayon din ng ating kaligayahan. Ako po si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. At kung maaari po ay inyong isulat sa ating comment box kung kayo po ay nakikinig sa FB Live ang inyo pong natutuhan sa araw na ito. At sama-sama po natin itong ipanalangin sa ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

Gising na! Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga ka, Carian. Welcome sa musika, pagsamba at iba pa. Nandito na naman po tayo para magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga papuring awitin at pakikinig ng salita ng Diyos. Ako po si Gabriela Banua ng Christ-Centered Family Life Ministries at inaanihan ko po kayo na makiisa at makigalak sa musika, pagsamba at iba pa, Worship Service Edition. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pag-ingat mo sa amin sa araw-araw, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga nagawang kasalanan, Father God, sa isip, sa salita, at sa gawa. We pray, Lord, na bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Lord, na sa bawat salita niyo po na aming mapapakinggan, Father God, ay magrama po ito sa aming mga puso at isipan, Father God, at maisabuhay po namin ito. Ikaw po, O Diyos, ang maghari at maitaas sa gawain ito. In Jesus' name I pray, Amen.

Ayan. So good morning po sa bawat isa. Ating pag-uusapan po ngayon is protected kahit targeted. Ibig sabihin po na tayo po ay protected under God's power. Ayan. So basahin po natin ating text po sa ating Biblia sa Psalms 91 verse 1 to 4. Sabi po dito, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God whom I trust. Truly, He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Yan, let's pray. Aming Diyos, aming Ama, Lord, salamat Lord sa iyong salita. Tunay nga Panginoon, gamitin niyo po ang iyong pong lingkod sa umagang ito. At ikaw po, O Diyos, ang aming madakila at maitaas sa aming pag-uusapan. Maging magbigay po ito ng transformation, ng encouragement sa aming mga Kristiyano, sa inyo po mga taga-lingkod, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, na mahayag po ito. Hindi ka namin lilimitahan. Ikaw po ang mahayag at maitaas po sa amin. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, usually po sa ating mga Kristiyano, sinasabi po natin that time nang tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, akala po natin ay tayo po exempted na sa ating mga pagsubok sa buhay. At later on, yun nga, minsan nakikita natin na habang tayo po ay lumalakad na sa pagsunod natin sa Panginoon, mas doon pa dumadami ang mga pagsubok sa buhay. So, maganda pong halimbawa po dito is yung nung tayo po ay nasa ministry na, diba? So, usually, marami po sa atin na sinasabi dito na nagkaroon ng persecution sa loob ng pamilya, sa loob at labas ng pamilya. At hindi lang po yun, mga pagsubok sa buhay na encounter po natin. At nagkakaroon po tayo minsan ng sakit, karamdaman, at mga atake ng kaaway. So, ang tanong, minsan tinatanong natin sarili natin, o tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit parang ako ang pinupuntire lagi ng kaaway? Ngunit ang mensahe sa Psalms 91 verse 1 to 4, hindi masasabing hindi ka magiging target. Ang pangako ng Diyos ay mas malalim. Maaring maging target ka pero hindi ka pababayaan. Maaring punterihin ka pero mananatili kang protected sa ating Diyos. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugan na kawalan ng laban. Ang ibig sabihin nito, ang presensya ng Diyos sa gitna ng laban. So mga kapatid, ibig sabihin po, sa ating buhay, it's really important na nandun po tayo lagi sa presensya ng Diyos. Yan. So sa lahat ng laban, alam naman natin na mahirap at wala po tayong kakayahan na kontrolin ang lahat ng sitwasyon. So number one point, sinasabi po dito, your positions determines your protection. Ulitin ko po, your protection, your positions determines your protection. Sabi po dito, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So, yung sabihin po dito, pansinin po natin, whoever dwells, hindi naman po sinabi na whoever visit, whoever occasionally comes, whoever remembers God when there's in trouble. Diba? Ang sinabi po dito, whoever dwells. Ang ibig sabihin po dito is, kung sino po yung nananatili, who is remain to God. So, hindi sapat na tayo po ay bumisita lamang sa presensya ng Panginoon. So, maraming Kristiyano ang gusto ng protection pero ayaw ng intimacy or intimate relationship sa ating Diyos. Gusto ng shadow pero ayaw naman natili na malapit sa ating Panginoon. Pero ang shadow ay makikita lamang kapag malapit ka sa pinanggagalingan nito. Di ba? Pampapansin po natin, kapag nandun po tayo sa shadow, is ang lawak lang po ng range niya ay konti lang. So, kapag dumabas ka po doon sa shadow niya, so, yun na po, nandun na tayo sa, nagiging prone na po tayo sa gawa ng mga kaaway.
Ayan, so sabi po ito, hindi ka protected dahil malakas ka, may talino ka, may kayamanan ka, o madami ka mang koneksyon sa buhay. Ang sinasabi ng Panginoon, protected ka dahil nasa tamang lugar ka sa presensya ng ating Diyos. So nakakatuwa po no, na maraming Kristiyano ang humaharap sa mga pagsubok dahil hindi nila alam ang kanilang posisyon, hindi nila alam kung saan sila nakaposisyon sa lahat ng kanilang nararanasan. Ang gusto ng Diyos, lalo tayong mag-dwell sa presensya niya, lalo po tayong lumapit sa presensya niya kung tayo man po ay nakakaranas ng mga pagsubok. Itong mga pagsubok na ito, alam naman po natin na in every season ng ating buhay ay hindi natin alam kung ano yung pinapahiwatig ng Diyos sa atin. At hindi natin alam kung ano yung gustong ituro sa atin ng Diyos sa season na pinagdadaanan natin. Usually, bilang mga Kristiyano, sasabihin po natin, Lord, ayoko na nito. Gusto ko nang sumuko. Ang hirap, Lord. Ang hirap naman pag ganito naman, Lord. Pero, hindi natin iniisip kung ano ba yung nasa sitwasyon na meron tayo. Ano ba yung tinuturo ng Diyos? At yung ating mga puso nakaposisyon sa ating Diyos, minsan yung pananampalataya na yon, doon tayo nagigive up. Kasi hindi natin alam kung sino ang Diyos. Minsan minamagnify po natin yung problema kaysa sa ating Panginoon. Mas minamagnify po natin yung ating mga nararanasan kaysa i-magnify po ang ating Diyos personally. Alam naman natin kung gaano kalaki ang Diyos. Pero mas minamagnify po natin kasi usually ang yung mga pagsubok na dumarating sa buhay. Ang gusto ng Panginoon ay i-magnify po natin ang mga gawa niya, ang protection niya sa buhay natin bilang mga Kristiyano. I-magnify po natin na kung gaano kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Usually dun po tayo bumabagsak kasi minsan hindi natin na-acknowledge ng tama ang presensya ng ating Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon sabihin po sa atin ay tayo po ay magtiwala. Tayo po ay manatili sa kanyang presensya. So the safest place on the earth is not the place without battles, but a life that dwells in the presence of our God. So kung papansinin po natin nung nasa alipin pa po ng mga taga-Ehipto ang mga Israel, nung nagkaroon po ng pagbisita or dumaan yung spirit of death. So target po doon yung mga tao po. Pero that time may sinabi po sa kanila na maglagay po ng dugo sa kanilang dambana. At clear naman po yung instruction. Diba? Usually, yun po yung magiging kaligtasan po nila. Pero sa atin po, or sa kanila po, hindi po sila nakinig sa paalaalang yun. Pero ano ba yung sinisimbolize po noon? Who dwell? Diba? Kung sino man nananalig sa ating Diyos. Diba? So, like the blood of Jesus. So, doon po nagkaroon ng nagkaroon ng exemption, 'di ba? So hindi po sila namatay kundi nagkaroon po ng divine covering ng dugong 'yon sa damba nila. Kapag may problema, huwag unang tumakbo sa tao, sa mga sa mayroong impluwensya, sa mga kakilala natin na mayroong pera. Pero ang gusto ng Panginoon, tumakbo tayo sa Kanya mismo, sa presensya ng ating Diyos. Ibigay po natin ang ating puso, ang ating pagsamba sa ating Diyos. Kasi po siya lamang po ang ating masasandigan sa lahat ng ito. Amen. So number 2 point po, the enemy may target you, but God sees the trap before you do. Ulitin ko po, the enemy may target you, but God sees the trap before you do. Sabi po dito sa verse 3, surely He shall deliver you from the snare of the fowler. Ibig sabihin po, ang gawa ng kaaway ay
minsan hinuhuli tayo sa pamamagitan ng bitag. Fall or snare. Ibig sabihin, ito po yung panghuli ng ibon na kung saan nakalagay po sa baba. Tinatrap po tayo. Diba? Ang poller ay nanguhuli ng ibon. Siya ang gumagamit, hindi siya gumagamit ng barel, hindi siya gumagamit ng ingay, gumagamit siya ng patibong. Ganito rin ang kaaway, di ba? Si Satanas, gumagawa din siya ng patibong na kung saan hindi maingay, hindi natin manonotice at hindi natin malalaman ang kanyang atake na gagawin. So, usually, pride, minsan temptation, sa mga wrong decision, wrong relationship na pinapasukan po natin. Diba? Minsan, gumagamit po siya ng trap sa atin sa trabaho. Diba? Minsan, gusto natin magkaroon ng trabaho at nasa ministry po tayo. No? Dati, nung wala ka pang trabaho, super active ka, productive ka sa kaharian ng Diyos, sa pagmi-ministry. Pero that time na nagkaroon ka ng trabaho, nasagasaan na yung Sunday mo, hindi ka nakapag-ministry sa kanya, doon tayo na nasisilo, di ba? So doon tayo nagkakaroon na wala, tumatabang yung ating pananampalataya at mas lumalamig pa katagalan. Yan. So sabi po dito, may mga aksidenteng hindi nangyayari. So usually itong mga bagay na ito, halimbawa kapag babayay po tayo, di ba? Minsan nadedelay po tayo sa oras at papunta tayo, halimbawa papunta po tayo Manila at naiwan po tayo ng bus na sasakyan po natin. In the purpose, minsan isipin po natin na negative na. Bakit ako naiwan? At may mga times na isipin po natin na negatibo 'yon. Pero yung delay na 'yon sa biyahe po natin, minsan protection po ng Panginoon 'yon. Protection po saan? Protection po sa atin. 'Di ba? So minsan namabalitaan po natin na yung bus na 'yon, 'di ba? Minsan nagkakaroon ng abiriya, ng aksidente, 'di ba? So akalain mo 'yon na nilalayo ka doon sa mga bagay na 'yon. Sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa iyo at ilalayo ka sa mga aksidente. 'Di ba? Yun yung kagandahan na ginagawa ng ating Diyos sa atin. So when we think that and when we realize na ganun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin, minsan yung delay na yon ay nagiging deliverance po sa atin ng Panginoon. Sabi nga po dito, God's protection is not the only sin in what happened, but also in what He prevented from happening po. Yan. So, point number 3, God's covering is greater than the attack. Ulitin ko po, God's covering is greater than the attack. Sabi po sa verse 4, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. So, magandang larawan po nito, no? So, parang inahalim tulad po ito sa ibon na natatakpan ang kanyang mga sisiw kapag may mga panganib. Ganun din po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Nasa during man tayo ng pagsubok or nasa prone man tayo ng pagsubok sa atin, andun po yung feather ng ating Diyos. Feathers ng Panginoon. Tayo po'y tinatakpan niya. May mga palaso, may mga dumarating sa atin na pagsubok sa buhay, pero andun po yung pag-cover po sa atin ng Panginoon. So, ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang kapangyarihan, ito rin ay mapagmahal. Hindi ka lamang binabantayan, inaalagaan din po tayo ng Diyos. So, hindi ka lamang iniligtas, kinakalinga pa tayo ng ating Panginoon. So, minsan ang pakpak ng Diyos ay naglalarawan ng ating security, comfort, care, presence, covenant. Kapag nasa ilalim ka ng kanyang pakpak, hindi ibig sabihin wala ng bagyo, wala ng pagsubok, wala ng darating na mga bagay na
discomfort sa buhay natin. Pero ang sabi po dito, the storm may reach you, but it cannot remove you from God's covering. Nang nasa bangka ang mga alagad at may bagyo, tinamaan sila ng hangin, so binagyo po sila. At yun nga po, diba, nung that time na nagkaroon po ng bagyo, diba? Hindi na, natakot po sila. Even doon nakasama na nila po ang Panginoon. Pero hindi naman po sila inalaw na malunod. Hindi naman po sila inalaw na, na mapahamak. Pero but cause, nandun po yung protection ng ating Diyos. Sinamaan po sila at pinawala ang bagyo, 'di ba? So pero tinitiyak niya na hindi sila mamamatay during the bagyo, 'di ba? Ito yung assurance na napakaganda sa atin, no? Usually tayo po ay nakatingin minsan sa mga circumstances, sa bagyo ng buhay po natin. Pero ano ba talaga yung pinapa-realize ng Panginoon sa atin? Minsan kasama natin ang Panginoon. Tapos bigla na lang tayong nagkakaroon ng doubt, ng fear, ng mga bagay na nakaka-blind po sa atin, sa ating pananampalataya sa ating Diyos. No? So ang hirap po sa atin, minsan yun doon tayo nakatuon sa mga bagay na kung saan po tayo pinanghihinaan. Nangunguna po yung takot sa ating puso. Pero ang gusto ng Panginoon na isipin po natin, tayo po ay cover po ng kanyang protection, na kung ano man dumating sa ating mga atake ng buhay, atake ng gawa ng kaaway, ay meron po tayong Diyos na mas dakila po doon. Okay, so yun po, point number 4. So God's faithfulness is your shield. Ulitin ko po, point number 4, God's faithfulness is your shield.

Muna, Lord, kasama pa ba kita? May mga araw na parang wala ka ng lakas at sobrang lang iiyak mo na lang ang lahat ng ito. Pero naisip niyo po ba kung paano pa rin nakatayo pa rin tayo? So, ito po yung pinaka-question po. Bakit tayo nananatiling nakatayo pa rin? The answer is, hindi dahil sa ating mga pananampalataya, kundi sa faithfulness ng ating Diyos sa buhay natin. Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mas matatag ang katapatan ng Diyos kaysa sa kahinaan mo. Mas malaki ang kanyang biyaya kaysa pagkukulang mo. Mas malakas ang kanyang pangako kaysa sa atake ng kaaway. Yeah, so napakaganda pong marinig po, no? So it's really encouraging to us na tayo po ay mas malakas ang kanyang pangako kaysa sa atake ng kaaway. So ating panghawakan po na ang ating mga security ay hindi po nakabase sa ating ability. Pero ito po ay nakabase po sa ability ng Diyos na tayo po ay nahawakan po niya. So, di ba ito yung shield? Ito po ay humaharang sa mga palaso. Hindi nito inaalis ang atake. Pero pinipigilan nito ang epekto ng pag-atake. Di ba? Usually, madami pong, di ba, sa pinapanood po natin ng mga pelikula. Di ba? Yung kapag sabay-sabay po na mag-ano sila ng kanilang mga palaso napunta sa kaaway po nila, no? Usually, sabay-sabay po yun na bibitawan po nila. Pero, ganun po ang faithfulness ng Diyos, ang security na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Isishield niya po tayo dun sa mga arrows na tatama po sa atin. Merong mga atake, pero nandun po yung protection ng Panginoon. Isishield niya po yung lahat ng yon. Yan. So maaring lumipad ang mga palasong yon at tatama sa shield ng Panginoon. Pero yun nga po, hindi tayo maaapektuhan at hindi tayo darating yung oras na tayo po ay mapapabagsak ng kaaway. Ito yung pinakamagandang pangako ng Panginoon. Nasa Psalms 91 verse 1 to 4, ito po yung protection sa atin ng Diyos. Even though we are targeted, pero tayo po ay protektado ng Panginoon at iingatan tayo sa kanyang pakpak. Ayan. So, ang question po ngayon, final challenge po sa atin, saan ka nananatili ngayon? Sa takot? Sa pag-aalala? Sa sarili mong lakas? O sa shelter of the Most High? Dahil po ang sekreto ng Psalms 91 ay ang proteksyon ng ating Diyos. Yan, so, yun po, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Hopefully po marami po kayong natutunan sa ating na pag-usapan. At alam ko po na ito po ay nagbibigay po din sa inyo ng kalakasan sa spiritual. So, samahan niyo po ako manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat pagkat ikaw po ang aming dakilang Diyos. Ikaw po ang nag-iingat po sa amin. Lord, we dwell into your presence. Ikaw po ang manatili sa amin. Mananatili din po ang aming pananambalataya sa inyo, Ama. Patuloy niyo po kami, Panginoon, samahan. Ingatan niyo po kami at palakasin ang aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na may mga pagsubok man sa buhay, pero kami po ay mananatili at magtitiwala po sa inyo pong presensya. Salamat po. Ikaw po ang siyang maitaas at manakila. Pinapupuri ang kapo namin at dinadakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen.

Maraming salamat, Pastor Melvin Balistoy, sa pagbabahagi ng message sa umagang ito. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng church family kung saan pwede mo pang makilala si Jesus sa iyong buhay, pwede kang bumisita sa aming iglesia sa Christ-Centered Family Life Ministries na matatagpuan sa Puroc 7, San Andres, Santo Domingo, Albay. Nagsisimula po ito ng 9 a.m. to 11 a.m. At kung ikaw ay nagnanais din na maging isa sa mga church partner ng FEBC Bicol, 104.3 The Way FM, sa pamamagitan ng programang musika, pagsamba at iba pa, makipag-ugnayan sa kanilang cellphone number 0998-843-0573 o kaya ay mag-message sa kanilang FB page, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat sa iyong pakikiisa sa ating musika, pagsamba at iba pa, Worship Service Edition. Hanggang sa susunod na linggo sa ating muling pagsama-sama.

Gamitin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM.

Happy Sunday, everyone. This is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ang ibig sabihin po ng KBP ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po si Maria Cielo Ibasco, or simply Mamsi, your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, ang CARE 104.3 DWAYFM. At ang programang inyong naririnig sa mga radyo at napapanood po sa ating social media platforms ay ang programang Movie Bates, isang missions advocacy or missions mobilization program. So sa usapang mobilization, ang ating Diyos po ay nagpo-provide ng mga pamamaraan, iba't ibang pamamaraan upang ma-discover ng kanyang church ang iba't ibang papel na dapat niyang gapanan upang maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. Kaakibat po nito yung proseso ng pagbabago ng ating mga pananaw, yung pangangailangang ma-shift ang ating worldview so that we, the church, places the Great Commission in the highest priority. At ang word pong advocacy ay connected talaga sa salitang mobilization. Pareho lamang po sila. Ibig sabihin, merong nagpapagalaw po dito. God is the one who has been putting things into motion to move His story forward. Ang salitang history actually ay nababagay sa ating Diyos. History, His story. O di nga ba, siya po ang pinagmulan ng lahat-lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan, sa kanyang panahon. So, everything po na nagaganap dito sa mundo ay bahagi ng kanyang istorya at meron lamang siyang iisang kwento. Sa Bible po ay iisang kwento lang ay dumadaloy dyan. Iisa lamang po talaga ang temang dumadaloy dyan na sinimulan niya actually dun sa Garden of Eden nang nagkasala ang tao. So, nagkaroon siya ng misyon, ang adhikain na i-restore ang creation. Yung authority na ibinigay niya sa tao nung magkasala ang tao ay na-hand over ito kay Satanas. So, hindi papayag ang Diyos na forever ito na kay Satanas. So, kasali po ito sa mission, i-restore yung creation. At syempre, yung tao na kanyang minahal, na sinabihan ng very good talaga, ay tutubusin. Para hindi mapahamak forever doon sa kaparusahan dahil ito nga po yung bunga ng pagsuway sa kanyang utos. So, ang Diyos Ama, Diyos Anak at yung Espiritu Santo ay patuloy pong kumikilos, gumagawa, iniimbitahan tayo. They are inviting us, tayo na meron ng personal relationship sa Panginoong Hesukristo na makisali sa kanyang mga layunin. Yun naman pong nasa Missions Mobilization Ministry, minsan po tinatawag na Missions Advocates, Mobilizers and Movie Mates. We inform you. Ayan, dito po may mga panauhin tayo o kung minsan nagtumatalakay ako ng topic, ano. We inform you to inspire you. At syempre, hindi mawawala na hamunin po kayo na makisama na to take your part and join in the World Christian Journey. Ito na po yung huling Sunday na actually ng buwan ng May. Ayan. At kung nais po ninyong makipag-ugnayan ay, ito po yung ating isang phone number. Smart po ito. 0998-843-0573. At sa mga nasa radyo po o maging kayo na nanonood sa ating Facebook and YouTube, alam ko na baka hindi nyo matapos pakinggan at panoorin ito, ay pwede nyo po itong balikan sa Facebook or sa YouTube po ay simply type FEBC Bicol CARE 104.3 sa Facebook po The Way FM at sa YouTube po DWAY FM. Ang address po pala ng ating himpilan ay nandito po sa Barangay Arimbay, Legazpi City. At gusto ko pong batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. If this is a special day for you, birthday mo man, or may ibang reason para magdiwang, pagbati po sa'yo.

0: Mag-share po ako ng isang balita. Alam ko na marami sa inyo ang pag nagbubukas po kayo ng Facebook and you are following a certain page or organization, marami na kayong nabasa tungkol sa mga nangyayaring persecution sa mga mananampalataya sa Nigeria. Ang ating pong balita ngayon ay galing po sa panulat ni Steve Rees at siya po ay member ng 700 Club. Siya din po ay isang Christian freelance journalist who previously worked as a news reporter for both weekly and daily newspapers. He was among two reporters who first publicized the Promise Keepers Men's Movement. Tumulong po siya sa paglago nito across the United States. Naalala ko nakarating ito dito sa Pilipinas. He is a Colorado Press Association Award recipient for personal columns. Siya din po ay isang short-term missionary. He has served underprivileged children around the globe. At ito pong balitang ito actually ay na-share niya dun po sa page ng CBN News. Pero magbibigay po ako ng babala. Ano? Ang story po ito ay naglalaman ng mga references to gruesome violence. Kasi Nigeria po ang pinag-uusapan natin. Okay. So, tingnan po natin. Mayroon daw pong mga terorista sila, but they have been transformed into evangelists. Ay, wow! So, tingnan po natin. Murderous militants in Nigeria are being transformed into spiritual warriors for Jesus Christ. Pati na mga Christian widows, yung mga babaeng nabalo po, ano namatay yung mga asawa nila? Kung saan ang kanilang mga asawa ay naging biktima po ng genocide sa bansang ito, ay nakakaranas din na makapangyarihang pagkilos ng Diyos towards kagalingan or healing. Ang Global Christian Group na Youth with a Mission, or mas kilala po siya sa acronym niya na YWAM, reports God is taking what the devil intended for evil and turning it for good. So, against the backdrop of violence and tragedy, ang mga YWAM ministry training bases po sa mga matataong bansa sa kontinente ng Africa ay nakakakita po, nawi-witness nila ang mga kamangha-manghang kwento. Ang mga Kristiyanong mananampalataya sa Nigeria ay maraming taon na rin pong nakakaranas ng extreme violence gaya ng mga beheading, rape, arson at torture. Kaya naman, yung kanilang kalagayan, ito yung nagbunsod na ang kanilang bansa ay malagay po sa radar ng mga world governments at noon ngang nakaraang taon, November 2025, ay muling na-designate. Muli po, kasi dati na silang nandyan, na-designate na CPC, natanggal sa lista. Ngayon po, 2025, ay muling na-designate ang Nigeria ni US President Donald Trump bilang CPC or country of particular concern. Sa kabilang banda, meron pong isang bagong pelikula na na-produce ang YWAM. At ang pelikulang ito ang nagpapatunay kung bakit yung US designation na ang Nigeria ay kasali sa listahan ng country of particular concern tumpak. Habang naha-highlight din sa pelikulang ito ang mga pamamaraan kung saan ang mga missionaries ay patuloy sa kanilang engagement sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa isang bansa na puno-puno ng karahasan. Tampok po sa nasabing movie ang mga testimonies, mga kwento mula sa mga batang-batang sundalo na nagsuko ng kanilang buhay kay Jesus Christ. At ganun din ang iba pang mga inspiring na kwento. Ang pamagat po ng movie ay Go Africa. At ito ay, dito sa pelikulang ito, binibigyan din po ng honor ang mga misis ng mga pastor, yung mga widow ng mga pastors na napatay sa Northern Nigeria. Umaabot po sa 150 na mga widows ang tumutungo sa isang YWAM base doon kada ika-6 month para ma-process po sila, matulungan sila sa kanilang paggaling mula nga po doon sa trauma. May mga totoong kwento po ng brutality at satanic rituals ang matutunghayan doon sa pelikula. Kasama na po ang pagkakatatag ng isang Y1 base sa isang malaking city. Nung ma-announce at na-release po ang pelikula across more than 240 locations sa 6 na kontinente, di pa lang natatagalan, nasabi ng isang Y1 news host na na-confirm ng mga missionaries at meron pa nga actually mga kasabay na ebidensya ang mga kagimbal-gimbal na ginawa ng Boko Haram terrorist group sa Northern Nigeria. Kasunod ng release ng pelikula, kinonfirm din ng isang babaeng missionary ang ulat ng CBN News tungkol sa malawakang sobrang dami ng bilang ng mass murder ng mga Kristiyano. Dito lang po, napakataas na bilang at i-compare daw ito sa pinagsama-sama ng mga Kristiyanong pinatay sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ibig sabihin, kahit pagsamasamahin yung bilang sa iba't ibang lugar ng mga Kristiyanong pinatay, higit na mataas pa rin ang bilang dito sa Northern Nigeria. Nasabi ng hindi nagpapakilalang lokal na babae na literally na take over ng Boko Haram ang buong lupain. Pumupunta talaga ang grupong ito sa mga barabarangay o mga village at wina-wipe out talaga ang mga ito. Pinapatay ang mga kalalakihan, kinukuha ang mga batang babae. At doon makakakita ka talaga ng mga batang babaeng nagiging nanay sa edad na 10 at 11 years old. Kaya sinabi pa ng hindi nagpakilalang babae, isang napakagandang idea na merong nag-expose ng mga bagay na ito. Ito nga po ay yung tumna sa aming pelikula. May isang founder at leader ng isang Y1 base sa Nigeria ang nagkwento kung paano sila nagsimula pa, nag-pioneer ng base hanggang maitatag po nila yung ministry. Umabot sa punto na siyempre, ministry yon magre-recruit ng staff kung saan 2/3 ng mga staff nila ay reformed militants. Makikita din po ito doon sa pelikula. Ang base na pinamumunuan ng leader na ito ay isa sa pinakamalaki sa Africa. Nakwento niya nang tawagin sila ng Diyos para tumungo sa lugar, it was really a totally no-go zone. Bawal puntahan. Kasi marami na talagang namatay sa mismong lugar. Maraming barangay ang sinira, pati mga kabataan ay pinapatay. Sobrang gulo. Nung una, natatakot ang misis ng leader na ito na dalhin doon ang kanilang mga anak, lalo pa at mga babae ang mga ito. Pero para sa misis, na originally ay taga South Africa, ang lugar ay haunted ng espiritu ng kamatayan. Dumating ang panahong nabago ang kanyang puso at ang kanyang pananaw. Ayon sa kanya, binago ng Diyos ang kanyang puso at inilagay ng Diyos ang kanyang puso sa puso ng misis. God's heart for Nigeria. At dahil hindi na po sila natatakot na mawala ang kanilang buhay, nagbukas sila ng isang discipleship training school or ang tawag nga po ay DTS doon mismo sa lugar na dating pag-aari ng mga militants at occultists. Napag-alaman ng mag-isawang ito na ang mga Kristiyanong napatay ay pinatay ng mga militante matapos na ang mga ito ay mag-participate sa demonic spiritual rituals. Isang pangyayari po na reenactment sa pelikula at tungkol sa isang binatang gustong ipaghigante ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae dahil ito ay napagsamantalahan. So gusto niyang ipaghigante kasi namatay at pinagsamantalahan. He pursues dark spiritual powers sa pamamagitan po ng pagpapalibing niya sa kanyang sarili ng buhay. Makalipas ang one week sa ilalim ng lupa, ang kanyang katawan ay binango ng kapangyarihan ni Satanas at binago ang kanyang pangalan mula sa old name niya sunrise, nagi po itong nightmare. Sa kakilakilabot na paraan, pinamunuan ni Nightmare ang isang Boko Haram massacre sa isang Christian church sa mismong lugar na dati niyang tahanan. Nasabi din ng YWAM leader na ito na ang mga Boko Haram ay gustong gumawa ng jihad. Pinipilit nila ang mga tao na magpa-convert sa Islam. At hindi lamang mga Kristiyano ang nagdurusa, marami ding Muslim ang nagdurusa. Tunay na ang mga pangyayari ay demonic. Sa tuwing sinisira at iniinfluensya ng kaaway ang kanilang ministry, sinasaway nila ang espiritong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Palagi rin nilang pinaaalalahanan ng kanilang sarili mula sa sinabi ng Diyos sa kanila nung sila ay tawaging tumungo sa lugar na ito. Ano yung sinabi ng Diyos sa kanila? The safest place on earth is the place the Lord calls you to go. Marami mga simbahan ang sinira at marami po yung napugutan ng ulo sa mga pastor. Kaya maraming balo. May mga babae ring hinalay mismo sa harapan ng kanilang mga anak. Sa pagbibisita ng mga YWAMers na ito sa mga church building na sinunog, umabot po sa 6,000 babaeng balo ang kanilang nakilala. Ang mga balong ito ay tinatawag na Women of Honor. At sila ay pumupunta sa mga YWAM bases at na nag-o-offer ng ministry for healing from trauma. At may mga pagkakataong mukhaan, face-to-face na kakaharap ng mga balong ito ang mga pumatay sa kanilang asawa. Gaya nga po ng kaso ng former militant na si Nightmare. Si Nightmare ay isa lamang sa mga bata pang militant soldiers na nagsisi at isinuko ang buhay kay Jesus. At kapag nagkakaharap-harap sila ng mga widow na ito, humihingi sila ng tawad sa mga balong babae. Marami po sa mga former militants na ito ang naging estudyante sa YWAM Nigeria, kung saan ang school, ang focus po nito ay evangelism. At isa pa pong kwento, Transformed by the Lord, isa pong graduate ng YWAM's DTS School ay isa na ngayong abogado sa England. Yung iba po ay naging pastor at worship leaders. So yung pinaghalong voodoo at witchcraft, yung Boko Haram militancy at ang political na pag-aaway-aaway sa rehiyon na ito kung saan nagme-minister ang YWAM, umaasa po sila na darating ang araw lahat ng ito ay matatapos. Naniniwala ang YWAM leader na ito na kumikilos ang Diyos, raising up an army of Nigerians to go into all the world to make Him known. Kaya po, ipag-pray natin mga kaibigan ang Nigeria. Dahil ang bansang ito, along with all the African continent, holds the power to change the world. Sabi nga po ng leader na ito, and I would like to quote him, "Nigeria will impact the world. There will be a lot of missionaries being released around the world. We will see a model of society that God wants to establish as Nigeria changes and becomes disciples of Jesus and of God." Mga kaibigan, sa nangyayaring shift ngayon sa global missions, kung saan mas marami ng missionary sa Global South ang humahayo. Ang Global South po ay binubuo ng Asia, kasali tayo, Africa, and Latin America. At ang pelikulang Go Africa ay dedicated po kay Lauren Cunningham, ang founder ng YWAM. At ang ito po ay idinerehe ng kanyang anak na si David L. Cunningham. So marami pong donor sa buong mundo ang nagpundo, nagbigay ng pananalapi para mapunduhan ang movie na ito to honor courageous souls who have risked their lives for the sake of the gospel. Naka-flash po sa screen kung saan nyo pwedeng mapanood ng buuan ang pelikulang ito o ma-download po ng libre. Ayan po sa screen, ano? Pero para sa mga nakikinig sa radyo, YWAM The Go Movie.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for today.

Welcome po sa ating segment na Movie Move at napakaganda po ng topic natin ngayong umaga. 10 ideas to grow a mission culture in your church. Ito po ay galing sa panulat ni Aaron Myers from everywheretoeverywhere.org. Sa mga simbahan po, may mga simbahan po na mayroong mga missions committee, iba't ibang committee. Kasali na dyan, children's committee, Sunday school committee, evangelism committee, missions committee at marami pa po ano. Ang mga ito ay mahahalagang bahagi sa anumang church. Pero pagdating po sa missions committee, mukha yatang nahihirapan ang mga ganitong uri ng committee na mapulsuhan kung ang mga churches na kanilang pinaglilingkuran ay interesado ba talaga sa missions. Medyo malaki po ang hamong kinakaharap ng global missions para mapanatiling ito yung highest priority why the church exists. Tila ba napakabisi ng mga churches sa napakaraming schedules, idagdag pa ang pabilis na takbo ng buhay natin ngayon. So nakita po sa mga nagdaang generation na ang missions ay napakalaking bahagi sa obligasyon or duty ng mga Kristiyano, nitong mga nagdaang generations. Kaya naman buong kagalakan po silang nag-contribute sa gawain ng global missions. Sabik na sabik, excited na nag-attend ng mga missions emphasis events at regularly ipinanalangin ang mga missionaries. Dumating pa nga po yung panahon na bukod sa newsletter ng missionary, naalala ko pa may magnet at nandoon yung maliit konting information larawan ng missionary or family missionary yung apelyido nila, pangalan, at nakadikit ito sa fridge kasi every time nabubuksan sa fridge maaalala sila. Naaalala ko pa yon. So pero ngayon sa mga younger generations natin, tila hindi na ito ang mas pinahahalagahan. Kwentuhan ko po kayo. Merong kwento tungkol sa dalawang maliliit na churches sa Minnesota, USA. Itong mga churches po na ito na dalawa ay natatag noong 1870. So, 1870 hanggang 1980. So, more than 100 years, 110 years ba? Tama ba yung aking pagkwenta? So, mula po 1870 at hanggang 1980, nakapagpadala po sila ng total 35 missionaries at saka 55 na pastors. Ang dalawang churches na ito ay nag-send out ng bagong missionary every 3 years. Kada 3 taon ay nagpapadala sila ng missionary. Paano nila ito nagawa? Mayroon po silang napakalakas na kulturang focused on global missions. So tingnan po natin itong napakalakas nilang kultura. So nagsimula po ang church na ito natatag 1870. After 17 years, in 1887, simulan po nilang i-celebrate ang July 4. Ito po yung Independence Day sa US. So, pag sineselebrate yung July 4, meron po itong kasabay na Missions Festival. So, sinasabay nila yung Missions Festival. Bukod pa doon sa every 3 months or quarterly Missions Festival na dati na nilang ginagawa. So meron silang quarterly and once a year na isinasabay po sa kanilang Independence Day na festival. Yung weekly prayer ng mga kababaihan na focus sa missions work at sa mga missionaries na kanilang sinusuportahan ay dekada-dekada po ang itinagal ng mga ito. So, at this point, shout out po sa mga kababaihan ng Luzon Convention of Southern Baptist Women's Missionary Union. Dekada-dekada na rin po ang mga kababaihan ito ng Southern Baptist. Sila po ay talagang nakafocus sa local and global missions. May mga ginagawa silang paraan kung paano po ito masuportahan. Pero ang number one support na ginagawa po nila ay ang pananalangin. Ganon din po ang mga kababaihan sa Kamakop. Hi, Ate Ses!
Yan. Napaulat din na yung mga senior members ay merong general expectation na yung younger people ay tutugon sa missions. Kahit na ano pa mang bahagi ng ministry ng church, ano yung pastorate, sa medical field man, or sa pagtuturo, anything focused on serving. Itong mga churches na ito had in them an ethos, or tawag po natin ngayon ay DNA, na itanim talaga sa kanila yung DNA ng missions. Well, ito po yung kanilang missions journey. So kayo mga kaibigan, ano naman po ang inyong kwento sa inyong missions journey? Pakishare naman po ninyo dito sa atin sa Movie Mates, ano, para ma-share po natin at marami po ang ma-inspire. Pero maaaring hindi po natin mapantayan ang ginawa ng dalawang maliliit na churches na ito. Yet, there are things we can do to grow a missions culture in our churches. Meron pong isang Turkish proverb. Hindi ko siya ma-pronounce, pero sa English po ang ibig sabihin ay drop by drop, a lake is formed. So yung focus po ng 10 idea na ito is to take small pero consistent na mga steps to increase awareness of God's heart for the nations, working toward slow pero steady growth in mission culture at your church. Pero tandaan po natin, as our churches and the world become increasingly digital, ngayon AI, ChatGPT, tapos AI, ano kayang sunod sa AI? Siguraduhin po natin at mag-pay attention po tayo how we talk about our missionaries. From the stage in particular, during Sunday morning services, if they are being shared online. Kasi magbibigay po ito ng tunay na hamon in telling the story of what God is doing in and through our missionary. Pero tandaan po natin, kailangan maprotektahan ang kanilang security and ability to remain in their country of service or in the people group where na inaabot po nila. Mahalaga, super halaga po nito. Siguraduhin po natin na meron po tayong mabuting conversation, pakikipag-usap sa kanila kung ano yung nararapat at hindi nararapat na i-share. Bawat missionary will have different context and different na pamamaraan po, diba't ibang idea tungkol sa kanilang security. So tingnan na po natin ang 10 hakbang na ito. Number 1, kaibigan, it starts with you. Sa'yo to magsisimula. Pastor ka ba? Leader ka ba? Membro ka ba? Sunday school teacher ka ba? Or sasabihin mo, attendee lang ako. Kaibigan, sa'yo to magsisimula. Pero lalong-lalo na sa mga leader. A leader cannot lead where he or she hasn't been. Well, theory, alam niyo po, lagi kong sinasabi dito na kapag ka may tinuturo tayo at medyo theory lang talaga ito, hindi talaga ito na isasabuhay. Ramdam po ito ng mga taong nakikinig sa atin. So in order to lead your church toward a more robust mission culture, kailangan po yung missions committee ay kailangan siya ang namumuno. Unang-una na nakikita po sa kanilang mga buhay. Yan. So siguro sa mga susunod na araw, ano, mag-share din po ako ng mga pamamaraan kung paano sa loob ng isang taon, ano, makaka-focus po tayo sa Great Commission. Pangalawang paraan, movie nights. O wag nating sabihin na, oy, may Netflix na. At saka, di ba, ang dami nang napapanood sa ating mga gadget, ano, na mga kung ano-anong klaseng movie, kung ano-anong klaseng pelikula. Pero mga kaibigan, isa pa rin po, pagsama-sama together ang mga member ng churches na manunood ng movie. Masaya kasi marami. So, invite the congregation together while also creating an opportunity na ma-steer yung kanilang mga puso for the nations. So, bilang merong ikaw na nagli-lead na, by example, bilang may puso na sa mission, ano, pwedeng ikaw muna yung mag-host. Let's say, every 3 months or quarterly movie nights or
if there's a holiday, ano? Yan. Siguraduhin natin na ang movie nights na ito ay talagang sulit. Sulit. Para talagang pupunta sila. The first time, yung impression na maiiwan sa kanila, sabi nila, sulit. Kahit kinansel ko yung lakad ko doon para mag-attend dito, it's really, really sulit. So next time na mayroong uling movie nights, ay dadalo po sila. So, syempre, pag may movie, hindi mawawala yung mga kukutin. Popcorn, di po ba? Popcorn, ice cream. At usually, pagkatapos po ng movie, yung iba dyan eh, hindi pa aalis, makikipagkwento-kwentuhan pa. Pwede pong gamitin ang time na ito to pray for your missionaries at yung mga bansa kung saan sila naglilingkod. Yan. Siyempre, kailangan na napanood mo muna ito para alam mo kung sinong audience, pwede ba dito ang mga bata. Yan. So, meron po dito mga suggestions ano, ng mga movies that will encourage and challenge our churches. Isa po dito, End of Despair, Beyond the Gates of Splendor, The Insanity of God, Many Beautiful Things, The Life and Vision of Delia Trotter, Better Friends Than Mountains, More Than Dreams Movies, The Distant Boat. Ayan. Number 3, Serve the Kids. Mahalaga po na mag-invest daw po tayo early sa mga bata sa ating churches para masiguro na yung puso nila ay tumitibok-tibok na sa mission at an early age. So, ewan ko lang kung may mga nagbabasa pa ng book, ano, pero kung meron pa, punuin daw po natin yung ating church library ng mga missionary biographies na sinulat talaga para sa mga mababasang mga bata and young adults. Actually, kung pupunta po kayo sa Y1 Publishing, ay meron po silang mga ganitong uri ng materials. So, usually, sa ating Sunday school po, di ba, hinahati-hati ka sila by age. Yung mga masyado pang bata, ano? And then grades 1 to 3, ibang grupo sila, grades 4 to 6, ibang grupo, yung middle school, iba't ibang grupo. So maganda na mag-adapt ng missionary ang bawat Sunday school group para ipag-pray po nila ito. Yan. Number 4, prayer focus. Yan. Meron daw pong naikwento itong ating author na meron siyang kaibigan na minsan sinabi sa kanya na yung atin daw pong mga puso at kaisipan, follow our prayers and our pocketbooks. And so kung gusto daw po natin na yung puso natin ay mag-grow sa particular area, kailangan nating mag-focus na simulang ipag-pray ang areyang ito at maghanap ng mga pamamaraan na makakontribute tayo, makatulong tayo, or mag-involve tayo sa area na yan. So for example, focusing on prayer. Mahalaga na yung ating buong congregation ay nagsisimulang manalangin sa mga missionaries at yung mga mission endeavor ng ating church. Mga kaibigan, kung ang church nyo po ngayon ay wala pang missionary outside the country or sa unreached people group, pero meron kayong mga local evangelists doing local church planting, pwede nyo pong simulan. Pero here are some ideas kung paano po ito magagawa. Yung pong tinatawag na prayer cast videos. Ito pong mga prayer cast video na ito, ay ang prayer cast po, actually, ito napapanood ko na to eh. Ang prayer cast po, created powerful videos that are usually 3 to 5 minutes ang haba. At nakafocus po sila on particular countries by creating a beautiful video with a native of that country praying for their people. So, ito po ay...

Nalangin namin. So nagkaroon ng pasanin ang mga grupong ito na kumuha ng mga data, mga alap ng mga statistics at ano pa mang mga information para makakreate ng material. Isang halimbawa na nga po dito, 30 prayers, 30 days of prayer for the Muslim world, 15 days of prayer for the Hindu world, Voice of the Martyrs Global Prayer Guide, Let All the Peoples Praise You, at marami pa pong iba. Actually, lagi kong binabanggit dito yung Joshua Project at Praying for the Unreached Act. Isa pa po ay prayer event. So, sa pananalangin na, no, pwede tayong gumamit ng mga prayer cast videos, gumamit po ng mga prayer guides, at magplano ng mga prayer events. So, as we build the culture of prayer sa ating mga simbahan po, mahalaga na simulan itong gawin on a regular prayer event para sa ating mga missionaries and the Great Commission na kailangang maipangalap sa ating mundo. So, gusto natin na mas marami, kunwari 1-hour event yan, mas mahaba po yung oras na ilalaan sa panalangin. Kadalasan po sa mga event natin, yung prayer, 10 minutes na lang. Pero dahil this is a prayer event, dapat po mas mahaba yung oras na ilalaan sa mga panalangin. So, pwede tayong kumuha ng mga prayer request sa mga missionaries ng inyong church na nasa field or sino man po na gusto ninyong tulungan. So, ito po yung pwede nating magawa sa ating prayer focus. So, meron na po tayo una, ano? Paano ba tayo, paano ba natin matutulungan ang ating simbahan na lumago sa mission culture nito? Una nga po, ano? It starts with you. Pangalawang idea, magkaroon ng mga movie nights. Pangatlo ay paglingkuran ng mga bata. Pang-apat po yung prayer focus. Pang-lima, missionary focus. Yan. Kailangan, kung kayo man po ay church or yung denomination ninyo talagang nagsisend out ng missionary, ito dapat ang nasa front ng inyong congregation. So, if the only time they hear about a missionary family you support is when they come and visit every 3 to 4 years, hindi po gaanong madidevelop ang relationship. So, without relationship, syempre, matipid po ang prayer, pati na po yung support ay magkukulang. So, isang bagay, a mission committee can work toward ensuring that the congregation gets to know the missionaries they support ay iyong missionaries mismo ay magkaroon ng role to play dito. So, ano yung possible na role na pwedeng magawa ng missionary samantalang nasa field po sila? So, pwede po na mag-share sila ng konting information about mga photos or videos, what they are doing. At ngayon po, actually, via Zoom, or pwede silang mag-record na at ipi-play na lang ito sa church. So, dito, una, sinishare nila yung kanilang mga stories. Sinishare nila. Pagka ganito, yung missionary na po mismo ang nagsasala kung ano yung pwedeng ma-share, safe na i-share, at alin yung kailangang hindi ibahagi if they are the ones really doing the story. So, kasi pag newsletter, pwede rin naman, pero pagka sensitive kasi yung content ng newsletter at maipasa ito sa iba, napaka-deligado po. So, pwede 2 to 4 minute video updates na ma-share po sa simbahan several times a year. So, every quarter siguro, 4 beses sa isang taon, pwede po nila itong magawa. So, share their stories, and then magkaroon po ng monthly focus. So, isang idea po nito, ngayong buwan, magpo-focus tayo kay missionary family. Ito yung apelyido, De La Cruz, for example. Next month naman, ito naman, family ng mga De La Paz. Ayan, next month naman, ibang missionary naman po. So, kung meron kayo halimbawa, 5 missionary sa inyong church or sa inyong congregation ninyo, pwede po itong magawa every other month para makover po sila in a year. Pwede din po nating magawa sa aspetong ito ng missionary focus, yung paglingkuran sila. Mahalaga po

0: yung ating congregation be involved in serving their missionaries as well. So, magpadala ng greetings or care package. So, may box lang dyan, naka-open, tapos every Sunday, maglalagay ang mga member doon ng gusto nilang para po kung sa atin balikbayan box. Pero dahil sa atin manggagaling palabas ng bansa, tawagin po natin itong care package. So, yan po, pwede po natin silang paglingkuran. So, pwede rin po mga pag umuwi sila nagpo-forlo, yung mga gift certificates ba sa isang famous cafe, ganyan, pwede nyo po silang bigyan. At pag nandito po sila, utilize their time. Pag sila po ay bumibisita, or halimbawa, yung member ng family nila, minsan may emergency umuwi. Hindi pa yun yung schedule ng kanilang forlo, pero minsan ay umuwi. Ay, pag alam yung umuuwi sila, makipag-coordinate kayo para makapagplano po na magkita-kits yung missionary at yung congregation. So, bigyan sila ng panahon to share from the stage during the service. Ayan, ito nakikita ko po ito sa mga kaibigan ko. Nag-share kasi sila ng mga kwento nila. Pag sila'y umuuwi sa, kunwari sa US, nagpapadala po sila ng mga videos wherein nagsishare sila talaga. So, pwede po natin itong gawin dito sa atin. Very exciting, nakakatuwa. Hindi natin nararanasan kasi wala tayong pinapadalang missionary, di ba? Pero once na nagpadala po tayo ng missionary at kapag sila'y umuuwi, magkwekwento sila, napakaganda. Yan. Pang-anim, ito po, short-term missions. Short-term missions. Marami po sa mga missionaries talaga nagsisimula po sila sa tinatawag na missions, short-term missions exposure trip. Dito po kasi nakikita po nila yung buhay ng mga missionaries sa field. Anong klase ng ministry meron sila doon? Anong klaseng buhay ang meron sila? At the same time nakikita po nila yung mga taong inaabot nila. So, napaka-effective nito. At pagbalik po nila, karamihan po sa mga kwento, 90%, 90 to 95% ng mga kwento ng nakaranas nito, pagbalik po nila sa kanilang mga home churches, either sila ay nag-sign up to really go as missionary, yung ibang nanatili, na sila po yung nagiging sender, and at the same time, sila na po yung nagiging mobilizer. Pang-pito, ayan, eto po, the perspective course, or dahil po ang perspective po ay 15-week course, at dito magkakaroon talaga ng new perspective on God's heart for the nations. Ang Kairos course po ay 5 araw. 5 araw yan, originally intensive, 5 days intensive, Lunes hanggang Sabado, ay hanggang Friday. At hinango sa perspective ang mga nasa Kairos course. Parang pinaiksing perspective ito. But now, pwede pong 5 Sabado maghapon. At ngayon po, meron na pong mga online platforms ang Kairos course. Kung nais po ninyo, ay makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa amin. Number 8, Vision Trips. Yan. Vision Trips po ay different. Iba po ito sa short-term missions trip. Itong Vision Trip po ay para sa maliliit na grupo ng tao from our congregation na nag-iisip na sila for long-term missions at gusto pa nilang lalong matuto. Pangalawa, ito po ay para sa mga leaders ng ating mga churches gaya ng members po ng Missions Committee na gusto po nilang mas maintindihan ng mas malalim ang nilalaman ng puso ng Diyos tungkol sa mga bansa. Pangatlo, people who can especially serve the missionary family you are going to visit. Pang-apat, mga prayer warriors. At pang-5 po, yun nga, nasabi ko na, members ng Missions Committee. So, ito mga trips na ipong ito, ay hindi ito last squad sa trip. They are about deepening relationships and helping you as ascending church move forward deeper levels, move toward deeper levels of engagement and understanding. Pwede din po itong maging opportunity sa pag-explore ng bagong partnership sa ibang location. Number 9, host a conference. Pero syempre, ito po ay a lot of work. Maganda po nito ay partnership na with other like-minded churches and organizations. At panglima, missionary hosting. So, several times a year, isa o ilan sa mga missionaries na sinusuportahan po ng inyong grupo, ano, ay pwedeng bumisita sa inyong church. So, or pwedeng sila po ay nasa furlough. So, ang idea po talaga dito is pag umuwi sila, mag-o-offer ka ng tirahan or sa ibang bansa, ano, pinapahiram po sila ng kanilang mga sasakyan. Marami po sa mga kilala kong mga missionaries na galing sa US, ipinagbili na talaga nila ang kanilang mga ari-arian kasi nakita nila yung sarili nila na for life na sila sa missions unless na alisin sila ng Panginoon. So pag umuwi po sila sa kanilang mga home countries, wala talaga silang sariling bahay na kanilang natutuluyan. Walang sasakyan na nagagamit. So eto po yon. Pwede po natin itong gawin. So, makipag-usap lamang, communicate well. Yan. At yun nga po, arrange for lodging. And then, yung mga schedule po, ano, ayusin. At yung mga maliliit na bagay, there are a lot of small things you can do para yung pag-uwi nila sa pinanggalingang bansa, ano, ay maging maganda po yung kanilang mga karanasan. Kung may mga bata silang maliliit, may mga anak na maliliit, gift bag para sa bawat isang bata po, ano, ay pwede po natin silang mabigyan. And then, importante po ito, make space for relationships. Pag umuwi po ang ating mga missionaries, ang pinakamahalagang bagay that any missionary takes away from a visit sa kanyang home church will be relationships. Relationships only grow with time. So, kailangan po nating mag-create ng panahon for that to happen. So, mga kaibigan, ito pong talaan na ito ng 10 ideas is not meant to overwhelm. Alin po dito, hindi naman sinasabi na gawin nyo ito lahat. You can just pick one or two dito na pwede po ninyong magawa. At pag nagawa ninyo ito, celebrate the things you are already doing. At itong bagong gagawin ninyo ay i-celebrate po ninyo. Mga kaibigan, naway makatulong po sa inyo ang ating tinalakay na ito sa umagang ito na magkaroon po tayo ng mission culture sa ating mga churches. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko na sa pamamagitan po ng pagtatalakay na ito sa topic na ito ay ma-inspire ang maraming nakikinig na pasimulan ang mission culture sa kanilang churches kung wala pa po at yung meron ng ongoing na mission culture, nabubuhay na sila dito, Panginoon, ay lalo mo pang inspire na ito ay lumalim, lumawak at lumago. Maraming salamat dahil kami ay nakikipag-partner sa iyo. Gawain mo ito, Panginoon. You are the one leading. And it is a joy on our part na sumama sa ginagawa niyo. Makiayon kami sa ginagawa ninyo. Maraming salamat po sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church. Tawag po tayo po yun to work with him. We are blessed to be a blessing. We are saved so we can join Him in saving others yet. Kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey until all have heard. Let us live a life on visions with God. Ako po si Ma'am Cicelo E. Basco na nakasama ninyo ngayong araw na ito. Sa technical side po, inalalayan ako ni Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
1: You won. want to be a Mobimate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?